0: bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Apil na sa EQ Diapers e-Raffle Promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
3: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-Raffle Promo. Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga magagawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tuk-tuk walau ka oras para sa nagpanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa Salon Pass. This is a mental health classic for generic name Salon Pass. Symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass, may direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyaw ka likod.
4: Halin sa pinakamataas nga bukid.
5: Nak, kinkamusta nga?
4: O sa pinakamaliyo man nga isla.
5: Nay, gagraduate na ako.
4: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
6: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
7: O pauli na ko ka!
8: Go forward together. Globe.
9: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
10: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabon.
12: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
13: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 Las 8:07 naman sa aga. Pabalik na mga ka-K5 sa inyo naman yung panatuntunan.
19: Last and final stretch.
18: The last and final stretch sa ato naman yung presentation.
19: Yes.
18: Inigabahin dala na sang DTX 500. Kung gusto ninyong makasigurado nga limpyo inyo atay at the same time ma-detoxify ang inyo sa inyong lawas.
19: Yes.
18: Malimpyohan. And ang sugar level bla tsakto lang.
19: Oo.
18: Kag marami sa tanan kay panami isang sirkulasyon sa imong dugo.
19: Yes.
18: If you have a poor blood circulation, dapat balatian pa di bang tuhog kay primary
19: care. Kasi high blood ka, ang sugar mo gasaka, lapot imong dugo mo.
18: Correct. So, kung gainom ka sang DTX 500, nami ang sirkulasyon. Kag ang nami, sinikay, ginaslow niya ang oxidation process.
7: Bahu.
18: Ang padawag sila, anti-aging process, blakagipabirik sa lawas ng
7: tao. Mo.
18: Ay, galika. Ako na ka pabangkot nga, hindi mo matakpaktan ko ng mga minoridad magsunod. Kasi nga, kung ikaw kung nagkipabirik magsunod, tapos isa lang ka ba'y chinko?
7: Tatalo nang ga. Anong nainom yan?
18: Tatalo, may umaga si muna. Okay, ginangan ang antanoy ato niya K5 News FM Cagayan, ara na. So this time, sasama na tayo sa K5 News FM Cagayan para sa ating Tuesday broadcast. Kasama po natin si Attorney Romulo Macalintal sa ilang saglit. Ha? Kagayan, magandang umaga po. Mag-commercial break pa. Patagalog sa K5 Break.
7: Ay, tipro ko luway pa si Cagayan. I-remind us lang, ay, Lunes subong mo. Free si Doc Charles kay Doc sa Kabangkalan. Libre subong aton konsultasyon sa Kabangkalan.
18: Correct.
7: Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan, ha? Aros Building. Libre ang aton konsultasyon.
18: Subong ng adlaw, ha?
7: Subong adlaw.
18: Hasta las 3 hapon.
7: Hasta las 3. Lunes lang na kag-Merkules. So, hindi na magkumpiyansa nga daw mayo pamatsyag mo. Mm-hmm. Hingagaw na to pa konsulta. Kag magbakal sa aton nga Mighty C sa leading supermarkets, grocery stores, kag sa klinika.
18: Okay. Andito na po, nakantabay. Makasama na natin ang K5 News FM Cagayan. Magandang umaga po, Cagayan de Oro. Welcome dito sa Negros Island Region. Cagayan, good morning.
7: Morning.
19: Good morning, K5 Eric and K5 Sir Eljan. Kami po ay nakantabay sa magiging guest po natin this morning. Ang ating resource person po naman na si Attorney Romulo Macalintal. We're trying to establish a direct line para po naman makausap natin this morning.
20: Yes, good morning, Sir VPO. Good morning po sa inyong lahat dyan.
18: Okay, you're coming in loud and clear. Good morning. Kasama kami ni K5 Eric dito. Dalawa naman sila doon. Isang Duterte ito at isang Sarmiento magkasama. No? Dalawa dyan sa Cagayan de Oro. So, mag-aantabay ho kami. Balik dyan sa inyo kasi excited na rin malaman ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Negros at sa kabuong Negros Island Region kung ano ho ang mangyari. Tuloy ba o hindi ang barangay NSK election? Ha? Kasi as of the moment, enacted as a law, ang Republic Act 12326, fixing the term of the barangay NSK officials from 3 years to 5 years in setting the next election on November 2028. Mm. So, ano mangyari? Kasi meron pong kasong inihain itong si Attorney Macalintal asking for certiorari, TRO, and status quo ante. So, balikan natin, ha? Balikan natin ang ating K5 News FM Cagayan de Oro.
20: Yes, Sir Eljan, K5 June. Nandito na sa ating linya si Attorney Romulo Macalintal.
19: Okay. Ito guys natin. Andito na si Attorney Macalintal. Attorney, magandang umaga sa inyo, sir. May buntag.
21: Ay, magandang umaga sa inyong lahat at sa inyong mga taga-tunod. Nagpapakipabuhay kayo. Salamat sa internet.
19: Yes, sir. Actually, ang buong pwersa po ng K5 News FM Philippines, sir, Luzon, Visayas, and Mindanao ay nakikinig sa discussion natin this morning. Ninahon namin pahabain, sir. We'd like to ask you, unang-una ho, while we're awaiting the decision, Attorney Romy, ng Korte Suprema, ano, sir, ang inyong mga pananaw? Ano ho ang expectation ninyo? Lalong-lalo na natapos, sir, yung 5 days non-extendable period para mag-comment po naman ang Solicitor General. Ano ang expectation ninyo, sir?
21: Well, ako, lagi akong positive sa mga bagay na ito. Ano? Kasi hindi naman ako maghahain ng isang petisyon na walang ta. Ang alam ko, petisyon ating iniharap at ako naniniwala naman na ito ay pakihigda ng ating Korte Suprema. At siyempre, bahala ni Estrado at patuloy ng ating inasana ay maliwanagan sila sa mga arguments na inihain natin.
19: Mm-hmm.
21: Ako yung iniwala na yung nilalaban natin ay ating at dahil sa ating nilalaban natin ay para sa kapatidhan, naniniwala ako na gagabayan tayo ng pong may kapal para makuha natin ang ating nilalayon sa petition na ito.
19: Attorney, may follow-up si K5 ng Nathan.
20: Attorney Romulo Macalintal, sir. Good morning po, sir. Si K5 Nathan Sarmiento po, sir. Sir, before po, sir, way back 2023, correct me if I'm wrong, kinatigan po ng Korte Suprema yung petition ninyo doon po sa postponement ng Barangay NSK election. But nung 2025, parang kinatigan ang Kongreso dahil po sa incidental yung postponement sa amendment. Sa ngayon po, sir, same po ng 2025 na amendment din ang ginawa ng Kongreso. Sir, ano po sa tingin niyo, sir, ma-reverse kaya ng Korte Suprema yung 2025 na decision nila?
21: Yung kasi nga 2025, sinasabi nila meron daw dahilan para na-postpone yung halalan doon, ano ha? Although, first time kasi na ang isang batas na postpone ay hindi nila ginamit yung word na postponement ang ginawa dawat-dawat doon. Pero sa ngayon, ang ay hindi po, kundi ito postponement of election disguised as fixing the term of office. And since ito ay talagang maliwanag na postponement, at 2 years ito na postponement, ha? Because ang mangyayari is para 3 years postponement lahat. Kasi December 25 dapat election. Dapat may election. Na-postpone ngayon 2020. Already 1 year. 2020. O ng 20. That 2 years na yan. Sa 3 years, ano ha? And hinahanap natin ang bang dahilan at nagkaroon ng postponement. Bakit meron na valid reason to postpone for 2 years from November 2026 to November 2028? Yan ang pinatanong natin sa Korte Suprema. Korte Suprema, sabi na response. Kaya pinupostpone yung halalan dahil sa kailangan daw ang mga barangay officials sa mga basura. Amen. Ikayo, tinatanong kayo mga nakikinig. Yan bang pagsugpo ng krimen at pag-aayos ng pagtatapo ng basura ay isang malaking dahilan para yung ating karapatang bumoto ay mawala. Ayan eh, ito sa nasabi ko sa ating Korte Suprema, hindi ho naman yata karapat-dapat yun. Kaya dahilan sa wala namang mabigat na kadahilanan para mapuspo ng halalan, ay hindi ho dapat maaprubahan ang batas na yan.
0: Okay.
21: Kung gusto nila na ang 5-year term of office ay ma-apply, ipagpatuloy natin itong November 2026 election at lahat ng mahahalal sa November 2026, yun ang 5 years doon sila mag-i-enjoy.
0: Okay, klaro sir. Sir, we'll turn you over sir sa K5 Bukolod, sir. Baka may mga katanungan si Sir Eljan, Sir Eric.
18: Okay, maraming salamat po K5 News FM Cagayan de Oro at kasama ko si K5 Eric Tinerefet na nakikinig ngayon ng buong Negros Island Region. Attorney Makalintal, magandang umaga po sa inyo. Kamusta po yung pasok namin dyan sa inyo? Are we coming loud and clear dyan po sa inyong linya, Attorney Makalintal po?
21: Yes, loud and clear naman.
18: Okay. Attorney!
21: Alam niyo, wala ko na nakikinig tayo ng ating mga kababayan.
18: Aha. Attorney, kasi napakahabang usapin dito, dalawang beses, the first time na kanila pong na-move ang election is way back in 2023, as mentioned by K5 Nathan. May importanteng bagay na sinabi dito ang Office of the Solicitor General, ano? Sabi niya, procedural and transcendental importance, objection. Ang argumento nila, attorney, ay the OSG, sabi nila ang Supreme Court dapat i-dismiss itong petition nyo dahil it raises factual issues that belong in lower courts and fails to meet the standard of transcendental importance. Ano po bang respond nyo dito claiming that the direct resort to the Supreme Court is procedurally improper? Ano ba yung inyong reaction dito, attorney Makalintal, sir?
21: Hindi ko na sasagutin yan kasi yan at mga technical lang, mga procedural issues lang yan. Yung mga technical issues hindi yan pinapansin sa mga kaso may kinalaman sa urgent constitutional issues. Kaya huwag nang haalalahanin yan, hindi yan papansin ng ating Korte Suprema.
18: Okay. My last question bago po magbato ng tanong si K5 Eric, ano? Sa ilalim po ng Republic Act 12326, ang incumbent barangay at SK officials na elected in 2023 will remain in office until late 2028, a 5-year tenure on a 3-year original mandate. Ito ba ay does this constitute unconstitutional legislative appointment of local officials? Ano ba yung tingin nyo dito, Attorney Makalintal, sir?
21: Kasama po yan doon sa ating sinasabi na yung mga holdover ay hindi dapat pinapayagan. Kasi kapag ka nag-holdover, yan ay maliwanag na legislative appointment at kailabag siya sa ligang batas. Dahil sa ang ating pong mga barangay officials dapat elected and not appointed. Kaya yung mga yan, maliwanag na hindi dapat na pinapayagan dahil sa wala naman silang mandate ng taong bayan. Political masyado yan. Political decision lamang yan, mga gumawa ng ating batas para nga naman maging maayos sila sa mga supporters nila dyan sa barangay level.
7: Okay. Attorney, good morning. Si K5 Eric din ito sa K5 News FM Bacolod. Nang ipinalabas, Attorney Makalintal, yung RA 12326, eh may mga taga Negros na mga barangay captain ay nagpagulong-gulong sa saya. Ultra happy ang tawag namin dito. Kasi tuloy ang ligaya eh. However, when you question and file the petition at the Supreme Court questioning this 12326, eh yung mga challenger naman parang ngumiti at bumalik yung mga kagandahang loob nila kasi may chance na tumakbo. Now, ito ngayon ang hinihintay ng mga listeners natin, attorney, no? Can you give us a timeline in your own perspective? Is there any timeline expectation if ever na magpagalabas ng positive, kasi sabi niyo, you're always thinking positive, ng positive response ang Supreme Court sa petition niyo. What is the timeline? Kailan kaya mangyaring election, sir, if ever?
21: Well, itong week na ito, mga 2 weeks, palagay ko naman, ay lalabas na yan ng ating Korte Suprema.
7: Ba, so balik saya na within 2 weeks. Okay. Sir, in a gauge, as an election lawyer,
18: from the scale of ano?
7: The scale of 1 to 10. Saan parang adrenaline rush lang ito. Saan ba tayo banda dito, sir?
21: Hello?
7: Attorney, parang adrenaline rush lang sa mga listeners natin na barangay officials. In a scale of 1 to 10, what do you think? Because previously, you have already won one landmark Supreme Court decision in 2023 for an election case. So now, ano kayang mangyari dito, sir? Parang adrenaline rush lang nila.
21: Hello, hello, hello.
7: Yes, sir.
21: Yes, ako'y naniniwala na malaki ang ating chance. Ano,
7: okay.
21: Lagi pinasabi ko, yan ay talaga pinaglalaban natin. At sa pinagdadasal ko mabuti yan. Kaya kung tatanong ninyo ako, at scale of 1 to 10, 10 ang aking sinasabi sa inyo.
7: Okay.
21: So, naniniwala ko na tayo ay gagabayan ng pong may kapal. O naniniwala na ang ating pong may kapal hindi tayo pababayaan.
7: So, balik na naman yung mga kagandahang loob at mga kamag-anak portion ng mga aspirant natin. Ang mga kapihan naman ngayon, nakikinig sa atin, punong-puno na kasi balik libre kape na naman na Attorney Makalintal, if ito kasi ikaw ay yung savior ng mga challenger eh. Sige, K5 Belgian. Balik kagandahan loob.
18: Balik natin sa Cagayan de Oro, ano. K5 Nathan, paki-acknowledge na sa linya din natin ang K5 News FM Iloilo para makapagtapon din ng mga katanungan kay Attorney Makalintal, K5 Nathan.
19: Okay. Okay
20: po, K5 Jun.
19: Okay. Salamat, K5 Bacolod, sir. K5 News FM Iloilo this time.
20: K5 Iloilo. Sa inyong katanungan.
19: Iloilo.
18: Okay, hindi pa makapasok sa Iloilo, K5 Jun at saka K5 Nathan. While waiting for them, ano, kasi yung line nila nagkaroon pa ng problema. Attorney, this is just a hypothetical question, ano? You mentioned about 10, pero K-5 Nathan, sa K-5 June, I will just ask this question. If ever, attorney, if the Supreme Court ultimately denies your petition or fails to act before late preparation, ano pa ba yung mga ibang mga bagay or avenues exist for citizens and civil society groups advocating for regular, predictable election cycles?
21: Kasi ako'y naniniwala, hindi mangyayari yan.
18: Okay.
7: Okay.
18: Grabe talaga itong ating bisita ngayon, K-5 Nathan. Alam mo, yung nabubuhay ngayon yung kaluluwa ng lahat ng mga challenger dito.
7: Imagine ko naman ngayon ang mga coffee shop, ang sigla ngayon, at saka yung mga barangay kapitan, kagawad na Attorney Makalintal na mga incumbent, especially yung mga patapos na yung term, parang umiiyak na ngayon, sabi na parang andyan na.
18: Andito na yung Iloilo, si Christian Hagorin. Balik sa inyo dyan, K-5 June sa Cagayan de Oro. Si K-5 Christian Hagorin ng Iloilo, nakantabay na.
20: K-5 Iloilo.
19: Okay, standby lang po at lagay natin sa linya ulit si Attorney Romulo Makalintal while on ready na ang K-5 News FM Iloilo. Iloilo, good morning.
20: Standby po, standby. Hindi pa nakapasok si Attorney Makalintal.
1: Good morning, K-5. K-5 News FM Bacolod, kag K-5 News FM Cagayan de Oro City. Isang magandang umaga mula dito sa lungsod ng Iloilo City of Love. Ako po si K-5 Christian Agurin. Ready na makipagbaliktaktakan tungkol sa weather. No? Matutuloy itong barangay and SK elections this year or not, mga K-5. Balik sa inyo dyan, mga K-5.
20: Okay. Yes, so, naputol ang signal ni Attorney Romulo Makalintal.
19: May problema tayo sa linya ni Attorney Romulo Makalintal.
20: So, standby lang, standby.
19: Nilinya po sa ating resource person this morning. Hoping mabalik natin sa linya si Attorney Romulo Makalintal.
20: Mm-hmm. So tama yung sinasabi ni Sir BPO na masaya na yung mga may pag-asa na naman yung mga ano, yung mga aspirants. Unti-unti na naman sumasakit yung sa mga incumbent.
18: Okay. So, ang Iloilo kaya, kamusta naman? Ano ba yung reaction ngayon? Anong inantabayan? Kasi ito yung inaabangan ng bawat isa eh. Lalong-lalo na mga challenger. They're hoping that this petition in the Supreme Court will lead to a positive result in favor of the petitioner, ano?
7: Yeah.
18: Pero alam mo naman, as we continue to interview Attorney Makalintal, parang he's so very confident that the Supreme Court will grant his petition. Which, na matutuloy kasi, ang premise kanina ni K-5 Nathan, in 2023, K-5 Christian, in 2023, nagkaroon na tayo ng extension. We fixed the term from 3 years to 4 years.
7: Mm.
18: And sabi ng Supreme Court, wala nang extension in November 2026 election. But nagulat tayo eh, na 1-2-3-2-6, 1-2-3-2-6.
7: And then kasi what they did right now, it's not to postpone the election but to extend the term of office. So parang ganun din, it's a technical way of saying, instead of saying I love you, sabihin mo lang, type kita. Parang ganun lang. Ganun lang. Instead of saying I love you, type kita.
18: Para siya sabihin na,
7: it's one and the same.
18: Para pa sabihin na, goodbye, sinabi na lang, see you next time.
7: Okay. Sabihin mo na lang, I enjoyed the night. Sabihin mo lang, what a night. Ganun ba?
18: Tanungin natin si K-5 Christian, K-5 June, kamusta naman yung naging pulso dyan ng ating mga kababayan sa Iloilo, K-5 June?
19: Okay, tanong natin.
1: K-5L dyan, K-5 Nathan, K-5 June. Medyo nasa ano ngayon nasa 50-50 yung mga barangay officials dito sa Iloilo, Iloilo City and Iloilo Province, because some of them actually some of them are happy na mapopostpone yung elections, no? Pero at the same time medyo bittersweet kasi to, kasi posibleng i-grant ng Supreme Court yung petition ni Attorney Romulo Makalintal, knowing na may precedence, meaning nangyari na to before eh, no? Na ipanalo na niya kanyang petition, and may record na si Attorney Makalintal na naipakita niya na walang sufficient reason kung bakit ipopostpone itong election sa mga K-5. Kung kaya't medyo natatakot yung iba dito ng mga barangay officials na posibleng matuloy yung election, if not this year, possibly sometime next year, mga ka-K5. Meaning, yung iba na nangutang na, mga ipapatayo na second floor ng kanilang bahay, nangutang na ng pang down payment ng sasakyan, eh baka mapurnada, no? Mga ka-K5 dyan sa Bacolod at Cagayan de Oro. So, ito yung inihintay ngayon because possibly before the year ends, baka daw may ano na eh, may desisyon na yung Korte Suprema, mga ka-K5. Mm.
7: Okay.
2: Cagayan?
20: Ka-K5, na, nakontak na?
19: Try na itong balik.
20: Try natin na ulit kasi nag-mobiling kasi si Attorney Romulo Macalintal, but binigyan tayo ng panahon talaga sa K5 News FM Philippines. Try natin muli. Ulit Ka-K5 Erwin. Standby lang po, Ka-K5 Bacolod and Ka-K5 Iloilo. Ka-K5 June.
19: Okay.
20: So, magandang mga argumento itong nangyayari sa ngayon tungkol dito sa petisyon ni Attorney Macalintal doon sa Korte Suprema.
19: Yes, standby lang ha, kasi on the way sa isang speaking engagement din pala si Attorney Romulo Macalintal, but we'll try to establish our link again sa kanya. While waiting for the signal, try natin ha.
20: Okay, sige.
19: Pag-establish sa kanyang direct connection na kay Pab Nathan.
20: Okay, Nana. Nandito na sa linya si Attorney Romulo Macalintal. Okay. Iloilo, standby sa katanungan kay Attorney Macalintal. Sir, go ahead.
1: Sige. Attorney Macalintal, good morning. Christian Agurin from K5 News FM, Iloilo. How confident are you, Attorney, that this petition that you filed to the Supreme Court will have a result that's favorable to you, Attorney Macalintal, sir?
21: Eh, alam mo, ako lagi akong naniniwala sa poong may kapal eh. Lagi akong panayakin, panalangin. At nung ipinail ko ito, ay sinabi ko na I filed this and I leave it all to our God Almighty. Kaya kung ikay naniniwala sa poong may kapal, kailangan 100% ang paniniwala mo na mananalo ang iyong petisyon. Kaya ako, 100% ang aking paniniwala na mananalo ang petition na ito.
1: With the results of your past petitions, attorney, are you ano yung sa tingin mo yung pinakamalaking dahilan kung bakit i-grant ng Supreme Court itong petition na final mo this time?
21: Kasi yung postponement ng halalan, ano, sinasabi lang talaga ng ating saligang batas saka ng ating Korte Suprema, dapat merong valid reason, compelling reason why the election shall be postponed. Dito, wala kang makitang valid reason.
1: Okay.
21: Even during the deliberation sa Senate, tinanong si Senator Escudero, ano bang basis ninyo? Nag-aral ba kayo kung bakit yung 4-year term gagawing 5 years? At ito na ba ang huling-huling postponement? Sabi ni Senator Escudero, no, wala kaming pag-aaral dyan. Basta't may karapatan tayo mag-postpone ng halalan, magpago ng office. Eh, hindi ko pinangako na ito na ang huling postponement. Iyan pa lang eh, isa ng malaking dahilan. Ano? Sapagkat para bang ang postponement eh, forever na. Eh, akala ko ang forever ay isang pag-ibig lamang.
7: Sana all.
21: Forever din ba? Natin ang forever ibig. Ano ha? Pagkatapos tinanong sila doon sa house, ano bang dahilan magpo-postpone? Ay kasi gawa ng oil crisis at saka war in Middle East. Eh, hindi dahilan yan kasi nagkaroon nga tayo ng farm election. Pagkatapos, sasabihin mo may problema sa Middle East, edi dapat hindi sana natuloy yung farm election natin because of the problem in the Middle East.
2: Mm-hmm.
21: Nung lumabas yung batas, tinanong ang Malacanang, Miss USEC Secretary Claire, ano po ba ang dahilan at pinirmahan ng Pangulo ang batas na ito? Ang sabi ni USEC Castro, kasi nakita ng mga mambabatas at nakita ng Pangulo na ang barangay officials kailangan sa pagsugpo ng krimen at sa tamang pamamaraan ng pagtatapo ng basura. Yung mga nakikinig tulad na sinabi ko, yan ba ay dahilan para ma-postpone ang halalan at ang ating karapatan ay matanggal sa atin? Ang tagal ng problema ng basura, ang tagal ng problema ng krimen. Eh pag yan ilan ang pag-postpone, eh baka lahat ng election, postpone na lamang tayo ng postpone.
18: Okay, tama.
21: Yan ang dahilan kung bakit malakas ang aking loob at ako'y naniniwala na sa tulong ng Poong May Kapal, mananalo tayo sa kasong ito.
18: Okay.
1: Maraming salamat, attorney, baka yung mga ka-K5 natin sa Bacolod, K5 Eljan, K5 Eric, at sa Cagayan de Oro may mga katanungan din.
7: Right. Sige. Salamat po. Salamat po. K5 Iloilo.
19: Oh. Okay.
7: Siguro kasi may appointment pa, may lakad sige. Si attorney.
21: So, pero ba akong i-engage?
7: Yes, yes, yes. Salamat, attorney. Salamat, attorney.
18: Salamat, attorney, sa oras.
7: Ay, na lang, attorney. Baka may mensahe siya.
19: Sige, sir.
21: Ang aking mensahe, samahan sa inyo po sa panalangin
19: opo.
21: Na ito ay mapagtagumpayan natin.
19: Mm-hmm.
21: Kasi ang lapang ito, hindi naman sa akin ito eh.
19: Mm-hmm.
21: Ito ay para sa ating lahat.
18: Mm-hmm.
21: Ito ay karapatan natin. Ito ay karapatan natin na sinisikil ang batas na ito. At ako'y naniniwala na dahil sa ating karapatan ay na ating ipinaglalaban dito, nasa likod natin ang Poong May Kapal. At manalangin tayo kasi anytime this week or anytime next week ay aliligwas atol ng ating mahukuman na sana nga panalangin natin, maipanalo natin ang katarungan, maipanalo natin ang karapatan natin sa pagboto ng ating mga leaders. Again, maraming salamat sa inyo, sa inyong tulong at sa inyong pagpalaganap ng katarungan.
19: Salamat ng marami, sir. From K5 News FM Philippines, daghang salamat. Thank you very much for your time.
21: Yes. Thank you.
7: K5 Bacolod, K5 Iloilo, maraming salamat din sa oras ninyo. Pakikisama namin ni K5 June Duterte dito sa Cagayan.
18: Oo, sana mag, palagi tayo magkaganito para malalaman ating kababayan.
7: Pero ano yun eh?
18: Ha?
7: You know, Cagayan, Iloilo.
18: At saka Iloilo, nakikinig si
7: sinabi
18: Christian.
7: Sinabi ni, Tagalog pa ba tayo? Sinabi ni attorney
18: baka pag hindi ka mag-Tagalog, hindi ka maintindihan doon ni John. Okay. June.
7: Hindi. Giingon ni attorney Makalintal ba na within the week or next week, Iloilo.
18: That's the timeline.
7: The timeline na baka. So, yung mga barangay officials ngayon, yung mga incumbent, parang halfway na yung ang upuan na kalahati. Yung mga challenger naman, yung kaliwa ngumingiti, yung kaliwa parang nakasimangot kasi kailangan talaga mag-ngiti-ngiti.
18: Hindi, magkakaroon yan ng ano. Ang tawag natin doon ay magkakaroon siya ng decision crisis.
7: So, ito ngayon,
18: magpapakapi pa kaya ako?
7: Oh.
18: O hindi? Kasi pag hindi ako magpapakapi, what if matuloy ang eleksyon?
7: Ito ngayon, kasi ang nervyos, grabe. Ito ngayon sa mga barangay officials, SK officials, bumili na kayo ng DTX 500 para makontrol yung mga BP nyo. Ano nyo? DTX 500, ha? That will make you strong within the week or next week while we are waiting for the decision of the Supreme Court. Yun lang, klaro tayo dyan.
18: Bantayan natin. So, K5 Nathan at saka K5 June, maraming salamat sa pagkakataon makasama po kayo. Ganon din kay K5 Christian sa Iloilo. Ha? Maraming salamat. I know you have some important local issues din. Maraming salamat po sa pagkakataon. Ha? Mabuhay po kayo dyan. Maraming salamat po.
7: Bye-bye.
18: So, K5 Eric, balikan tang recap sa itong discussion, Sir, Subong. No?
7: Grabe.
18: Nagwa, Subong, nag... From the scale of 1 to 10, 10 gidya.
7: Ati, siyempre, pisikuman siya ng...
18: Hindi siya gusto ka. Maghaboy ka sa question nga daw kontra. Hindi. No, ayoko sagutin nun. Because, aring argumento ni... Para i-recap ang importante ng mga bagay. Nga, adako ang pagpati ni Attorney Romulo Makalintal nga pamatian sa Supreme Court nga dayunon gid ang eleksyon kag ipabiyarik. Bangod, this is already the second time. Dumduman mo.
7: 2023.
18: 2022. In 2025, kag Eric, no? May ginobra sila nga bagong layi, no?
7: Nga.
18: Ah, may breaking galing si Berto, dali lang gid. Tagaantan ni Liligwa pa si dako ning breaking story niya. I-check ta si Kipay Berto gakit may breaking story dali lang. Kipay Berto gakit, good morning.
7: Morning, Bert.
3: Kakipay ba Eljan, good morning gid. Kakipay Eric, ari kita subong sa may police station 1. Actually going kita kay Sir Punilia subong. Isa ka traffic incident, no? Ang nagluntad diriya sa may area sa may Dalan Araneta sa
18: okay.
3: Isang barangay 16. Makasiligni mani kay patay diri ang isa ka lalaki. Kakipay ba Eljan, kakipay ba Eric,
4: kag matapos nga ginlasak sang taxi sa K5 Eljan ang nag-accident dito kay nasa may dalan nagalinap dato ang pila ka bahit ng dugo
18: sa ano ko na natabo di sa may din barangay 15 diri na yun sa barangay 15 man
4: barangay 36 ni
18: de, at 36
4: nanggit sa tubang metrodom ni
18: ay nasa may taytay pa gay sa no.
4: Yeah.
18: Para matag yung bala metrodome. Dara na yon, tiara da man ang baligya sa mga biskot. So nakamapiyaya da.
7: Tubang yagid, tabok yagid.
18: Dragi na yon. Ano na tabok kay Paberto?
4: Amo ni nga tabok initial ni kay actually may spot na kita. Ari ni Suryat ning driver sa nga ano sa prito. Ano ni tabok? Ang motor nga ni, ang motor siglo nga ni mga around alauna ni ras 12 media. Going ni to norte nga bahin, halin sa south, pa north ang motor. Ang tricycle collision ni tabo eh ang tricycle halin diri sa may norte to south no nagbungguan na ini sila
18: ang gwa niya nag opposite side si motor kag tricycle correct.
4: Oo.
18: Okay,
4: nagbungguan na gid head on gining tricycle kag motor siklo no halin dito sa may area sang sumag going diri bakulod ang motor pa norte to south ang tricycle pagtabog nagtabog ining lalaki nga naka motor kakipada Eljan ang motor ya sa kilid sang dala nagtabog actually suno sa mga nakakita kay Eljan okay man mo ang problema ang tricycle naglagyo ang tricycle binayaan yan eh ang lalaki nga ni kakipada Eljan ang suno sa kwarta nga naman kota kaina nagkakamangkamang ba ning lalaki mo ang ining
18: tapos ginlasak sa sang taxi.
4: Di malason kagibet Eljan mo man kuno katalubangot ang taxi nga halin dito sa may sumag halin sa south pa norte wa sa gindunot gid kagibet
18: Kipaberto hold your line kisa linya ta si police major no Elmer Bonilla no check to siya sa line number 1 Sir Bonilla good morning.
5: Yes, Kipaberto Eljan good morning no good morning sa imong programa subong mga listeners.
18: Upod ko subong si K5 Eric Tinerefe. Now, nag-flash report si K5 Berto Gaket because masyado ka makakilibot inyong balita nga isa ka motor nakabunggo sa tricycle. Tumabog ang driver, nalapakan sang taxi. Ano ba lang inyong investigasyon sa inyong kaso? Medyo Bonilla, sir.
5: Yes, initially, K5

0: Kasi na was bunggo anay ni sila, then pag bunggo, naglabog din trade ang motor kahit di gamay ni motor. So here comes nga ang taxi na kasunod man sa iya. Kag amo ni natapakan sa isang taxi sa ano sa nagasunod niya taxi sa iya kay Bible diyan.
1: I see. Kamusta ang biktima? Anong iestado?
0: Kagina, giningagaw man siya revive sa nag-responding medical team na ito. May PMA ko man siya. But incidentally, while gina-revive siya, nalula na niya yung signs of life pala. So, okay. Napatay ito siya mismo dito sa may crime scene. So, ang ato disposition ni K5L dyan, ang ato nga driver sa taxi, ara naman sa sumbong sa custody sa station number 1 prior for investigation sa nga kaso. While lang yung taxi, ara naman sa sumbong sa custody. So, depende na K5L dyan kung magsaka sa complain ng himata niya sa biktima. So, we'll take action that within this day siguro. So,
1: may identity na ta Sir Bonilla sa nga biktima? Ang pangalan? Tantaga din?
0: Aming alam na siya K5L dyan, si Delvin Palencia ni siya. Kolektor ni siya sa kung isa siguro ka linding din siya dyan sa pangulod.
2: Okay. Mga ano oras ni Major na tabo, sir?
1: 1:30 in the morning?
2: Akaagahon.
0: 1:30 kagina sa aga.
2: Okay.
1: Delvin Valencia. Taga di nga barangay ni siya Major Bonilla, sir?
0: Diretso siya sa may Woodside, Nagapuli, Barangay Mansilingan.
1: Uy. Di siya nagalin kay aga pa man? Di siya nagalin?
2: Kaagahon?
0: Well, why not takahibalo kahit hindi naman siya may istorya to bisang kuwano sa aton ng investigador. Ini nga identity na kuhaan natin si Pebble dyan sa pamagilan niya sa driver's license naging check niya ang alawas.
1: Ang pangalan liwat is Delvin o Delphin?
0: Delvin Palencia.
2: Palencia.
1: Palencia. No? Sige. Wala mabutang kung married siya o whatever. So, pamilya yan, nakakanto na niya sa sir? May idea ka mo? Nakakanto na? Wala pa.
0: So, yes. Nakakanto na niya sa investigator kagina sa aga dito sa station.
2: Ay, ubin pa?
1: Bata pa siya, nakita ko niya picture.
2: Ubin pa, tattoo.
1: So, bali, ginyudyud niya sa isang taxi, nalapakan gid siya, sir, na run over gid siya sa isang taxi?
0: Daw ba lang sa dalong ko, no? Kaya naglabog ni siya, abi mong pagbunggo, sa, tricycle. So, sa pavement siya na-bot, then, timingly nga gasunod man yung ang taxi, so dito git siya sa dalong.
1: I see. Sige. Sir Bonilla, thank you for the information, ha. Salamat git sa update.
0: Yes, K5L dyan, K5L, namo. Salamat kaga. Good morning sa akin.
2: Okay, thank you.
1: Balikan ko si Kipaberto. Namiglang yan ko ng police major mong head sa traffic. Reachable ang permit, Kipaberik, no? Balikan ko si Kipaberto. Kipaberto, sinungalan sa taxi driver. Kag anong palaysayon niya? Paano na tabong insidente, Kipaberto?
3: Kipaberto, John, ang amo to gani, no? Wala gid siya kading para, ni? Ining lang taxi driver nga ini, Kipaberto, John. Sa aton sini nga pag pangusisa diri ang tricycle driver nga ini Kakibabel ako nining taxi driver Kakibabel Jan ang gina drive ban ini ni Fernando Mahipos. Fernando Mahipos, 72 years old, taga Pahanukoy.
1: Okay, so ano kunong iya panaysayon? Abi plastar bigi pa Berto. Ano gi kunong natabuaw?
3: Amo to natabuo lagi sa kadi para kagi Pavel Jan nga may ara gid jay gali ya nga mata, may taho dira dampi sa may area sang pedestrian lane. Actually pedestrian lane ni mong natabo ang insidente kay makita nato dito ang mga dugo nagaminala nagmala na to dito sa area. Ang kita mo na ang ginguyod gid bala no sang ang agi bala sang nasang guma no pero dugo ang marka. Amo ning nakita naton dito kay ina perti mamba naton nga naglinapta gito yung mga dugo dito kay ina sa may
1: naka-record ka sang patag sang driver sa taxi wala
3: kagibabel diyan pag-abot naton dito kay ina naka-istorya lang kita pero gin-hold sang

0: list. Kay ginawala tang investigation ni Sir Bonilla.
1: Okay.
0: Wala dagit mako ano full git, pero ti hamba nawala kaya wala siya lang siya kadi para. Amo nang iya.
1: Tung natabo gali kag fiber to, pagbunggo anay nila sa tricycle, opposite direction, sino nagagaw sang linyaw si tricycle? Kay ti kuno opposite direction galapad karsada da. Question. Paano sila nga doon nagbungguan? Ay sino nang agaw linya? Hindi black and fiber. Kamu na kung pamangkot mo. Uh-huh. Because both vehicles, kung natabuan ni Didri sa may dako nga hotel, amon din sa Litter P. Sa gitamnan mo nga hotel. So, kalapad sa dalan, four lanes na kipiber to. Paano ka mabungguan? Ay kasi separate man kamo unless na device may isa ka nagwa siya linya ka ginagaw tong isa.
2: Kagsugot anay, ha? Sugot anay sila.
0: Kay ang ining tricycle, wala naglagyo ning tricycle driver eh.
1: Hindi, pero why mabalag kung sino nagagaw linya? Because, you know, ang kada salakyan may linya nga iya kag ipay baberto mo. So, if you're doing straight line, hindi ka ganyan pwede ka bunggo. Unless otherwise, nag-swerve ka. Kung nag-swerve ka, agawon mo linya spiak. So, dako chance ha, ang dua, ara sa inner lane kag ipay ba, Eric? And then, somebody... either tricycle o motor, depende sa ebidensya, nag-agaw sa linya sa isang, muna nagbungguanay sila. Kaya kunway ka mo gagaway linya kay Pipe Berto, hindi mo bungguanay mo.
0: Gani man. Kay Pipe El Jan, may kinpasa ko ng picture. Dira ang makita.
1: Abi pakita, mga kauturan, gina-download sa buong ni Haring Itan, ang picture, Haring Itan, King James mo. King James. Tan, i-download kag ipakita. Go ahead kay Pipe Berto.
0: Kung makita mo diri kagabi diyan sa tunga gid ni tunga gid daya ining
1: ara kakipay ba ti kunara damot siguro ng tricycle ano nagliko
0: posible gid daya
1: kay nga ka imposible ara tumbang
2: janay,
1: motor
2: janay. Dako pedestrian lane no so sa corner na ni dapat bird sa corner na ni
1: Nagliko gurong taxi kag nagliko gurong tricycle kay Pipe Eric.
2: So ang motor is going sumag na direction from downtown.
1: From Bacolod. Ang isaya from sumag to downtown.
2: Downtown.
1: Ti paano sa bugwanay?
0: Ang motor halin sa sumag to Bacolod ni south to north ang tricycle from north to south.
2: Ah okay. So mapa downtown pa si
1: tricycle.
2: Victim.
1: Ah, yeah, correct. Si tricycle niya bakad to sumag.
2: Sa sumag.
1: So, kung talawan mo, ang motor sumungari na diya sa piyakaw, adi ni nga side sa karsada.
0: Di ko malantaw mo ang side, ang ano.
1: Do pa kanto na nasa ano? Do pa kanto niya sa sumag na nga dalan, no?
0: Hindi, going na ni ano? Going downtown. Na ni padaptown kay
2: kay kasulinahan na sa punta eh. Itong kasulinahan, no?
0: Kay kumalantaw mo ang ining taxi dry, ang taxi. Italia ni norte to south man south to north mong
1: tida ko chance guro ang tricycle nagaliko guro nalang-alang gurong tra motor
2: nalang-alang motor kag ang nakalapak siya nga taxi ning dako yang taxi hindi kay auto
1: hindi kay hindi siya hindi hungod sang taxi because ang taxi ya tadlong yadlagan siguro basi kasi nun danay sila gulpi lang nagcross si wait ka balo ha nagbungguan ay tumabog si driver tumupada sa dalan gid niya di taxi. Tanuha mo si taxi straight gani yang iyaw?
2: Straight ang dalan niya. Amo mo niya tabo ligad sa bago tubo tong may gabusong mamla.
0: Pero sunok bala kasi Pipe El Jan, Eric, hindi man ko actually in fairness man sa kay Sir Bonilla, naman ko taman gid ang traffic investigator gid sang police station 1, no? Hambalya, di man ko takon ano kalayo ang distance sang motor nga ini kag ining taxi. Mamba naton medyo dugay-dugay pa kasundanay sila pero hindi ginya nga pag amplak lasak ba yun
1: dulom ang lugaraw dulom ng lugaraw hindi nakita no nao
0: ako malantaw mo kagibel dyan may suga man mong pero di kasanag
2: sanag eh sanag na
1: sanag may pilang edad siyang driver raw
0: 72 years old
1: dako nga chance amuni ang problema ta
2: kay overhead
1: ang iya reflexes kagang iya mata ka delikado na dapat hindi niyo na napagpabiyay yun stata niya
2: si 22 years old
0: nagkakamang-kamang paning lalaki ko no mo nga buhi pa tani ni okay pa niya tani ining ang driver sang motor nagpatay lang niya sang ginlasak
1: hindi kipaberik now it explains everything kipaberto ha
2: huwag siya makita
1: 72 year old hina na namata.
2: Kagahon pa,
1: basi tuyo, pas tatay.
2: Past his bedtime.
1: Waya matalupang dan, gina. Kay nga, kay tiga kamang, bow juice miyo. Wala din siya may nagpalapit na yun, parang...
2: Kagahon eh.
1: Waya isang tao sa kilid daw.
0: Nama. Ah, una ay medyo nang usisa totoo kay ina.
2: Do maiwat na da.
0: Ali nang usisa ta wala may nakakita.
1: Kay tani ko may mga hot, may mga drive in da tani o may mga 3 hours da damo dagwa dayon. Muna oras puti.
2: Hindi ko magsugpon. Hindi ko magsugpon.
0: Kay naging mang kota nakakita alang gito gwardiya man to sa piyak punta pa to ti wala gid ya.
2: Gwardiya sang metrodom groy kikita da.
1: Arara daw, garkila ko na gown mo kag
2: ano. Oh, dra na. Oh, kagang gwardiya sang bangko eh, kaya tabok may bangko na mo.
1: Arara. Ay, kaluoy.
0: Masubok-subok ni nga balita kay
2: Kalay no. Di 72 years old.
1: Pato tani kag 5 Eric.
2: Abi mo na notice ng balita na subok it's all about age. Kay ina tong rambulan to report ni Berto.
1: Minor di dad. Di overage tani ko
2: sa. Ini overage naman. So siguro it's high time ng atong mga taxi operators should look into the age of their drivers.
1: Yes, 72 years old ang kang ya refleksya sina na. Ang matay na. Sina iya gapiktuhan na.
2: Si 65 gani ya piraw-piraw na matay na. Nga pa si 72. Si 72, inong pahuhay na yun, si General Baus na ba?
0: Kay Pab El Jan, actually kay na, ang kumalantaw mo, we have a video man dere, ang itsura subong kung mag-agi ka dira sa may tubang balagi sa naksidentihan kag sa pedestrian lane, puro gitanan, ano, ang ano gitang dugo, tanan, no? Marka gitanan sang dugo. So,
2: grabe.
1: Nasud-sud siya, ito bago, no? Atong sa bago, wala nabungguan.
2: Ang gabusong ba ito?
1: Correct, tapos nalasakan.
2: Nalasakan sa piyak na side. Kaya mo man eh.
0: Ang ano ang paglasak ka din bilang alasak mong.
2: Yud.
0: Yud din sa iyo ang ibabalodyan.
2: Tiyo, dako, pangandaan nga sila kaya na oh. Hindi na iyaw to.
0: Palantaw mo ang dugo, mga pito pakadukpa, pagid mo.
1: Lawig eh.
2: You know,
0: lawig.
2: It's a freak gagin, accident.
0: Pwede agad to, bilog pagid ng pedestrian, no? Medyo masubo-subo man yung pedestrian lane, gali, no? Pero masubo-subo man eh. Katuta subong kay Sir Bonilla. Eh, we know, gasturianay ni sila. Pag ating waanta kay ang bani Sir Noto, sang sabi ng investigator, katuta kay Sir Bonilla, balik
2: Bert, daw may chimpo, paway na. Kaya kung may chimpo, tali ko nara ka sa uno, alang-alang na ta. Pwede tayo ni Mr. Yasi Lolo.
1: Doon lang alang na. No? Tabi tayo ni Mr. Yasi si Lolo. Bert, salamat gin sa iyo. Kompleto naman na. Halos, practice makuhanta. Side, may speaker niya.
2: That speaks it
1: all. But you know, the AIDS really speaks what really happened. It
2: speaks it all.
1: Hindi na siya kakita kay Paberic masyado.
2: Although wala siya sala.
1: Hindi na siya dapat pagpa-drive.
2: Kaya hindi dapat hindi na siya mag-drive.
1: Bert, salamat Bert.
0: Sige, balita direktamente diri sa may patrol upod si K5 Vincent Corraldeo ko si K5 Berto Gakit, K5 News.
1: Salamat K5 Berto Gakit, mga K5. Ito yung balita dala na sa klinika. Mighty C, alkaline vitamin C. No? Alungan nga mangin manami ang iyong saling ikayang lawas, bakuda inyo immune system. Mag Mighty C ka na. No? Para tis may bato ka sa pailis-ilis ang panahon. Ang aton lang panumdum amuni sa mga nag-edad na. Ang inyo reflexes, mata, kagtanan-tanan, mahina na. Sa edad nga 72, dapat hindi na ni sila pagpadribon sa public utility vehicles. At risk ang yako galingon, at risk pa ang iya pasero. Pamangkot may sila, tondi operator, nga ginalawya pa niya mag-drive. At the age of 72.
2: That's a good point.
1: Another day.
2: Another FDLP.
1: Sa pangalan naman ni K5 Rinyal Alcantara, kaupod man kay K58 at James Sarmiento. With our station managers, Kuling Kubia, sa Jean Shatita and SM Rod Spalba. Congratulations for a job well done last night. Successful gid ang Team Bacolod sa ila naman nga Season 5 sang League of Champions. Upo na naman CEO and President. Welcome home, Bosing, Dr. Ramel Uy. Ako naman si K5 L. John Castanio.
2: Ako naman si K5 Eric Tinerefi.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Bye-bye.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio Senior Citizen ka na bala? Kag medyo dipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mang DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mang DGX 500 na. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mang DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Sa una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Sforbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sforbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sforbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Sforbiotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sforbiotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance. Manske darling, mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by Do XM Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo. Do XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS, Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigasco Gas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigasco Gas, Mendoza's Lechon, basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry, Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valiacar Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taytung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edward Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan nga nagatutok sining aton nga programa, Impormasyon sa ikaayong lawas. Oras subong, alas 9:05, kag-welcome ka mo sa aton nga programa. Sa sining nga programa, aton pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likaban, mga lifestyle nga dapat naton i-practice naton adlaw-adlaw para kita manatiling healthy. Bawal magkasakit. Upod naton sa aton nga programa, Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Zulweta. But before anything else, gusto ko lang i-remind ang tagsa-tagsa, dapat mag-take mo permi adlaw-adlaw sining aton Klinika DTX 500. Kag upod naton sa aton nga programa, si Brad Paul, Sir GP. Kag padayon pa, ano, dapat kita mag-take sining aton Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, ining aton D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Ang gusto ni Dr. Ramiloy, dapat kita maging healthy, dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining aton mga suplemento. Mga partners, mayong aga sa inyo. Sir GP, mayong aga.
2: Good morning. Good morning, engineer. Kay sa aton mga tigpalamati, sini nga aga ang aton pag-aiskutan ang mga sakit sa ulo. Headaches, engineer, headaches. Mga nagkalain-lain nga mga headaches nga nabatsyaga naton. And ang aton pag-adiskasan, paano makabulig si DTX 500 sining pag-alleviate, no, sa or pag hindi man sila nga prevent, at least makabuli kita manage sang aton nga mga headaches. Good morning, Sir Kevin. Good morning, Sir Boy.
3: Good morning.
4: Good morning, Sir JP. Good morning, engineer. Good morning, Sir Boy. Sa mga suki na ton nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs, kay mga solid listeners naton nga K5 solid supporters naton nga nakatutok sa aton programa, no. Kag syempre, dapat naka DTX 500 sila, engineer, para protektado ila selula, para hubi ng itsura, kag hubi ng selula, no. Kag syempre, ang Mighty C Alkaline Vitamin C nagapabakod sa inyong immune system para ready man magprotekta sa inyo sa anuman nga sa isang balatian. Kasi syempre ang D3 Bio, kung gusto ka dasig ka mag-ayo sa ubo, trangkaso, hilan at sipon, kag may protection sa anuman nga sa isang mikrobyo, mag D3 Bio ka. Kag ang Klinika Spore Biotics ang ginpabakod nga probiotic food supplement para okay aton gut health, adlaw-adlaw, engineer.
2: Good morning, engineer. Good morning, Sir Kevin, Brad Paul. Mayong aga, mayong aga man sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalangga at nga slow labs,
3: And KSS supporters, good morning sa inyo. Kapayapa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, the super antioxidant that protects your body from a cellular level. Meaning to say, kung gusto mo makabawi kunta sa mga epekto sa imo bisyo, sa imong pulaw, sa tanan nga abuso mo sa imo lawas, kanan kampiyon ang antioxidant nga ginatuman mo, dapat DTX 500 ang paaman kampiyon. Kay may ampalaya extract nga panubo sa blood sugar, palayo ka sa ginatawag nga diabetes. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, palayo ka sa ginatawag nga mga infeksyon dala sa mga mikrobyo, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang soldado sa imo lawas, kampiyon man sang skin mo, kay vitamin C kapataas ang collagen and glutathione level mo. So mag Mighty C, the alkaline vitamin C for optimum eye health. Kung gusto mo kampiyon ang health sa imo mga mata, mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold may vitamin E, vitamin C, bilberry extract that works together in maintaining the health of your eyes. Para 20/20 vision para mi ang aton mata, para layo ka sa pagnubo sang kalidad sang imo vision, mag Eye Care Gold. And of course, para sa tanas ang Eye Care Eye Drops, amo ni ang kombinasyon to have optimized ginatawag niya itong eye health. Kung ta mikrobyo, tangkaso, ubusip on, kagilanat, problema mo bala mag-ayo, mag-D3 bio.
1: Okay, okay. No? Hindi kita magpaligoy-ligoy na. Una subong nga, kwan, nga programa natin, sininga simana.
3: Engineer, before kay pasa kay Brad Paul, no? Kung sa D3 bio, laton nyo kung paano nyo bala usaron ang D3 bio sa ibang nga bagay.
1: Uh-huh.
3: Hindi lang hindi sa imo ginatawag nga skin, kag ginatawag nga oral health.
1: Uh-huh. Okay, sige. Brad Paul, mayong agalwat kag proceed na kita sa topic ko ni Brad Paul.
2: Engineer, ang aton pagdiskusan ang mga klase sang headache. Yara kita bi primary headache and secondary mm-hmm. headaches. Mayroon si primary headaches. Wala sa blasang ano gid, wala sa sang underlying cause nga daw blatian gid jabla.
1: Uh-huh.
2: For example, basi genetically may problema sa structure sang imo nga head, or ang kalabanan abi engineer or secondary headaches inablang may causative factor.
1: Uh-huh.
2: Stimulus. Sample bigin nilanat kada iya. Viral. Sabi sakit ulo mo or nakapulaw ka dabi. Now,
1: or basi kung wala ka inugbayad bla sa kurinti. Na isa pa gina sakit sa ulo,
2: or
1: grabe.
2: Ginaway ka na, wala ka na ginchatan engineer.
1: Okay, nga, isa pa gina. Isa pa gina.
2: Di tanay sa common type of headaches, Toriano mo Sir Kevin, kag ang mga locations ini. Kwa naman engineer anum, no? Unahon tani ang tension type headache, do ari ni sa imo engineer nga agtang.
1: Mm-hmm.
2: So tension type headache, ang tension type nga headache kung kasakit ng agtang mo engineer, common cause na do kwan bla ang feeling do ginahugot bla engineer ang imo nga ulo, andin do ga pasan kasang bugat nga corona.
1: Uh-huh.
2: Oh, bugat nga corona. Kung do amo na kay number 1 kung may headache ka, try mo classify ano klase headache. Kay dra mo na ang mangkot o doktor si mo bisan magpa check up ka, gina evaluate sa doktor ano klase ng headache.
4: Pero sa term pa lang sa JP, no? Tension type. Silingon related siya sa muscle. Ang muscle mo becomes tender. And if nagtender imo muscle, may ara problema sa mitochondrial metabolism mo. So kung may problema sa mitochondrial metabolism mo, ang pag-use up sa ginatawag na sugar natin or mga ATP, no, may problema dira. So nagataas ang production sa ginatawag nga reactive oxygen species, which later on nagapa-increase ang imo nga pain sensitivity.
2: So isa na engineer, that's why ang iya pagid ni nga problema engineer is that daw may kwan blag gabusog, throbbing pain, gapitik-pitik engineer. So kun amo nimo na batyagan sa imo diri nga ulo, especially sa imo nga agtang dampi sa frontal part sang imo nga head or skull mo da, di mo na usually engineer ang aton bi nga pain receptor ari di sa kwan ari sa sagwa sang brain ta ari di sa may hindi skull
1: sa forehead at front
2: ka, may tissue na di natang sakit, grabe bala ang aton nga facial nerve, no. Nalipat ko na Sir Boy sa aton nga acronym mo. Ano kaya sa una man?
5: Kalaw, ayam.
2: Oo, kalaw.
1: Kalaw.
2: Pila ka ni Boy? 3C, no?
5: Pagkat nerve or 11.
1: Ang mga muscles.
5: Cranial nerves. Cranial nerves. Yeah, isa na trigeminal. Basta muna. Now, gasakit sa engineer kon ara sa tubang and then ga daw ga busog, no? Daw ga pitik-pitik. Kung isa ga red jade sa imong liog, hasta sa imong shoulder, so muscle tension chak to Sir Kevin, ang imong imong ang akwan, imong maskulo, daw nga hugot ba? Daw hindi sa relax. So kalabanan vitamin C vitamin deficiency man lang, no, kag ibanda genetics ang tension headache. Ikaduwa is standard cross duwa nay migraine. Ang migraine isa sa mga sakit-sakit from mild to severe, no, migraine. Ang symptoms ni usually ari sa temporal, isa lambot man sa imong kwan nga by the way aton uto ka occipital, frontal, occipital, temporal.
1: Aha.
5: Kilid kag kilid, temple triblo, kilid kilid. Occipital likod, frontal ang tubang. So kalabanan Sir Boy ari sa temporal. Kisa may natawag kita nga sensitive sa light. Sanag ayo.
6: Photosensitivity.
4: Overstimulate
5: photosensitivity. Oo, kag kisa na Sir Boy daw batsag sila ringing sa ears. Gamuna
4: tinnitus.
5: Oo, oh tinnitus. Now ini ang migraine. Ah, Sir Kevin, kalabanan kita migraine. Babae yaw.
4: Well, ang babae.
6: Sakit sa ulong na.
5: Hormo.
4: Una, o.
1: Ang kusa lalaki pa.
4: So ang lalaki, kuno parte, gitsang pasakit sa mga babae. Una, dysmenorrhea.
5: Oo.
6: Ang unang role ta.
5: Oo. Tapos, no, kalabanan migraine babae, no? Sa hormonal. Hormonal.
4: Hormonal.
5: Hormonal. Sige.
4: Kagisa pagit, Sir JP, no? Kung mga headache ba, or I mean, sa hilanat, especially sa times ang hilanat, may difference mo. Mas ang lalaki kung hilanaton as in tumbag ida Sir JP.
5: Okay.
4: Compared naman niya sa babae, no. Kung hilanaton do kaya la nila.
5: Hey, kita ko pa hilanat pag itaguro para ti panon.
4: Pwede naton i-blame ang aton hormones, no. Ang testosterone naton has this wala iya ability para i-counteract ang
5: mga pain.
4: Kung hilanat o pain during hilanat. Bali kung hilanat ang laki ang testosterone na ganubo.
5: Oh, gacha galuya.
4: Galuya.
6: Ang gapangga-angga.
4: That's why ang laki, ha, maski magpila ka oras da sa gym, pila ka oras nga aquat da, or mix lang sa siminto, kaya na ang pagpalanakit sa lawas. Pero kung hila nato na, hindi kaya.
6: Sa hila nat. Amo na kita, may mga babae, hila nato, gobra pa ya. Mag-gym ya, mag-exercise ya, dalika po yun. Baliktad tayo, amo na, because of the testosterone level.
4: Pero balik ta sa migraine. Oh,
5: migraine.
4: Ang migraine, Sir JP, no? may problema sa migraine. So, part man japon ang mitochondrial dysfunction. So, kung may mitochondrial dysfunction ka, syempre, ang imong pain signaling is very active. So, sensitive ka. Saktutugin ang balaton nga overstimulated ang imong pain signals. Kag syempre, mga nerves mo da, no?
5: Kisa si Engineer Blay, head overstimulated man eh. Hindi ang problema.
6: Jo, nagbakal ka po, duwa ka box.
5: Na ano?
6: DTX 500. Kay, siyempre, prone na sila ya sa sakit sa ulo.
1: Sakit sa ulo. Pero ang kusis na ya, lain. Anong kusis?
5: Ang damo ni Anom, ang inambalta, no? Again, sa atong mga tiglamati, kung nagsakit ang ulo nyo.
6: Sigsubong 2, itakol ta.
5: Oo, tulang na yun. Yo abot pala pa tangi Friday no.
4: Installment.
5: Ki na di ay mo tapiko karon. Pag sakit sa ulo di diyon madlock. Tandaan ta may isa ka form sa gid ka kululbaan. This is probably stroke no. Ang the kind of pain lang do bag umlay na kalabanan
6: ni nerve. Lain ginaya klase nga
5: before game stroke gasakit ang ulo
4: mo sa sakit. May lightheadedness pa
5: na danay. So lain naman aya. So hindi tanan nga hindi magpa-nervyos, hindi tanan nga headache stroke related.
1: Basi defense mechanism na sa lawas mo. No?
5: Ang iban blue migraine naman. Kung migraine way kasi dapat i-cadlock. Kalabalan sa migraine niya ipahuway mo lang ni gaam lang pain reliever, palantaw mo causative factor ma
6: patay lang suga kuha ng migraine kay photosensitivity. Iban ginahinay lang ang
5: music ano?
6: Kay ga trigger man sa there are a lot of things that could trigger your migraine, no?
5: Kag, so Ang amo na isa ni sa problema sa HR ang migraine kay dysmenorrhea, no? Sa mga leave forms bla. So ari na lang. For the meantime, pabakudon tang aton nga defense sakto si Sir Kevin kay na most of the migraine halin ini or mga head tension headache halin ini sa over excitement sa imo mitochondria which causes a lot of free radicals. Ting aton ni moon sini ginapakapan-kapan tay na. Paano? Magpataas sa imo antioxidant. Wa kita nagasiling at DTX 500. Pwede kita nga magsiling utan, utan, prutas. Para mo untay na ugaling, mas mahal ang iguan ni engineer. Uh-huh. Kaya hindi pa siya siling sa utan nga daan once kagin process mo na siya may iban ibanan pay antioxidant. Kung kung utanon, kung magprutas naman, mahal man kaayo.
4: Budlayan ka na mag-prepare kay kasakit na ulo mo.
5: Oo. Ay tsakto mo ko nami gid. Paano ka natod kahugas ang imo tong manggustin kag bakal to sa libertad? Kay kasakit ng ulo mo nga daan. Ari na lang kapsula. DTX 500 will help you a lot, no? Mapati ka man kun sa indi, ining super antioxidant sang DTX 500 could really help you sa imo nga paganhagan, sa imo nga incidence or occurrence sa imo nga migraine, headache, especially migraine and tension headaches. Sa dason adamo pa.
1: May number 3 na may 4 pa.
6: No? Paano pa lang ma-explain ni Sir JP ang mga clog nga sphenoid, gig ethmoid, mga sinuses.
5: Bobarte!
1: Tagawa niya assignment
5: si Sir JP. Siling sa aton nga mga mangunguma, hindi sila kinsindi, dito lang
6: tayo sa ulo lang. Tamo na ang pasimpliho na ni Sir JP, no?
5: Paano na natabunan? Ano ganing topic? Sumuto? Ano to?
6: What I mean is, there's a lot of cause of headache. Ang imo sinuses, abi mo, di sa guya mo diom. Pag nag-clog, nagsaka ng ICP mo.
5: Manog-thesis pala ko sa panel ka mo. Ari ding panel, ganyan isubong yaw.
6: So that mo makita, no, ang DTX 500 is really good when it comes to headache. Not only because of its antioxidant value, because of its ability to lower inflammation.
4: Ang munang kapagin. Gina-adjust lang ni Sir Boya, itiap level.
5: Yeah. Sige, so hindi magkalipatan na mag DTX 500 kag mag Mighty C for your good health.
1: Ano to ang sa ikatatlo nga bahin sa iyang programa, amo tong assignment Sir JP nga atag mo.
6: Hindi assignment. Malukuhad na takol yun na naging gin-chop-chop yun lang na subong.
4: May ano pa tagan eh? May headache caused by dehydration.
5: Oo, kada mo. Maliwan, mati ang malibos.
6: Ha? Ang laing ang ano nga lang.
5: Damo bala si imo. Ang damo man uses
6: ang laing gid nga headache ang ngambal ni Sir JP gina ang memo headache. Amo nang sakit sa tanan.
1: Oh.
6: Eh, galapot na ang headache. Gimo na pocket ache. Eh, of course, no, kato na to sa talk ni Doc Solihanta kung ano bala mabulig sa D3 Bio when it comes to oral and skin health.
1: Uy. Bong grabe, pwede gali na.
6: Ang D3 Bio, yan is known nga ginatumar niya. Basta yung feeling mo, ginatangkaso, ginaubo, ginasipon ka, dahil yun mapangita, D3 Bio, kinanad ka na yan, nga epektibo na yung suplemento when it comes sa iya antimicrobial properties. This is a food supplement. This is not a drug, but it could, D3 Bio contains what you called medium chain fatty acids that really has a lot of evidences regarding research and science kung ano ni siya ka-epektibo in targeting those microbes, those viruses, bacteria, and parasites, and fungi that causes diseases. But kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio nga ini, once nga kwaan mo ni siya ginatawag, puson mo ni siya, kung kakadas ang matindlo nga dagom, kung pagwaon mo ni ang yaunod, pwede mo ni ma-apply sa imo panit, kung pwede mo ni mamumog para layo ka sa ginatawag nga oral and skin diseases. So, amun na sa mong itakol ta, ano bala ang posiso sina? Pagkwa mo sa D3 Bio, unahon tang oral, no? Ang panuosaron ang D3 Bio para sa baba mo. Kwa ka tatlo o apat, pero sufficient man ang fluid makalibot sa imo ba.
1: Do oil pulling.
6: Video oil pulling, kagton mo na sa, pagkagat mo na sa iya, ati magwa ng unod. Ang pagwa sa unod na, palibuton mo na sa baba mo. What happens? What happens chemically in your mouth? Your mouth, not only, abi naton, ang aton digestive enzymes, ara lang sa aton chan. Ang aton baba gali kompleto man.
1: Kompleto man damo man daw mga bacteria.
6: May amylase, may lipase, may ara man sa ginatawag nga protease no sa aton baba pa lang. Meaning to say, digestion starts already sa laway mo pa lang sa imo baba. And what does it do to your D3 bio? Ha? Once your D3 bio touches this digestive enzymes, no, especially lipase, ang lipase nga ini, kwaon nga ni ang lauric acid nga lin sa D3 bio, imuon niya na ni gili, automatically monolaurin. I was shocked kung sang nabasahan ko na, kung kampiyon gili, sa baba pa lang gili, ha? May ara na ginatawag nga chemical change ang ginatawag nga D3 bio. It is already converted to that supernatural antimicrobial agent which is monolaurin.
1: Gasugod ng gira.
6: Gasugod ng gira. Ang gira. So, anong kakatabo sina? It will fight off a lot of things in maintaining your oral health. Number one, it will fight up, it will fight off among nga tawag ng mga microbes, ini mga bacteria that causes your cavities. Oh, so layo ka na.
4: So, explain to Sir Boy, ang cavities, no? Sa mga suki na itong balamati. Sir Kevin, tig-aman ang unto nga aga kadunot, no? So anong kakatabo?
1: Ang
4: so,
1: inamil ang ina pa ang hard portion sa
4: so, kung ang imo nga diet permi is acid ano na, matamis permi.
1: Uh-huh.
4: So ang sugar paborito gina sa bakterya. So ang kakatabo engineer ay nang sugar gatapik na sa imo nga unto, sa imo nga teeth. Mm-hmm. So ini nga sugar no, kaunon ina sa bakterya. And what happens? Hindi iya ang hindi iya imuuntong ginakaon sa bakterya.
1: Mm-hmm.
4: Ang sugar nga ara gatapik sa imo nga unto. So nga aga kadunot ang unto engineer no, nga aga tooth decay kita. Kay gali ang higko sa bakterya no nga nagkaon sang sugar, amo na siya ang nagapanipis ang enamel sa imo nga unto. Which later on no, ang enamel amo ni siyang protective layer sang imo nga unto to protect you from acid.
1: Okay.
4: No, kag syempre ining byproduct sang bacteria upon eating the sugar sa aton nga baba is also acidic. That's why nagakadunot ang aton unto. So, ang reason is nga nagakadunot ang aton unto is because sa higko sang bacteria after eating the sugar nga ara sa aton nga baba. So diri nagasulod ang importansya engineer sang D3 bio, hambal ganin ni Sir Boy, may monolaurin. Kag ining monolaurin is our antimicrobial agent, no? So super antimicrobial agent. Kayang-kaya niya dulaon or tapnaon ang mga kagaw nga pwede mag-cause sang tooth decay or kag cavities sa aton nga unto.
6: Dito mo makita, no? Ng D3 bio is really good when it comes in protecting your health even nga gin-oil pulling mo lang siya. Ano nga cause ang ginatawag mga dental caries nga ini nga gapagabok si mo unto? Amo ni ginatawag mga streptococcus mutants, no? Mga kind of bacteria and fungi nga gakos ang pagdunot sang ibo unto kung pigaw imo oral health, lalo na kung wala kang gapanipilyo permi. Pubis kang gapanipilyo ka permi, kung pigaw ang yatawag nga gwardiya sa baba mo
4: para
6: sa mga ano like maka-develop ka sa ginatawag nga mga oral ginatawag nga oral toxic ganini tooth decay kag mga plaque nga ina no, nangagaguba sa imo unto. Ano pagid ini mismo amo man gapon nga monolaurin nga ara sa baba mo nga halin sa D3 bio ginaprotektahan ka man sa ginatawag nga bad breath. Uy, like para fresh permi ang imo baba biskan whole day ka. Ang muna ang ginaubras ang ginatawag nga D3 bio. Once ginahimo mo, gina-oil pulling mo, ano gina-oil pulling, man ginadug, ginamumog mo bala ang engineer.
1: Mga pila ka bisis na, bisa isa ka bulan.
6: Isa lang, okay na.
1: Isa ka bulan.
6: Sa isa ka bulan, pwede mo na mubrak at ang imo ng oil pulling. Siguro, 4 times a month, okay na nga.
1: Okay.
6: Once a week. Okay, chindihon, taman nga gatipid man ang aton mga suki. Kay, siyempre, apat lang ka D3 bio sa ron mo. So, 4 times a month mag oil pulling kamo. Ang nami pag niya, unlike sa ginatawag nga alcohol based nga mouthwash, hindi ni siya ginatawag nga kumbaga ya why ni siya ga dry out sang imong baba. Ini ang oil pulling nga ginausab mo ginagaan niya niya na maintain yung natural microbiome sang imo baba. No mga probiotics wala sa baba mo hindi kakalapatay. Kung ga mouthwash kaya dala na da yung mga probiotics, kung luwa na da, makapalalatay na da. Kung D3 bio, ang usal mo as a gargle or para pangmumog, hindi niya mapatay ang mga good bacteria kag ma-maintain ang ginatawag naton nga balance of your oral environment.
1: Ato no? Na sir boy nga ang baba. Ang baba na medyo damo-damo mada bad bacteria sir
6: boy. Damo engineer no. May ara gani nga pag-studies nga kung hindi ka kuno kundi mo kuno pag di ka kuno toothbrush. Kag hindi mo kuno pagtinloan ang imo dila kuno.
1: Uh-huh.
6: Damo-damo gid kuno ya. That's why you need to have excellent oral care to maintain your teeth. Ha? Kay kung natula ang teeth, hindi na naiya. No, ano ka na? False teeth ka na dayon. No? May negatubo. No? And of course, kato na ta sa aton, ginatawag nga skin benefit. Kitapos na ta sa oral benefits, ang ginatawag nga D3 Bio. Ang D3 Bio contains a very powerful skin specialist nga antioxidant. Anong tawag sina? Ang muna nga tawag nga ferolic acid. Ini nga ferolic acid nga makita mo sa D3 Bio, makitaan mo ni sa mga mahalon nga mga skincare products, ha? Ini nga ferolic acid ni has the ability to repair your skin, ha? Unlike other antioxidant. Ha? Amo ni yang specialista yang ferolic acid niya. In fact, ang ferolic acid nga makita mo sa D3 Bio, amo ni ginaputang sa mga ginatawag nga ginadugang sa mga sunblock, ha? To repair your skin from excessive UV exposure. Ang ini nga ferolic acid nga dapat sa D3 Bio has the ability to make your skin looks younger, no? Amuning kampyon para layo ka sa ginatawag. Ang nami pagid niya ang antimicrobial properties ng D3 Bio, layo ka sa mga skin diseases. Amo gina importante gyud tanan. Layo ka sa mga an-an, bunis, psoriasis, no? So paano usaron ang D3 Bio para sa imo skin? Kwa ka isa ka D3 Bio, iputang mo sa imo skin. Is it ang ininga tawag nga virgin cold press extra virgin coconut oil is always guaranteed as safe for your skin.
1: But mga skin diseases, sir boy, pwede gina sa?
6: Pwede, but also always check for skin allergies. Putang mo diyan na yung skin test ka. Putang ka sa imo, babaw sa imo, inumol, putang ka dadyutay nga D3 Bio, kita mo wala allergy, okay, ka allergy, amo na pag, ano mo, amo na pagputang mo sa D3 Bio sa imo mga braso, no? Kag sa ano, gapantay, out ni siya.
1: Uh-huh.
6: Iban ganun, may mga pimples, engineer. Mm-hmm. Inaputangal lang sa na. Ga-dry out could because of the superb antimicrobial properties of D3 Bio. Ang nami pagid na, ga-moisturize sa skin mo. Ang ginatawag nga D3 Bio, once used, tinatawag nila nga through your skin, no? Ang muning kampiyon kasi D3 Bio, kay isa gini siya tutuod ka palmasya sa isa ka kapsula. Pwede mo matumar, pwede mo may imo mouthwash, pwede mo man maputang sa skin mo to prevent skin diseases. So kung gusto ka mag-ayo, kung tatrangkaso, ubosip on, kagayanan, kung gusto mo lang yan nami, ang imo, nami, imo oral health or imo skin health, hindi maglipat, ha? Mag D3 Bio.
1: Okay, okay. No? Kanami isang lecture, sir boy. Tiyo, ma-enhance mo ganyan imo beauty, taga ang imo healthy labi na gid sa imo nga oral na so hindi kita magpadugay pa kinanglan taman Sir Kevin maligo adlaw-adlaw kag maligo kita dapat magamit kita sing isa ka bon like for example inang klinika
4: DTX
1: Beauty Shop
4: ang engineer himo sa mga premium no nga natural ingredients no nga para maprotektahan ng aton planet against skin diseases no mapafungi man na bacteria or even viruses nga pwede magtugas ang skin disease aton kayang-kaya natapnaon sa DTX Beauty Soap no mga pimple mo da kag syempre nagamat-amat paputi ang imo nga planet bangod sa ang papain nga halin sa papaya fruit extract nga ara sa DTX Beauty Soap so kung gusto mo hamis puti kag layo sa skin diseases ang imo nga planet mag DTX Beauty Soap. Siyempre, engineer, kulang kung ligo lang. Dapat naka Clinica Dio Fresh ka para may 48 hours of freshness. Ang imong kilikili.
1: Ilang
4: para
1: ilang layo mo.
4: Sa ginatawag nga body odor. No? Mag-swipe to the right, swipe to the left with Clinica Dio Fresh. Pero siyempre, kung gusto mo naman papution ang imong kilikili, mag Clinica Dio Glow ka, engineer.
1: Okay. Munang pinaka-importante, labi na gid sa aton mga pamatanon bla, nga nag-change ang hormonal kwa nila, architecture sa ilang lawas, kinanglan ta, mag Clinica Dio Fresh adlaw-adlaw. Pero, manami man niya, kadaga, ang akon nga ginahimu iya, kag nagapanuktok gida sa akon, balay, sir boy, gainom gidya, sing DTX Coffee Mix. Upod na iya. Meaning aton nga super trio or ining power trio naton ginapanok gapanoktok sa balayda kay mainunggid sining aton mga produkto labi na gid kong kagahon Detox coffee mix nagakapi ka na nagadetox detox
4: ka pa no bugana antioxidant engineer ang klinika Detox coffee mix tamang tama gid sa pagdetox mo sa aga no samtang nagapangapi ka may DSE kag ampalaya leaf extract nga good for your cellular health no nagahubin ka pa engineer kung naka DTX coffee mix ka uh-huh. Syempre kung gusto mo naman double dose ang antioxidant plus hindi ka gusto magtaas imong blood sugar level mm-hmm. mag DTX premium coffee ka kay DTX premium coffee ang iyang sweetener stevia no natural sweetener ini siya engineer ma-enjoy mo Japon ang kapait kag katamis ang isa ka timplada sa kape nga wala sang pagtaas sa imong blood sugar level kay naka DTX premium coffee ka pero kung gusto mo layo ka sa stress no na muok imo tulog dapat naka prebio coffee ka kay ang prebio coffee engineer no may ara sang probiotics nga nagapanami sang imong nga gut health nagabulig sa pagpa-establish ang imong nga nga imong nga mood no so nagataas ang imong nga happy hormones kay syempre ang production sang vitamin B sa imong nga gut nga kinanglanon para sa imong nga brain function or sa imong nga brain health. So mag prebio coffee na pero kung storya naton engineer ang gut health clinic as probiotics ang number one nga nga protection nga pwede naton mahatag sa aton gut health no. Kaya ang clinic as probiotics may 80 billion colony forming units of good bacteria nga makaprotekta sa aton against diarrhea, constipation, amebiasis or even colorectal cancer kag syempre no ang mga may problema sa pabalik-balik nga urinary tract infection basi kulang lang kamo sa probiotics amo ni dapat ang inyong tumaron klinika Sporebiotics nagamumot pa ang inyo nga flower kung naka klinika Sporebiotics kamo
1: speaking sa mga kinanglanon sa mga senior citizen Blaser Kevin mga senior citizen gusto nila ya pagbugtaw nila medyo maaya-aya ang ilang palibot na mm-hmm. mayo pa ang disposisyon ni Mrs. Kaya nga satisfied na satisfied siya sa sang kagabihon. Mm-hmm. Kinanglan nila mag-extend food supplement for men kung ikaw may edad-edad na para manatiling maayo ang imong stamina, maayo ang imong energy, mag extend food supplement for men. Kaya nga may makakaglabuwas ka ini nga nagapanami sang nagapaboost up sang imo energy Sir Kevin labi na gid nagapanami man sang blood circulation
4: yes blood circulation kay ang extend food supplement bugana sa phytonutrients kag amino acid nagapromote sang better blood circulation kag better performance engineer nag-increase ang imong libido no kung naga-extend food supplement ikaw.
1: Oo, munang pinakinanglano naton. Pero speaking sa blood circulation, may araman si Sir Boy nga pamaagi kung paano manami imo blood, pinaagi ni sa pagpamasahiya.
6: Siyempre, no? Magpabanyos ang kinatawag nga DTX Liniment Oil lang sana, oil ng bayan kampiyon ng hagod nga ginahatag sa mga tired muscles, sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo, mamatamat na kwa kung gapabanyos ka sa DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil kampiyon man, ang kinatawag nga aromatherapy makwa mo din. No? Kung may biyahilo ka, or medyo gusto, if you want to really to feel relaxed lang, simutan mo lang ni ang DTX Liniment Oil kagamat-amat gapamayo ang imo pamatsyag. No? So mag-DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: So dapat kaya pagkaagas ang mundo, Sir Kevin, Sir Boy, dapat healthy ka. Mm. So ining mga produkto ni Doc Ramil Oy, amuni ang pinakasikrito para manatiling healthy kita, prepared kita sa whole day around labi na gid sining maskara Sir Kevin.
4: So tanan nga produkto nato no available sa mga tagapanguna kag pili nga butika sa inyong nga lugar no. Kag syempre available gid ini sa tanan nga branch sang Klinika di Alternativo Clinics nga alapit sa inyong lugar para sa dugang nga detalye parte sa amon produkto kag sa mga address ang amon nga clinics magbisita lamang sa amon Facebook page Klinika di Alternativo pwede ka mo to ka pwede nyo i-click ang like, follow, no? Kasi syempre, pwede ka mo ka-message sa amon kung parte sa inyong mga pamangkot, no? Sa Klinika di Alternativo Facebook page. Kag, syempre, dapat healthy gid kita adlaw-adlaw, no, nami gid may protection kita adlaw-adlaw, may DTX 500 para hubin ang selula, hubin ang itsura, no, kag syempre magmait si alkaline vitamin C bakod ang imong resistensya, kag ang D3 bio para protektado ka batok sa anuman nga sai sa mikrobyo nga nagatugas ang impeksyon, no, pagkagdasig ka mag-ayo. Kag ang klinika Sport Biotics for better gut health, engineer. So ako si Edwin Bigay, nagambal sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
6: I just wanna greet congratulations, no, kay away ko ka greet ni kay sa akon brother-in-law. Congratulations kay RG Reginald Bandola
4: for congratulations RJ
6: for passing your board exam sa engineering. Engineer Bandola. Grabe, no? Lang. And congratulations man sa amon batch, no, sa LaSalle batch 91, especially kay sa amon present kay Sir Dave Sanson for a successful medical mission sa LaSalle sang Sabado, no, nga mga pasyente ng alin sa Barangay Mandalagan. Thank you batch 91 of USLSIS. Though hindi maglipat mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, mag Eye Care Gold ang mong kapsula nga gapanami sa imo mata. Mag Eye Care Gold and of course palinsan sang Eye Care Eye Drops para relax ng imo mata after a tiring day. And of course kung tatangkaso ubos ipon kag ilanat kag kampyon nga overall health, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, happy birthday manda sa isa naman ka senior citizen, Gloria Luplop. Happy birthday. Medyo late na ni kahapon ang iyong birthday. Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy, among pinalangga nga CEO, gusto gid nga makahatag kita edukasyon sa aton mga pumuluyo, kag in behalf man sa aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo, Rhodes Palma, nga aton station manager, kag aton nga mga technician dere, Sir Reniel, kag si Sir Ethan. Salawat, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga isa

0: pagpadayunan ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Pasalamat ka lang kay tungod sa serbisyo mo sa akon, nagmanot na tanga duwa.
2: Yung sa bagay maganit, chay, wala na ko utang si mo. Ibuot si Ningon, pwede naman ko utang liwatin, ho?
1: Ay, abaw. Ay, kagpara kakabalo, wala na ko gapautang subong.
2: Nga man, chayaw.
1: Kay utang, lipay-lipay, sokot panaguay, dala pa away.
2: Hala, sadya-sadya, ino. Wah!

0: Ano na, Bantol? Batuna na ang kina-offer ko sa imo.
1: Paminsa ron ko, anay, isang maayo.
0: Ah, hindi na napagpaminsara, ah. O, Aryo.
1: Are. Ano ini? Sobre?
0: Oo. Oh, sobre ini. Kagbatuna.
1: Migo Norbing di Malunhaw.
0: Batunon mo o kung hindi? Kaya kung hindi ka, ihatag ko niya sa iban.
1: Kukwan.
0: Para takapabalon, amigo Bantol. Patikim pa lang ini.
1: Pilan siya, ho?
0: 20 mil ina.
1: Ano?
0: First give pa lang ni Subong. Madamo pa ni nga give o hatagay ang matabo.
1: Baho, mag-amuman lang sini. Daw maayo ni ho.
0: Mag-ubod ka sa kaos ako, paldo ka permisa akon.

0: kan eh. Daw kanami man sini man.
1: Kaya ta na perdihon si Hugakom, basta pulihan ta lang siya.
0: sa ako namigo Norbing di Malunhao, wala gidya problema. Basta siguro hay lagyaang hatagay.
2: Ara na gani ho? Ginapatupa ko na sa imo para magpati kagidayon. Dason si mana, hatagan ta naman ka.
0: Tuod ka, amigo Norbing.
2: Ho! Another 20 mil ah.
0: Ate, go ko na dayon ah.
2: Ati, sige ah. Basta magupod ka lang sa akon. Mangita pagidta sang iban pagid nga kagawad. Agud mas madamo, baskog kag mas puwersado kita nga magbunggo kay Hugakom.
0: Ati, sige ah. Basta may hatagay lang niya, wala na problema. Masapos siya perdihon kag rumpagon.
2: Oh, sige. Updi ako nga mangita sang duha pa. Nga rekroton ta. Agod pa updon sa aton kausa kontra korupsyon.
0: Bakod nga kausa ta, kausa kontra korupsyon. Pero kung makapungko naman kita, kita naman ang mangkorap. Sadya-sadya ino. Ha!

0: Do tinonton ng yani Maritesa. Siya nang ginaoperan ko? Hindi pa siya? Bahala na siya eh. Nagwan taon niya ang kagutom, magamon na siya. Total, hindi man siya magbaton sa oper ko. Tipwes, antuson niyang kapigaduhon. Palayon sa magsinggit nga, pigaduhin! Bahala ka na, kahit isublada ka. Hindi ka magbaton sa oper ko? Bahala ka. Siling ko na nga, malibenta. Maupod na lang kita sa isa kabalay. Hindi ka pa. Suplada ka pa, kagpisli ka pang animal ka. Bahala ka na. Ikaw nang buligan, ako pa'y mabasolon. Ikaw pang akig. Bahala ka na.
1: Oh, yeah, you think you're paying for the ice cream, sir?

0: Yusuf Castre?
1: Ano man, Mr. President?
0: Kanabi gid gali pagbira kay intay saray lustay sa sinago, no?
1: Hui! Kanugon lang sang bayad natin sa ilang ang mga minaleta kung hindi sila magtrabaho sa maayo?
0: Kagamuni ho, monitora kutob sang gakontrada sa aton. Mm-hmm. Isugid kay Imus Manrimulta, mm-hmm, kay pakasuhan ta. Dapat wala sang may magpamalabag sa aton nga mga plano.
1: Matuman, Mr. President.
0: Kada mag-live o kung mag-replay, sa hearing, bantayan mo sang maayo, ha?
1: Ay, oo, Mr. President, ah.
0: Kay kung makabantay ka sang maayo, may malita ka naman sakon.
1: Tuod ka, Mr. President?
0: Yes. Ay. Himuwa lang bala kay may premium kagin sakon na yun.
1: Yeah! Ay, sige, Mr. President. Panilagan kong habyog sang duwa ka mga mag-utod. Nabilyaran kung diin sila.
0: Kung magpakita sila gani sang suporta sa kontrat, ha? I-report gila yun. Kay pag-uan ta yun sang kaso, ah.
1: No!
0: Ang magkontra, tiwas. Ang magupod sa aton, paldo.
1: Sadya-sadya, ino?

0: News.
1: Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako
1: tutunan. Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Importante magali doc na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
12: Amo gina ka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ning Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule. Spore Biotics, na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adoatlaw.
8: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
0: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang patanakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. My long lasting relief. Tuktub 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa Salon Pass. This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikot.
16: Halin sa pinakamataas nga bukid.
17: Nak! Kitkamusta nga?
16: O sa pinakamaliyo man nga isla.
17: Day, gagraduate na ako.
16: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
18: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
19: Papauli na ko ka!
20: Go forward together. Globe.
21: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
22: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabas kog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
24: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
27: Pag-ibig fund, solid kabon.
28: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.

0: Kamilis ko, anay.
1: Hindi na lang bala, hindi na magilis. Lakat na lang tabla.
0: Kabalo ka naging nga pambalay ng ginasuksok ko, bro.
1: Amo man na Japon? O baho naman na Japon karon?
0: Mailis ko ya, kay kadlawan
1: tanay akong sa mga tao. Pa.
0: Mailis ko gani, kay kadlawan tanay akong sa mga tao nga makasugata sa aton.
1: Face mask ka lang. Mag-sunglass ka dayon. Para hindi sila magtulok sa mata. Dali lang bala.
0: Hulata na lang ko gani.
1: Malakat na tagan eh.
0: Hulata ko bala kay mailis ako, dasig-dasigon ko lang.
1: Sige. Sige ka lang hambal ka mailis. Pero wala ka man dagagiho. Tani, tapos ka na ilis.
0: Ano ba kaya, sige ka man sa istorya. Hindi ka man maguntat mo. Kung naguntat ka istorya, tani, tapos na ko ilis, nakalakat na ta.
1: Ati na siga na da.
0: Hipos na da bala. Kag maghulat ka na lang para dasig.
1: Oo, mahipos na ko. Kag mag-ilis ka na to, para kalakat na ta.
0: Nan, kundi mayo.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: Chekayot.
1: Pasalamat ka lang sa akon kay wala ka utang. Kay kun may utang ka, mayaw-yawan taman ka.
0: Ay, aba. Hala, di mano naman tato, Chekayot.
1: Maayo lang gani. Ngagin serbisyuhan mo ko sang mga nagligad. Ano pa, quits na ang utang mo.
0: Amo gani nga, pwede naman ko kautang liwat.
1: Utang ka kung gusto mo, mayaw-yawan eh.
0: Ay, aba.
1: Sugot ka nga, yaw-yawon ta ka. Kun mangutang ka?
0: Hindi, Chay eh. Iti, grupo ta ka ba eh?
1: Ati, magpahimuyong ka eh?
0: Oo, gali, Chay. Mamangkot ko tani, bla, kun sino ang una mo disukton sa kalising ko?
1: Wala na sang iban pa.
0: Ba?
1: Kundi si Marites.
0: Ay, nga, Chay.
1: Kay gabukal ginang dugo ko sa iya.
0: Ano, si Marites ang, si Chay Marites ang una mo nga sukton, kagsama ng una mo nga yaw-yawon?
1: Oo, syaged.
0: Kaya ba? Di magamusina, mauli ay naman kamusina kandila?
1: Oo, bahala na siya. Basta mabayaran niya lang ako.
0: Bawa daw nagligad man ng kamusina na gayuway, Chay, tapos subong maaway naman ka mo?
1: Oo, because I want war. I don't want peace.
0: Hala, sadya-sadya, no?

Oh, nanot yung si Chekayot man? Nagbuang na siya? Nag-abot man gurong kalitok ay. Haya ba? Ah, kung malabas, ikaw nagsaka naman ang bagangan sa uluya. Ano pa, mangyaw-yaw naman siya kung sino ang may mga utang sa iya. Ang kalain pa, kay sulungo niya ganyan sa mga balay-balay. Hala, naano ni si Chekayot man? Ay, ang butagid lang ni kay Chekayot. Do, nag-alabuton. Kisa mayo man, kisa lagtok man. Ang kalain pa ni kayong unahon niya yaw-yaw-yaw si Marites. Amo naman ang pag-uliay nila kandila. Amo naman ni ang pagwa sang dugo nila nga duwa. Hayab! Sadya, ginikon magdumugay na si Marites kasi kayot mo. Dapat matanaw gid kuya. Kaya mo ning pagsugod nila away tungod lang sa suktanay sang utang. Kagti na mo pag inikontra si Chekayot. Kagti halos taga-kalising ko may utang sa iya. Si Nole may utang sa iya. Si Michael may utang man sa iya. Tapos giga mo kay Kayot. Yaw-yawon giga mo ni Kayot. Ang kalain pagid. Kaya kung mag-utang ka sa pihak, pagkadasun si Mana, may dugang. Ayaw! Amuna nga wala sila ka pang utang sa kay Mia. Diri na sila ka pang utang kay Kayot. Kaya kung pilang utang mo, amo lang yapon. Pero kung dikto kay Mia, pagkadasun si Mana, may dugang na! Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbut maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. My DC, alkaline nga vitamin C.
1: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang My DC. Tag 1 capsule, 3-10 after 1 week. At namigit ang akong nga paminin. Salamat sa My DC.
0: My DC. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: High blood sugar. Nagadulot ang seryoso kaglawig na problema sa ikaayong lawas.
6: Ini Lupis, 44 ang pangidaron. May madugay na ako nga ginapatyag nga high blood. Kag-diabetic man ako. Nagapalandulom na ang akong panulo. Kag-pirmila ako ginatuyo. Gani ginatilawan ko ang Dr. Pinoy Capsule. Sa karon, nagatatlo pala kabulan ang akong pagtumar. Kag-naayo ang akong ginapatyag. Ginapasalamatan ko git ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder. Nagakontrol sang diabetes. We'll be right back.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud indi na makahalin sa aton lawas.
2: Kasi sa doktor nga may sakit sa heart ko, nga indi makaabot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsilin siya, testingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Damdamo, naging ko si dito, admit sa hospital. Damdamo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong na nag-start kami na duha sa Dr. Pinoy Squalene, naka-rest mo lang heart ko. Kaya ang
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutami sa balatian.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adwa-adaw.
8: 101.5 K5 News.
9: This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa abaga, liog kagliko.
8: This song is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. It began.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod.

0: That song was brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. K5 News.
1: D3 Bio Health News.
2: Ako si Maria. Sa taas bid katama ang akong blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
3: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio, especially kung may edad ka na, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
3: Ano yung pinaka-importante?
4: Correct.
3: Kaya kung may edad ka na ya, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imo nga digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imo nga digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pagabot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
4: himuso
3: na, macho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
4: bigaw na kung may edad
3: ka. Bigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
4: Absorb.
3: Diba? So, especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
4: Prone sa osteoporosis.
3: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sa D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong atiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pagid nimo inom D3 Bio kung tigulang ka.
4: Yes.
3: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T-cells, bigaw na.
4: Bigaw na.
3: So, yun yung second immune system.
4: Correct.
3: D3 Bio lang ang second immune system.
1: D3 Bio!
5: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly nga ga-develop mga epileptic ang mga episodes during old age, no? Most likely this affects their brain, no? Kasi most of the seniors are basically bigaw na ang pag-absorb sang glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Sir JP,
7: ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix gina iya?
4: Mm-hmm.
7: Oo, tigulang ka na diabetic ka pa. Mm-hmm. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas. No? Nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa pila ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 Bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto ginang pagkaon ni brain. No? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol and elevates your HDL.
3: Hindi
7: good cholesterol.
3: Matigulang ta.
8: Load it mag tumar, D3 Bio.
1: D3 Bio!
5: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
7: Ay, muna da?
5: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 Bio.
3: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na napayim nun D3 Bio ya.
8: Uy, payim nun nga. Bakla nyo good.
3: Permi na sila tuluan.
5: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
3: Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo payim nun D3 Bio.
5: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka na pagambol, ay, no, gay ka na na, mapa, hindi ka na da, kayo mali-maliun. Hindi, oh, D3 Bio.
3: D3 Bio, hindi ko yung mali-maliun ya. Kisa, si Lula, pag si Lulo mahambal, ay, mag D3 Bio ka na, kay malipaton ka na, ibuya. So, amo na, ha? Alain, gid man, gainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, ah. Kumpiyansa, grabe. Biskan, wala ka pa makapabaksin kung ka D3 Bio ka. Pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man dyan pong D3 Bio. Kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. addiction kay gyapon bisya na kapabaksin ka.
9: Correct.
10: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat,
12: magabuti ka.
11: D3 Bio. Health News.

0: Mga ka-K5, 74 días na kinlamang ang nabilin, Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5, Jinpo Generoso, Iniang 11 MBPS.

0: Welcome na sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pitsa 12 na kita sa bulan sang Oktobre, ang ikapulo na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Monday, Lunes na Lunes karon nga adlaw. Di man ka mong lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan, makita nyo kami live kag mabatian sa mong Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako ang inyo ka K5 Jean Paul Cañete Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Komentaryo may laman, komentaristang walang inaatrasan.
0: Mikos-mikos kita mga insan, Gina Boy.

0: Magdita Malbas, Jean Montesino Arroyo, Alma Imbang, Joseph Caniban. Pasinsya, agad kay gachatsa ko na mga friend, frenny ko lang ang mga babayi. Pasinsya kay lain ko yan. Damo yung gachatsa ko ng mga bibay. Katala, kaga, nigiling hindi man pwede ma-ignore kay ka mga gwapa, bala.
1: Grabe po.
0: Pasinsya, gitaki, ambot ang... Sagay bi ka gapamulugso ng iban. Mga circle of friends ko nga mga chicks, ah.
1: Grabe po.
0: Hindi na ka mo maglaman pa namangkot, bala. Pangita, makumbla sa inyo nga mga uya, bala.
1: Grabe po.
2: Sinong to, ito?
0: Hindi ya ka muna ka, hindi ka mo ka, ano na, ka-relate kay wala ka muya mo.
1: Grabe po.
0: Uy, may man bla malain, bla kung mag-wan bla, mag-barkada ka bla, chicks bla.
1: Grabe po.
0: Damo ko barkada nga mga chicks ya.
1: Grabe.
0: Si Mami Gina Burha.
1: Grabe po.
0: Si Mami Esperanza Insoli.
1: Grabe po.
0: Ho oh, oh. Eh? Safe man na, safe na safe man mga barkada ko kay mga tigulpam naman.
1: Grabe po.
0: Amo niya mga mabuot yung mga lala. Si Jean Montesino Arroyo trupa ko man ni.
1: Grabe po.
0: Oy, salamat gid Marvin. Javier. Iko ko kumpari bibi sang pato buko no meet man yo yo.
1: All right. Grabe.
0: Kadalaan nyo ko sang patutin. Siling niya siling ni Ino gapos siling niya nang may palutuan ko to ni pari mo bibi ay namit namit ka pato ay.
1: Grabe.
0: Pwede ta na yung bro mic no magkaon no. Di ba pato? Oo. Ah. Masibla hindi, aw. Oh. Ah, pwede, ah, pwede, pwede, pwede.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi na yan, unclean food, ya. Yeah. Aka namit-namit si Tita San nagluto.
1: Ah, grabe.
0: Dulong to ni Tito Edge, gapon mo ko namit-namit mo niyo. Timing, yung kinag leave kami ni Joan, yung sakit ang liog niya, ginda. Nagsakit ang liog niya kay kadaaway na mo, ginalungi ko, ah.
1: Ah, grabe po.
0: Takan ko da ka inyo ya mag-away ka mo ya ga guramusay ako niya ginalungi kung liog da yun ah.
1: Grabe po
0: pati ah naunay sa tulog naunay sa tulog kasi agitubang sa akon ang inyo nga mga misis magtulog ka mo ya way ka mo ya ginasapat bigaw ka mo ya eh magtulog kami ya si misis kuya sa akon ginayaga tubang ya. Hindi na saya katulog nga way gatubang sa akon.
1: Grabe po.
0: Patay na patay ginasangadaan sa akon niya. Ti magtulog kami gatubang ginasa sa akon mo. Ti mo nagatililingig sa gasakit ga stiff neck. Sasagay tubang sa akon. Hindi na saya katulog ya nga wala gatubang sa akon niya.
1: Grabe po.
0: Kay ginabantayan niya ko kung sino naman ginachat ko.
1: Grabe.

0: Kita mo, ha? Bigaw ka mo yae eh. Ang misis ko yan, magtulog. Ah, gatil, hindi na siya ganit katulog ngaway, gatubang sa akon. Gatubang, ginagatakilid niya, gatulog, gatubang sa akon. Paunahon niya pa ko natulog. Meaning, ginabantayan niya kuya, basta matulugan ko. Kalabing sa misis ko, no? Ginabantayan niya ko. Kung bala, gachat ko sa iban.
1: Ah, grabe po. Sinong to? Ito?
0: Gabantay, gali siya, gabantay.
1: Ah, grabe po.
0: Ay, oo. Pero, awala ah. Isa gisaya tubang sa ako niya, kaya gwapo ko mo.
1: Sinong to?
0: Hindi ka muyahaw.
1: Grabe mo.
0: Te, ginpa Cairo ko sa Gapon ah. Ginpa Cairo. Te, may ginadula man ang sakit sa ulo. Yabala. Kini mga sakit-sakit sa ulo, blakis ah, abinyo, mga tension headache. Pero ginatawag, balang ah, abi nyo mo migraine mo iban gali inang may naipit kada ang ugat sa ulo sa liog mo ang imo nga cervical spine may damo na daya mga nerves ay minali may pinch nerve kada gani tapat gid sakit ang liog ang ulo abi mo migraine gali ang liog mo tumi naipit to agin pa Cairo gin pa release nagnami na matyaga. Di timing, gen, pag puli ko sa balay, may gahulat nga pato, nga duwa kabilong, nga patutin. Thank you, gen, Paribibi, Marvin, Javier. Thank you, gen, Tita San, sa pagluto. Thank you, man, Tito Ed, sa pagdulong. Thank you, man, Ino, sa pagpabalo.
1: Grabe, boy.
0: Ikapon, maskara. Ikapon, maskara. Damo na kinadto sa plaza. Damo na kinadto sa NGC. Mayo na lang balaki kadako sang bulig sang pintad sa plaza. Nagmayo-mayo ang tsura sang plaza. Ah, kadako gid sang mayo eh.
1: All right.
0: Kung pabayaan mo lang to ang tisa, ang buhot na lang.
1: Grabe po.
0: Di mayo lang kay nag interbiner gid si Mayor Greg. Pinangitaan sang mapinta to sa plaza. Di mayo na lang kay na disponihan nagnami-nami ang tsura. Imaginable kung wala pagitugin pirmana nung nalang ay agin pintahan. Hambal ni Migo ko Marvin, sila nga shout out si Migo Rolino Rilatos. Kapamati sila kuno adlaw-adlaw.
1: Alright!
0: Rolino Rilatos, Migo mo man si Marvin.
1: Da, grabe po.
0: Ah, hindi ya kaya love ya kaya kuya ginapalutuan niya pato. Rolino Rilatos, why kaya nalutuan ni Bibi Pato yan? Ako yung kinalutuan, Kuya Paps.
1: Grabe po.
0: Di ano, abi kay Miguhay lang kamuya, kami ya kumparihay gin.
1: Grabe po.
0: Hindi na mamangkot kung anong kumparihay kami ya.
1: Grabe po.
0: Hindi na pala mamangkot. Basta kumparihay kami ya.
1: Grabe po.
0: Siling ko box bla sa plaza gin palupadan drone no palupadan drone nami na biya lang taon sa babaw kay do hindi na to nag kapal kapal baligan subong ya kagwapo na hitso na di mo na lang gani ti ano abi kun why abigin papintahan ni Mio Greg man ano na lang oh kun dili ilaw ay tan isang plaza di ma kumno pila naka bulan tong construction ng ilada. Huwag nila mapinsaran pintahan.
1: Grabe po.
0: Ano kay mga tigaw mo nung pintan nyo mo?
1: Grabe po.
0: Huwag nami, kinahitso. Oh. Sa bagay, malabisan ano kalaway kaysa sang balay. Mapintahan ka nami. Oo, kaya mo nagapatahom. Natawa pala mga babayi, bala kung huwag make up ka mga laway. So, dapat make upan kag ang make up depende sa ga make up.
1: Alright!
0: Eh kung hindi ka balo ang ga make up, lauay man ang tsura.
1: grabe po.
0: So ara niya sa make up, amo man sa pinta. Kung tanda ang mga pinto, yun o, mi man yung guwa yun. Hindi abragal. Hoy, Kisa! Sa dasun mag-project ka mo, amigo ko kwa aay.
1: Grabe po.
0: Sige, mga balita nga itong pag-istoryan, sining aga. Abaw ang tuntong huti, o gimbira na Manila ang Saudi Arabia. Gimbira na Manila ang Saudi Arabia. Palupada na Manila missile. Uy, tinagtupa gito bala sa kuan sa airport. Daw 3, sige kabilog ang patay. Diskusyonan, tanin ko ng mga yawan o ni nga huti. But ano naman yung inag-abot sa pinsar nila? Nga sagi naman sila yung kapamumbato. Oh, para maintindihan ta, istoryahan ta. Prabir sina, yari ang mga lokal nga balita. Good morning, by the way, kay Brother Mike Severino. Sa Severino family, good morning. Doc Jet, Doc Diane, Doc Melissa. Sa amigo ko nga si, ano ni, si Uba. Pero ito may manghod ka, Uba. Magdako-dako na, amo naman na siyang friend ko, hindi naman ikaw.
1: Grabe po.
0: Pulo ka mga motorsiklo, kagduwa ka balay. Ipang arado sa isa ka pick-up sa barangay Sumag. Grabe man niya, dasig ni Grudlaga niya. Nga pulo, ganyan ka motor, kagduwa ka balay. Ngayon pang waswasan niyo. Ano man ang wadaan break ni? O no, haras-haras lang ginang driver. Pulo ka motor, duwa ka balay. Pinangbungguan sang pick-up. Lalaki nalasakan sang taksi sa dalan Araneta mo patay gid. Dogin guyod pa ni kuno sang taksi sa dalan sa dito sa tabo sa may barangay 39B Araneta Street no kay nasang kagahon. Grabe no, makon mo na nga. Lasakon ka kaguyodon sang taksi. Are mayo kiging klaro ni Brother Mike Severino, ni Elder Michael. Duga-duwa-duwa po ko magbalita. Kaya ba, siyempre, hindi pwede, aw.
1: Grabe po.
0: Hindi na kuya magpatugmaw, liwat yan.
1: Grabe po.
0: Te, mayo, nagid lang kay... Kay siling kung pwede, ah. Kaong ganis Wilfred.
1: Grabe po.
0: Kaong ganis Wilfred. Kay kon butang tabi Mike, hindi pwede. Ay sugid ko mga nagkaon si Wilfred, pero duha kami disiplina, ya lang ako lang yung isa.
1: Grabe po.
0: Duha kami nagkaon.
1: Grabe po.
0: Di kay gin klaro ni Elder Michael Severino. Pwede ang pato sa mga Adventist. Tibirigod ah.
1: Alright! Grabe po.
0: Hindi lang kuno pwede, gansa, kay wala iya batikulon. Pato yung pwede.
1: Alright!
0: O oh, sige, attention! Bebe!
1: Ah,
0: mga baby! Pwede na sa akon!
1: Grabe po!
0: Pwede na kukaon duckling!
1: Grabe po! Grabe po!
0: Joanne! Pwede na kukaon baby! Honey! Mangita na ko baby! Mangita na ko beb! Kay pwede gali makaon na oh!
1: Grabe po!
0: Diba ang pato muna? May baby, baby. Ano na baby tawag? Baby. Bala nga pato. Bala nang gagmay sa'yo. Bala. Gamit. Bala no. Joanne, pwede na ako kapangita. Bebe, kagkaonon.
1: Grabe po.
0: Na, Brother Mike, no? Pwede na ako kapangita. Bebe, kagkaonon. Siyempre, lutuon. Kembal ni Brother Mike. Oo, gani. Kaya nangayo sa blatunga sa akon.
1: Grabe po.
0: Gitalaya puli, kinanamitan siya. Isiling ko, gina doon, nalipat ko, ginlawag ko. Harang alis si Brother Michael. Samtang galawag ko nga, salamat, ginsapato, ginkaon ko. Ara ka, Mike. Nag-comment ka ko. Basin lang, hindi pwede.
1: Grabe po.
0: Hindi ko rin hindi pwede. Uh-huh. Ah, daligon ko si Fred gani. Alangan nga si ako lang yan.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Di may nalang kayo pwede, gali. Balok ka naman sa ako niyo, Brother Michael. Hindi na ko yung gali. Gusto nga daan makasala. Yan.
1: Grabe po.
0: Ginawa, tabla ka pa kabuot, bala.
1: Grabe po. I am
0: kapila na ko na karoon tugmawan, din na karoon tugmaw, ligo na na karoon.
1: Grabe boy.
0: Linibo ka mga kabataan na kabinipisyo sa Superheroes Kids Kara sang DSSD Bakulod, buka nami. Yano yung nga hero, kaya Ethan?
1: Grabe boy.
0: Ethan, kung nag-hero ka, Tan, ano ka nga hero, Tan? Tan, dali plan, Tan, kung hero ka, be, anong gusto mo nga mangin ikaw? Ano ka klase hero? Ha? Ah, si, sino ka? Si Cyclops? Sino? Ha? Si, si Incredible Hulk? Why ba Incredible Hulk katambok?
1: Grabe po.
0: Maskulado to sa'ya. Sino ka? Si Ant-Man? Ay, pag inuhugay katambok, si mo, mamagamay ka?
1: Grabe po.
0: Tan, si ano talaga na parapos? Tan, si Hero... Herodes!
1: Ah, grabe po!
0: Si Herodes ka na lang, Tan!
1: Grabe po!
0: Ay, by the way, kagabi, bla, naglantaw kami, bla, Riniel, kwan, bla. Lantaw kami, bla. Itan, kakita ka Superman, asang kwantan, kita ka sang, una-una, lantaw kami Superman versus Batman. Di may uras pa, man, naglantaw kami sang Justice League. Hindi na nabanaw si Superman. Sa katapusan da, ginpakita nga nakabalo si Super ang mama ni Superman nga buhi siya. Huy grabe bala si Superman bala di hero papang, hero si Superman. Dapo kilala nga mga politiko. Huwag gid sabla nang ayo sa lakyan. Ang sa lakyan ni mama ya daan pagyapon. Hay nami angi ko kay Superman bala. Nga ah? Kundi si Kat sa kayo kay si Superman sa mo, hero. Ang dayaw to siya, mga kano, Amerika. Sikat-sikat siya kay hero mo. Dibla? Why did siya bla na ngayo? Kwarta ya sa politiko.
1: Grabe po.
0: Kanami man niya kay Superman, no? Muna yung tsakto nga hero. Ga servisyo. Why? Gin na ngayo sa politiko.
1: Grabe po.
0: Nami, saya kay ang salakyan niya daan pa yung Japon.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Oo, oh, katapusan lang tawa bala. Lang tawa bala sa katapusan sa movie bala. Kaya ang pakita na nag-abot ang mama niya, daan pa yung Japon ang salakyan. Di may na lang yung bakal ni Batman ang ilang na embargo nga ano ni? Na embargo nila nga balay. Oo, na embargo ang ilang balay sang bangko. Ah, ginbakal ni Batman. Bali Batman siling ni Superman siya sa katapusan nga part. Ya, gin paano mo hindi man paano mo nabaydan ang bangkong utang namon kay. Hindi po to magsugod. Bal ni Batman ya. Binakal kong bangko ang. Maramihan di kuya kay ang salakyan ni mama yung pick up daan gapon niya.
1: Grabe po.
0: Di mo kayo siling ko bisan ano kasikat kagkahamot sa politiko si Superman. Wala gid siya nangayo salakyan.
1: Grabe po.
0: Why siya yung pangayo kwarta sa politiko.
1: Grabe po.
0: Di ko dami. Muna iya. Muna iya. Hindi ka daw isalig ng kapalaran tas politiko.
1: Grabe po.
0: Ang manggad daw ihat iya isalig na sa ila.

0: patigayon bilang panagang sa Super El Nino. Tinami ni Kampyon. Muling nami, dapat one step ahead kag Gidya Permi. Mga moving fruit vendors nga nagapwesto maski diin lang sa igad sang dalan sa kabangkalan, ginariklamo sang pipila ka mga vendors. Panawagan sa LGU, dapat i-regulate ini sila. Si 29 IB naghatag sang military honors sa pagpalubong sa napatay nga si Kaa Christian Pahayhay Pahayahay kaluoy man no? Ang aton nga mga kapgo pagamay sang allowance. Amo ni mga modern hero tang aton nga mga soldado so that we can have peace, sila nito ang kakapatay sa bukid. Green, green, I'm going away. Bainti ka mini fire truck ipangatag sang LGU sa kabangkalan sa bainti ka mga barangay sang syudad. Street level individual arrestado sa drug by bus operation sa syudad sang San Carlos. Duwa ka mga manog pangisda sa inigaran, dakop sa drug, dakop sa drug, dakop sa illegal fishing. Mr. Bros Bacolod, nagapasalamat sa pag-feature, no? Sige, thank you man sa inyong kaayo, kagkaalwan. Yan Mundihar, no? Kuya Yan Mundihar. Ang proprietor sang Mr. Bros Bacolod. Saan? Sige. Louisville, Sugilon. Yeah, sige, gapon, baligya ni Berto, gakit, siupaw. Sige, nainom nyo na inyo nga DTX 500. Inom gida. Kami ini nga pampagar sa mga inflammatory or inflammation sa lawas nyo. Gasakit mga balikawang, gasakit ang ano ni ginasikmat, gasakit ang mga joints, nagahubag ang atay, nagahubag ang pantog, gahubag ang gallbladder, gahubag ang appendix, o gahubag ang tilaok, gahubag ang tonsils. Mag DTX 500 parisan gid sa Mighty C ang alkaline nga vitamin. Good morning, Ma'am Nanilin Dicinal Shiflet. Kamusta na to siya, Nans? Wala pa man sila kasturya, nay about kasal? Wala man guru, ano? Kamusta na to si Grass Boy? Kamusta na to si Dimpulan? Hindi gila ya Jinpul yang gusto ya, Dimpul ya. Ma, then Len, hindi gila ya, hindi gila ya gusto ya ang Jinpul. Dimpol yang iya. From Jinpol to Dimpol. Ati sulu anggit ah.
1: Tinong to ito.
0: O naon tani ang istorya ta sa hutiw ah. Sang nagligad nga October September damo na ni isang pagpamumbag nimo ang pagpakatake ang Houthi sa Saudi Arabia. Ang Houthi amo ni siya ang proxy no sang Iran para mag-away sang away sang Iran. Oh. Sila ang gafinance ni involved ang Houthi sa pila kapag pang-atake sa mga sakayan pang dagat, mga merchant vessels, mga oil tankers. Dunduman nyo na sa una ginpang, may mga arap pa na ginaisang incidents kagin lusob nila ang mga barko o dito sa kadagatan malapit sa Yemen. Sila man ini ang involved sa pagpalupad sa mga drones and rockets pagkatos si Israel. Ang ga-finance sila Iran. So July 13, no? July 13 matapos ang pila ka binulan nga wala sang problema Nag-resume ang hostilities sang Houthis versus Saudi Arabia. Nagpalupad sila missile pagka doon sa southern part sang Saudi Arabia. Ang ginatarget nila, Abha International Airport. Well, na-intercept man sang Saudi Arabia ang mga incoming missiles. So after 4 years nga wala sang ilinaway sa tunga sang Saudi kag Houthis sang Yemen, that was the first time in July 13, 2026. Sining tuig, ha? Pagka September 8, ginatake na naman sang Houthi ang apat ka mga syudad sang Saudi. Drone attacks, kag missile attacks ang pinahugpa to nila sa Abha, sa Najran, sa Jazan, kag Kamis Musait. Grabe, no? May mga kalayo may mga sunog nagluntad sa pila ka mga lokasyon. Ang ilang target, mga military installation kag oil facilities ang Saudi sa mga tuntugid. 73 ang mga nagkalasamaran, including bata kag mga babayi. And after 11 days, ginbira naman nila ang Riyadh, Saudi, Japan. Missile kag drone attacks ang ilang again buyan dito sa Riyadh. May mga sunog na naman nga nagkalatabo sa malapit sa King Khalid International Airport sa mga tunto airport, magigyan gusto nila birahon. September 26, sining tuig, isa ka duwa ka ballistic missile na intercept sang Saudi. Naging palupad Manila pagkanto Saudi, baka tunto. Dari kita siling bulan Oktobre. October 5 to October 7, tatlo kadlaw gid. Tatlo kadlaw, ginatake sang Houthi ang airport sang Jazan, Najran, Abha, kag Riyadh. No, apat ka mga airport siling mga lugar sa Saudi Arabia, ginpang-atake na naman nila. Tatlo ang nagkalamatay, samtang dinusina ang mga nagkalapilasan. Especially sa Abha kag Riyadh Airport. May mga injuries, may mga structural damage sa airport. Nagbalos ang Saudi Arabia, binumbahan Manila ang Houthi military position sa Yemen. October 8, ang Riyadh Airport ginbirada na naman liwat sang ballistic missile halin sa Houthi sa Yemen. Ang King Khalid International Airport ang target, isa ka commercial aircraft or eroplano sang Saudi na guba bangod nga naigo sang missile kag na kalayo. Grabe, no? Na-intercept man sang Saudi Arabia military ang duwa pa ka mga ballistic missile nga magapakadtutani sa Kamis Musait sa Riyadh. October 10, after 2 days, October 10, amo tong pinaka deadliest nga attack. Ang location is King Khalid International Airport, do amo ni permit target nila airport gidyan, no? Isa ka missile truck. Ang nag-igo sa passenger terminal sa airport. 13 ang nagkalamatay. More than 300 ang mga nagkalasamaran. Kalabanan sa mga biktima, mga Saudi citizens kag iban pang mga foreign nationals. Eh, grabe, tracing patay. Kag mayara sang video si Itan. Pagkita tang video bitan, dito ginugtupa sa waiting area sang airport mo. Ang mga nagahulat lang ang mga pasahero sa eroplano. At dito gito mo pa ang missile. Sumigabong, tracing kitang patay. Tan, i-play mo tan with audio tan ha. Kumiyara tan. Karaw. Na, may audio tan. Wala no? Wala audio. O sige, ari lang uga. Ay, gahinulat gidya ang mga tao. Gahinulat. Inablang may mga bangko. Bang! Sus! kaluoy. Trisi ang patay. Kita nyo sa live. Oh, ibalik balatan. Pagsugodan, dito yung pagsugodan na raon. Gahinulat sa airport. Iban ka cellphone, ugulpi lang sumigabong. Misal gali nagtupa, ya. Laina po. Gin pang cut-cut lang naman kay kabrutal. Mawari pa ginoon, aamon niyo. Gapila-pila sila ho. Sumigabong gulpi. De, nan sus. Ay, abot gin blur na namon kay dumudamo sa mga nagkala. May mga utod ang tiil. Eh? Why kaya kalabot-labot para ka lang isa ka kiang-kiang oh. May utod ang tiil. May utod ang kamot. Eh? Di what if abi nga OFW kaya imo mapuli kis Pilipinas ara ka dagulat-ulat. Gulpi ka lang ya tirahon ka missile. Why kaya kmaan? Eh? Grabe no? Amo na nga how lucky are we nga dito sa Pilipinas. Ang problema ho, ta naman yung kumagira naman ng China kag Amerika, Taiwan, boat na lang. Te, ano ang pinakalatest ka development? Subong adlaw, ang Saudi Arabia military ang nag-intensify sa ilang military operation against sa Houthi position sa Yemen. Samtang ang United States of America ang nagkondinar sa nasambit nga pagpangatake. Si President Donald Trump ang nagambal nga ang mga American military maga-intra. Posible nga maga-intra. Nag-offer naman ang Iran sang na sila maga-facilitate sang discussion between Saudi Arabian huti ka mga tunto. Paginugay na ka mo Iran. Sila mananggap fan sa huti. O dali kita sa lokal nga balita o. May isa ka pick up. Pinang-arado yuto sa barangay Sumag ang duha ka balay. Pulo ka mga motor. Naka-standby sa linya si Wilson. Wilson, IK5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Son?
2: K5 GP, Pilason, no? Ang duha ka mga minor de edad kanang driver sa tricycle sa pahit sa Bakong Kalan, Parangay, Sumag, Shirag sa Bacolod. Hindi matapos ng kinarado, ini silang K5 GP sa isang ka-pickup, no? Nga ginamanihuan sa 18 anyos na persona kay Sir GP. Kaya actually may ara kita dira sa CCTV footage na kung paano una sinigipugo niya ang tricycle na nagabiyahe kagin sa ruso niya pag Sir GP ang hindi magdubo sa pulo ang mga motosiklo na nagaparking sa igal sa dala.
0: Son, ang iplasta tanay, ang driver sa pickup, 18 anyos?
2: Yes, 18 anyos.
0: May lisensya, wala. Siya lang isa ga drive?
2: Yes, siya lang isa ga
0: drive. Din sa halin?
2: Halin sa may, sa may keep going to west, kaya pwede pagwa, no, sa highway, sa tapong dalang sumakal.
0: Oh, halin, meaning halin sa Bacolod?
2: Oh, halin sa bukit, pakatlo, bye-bye.
0: Oh, ano oras na tabo?
2: Alas 3 pasado sa K5GP.
0: Oh, alas 3 ang kaagahon? Oh, either hubog guron eh, base nagmaskara, hubog or toyo.
3: Ah, grabe po.
2: Actually, kay my city, sa ako sila nga pag-interview sa kaya police leader Elder Bonilla, ang FD sa ato, sa traffic management unit, ang kinaaligar, no, siya niya nga driver, nga dito ang news, nga natulugan siya sa my city, sa kang nag-drive siya. Kaka suno naman sa mga residente nga ara dito sa lugar kag may istorya nato especially ang isa ka takiya sa tricycle nga nag-secure sini sa bata ang napanimahuan niya nga medyo nakauroinom ang ining driver tuti amo ay makita sa device kay 5G sa Pilipinas na maka-confirm lang briefing na ang area this is from the Aquana mga residente nga nag-secure sa bata kay tani makulataan di sa tani kay pa GP mo sa mga residente dito. So pa, hindi magnubo sa pulo ka mga motorsiklo, may mga tricycle kay pa GP katuwa ka mga panimalay ang iya sininga ginarado dito sa lugar kay pa GP. So maswerte lang nga ining balay nga ginbuguan niya kay pa GP wala sa may tao, wala ka na ulamit o kung na may nagatulog gabi kay pa GP sa talan malapit ang kwarto. So wala. So ang iya lang ginyan na mga damages no ang mga motorsiklo kagatuntua kami no di edad kay PGP nga nagkasakay sa motor. May CCTV footage yung inahatag sa aton ang mga residente dito sa lugar and kita ang di PGP kung ano katatig ang pagpadalagan sinisa nga pick up nga itong PGP kaga actually kita man dala sa video nga pagbunggo niya sa tricycle nagwasakit o kung naglalabogit ang mga parte sa nga tricycle.
0: Sige, ipakita tabi ano, pakita tabi, sige. Ara-ara po ang CCTV footage. By the way, gapamita Wilson ang amon nga church pastor, si Pastor Giovanni, Kevin Giovanni Canyal. Sige, go. Amo na ning CCTV oh. Be. Boom! Grabe ka da, si gadlaga ni Wilson ba? Ano una yung ginbungguan? Balay o motor? At tricycle una yung... Bang! Grabe, son. Baliwat tabi pang? Kadasig. Balo ka, Wilson. Kamusta ang tricycle, son? Ang sakay? Kamusta ang sakay sa tricycle?
2: Ang duwa ka mga minor de edad kay sa city, miskin amon ang sura na nga doon na wasak na kagawa kalahe kay sa city, nakaangkon lang ito sila sa mga minor injuries o medyo natamaan lang ito ang driver sa tricycle.

0: Hindi ka mo bala magpatunga. Hindi ka mo sagay patunga. Amo ning problema sa tricycle driver. Son, nakakuha, may lisensya ka na wala?
1: Mayara
0: ka lisensya. Ano ang ginhambal during seminar, son? May duwa ka lane. Okay? Butanta four lanes. Kay four lanes, may island sa tunga. Ang kada direksyon, may tagduwa ka lane. Okay. Diin maagi ang slow-moving vehicle.
1: Ang tanan niya slow-moving vehicle kaysa sipit, dapat ara na yun sa outside lane.
0: Amuna da, Wilson! Bukonomi, manyo kinabalaan mo! Ang tanan... Hoy, tricycle driver, pamatik ka mo! Gaulugtas ko ni permiso inyo. Tricycle driver! Pagpalamate!
1: I-bike
0: pa! I-bike! Oo, pamate! Kamu, pamate! Diin ka mo, dap. Din sila dapat, son. Mag-agi, son.
1: Outer lane na yun, dapat.
0: Diba, si hindi sila kainchinding. Anong outer lane? Explicar sa Ilunggo, Wilson.
1: Oo, sa pinakagwa ka tala, no, hindi
0: ka... Kainchinding ka mo! Saan ginambal ni Wilson? Din sila mag-agi, son.
1: Sa pinakagwa nga tala
0: na hindi magpatunga kay slow moving ka mo. Kay ang dalan, Wilson, na disenyo ina sa slow moving vehicle kag para sa fast moving vehicle. Ang slow moving vehicle dapat diri ka mo sa higad. Kay kung may gadasig nga salakyan, hindi ka mo madalasa.
2: Ah, grabe po.
0: Sakto naman to, Sharon. Okay naman to, Sharon. Klaro naman to.
1: Claro,
0: kasi muna da.
1: Araw-araw na hindi nila may sinya ito yung problema.
0: Kaya ang bot na gilan niya sa mga honghang.
2: Ah, grabe po.
0: Kenshi, hindi ka na sang, kabati ka na sang honghang, son?
1: Okay, sir, GP.
0: Sa mga kwana, sa mga sini, sa mga sini na nga dumaan, bla?
1: Isa kang honghang.
0: Oh, si kwana, permi, si hindi, si Rumi Diaz. Kapag akig bala, honghang! Isa kang honghang! Muna. Tibutang tabi, Wilson, be. Butang tabi sa lagin man sa pick up kay kadasig sa iya. Okay? Pero, kung wala ka da sa tunga, tricycle, hindi ka man madalasa. In other words, dasig man o hinay ang dalagan sang gaparurot sa sang gasunod sa imo, kun ara ka sa imo intsakto nga lane, hindi ka da madalas sa kalabanan sa mga motor, ani motor, tricycle, kalabanan. Ma kwan ko pang para do ka intense bla. Okay? Ma ano ko gid imodulate. Mensahe na! Ito ay isang babala sa mga tricycle driver ng mga honghang! Kayo dyan! Palagi kayong sa gitnang daan! Dapat kasi sa kilid kayo! Tsakto na pang sa kilid? Tsakto na pang?
1: Yes, kaya dito sa higad.
0: Ay, sa Tagalog, gani?
2: Ah, grabe po.
0: Anong higad sa Tagalog?
1: Sa gilid.
0: Ah, sa gilid? Kasi dapat.
1: O sa tabi.
0: Sa gilid kayo! Sa tabi! Huwag sa gitna! Tikis, Ana. Mga akig pa na. Businahan. Mga akig pa na. Ay, nako. Tikunwa ito sa pang nakadala sa isang motor, psycho, o tricycle sa tunga. Basiwa ito madala sa ang balay nga iban.
2: Grabe po.
0: Di mo muna, ambal ni Ari Pagido. Ano pa kitang iban nga sa tunga? Ano pa yung ibang nasa gitna?
1: Ang mga e-bike, yung mga motor, pagkita yung GP, aram mo sa tunga, kita sa labay, kita mamang sa signalite, na mag-change lane, blocket by GP, ngayon, kung ikaw mag-asunod, makibot ka nga mag-asunod,
0: Ari pa.

0: Ang mga ra sa tunga, Bulok ano pagin Wilson? Mga tracking?
1: Mga track ko.
0: Tracking sang tubo! Ara man sa tunga! Bow! Dapat, abi, ara na sila sa higad, Wilson. Malukoy ka mo. Mapatay ko ni sa stress sa inyo. Gaugtas ko permission. Pagpalahigad bala.
1: So, ano pa lima kabilog tracking, malingin, gidulo mo kayo na inay.
0: Nga ara sila tanan sa tunga. Buwa. Pero kung mga ugag ni sila, son, may ugag pagid. Bala pagid, ano pagid ang mas ugag sila, son? Ining mga hunghang ara sa tunga nga mga mahinay e-bike, tricycle, tracking, may ugag pagid sila pang blokasin, oh.
1: Ano?
0: Ang pulis nga way gasapak. Ang enforcer nga gapawala.
1: Pero kabalo ka kay tricycling ana gapuwanay ang duwa ka mga salak.
0: Hindi, hindi. Ang point ko bala, ara nagi ka mo sa enforcer ka mo, sawayan nyo bala. Hindi kayo mag-igo lang ako muna maglantaw-lantaw. Sawayan nyo bala. Sawaya.
1: Kamalo ka kayo sa city, kung ang nagapungguan na ini mga salakyan yung mga motor, kami po si Mama ni kita city po sa ilaban lang ang duwan eh. Kaya isa, gag-go kayo sa city, ang isa gag-go man. So, pi mapungguan na.
0: So, duwa ka gag-go. Duwa ka gag-go. Dapat waay gago. Chakto, chakto ka Wilson, chakto na nabalaan ko na galison. Nga aga bulungguan ay ang duwa ka salakyan kay ang isa gago, ang isa gago man. So ang duwa ka gago, ga go. So dapat, ha? Hindi mag wala gitsang gago, ha? Wala gitsang gago.
1: May isa ganyan na wala gago kay Fajiti para taway.
0: Ay bisan pa di duwi mo ala na nga wala gid ni isa. Why gid dapat may isa ka gago, ah? Kay may isa ka lang ya ka gago. Ah. Dapat ibunggo ay kay gago siya mo. So anong but mo si Lingonson dapat sa dalan wala sang
1: Gago.
0: Okay. Dapat, ga-stop. Sige, ayambot na lang, son. Gakadula, blang...
1: Patayos, makipasipin nung ginabulong, inindua kami lang sa edad, ang driver sa magsisiklong, and even ini ang driver masapik na, kasi nakaangkod, masasang nga pila sa iya, hindi nga sulang, hindi nakabunggo, well, kay Pasipin, sa iya matitela, pala, so amo pala ni Angina sini nga mga
0: te ari pa gid hotel ng ambal ni Asil Santisteban no. Kun duwa ko no ka gaggo, anong tawag mo?
1: Ano?
0: Kun duwa ka gaggo. Kun duwa ang gaggo, anong tawag?
1: Ano?
0: Gaggo.
1: Ano na?
0: Gaggo. Si Azel Santisteban na nagambal. Kay duwa ko no kagago. Oh, duwa sila nga gago. Ano ang tawag? Kung duwa ang gago.
1: Gago.
0: So dapat, gastap. Hindi lang kay pirmi, gago. Kumpirmi man si ano, kumpirmi man si Jesse Ibabaw and Neil Burdago. GC Jesse Ibabaw and Nel Burdago. Napatamyo ni Sir Moel Jan Castanyo. Oh. Te, sige so, klaro naman tuguro ang about sa gagawa.
1: Yes, kay Pedro. So, kina-check na lang ako na maaaring lo na inigduwa magsakatuhay na bahay pala ang driver sa pick-up at hindi mga biktima. Pataasot pa, wala pa man katiga on the way pa man ang pagpagulong sa Pedro na kay Pedro. So, mula na siguro na kay Pedro na matulong na to sa balita, gika sa patrol.
0: Hindi, ikaw tayo nagambal. Hoy, abi mo bla Wilson, bila ikaw gibla Wilson ang rason kung aga kadula sanctification ko mo. Imo to'y abalambal. Hunghang na yung ako niya, imo yung gagawgi dya.
1: Gagawgi man na, delikado na.
0: Tuo na ang abot ko na ang nagago ang. Okay na.
1: So kina Kevin di pa nakabalita ganito daw sa inyo sa Kalwan sa Mind City Revival Detective at the Potent Ron si K5 Vincent Coral din naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita servisyo publiko ng Kalwan sa Negros K5 News sa ta.
0: Tanda ni Bless Wilson. May imangita son sang pamaagi son ha. Sige. Yan to ang first portion sa 11 Mbps. Nag-ugtas kita sa mga salawayon sa dalan. Ay, nalang o. Mangin leksyon ni sa mga tricycle. Mb, hindi magsagay gani agi sa tunga. Kung hinay ka mo, kung slow moving, dapat pay God. Pay God. Ay. Ang oras, alas 11:53 na. Ma-break kita, nay, sa makadali. Para nga maka MyTC Network News ag DTX 500 Health Alert. Ang 11 Mbps magabalik pa. Bye-bye.
2: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
3: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
2: DTX 500.
0: Ang sigi-sigi nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang naga-prevent sang madamo nga mga problema sa mata. Isa na diri ang prevention sang astigmatism. Ang masami nga pag-atubang sa computer, TV, cellphones, kay man pa nga mga gadgets ang nagapataas ang oxidative stress sa mga mata kag ini ang nagaguba sa mga cells sang mata, including na ang cornea.
5: Pero pala inom ka taas nga antioxidant, pala inom ka DTX kag Mighty C, silingda Sir GP adlaw-adlaw. Protektado yung mata. Miskin, hindi pa ka mag-antirad.
0: Kaya ang imodok nga DTX sa MITC is also an antirad.
5: Yes. Now, hindi lang ya astigmatism, kundi ma-prevent mo ang glaucoma, katara, kaginitanan, may kailabtanan sa, no, sa pagtigulang sa mga selula sa mata. Para hindi dali matigulang ang selula sa mata, inungid ka DTX 500 kag MITC. Di ano ang kapatigulang sa mata, ang aktual ba lang edad?
0: No.
5: May araga ni 90 years old, kapag ano pa?
0: Tahit
5: pa? So, wala niya sa patigulang-tigulang. Kaya nga man, damo nga bata pa, nga ga, antipara na. Damo man nga tigulang, wala pagid antipara. Ang sikrito lang da, damo antioxidant ang ilang mata. Palainom DTX 500 kag Mighty C.
6: Taking DTX 500 and Mighty C every day benefits the bodies in so many ways. Agatag ni sang anti-inflammatory effect. Nadamo sa mabulig sa ini sa imulawas. Inibangod nga antioxidant properties ng DTX 500 and Mighty C, ga-reduce ang levels ng free radical sa lawas. Kung ma-reduce nga ina, ang mga reactive molecules byproducts sa metabolism, ginapanubo man sa nubo ang imo inflammatory rate or your inflammation. Ang DTX 500 kag Mighty C neutralizes the inflammatory oxidants in your body.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500.
2: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanubo
7: kag kontrolar
2: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
2: Masalika.
7: Epektibo.
2: DTX 500.
5: Mabala na sir boy nga may mga inflammation ka sa sulod, hindi mo maintindihan nga mga palangapoy, palanakit sa imulawan. Pagbukuha ka mula mga kuan, mga inflammatory markers, patsika, dira na ang balaan. Malabi na kung palakaong katamis, grabe. May diabetes ka, sigurado. Kagkon may cancer ka.
0: Happy yun ah.
5: Taas ang inflammation. Hindi may mga pipila ka researcher nga ang kung may ara ka inflammation, secret killer daw na. Dako nga bagay, sir boy. Hindi ka na kinanglan mag-inom sa pinrelievers nga makakagubak kidney mo na yan. DTX 500 kag Mighty C lang mismo ang pamat-amat dula sang ano palanakit sa lawas. Kaya nga man, because of its anti-inflammatory effects.
8: Correct. Ang inflammation, Sir JP, amo na ginhalinan sang pagpala kanila nakit sang kalawasan, no? Bangod sang pagkaon sa madamo nga added sugars,
9: gusto
8: refined the carbohydrates labi na ang halin sa white bread. Dugangan pa sang pag-inom sang beer kag whiskey. Kuna muna ang bisyo nga hindi naton madula, dapat mag DTX sa 500 kita kag mighty si kada adlaw para hindi mag-antos sa pagpalanakit sang aton nga kalawasan.
9: Talking about alcohol consumption, Doc Sam, ang mga palainom da maka-experience sang ginabatyag nga hangover pagkaaga, no? Palangapoy sang kalawasan, nagaluya, sakit ang ulo, gabinhod ang mga tiil, but silingon, sinyalis man ina sang intoxication. Amo na ang residue sang alcohol nga wala maubos, filter sang atay mo bagod na sobra na kadamo. Kon gabatyag ang imo muscles, how much more ang atay mo nga directly involved sa pagkuha sang alcohol sa imo system. Dapat naga-detox pa man kag mighty sika kon palainom ka. Agud maproteksyonan ang imo nga liver from alcohol damage.
5: Tikla ba nan Sir GP, hindi mag-inom DTX 500 mighty siya kun maayo pa mang lawas. Why gasapak? Pero kung may balatian na gani, may diabetes na, guba ng kidney, na balda ng atay, amo pa na pagdumdum la. Sakto to no, dapat mainom ko DTX 500 kag mighty siya. Before pa maguba kidney mo, before pa maguba ang atay mo, subong pa lang inom ka na DTX 500 kag mighty siya. Ang nakanami pa lang. Sa sige ni mo inom DTX 500 kag mighty siya, dugay ka matigulang.
10: Para sa matilo nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga atay,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidants
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay,
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo,
11: DTX 500.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5 News FM.
14: Iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape, DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, Madrid cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagbibigay protection laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
17: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
18: Ora sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
19: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
20: K5 News Philippines.
19: Sumasayo ang MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
19: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
18: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, K5 League of Champions matagumpay na inilunsad sa lungsod ng Bacolod ngayong Mascara Festival. Tatlong Chinese at 2 Pinay arestado sa pagbibenta ng hindi rehistradong health products sa Tacloban City. At 4 na menor de edad na biktima ng illegal recruitment na sagip sa Puerto Princesa Airport.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
18: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, K5 League of Champions matagumpay na inilunsad sa lungsod ng Bacolod ngayong Mascara Festival. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
22: Dinagsaan ng mga Bacolenos ang K5 League of Champions na idinaon sa Bacolod City New Government Center Ground sa lungsod ng Bacolod Linggo ng gabi, Oktobre 11. Ang League of Champions ay isang retro dance competition na masasaksihan kada taon sa buwan ng selebrasyon edisyon ng Mascara Festival sa Bacolod City sa Negros Occidental. Ngayong 2026, umabot sa pito ang lumahok na grupo ng mga mananayaw sa naturang kompetisyon kung saan nakatanggap ng cash prize ang lahat ng grupo maliban sa mga gift certificates mula sa mga sponsors. Naging kampyon sa League of Champions 2026 at nakatanggap ng 30,000 cash ang Counterclockwise Group. Naging first runner-up naman ang Murcia Force Gravity at second runner-up ang dance group na OBS Negros. Ito na ang ikalimang taon na naging bahagi ng mga programa sa Mascara Festival sa Bacolod ang K5 League of Champions. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong

0: Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, balita mula Tacloban City, tatlong Chinese at dalawang Pinay arestado sa pagbebenta ng hindi rehistradong health products. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5, Carlo Arisgado.
2: Arestado ang limang individuala, kabilang ang tatlong Chinese, matapos mahuli ng mga otoridad dahil sa umano'y illegal na pagbebenta ng mga hindi rehistradong produktong pangkalusugan sa lungsod ng Tacloban. Kinilala ang mga naarestong dayuhan na sina alias Buena, 50 anyos, alias Shen, 26 anyos, at alias Meng, 36 anyos, at pari-parihong mga Chinese nasyonal. Kasama rin sa mga nadakip ang dalawang Pinay na sina alias Sheng, 21 anyos, at alias Joe, 26 anyos, na parihong residente ng Tacloban City. Isinagawa ang operasyon sa Barangay 40 Padre Burgos Street at Barangay 13 sa Shopping Center sa pangunguna ng Tacloban City Police Office City Intelligence Unit at Police Station 2, kasama rin ang mga kinatawan mula sa Food and Drug Administration o FDA at Bureau of Customs o BOC. Natupok ng mga otoridad ang tinatayang 96,205 pesos na halaga ng mga health product na walang kaukulang pahintulot o rehistro mula sa pamahalaan. Haharap ngayon ang mga suspek habang inihahanda ang kaukulang demanda laban sa kanila para sa paglabag sa Republic Act No. 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009 dahil sa pagbibenta at pamamahagi ng mga health product na walang pahintulot mula sa FDA. Para sa MyTC Network News, ito si KK5, Carlo Arisgado, para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
1: At apat na minor de edad na biktima ng illegal recruitment na sagip sa Puerto Princesa Airport. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Gilbert Basho.
3: Nasagip ng pulisya ang apat na minor de edad mula sa Rizal, Palawan sa Puerto Princesa City International Airport nitong araw ng Sabado, October 10, 2026, matapos na iulat ng isang concerned citizen ang umano'y illegal recruitment sa kanila. Natanggap ng Rizal Municipal Police Station ang ulat dakong alas 9:30 ng umaga. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Palawan Police Provincial Office at Rizal Municipal Police Station kasama ang Women and Children Protection Desk at natagpuan ang mga minor de edad bago sila makaalis patungong Maynila. Dinala ang apat sa WCPD ng Palawan PPO at inirefer sa Provincial Welfare and Development Office para sa kaukulang tulong at proteksyon. Samantala, tinutugis na ng pulisya ang umano'y recruiter na nakabase sa Metro Manila habang iniimbestigahan ang posibleng paglabag sa batas laban sa human trafficking at illegal recruitment. Pinuri naman ni Police Brigadier General Christopher De La Cruz, Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa, ang agarang pagresponde ng mga pulis at hinimok ang publiko na iulat ang kahinahinalang recruitment, lalo na kung sangkot ang mga minor de edad upang maiwasan ang posibleng pagsasamantala sa kanila. Para sa BTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, optometrist na ng hit and run sa lungsod ng Iloilo sasampahan ng patong-patong na kaso ayon sa ICPO. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
4: Sasampahan ng patong-patong na kaso ang isang 29 na taong gulang na optometrist na sangkot sa hit and run incident kung saan nabangga ang isang sari-sari store at isang tricycle sa Barangay Baldosa, La Paz, Iloilo City bandang alauna ng madaling araw noong Oktobre 11. Ayon kay Police Major Sunny Boy Garnace, ang hepe ng Police Station 2, sasampahan nila ng kasong direct assault at attempted homicide ang driver na si Elias Paul. Samantala, ipinahayag naman ng Traffic Enforcement Unit o TEU sa pamamagitan ni Chief Lieutenant Colonel Nathaniel Florendo na sasampahan din nila ang suspect ng kasong reckless imprudence resulting to damage to property o walang ingat na pagmamaneho na nagresulta sa pagkasira ng ari-arian. Nabatid ng nasabing optometrist ay second cousin ni Mayor Raisa Treñas Xu. Gayunman, nilinaw ni Iloilo City Police Office o ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla na walang ibinigay na utos ang alkalde sa kanya at patas ang isinasagawang imbestigasyon ng polisya kaugnay ng nasabing

0: insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Kawani ng gobyerno patay sa aksidente sa Cagayan City, Isabela. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
2: Nasawi ang isang 30 anyos na kawani ng gobyerno matapos sumalpok at tumaob ang binabareho nitong SUV sa Doña Froni Avenue, Barangay San Fermin, Cagayan City. Madaling araw nitong Linggo, Oktubre 11. Patay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, nawalan umano ng kontrol ang biktima sa kanyang Mitsubishi Montero Sport habang binabagtas ang nasabing kalsada. Unang bumangga ang sasakyan sa isang poste ng ilaw bago tumama sa nakaparadang Toyota Corolla at Mitsubishi XLT Jeep. Nagtuloy-tuloy pa ito hanggang sa sumalpok sa isang konkretong pader at tuluyang tumaob. Mabilis na mag-rumesponde ang Rescue 922 at isinugo ng driver sa Cagayan District Hospital. Gayunman, idineklara itong dead on arrival ng mga attending physician dahil sa matitinding pinsalang natamo nito sa katawan. Samantala, hinala ng mga awtoridad na posibleng nasa ilalim ng impluensya ng alakang driver. Nagbaganap ang insidente. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga police ukol sa pangyayari.
3: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: Gayun din mangisda na lunod na patay sa Tobias Fornir Antique. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
4: Wala ng buhay na matagpuan ang 56 anyos na mangingisda na kilala kay Rogelio de la Cruz alias Barintong, residente ng barangay Fatima Tives Fornir Antique, pasado las 7 ng gabi, Oktubre 11, 2026. Batay sa paunang impormasyon na kalap ng K5 News FM, nagtungo sa Nogas Island na biktima kasamang ilan niyang kamag-anak alas 10 ng umaga dahil may kakilala silang nagtiriwang ng karawan. Alas 3 ng hapon nang umuwi sila at dumaong sa barangay Diklem sa nasabing bayan at nang magsiuwian ng lahat, naiwan ang biktima sa kanyang bangka at sinasabing naligo pa ito sa baybayin. Kalaunan, napansin nilang hindi na sumunod ang biktima kaya agad siyang hinanap ng mga residente sa lugar. Pasado las 7 ng gabi, nang matagpuan ang kanyang katawan at tinatayang 30 metros ang layo mula sa kanyang bangka, sinikap pang tulungan ang biktima ngunit hindi na ito nasagip at tuluyan ng binawian ng buhay. Labis naman ang pagdadalamhati ng kanyang mga anak, asawa at mga kakilala sa sinapit ng biktima. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: At investigasyon sa sunog na kinasawi ng dalawang estudyante sa Cagayan de Oro nagpapatuloy. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
5: Nagpapatuloy ang investigasyon sa sunog na ikinasawi ng dalawang estudyante sa Cagayan de Oro. Ang mga biktima ay parehong babae, isang mag-aaral ng Capitol University na boarder at residente ng Bukinon at ang anak ng may-ari ng natupok na bahay sa 929 Street, Barangay Nazareth na mag-aaral ng Xavier University. Ayon sa City 4 District, wala pa silang nakikitang ebidensya na ang sanhi ng sunog ay may kinalaman sa electrical connection o appliances. Nagpahayag ng pakikiramay si Barangay Nazareth Kapitana Regine Rodriguez sa pamilya ng mga nasawi at nangakong magbibigay ng tulong, pinansyal man o iba pa. October 9 nang matupok ang anim na bahay sa Barangay Nazareth CDO ng umaga na nagresulta sa tinatayang 800,000 pesos na halaga ng pinsala.
6: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: Mga K5 balita mula naman sa Capiz, construction workers sinaksak ng pako ng isang estudyante, biktima sugatan. Balita hatid sa atin ni K5 Rolda Villarreal.
7: Sugatan ng isang construction worker matapos saksakin ng pako ng isang estudyante sa Barangay Malukluk Norte, Visan, Capiz, gabi ng Oktubre 11. Kinilalang biktima na si alias Daniel, habang ang suspect naman ay si alias John, 18 taong gulang at isang estudyante. Ang dalawa ay kapwa residente ng naturang barangay. Sa inisyal na pagsisiyasat ng Visan Municipal Police Station, nag-iinuman di umano ang biktima at suspect nang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan na kalaunan ay nauwi sa suntukan sa gitna ng gulo. Kumuha di umano ng pako si Elias Chan at sinaksak sa kaliwang dibdib ang biktima. Sa kasalukuyan, patuloy na ginagamot sa ospital si Daniel dahil sa tinamong sugat habang nakapit naman ang sospek na nakatakda ang sampahan ng kaukulang kaso.
8: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Gayon din Negros Oriental magpapakalat ng 50 water pumps upang matugunan ang epekto ng El Nino. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
9: Ipapamahagi ng pamalaang panalawigan ng Negros Oriental ang 50 water pump sa mga komunidad na inasahang maapektuhan ng inasahang epekto ng El Nino. Ayon pa kay Adrian Cedillo, pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga water pump ay orihinal na binili bilang tugon sa mga nakaraang kalamidad tulad ng mga bagyo, ngunit gagamitin na ang mga ito ngayon upang tugunan ang banta ng El Nino. Idinagdag ni Cedillo na inasahang maramdaman sa lawigan ang epekto ng tagtuyot pagsapit ng Desyembre, unang bahagi ng Enero. Kaya naman, susuri nila action plan para sa El Nino na binuo noong 2024. Inanunsyo rin niya ang plano ng pamalaang panalawigan na magsagawa ng El Nino Caravan upang pagtipunin ang mga kinaukulang ehensya at talakayin ang mahakbang upang maibsan ang epekto ng inaasahang tagtuyot. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samantala, sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 139 na individual, kabilang na ang 15 bata ang nasawi matapos tumaob ang isang bangkang may sakay na mahigit 300 pasahero sa baybay ng Djibouti. Nangyari ang insidente sa dagat ng Aden habang patungo ang bangka sa Yemen. Ayon naman sa International Organization for Migration ng United Nations, muling ipinakita ng trahedya matinding panganib na kinakaharap ng mga migrante na naghahanap ng trabaho at ligtas na pamumuhay sa gitnang silangan. Patuloy naman ang rescue operations para sa mga nakaligtas habang isinusulong ang mga hakbang upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya sa naturang ruta.
10: YTC Network News. YTC Network News.
1: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas at K5 News FM Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Alan Catalan at K5 Reynard Apostol sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
10: 101.5 K5 News FM.

0: C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako no magngatin pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-ap sa akon nawong kagid ko sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: 11 Mbps. Balita kag public service.
7: Disinoy biminutos makaligat sa tatang alas 12 sang udto. Balik na ta sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso ang inyo anchorman. Klinika D3 Bio Inumon. Agod pagbaskog ang aton nga panagang panguntra batok sa infeksyon. Kung ikaw ang daw maubo, ginahilanat, ginasipon, gaubo na gid, ginatrangkaso, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, magklinika D3 Bio. May kapasidad ini nga pagpatay sa mga kagaw na nagasunod sa lawas in a natural way, ha? Bangod sang iyang virgin coconut oil na nag-provide sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Mga medium chain triglycerides nga makapatay, sana makapatay sa mga kagaw gasulod sa imong lawas. Mayungod to kay Dad's Boy Mendoza, Merlita Malvas. Ang iban pa nga nagatutok sa aton pagpanagad sa inyo sining alas 12:20 na sang udto.

0: Kalalaki ang nalasakan sang taxi sa Dalan Araneta, mapatay gid. Naging guyod pa kuno ni kag ginlasak. Ay, ambot lang ho. Anong rason? Paano ini na lasakan kag naguyodan sang taxi sa Barangay 39, Araneta Street, sudad sang Bacolod? Nakastambay sa linya si Berto. Gakit. Kaakit. Akit. Berto, IK5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
2: Bert? K5 Jean Paul, patay dire ang 26 anyos nga lalaki nga driver sang motorsiklo nga...
0: Do, maayo signal mo sa bumbert, ha? Oh. Do ka okay, ha? Do lapit ka lang sa akon?
2: Oo, do nami, no? Do waiga, ano sa...
0: Waiga, o. Oh, do okay mo signal?
2: Mm-hmm. Patay again ining 26 anyos, 26 years old nga driver sang motorsiklo matapos nga malasakan kaginguyod pa sang isa ka taxi dira sa Dalan Araneta sa kabsang Barangay 39 Bacolod City kay nasang kaagahon mga alauna imedyane. Ang biktima niya muna si Delvin taga Barangay Mansilingan. Kaki 5 JP patatonta na tabo. Halin dito sa may sumag, bali pa south siya, going pa north, amoining motorsiklo. Ang gasugata siya, tricycle. Ang tricycle, harin di sa downtown, pakadto dito sa sumag.
0: Siya ya?
2: Pang south to north.
0: Okay.
2: Mm-mm.
0: Tapos?
2: Nagbungguan, nahin ni sila. No?
0: Uy, so, kontra tricycle?
2: Mm. Nagbungguan, ayun sila kontra tricycle. Now, alauna sa imedya sang kagahon, nagtabog ining biktima, nga 26 anyos nga si Delvin, ang tricycle, naglagyo, kagipay ba, Jean Paul? No? Naglagyo ining tricycle driver. Suno sa nakakita. Now, ang nabilin sa ikat sa dalan, sa tunga, amoy ining biktima,
0: uy,
2: kagang motor yung nagtabog. No? Siguro mga isa ka minuto, halin ang taxi dito sa sumag. Ginagasuntan na lang sila mo.
0: Mm-hmm.
2: Isang taxi, pakadto diri sa downtown, sa Araneta.
0: Mm-hmm.
2: Lasakit ka kipab, Jean Paul. Ang nagahamyangon nga lalaki. Actually, suno sa gwardya nga na-interview na ton, kay ina, agakamang pa mong okay patani ining biktima ka kipab, Jean Paul. Kay tido, tabog lang ni, bagras lang sa iya sining panit. Nakagakamang-kamang pa kahit tinagtabog siya sa dalan, tinapos gid siya, no, sang taxi nga nagaharurot man, no, nga nagasunod man sa iya kakipab Jean Paul.
0: Sino may sala pan?
2: Suno sa taxi, 72 years old ang gadrive sang taxi nga ni. Tigulang naman si tatay na istorya taman to kay na pero do way.
0: Kaya meaning ang sala sa pagulang-gulang?
2: Kay ti ko malantaw mo, wag yung wala na kita mo.
0: Ha?
2: Wala yung nakita.
0: Magkatawag na bi Bert nga doctrine of last clear chance. Whoever is behind the wheel, amo na siya ang may last nga chance to avoid the accident. Dasig dagan sa taxi ako?
2: Dasig it. Amakon mo kagibaw, Jean Paul. Ara sa tunga sang pedestrian lane. Okay lang kung nalapakan lang, nalasakan. Guyod, gini mong. Kay kung nakatutato kain ang pedestrian lane, ang...
0: Bali, pagka-disgrasya, pagbungguan, ay siya pedestrian lane siya nagtupa.
2: Hindi, pagtumbaya sa pagbunggo, ito una sa tricycle, diri pa lang siya sa may, sa siguro mga tatlo kadupa, pedestrian lane. Ang naging tabugan niya sangging guyod siya sang taxi dito pag isa piyak sa pedestrian lane. Kumulang tamo kaina ang pedestrian lane nga puti na bala no nga lane na siya na
0: may iban pala. Na-emphasize mo gidyang puti nga color bertaw. May iban pa nga color ang pedestrian. Kabalo ko puti na ah. Ikaw lang mili gid sa pag mention sang puti.
2: Kalawa sa tuna. Okay. Bali,
0: grabe, makita mo na kung subong sa kwan, sa telepono, ang tsura ko, gataw ganay, ta?
2: Oo, ikiti ka lang, tao ko live mo, Facebook.
0: Ay, okay.
2: Dua cellphone ko.
0: Okay, okay. So, katikalo ko naging subong yan. Nagligat mo, ikat cellphone, subong buwan na.
2: Para
0: oh, balik ta.
2: Ang pedestrian lane.
0: Ginaguyod siya.
2: Puro to dugo, makita mo to subong. Dugo, ito yan talan. Ama, kung mo, galap tamong kung ordinaryo lang alasak, abe kagiba Jean Paul, titira lang sa spot lang, Gijay. mm-hmm. within the surface lang gid siguro mm-hmm. mga isa ka dupa. Mm-hmm. Iya to ya duha lost ran kwao niya tong bilog nga dalan to.
0: Grabe. Bitaw mga pila siya Bert.
2: Sorry, gidati do not gid siya. Kakibajin Paul. Ginatabunan na lang ni kita mo ni isang do foil ni. Ginatabunan.
0: Now, kanto toto anay sa kanto toto anay sa bunggo anay sa tricycle kag motor. Mm. Sino may sala?
2: Kung malantaw mo sala sa nga tricycle.
0: Nga man. Ara mo sa tunga.
2: Ah? Ano na?
0: Ano? Nga sala sa tricycle? Kay?
2: Kay tinaglagyo to sa una. Pero di kung malantaw mo ang sistema, nagtabog yun ining ano eh, ang motorsiklo kag Kay 5G Paul. Kay tiara ang motor sa ano eh. Sa
0: so buhay pa sa tani? Buhay pa sa tani kung wala sa malasakan sa taxi?
2: Gakamang pa ni gani.
0: Ayan.
2: Sunog sa gwardya, gakamang pa ni mong, okay, gid saya. Kay ti, ano, may helmet mo sa mong.
0: Ano kalawig ang nagligad before sa na tapakan, mga, nabungguan sa taxi?
2: Mga isa ka minuto lang, gid.
0: Uy, buhay pa gid siya tani. Tani, wala siya nagpalayo sa iyang motor eh. Naigo pa sa taxing motor, wala.
2: Wala ta kablo ko naigo ni siya pero nalasak gini wala.
0: Eh, ang motor blaya, ang motor blaya.
2: Wala siguro kag
0: budget. Oh, dito las dari sa motor yan, no? Hmm. Wala ni sa nagalin.
2: Ni why gid siya ka.
0: Nagkamangkamang pa siya.
2: Wala gid na anticipar kay kung malantaw mo hindi man gidulom ang dalan eh. May mga picture pa da bala tan.
0: Okay, sige, mga picture bitan ng iban magibitan.
2: Pag gid nga iban nga makita nato ng yellow nga lights bala na.
0: Ha, isa lang ang ginpakita ni Pikwan ni Itan nga picture. Oo, kanami, kapisan kay Itan, isa lang yan, iya ginpakita. Kadamo, gindala mo, padala mo, isa lang yan, akwan.
2: Oo, para makita.
0: Busy, busy si Itan, kina, busy gid.
2: Makita, nan.
0: Ara na, on.
2: Amuna ang sistema, gid.
0: Ara, gid siya, tunga man, gili ang motor, ya pa. Pangti, di ba lang malabay bing taxi? Di ba?
2: Kung malantaw mo kag Bob Jean Paul ang lawas ng laki ni blind din sa area nga mo nakinguyod na mo. Diri pag ina sa kilid, no, sa kilid pag ini siya dapat ginadala na lang tuna siya sa iya.
0: Sa dito punta. Oh. Grabe, Bert. Anong aral, Bert? Anong leksyon makuha mo, Bert?
2: Ti kong tricycle ti dapat buhi pag iman siya eh, kung yung, ano siya bisang tricycle kung wala siya ging
0: lain ang aral ko daya pang.
2: Oo. Oh.
0: After mo duty, puli ka na, Bert. Huli ko lagaw pa kundiin.
2: Pindot ta.
0: Ha? Ha? Puli ka na after duty, hindi na maglagaw-lagaw kundiin, hindi mo, no, chuhot mo. Oh, di nang nagligad to, tapos na sa report mo, okay na to? Okay na?
2: Pindotan ka.
0: Ang ano?
2: Pindot ta.
0: Ang ano?
2: Sige. O, tapos.
0: Ara na? Okay. Oh. Okay na, tapos ka na? Tapos ka na. Interview na ni Porsyo na.
2: Okay.
0: Ano nang glo angkor na ano nang DJ ano to man nag-host host ka to sa babaw sang stage?
2: Oh.
0: Ano ka to?
2: Host.
0: Sang
2: maskara.
0: Bilang kuha pa si mo ba?
2: Oh, eh. Ani mate bla. Mate bla. Ang storya to namon sa maskara, ya ma-host lang ko to sa rap battle.
0: Sino nag sino nagpatuga-tuga kwa si mo?
2: Ang event organizer man eh, Barto, pwede ka ka-host.
0: Ah, nagbayad ka, ginbayadan mo para kwaong ka, damo na.
2: Hindi, ah, ano man? Sila ay nagbayad ako, eh, di ma-host eh, oh, di okay man, di na-briefing.
0: Ah, bikubla doon, ay, lang to ikaw gito gali, Bert?
2: Oo, bugabi ka man ka, eh.
0: Nagulo-host, hindi ka alam mo ano ni man?
2: Doon, hindi ka magpati?
0: Kiway ka kapabilidad!
2: Amo ning hayop, amo ning baning hayop harapan na kanino. No. Ay sa cellphone
0: tagal. Ara ara gali ara gali ara ya. Tiyan no to kalawig.
2: Ang ano?
0: Ang imo to nga rakit-rakit to. Ang rakit mo to.
2: Habi ko motor ka ganito.
0: Basta to yang okay, form mo ya. Okay. Pina to ano to kalawig ang rakit mo to?
2: Ati actually ang schedule ko sa bus to be 6 to 8. Eh.
0: Ginimo na lang nila 6 to 6:15 kindi sa agwantas imo. Gintapos timprano. Yo kinatumig.
2: Hindi mo storya ko bala.
0: Ano man?
2: Abi ko rap battle lang to.
0: Te.
2: Opening gate to ya sa maskara event.
0: Aminin to, kinapabukha mo sa akin nga sikat ka kay sa opening again.
2: Wala ah.
0: Ano man?
2: Mati, balikibot ko damo tao. Opening pagigili to yas ang event. Amo tong pinaka-OO ng ONA.
0: Ah, abi ko lang, amo tong pinaka-OA.
2: Oo, unang
0: ang una, gali.
2: Event. Oh. Sige damo tao. Actually, abo ko damo galantaw. Galiya, wala man to sila yung galantaw sa ako. Sa ano to yung galiya? Sa silence ang
0: so, kari. So, meaning sa higadigan, galanto galiya kasi nabad-sabad. Ginalabyan ka lang sa tao.
2: May problema ka sa may problema ka masak ko na.
0: Ginalabay-labayan ka lang ilit. Uya, saan tao? Uya.
2: Uy, sa boss, mahos pa ko.
0: Uy, saan dudla si mo?
2: Paon pa ko nila.
0: Ano naman to? Addict, in-addict portion. programa para sa mga addictos.
2: Ano? Programa, saan pedeya? Ipaalinton sa syudad.
0: Sige ah. Di ano, tatman, ano po? Supportahan ta, ano?
2: Rock battle, gapon, final na.
0: Ah, sa mga rap, kagali isang gal. Alam mo nang forte mo, gali.
2: Sa rap.
0: Inang mga, inang rap nga, do tula sila, gadiklim.
2: Rap, eh.
0: Anong rap man?
2: Rap eh.
0: Ano kundi aklas ang una ka gani kwan?
2: Ano ni Skis the Clibala?
0: Ha?
2: Ano ni Glock 9? Mga rapper bala?
0: Ah, rap ka dyan nga kanta?
2: Oo eh.
0: Abi kong bardagulan ang ado...
2: Ay, ano-ano na ya? Ano ginitawag na?
0: Slip, ano ginay? Ano na ya pang? Ando bardagulan bala?
2: Flip top na ya?
0: Ah, flip top na ya. Abi kong flip top.
2: Gusto mo marap
0: abi
2: ka kasi mo?
0: Abi ko dira kaging kuha kasi ko daw ang ayan man flip sa flip ng word bla flipo
2: mayara gani ko ano yung preparahan gamay lang yun
0: ano yung rap mo yan
2: Sir Jean Polineroso ikaw ang pinakabakod sa bilog na tingog sang radio magtion sang udto gatulon ko munggo
0: Oberto sa tanan nga jogi nakilala ko
2: hindi na babagayun na
0: ikaw hindi mag-ako nga jogi. Sige, ya, ginarap pa. Gigirap, punta ka. Rap-rapan. Nahita nga duwa. Anyway, good luck si Moberta sa imong another career. Basi dira kayo maasinso pang. Tiga, ligitit. Once a year ka lang ya eh. May ubra.
2: Mas karalang.
0: Di pinangin mo TF to?
2: Ha?
0: Pila TF mo to?
2: Yung bako gede. Lihog lang ko dahil
0: sa
2: ano.
0: Of course, puno barato naman ang diba, bayad.
2: Taga-gimaras ko.
0: Hmm?
2: Manggahan Festival. Ginko ako nila, host.
0: Balaan kag, why ano, na sila nagsulit pa? Why na nagsulit pa?
2: Balaan mo ko ano ang ako nga event?
0: Ah?
2: Dog bala?
0: Dog show!
2: Dog show! Sa mga igo!
0: Ang ayan ka pang...
2: Ti amak
0: yes!
2: Ko!
0: Yes! Sa dog show ka lang niya dapat pang...
2: Oh, grabe.
0: Pang igo!
2: Amba ko sa event, pwede ni ma-dog show ang dog show niyo?
0: Ay, kanami, Bert, kanami. Kaya nga, nagsugod ka sa dog show... Nag-rap ka na subong.
2: Sunod ano?
0: Ibalik ka sa cat show.
2: Pero nakita mo ko to?
0: Wala, oh. Dasig lang. Huwag ko nakuyang na oras. Pagkalabay lang sa kwan ko, bayda ah.
2: Oo.
0: Nag-expect kayo ka malantaw, Kuya Tudo?
2: Don't worry. Mention na kabuas.
0: Ay, okay.
2: Sinfully nervoso. Oo. Rap battle na siya.
0: Sige, so, sige. Happy eh, announce na daw. Okay, parang nga mabuligan mo to ang... Kwan?
2: Yung malantaw?
0: Eh, oo. Maluoy ka mo. Lantawa man si Berto Buas. Sa rap battle. Bisan hindi na magdugay. Gita, kwan lang, labay lang. Parang may galantaw man siya.
2: Dala-dala ka mo picture. Oo.
0: Alright, sige. Alright.
2: This is congratulations ang Luisa Medel na daog to sa majorette.
0: Oo.
2: Ano na?
0: Oo. Oo. Ito ginapamukha mo, gitsa ko, ay ko nag-attend niya, ha? Araw ko yan.
2: Araw ka to?
0: Wala ko yung nagsaka.
2: Abi ko, hindi ka maglagaw maskara. Yung kalabot ka to sa plaza.
0: Ay, wala, bala! Iga ko na yung pastor, natulog yung balay.
2: Wala ka to?
0: Wala,
2: eh. May nablos, umunt ko nung ano, 280, to wala nagreklamo. Hindi mo to mga pamilya.
0: Red! Red Salgado, si Berto, ginauyang yung oras ko ay.
3: Grabe po!
2: Hoy, dahil lang, Ged. Dali lang gin gamay lang gin oras, be. Uy, kapugabo si Rachel gado kagabi sa itsura niya.
0: Nag-ano siya?
2: Ang tsura nila ni Michelle bala.
0: Nag-ano si... si nag-ano
2: nag-go siya? Sila gani sa...
0: Di ano ang tsura yan?
2: League of Champion.
0: Nagwapo si Red.
2: Nantawa ang tsura
0: niya. Nagwapo si Red. May ikagwapo pagli na. Hoy, ginganya ko tubla sa namit-namit. Bala nga pagkaon sa bongbong. Sabala. Sige na pang... Dabo ni Red. Yeah. Bye-bye.
2: Sige ah. Sige, balita ta. Gikan sa patrol. Ako bukod sa patrol. Union Coralde. Ako si Kipa Berto Gakit, K5 News FM.
0: Alright. Okay, bantayan ang pag-attempt naman liwat ni Berto nga mag-host buwas. Nagulo host-host sa iyo. Gabi na kita subong imo gat si Bertya. Sige ah. Naka-standby si Red Salgado. Damo kuno sa mga kabataan nga nakabinipisyo sa Superheroes Kids Kara sang DSSD. Ay, ano yung programa? Man? Red, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Red.
3: Yes, KFMJP, maayong hapon sa ato sila mga tagpalamati sa programa kay 11 BPS. KFMJP, kagapon nga adlaw mo, ti mga masobra 1,500 ka mga kamataan na nag-enjoy sa gitpatigayon KFMJP, ha? Nga Super Kids Kara sa DSSD Bacolod. Gikan nga sa mga kalailain ng mga data centers sa Bacolod, ha? Tag, KFMJP, ti may arat kita masobra din ka mga data centers. Nandito kay MJP magluwas sa ginpatigayon iyang paimbis-imbis sa gila sila mga costume ang mga kabataan na kabaton man sa mga pagkaon kag regalo gikan sa mga sponsors sa Gugma Foundation sa Maskara Festival 2026. Kag kay MJP ang isa sa mga sponsors naton sa League of Champions sa Jollibee Foods Corporation naghatag man sa palagwaon kag naghatag man sa pagkaon. Direk kay MJP ni mga mascot nga makita naton nga do kaangay balas ang Disneyland ang ipasundan.
0: Tugin lingaw gid ang mga kabataan pang no?
3: Oh, nag-enjoy gid
0: MJP. Mga pilang edad pang? Sa pilang edad sang naglalingaw to?
3: Mga 5 years old kay MJP.
0: Ita, ni gindala mo si Ethan? Why gindala mo si Ethan? Tani para malingaw man.
3: Nalingaw ito ka sa kibibetan, kinakita yung mga maskot ng KFMJP.
0: Ay, isang gamay ni, isang gamay sa naway kagi maskot. Ay, may mga mulo magic pagigalipang?
3: Oo, may magic pagiging pagwatong manog nakita sa kibibetan.
0: Hay! Gipagwa ang manog?
3: Hoy,
0: kung nato ko to pang i-volunteer kung manog ko pang pauyatan ko man. Pwede galing ka pa uyat man, ogaw?
3: Kung magkal, galing kiting uyat lang na kulbaan itong mga ginikanan, si MJP.
0: Kada ko, wala ka ulo ka magkal pa ngo.
3: Dako, dako, ginang ka magkal, si MJP, din pakita, dara sa isa na magician.
0: Oh, kana, may puti pa yung klase, man, og pang no, kaputi, no?
3: Kaputi, kando ka dan, log, si MJP?
0: Oo, mga kando ka maskulado, klase, man, og. Grabe, tinag-enjoy gid mga bata, gali?
3: Oh, nag-enjoy kay MJP. Kaya mga kabataan, ipahikap man sa mga rabbit. May rabbit, pagka lang ipakita.
0: Oh, kita ko, may rabbit, oh. Oh, may kaya naglumpat, no?
3: Gani,
0: man. Dog, ang rabbit na lalain, naglalain. Dog, dog yung tago to sa likod sang dokwan. Sang box, oo. Ang pating naman itong naipit, nagwa ang rabbit. So, mga maskot, damo, galipang maskot.
3: Damo sa maskot, kay MJP. Dira sila gin parada sa atong sining nga bag-o the vlog in renovate ka fountain.
0: Na fountain.
3: Sabay ni si GCO dira gid kay JP kita parada.
0: Kitapos na gid ang fountain na mga pangga function na wala pa man.
3: Wala sila kay JP do wala pa makita naton kag tigin na tinuaan man nga tapuso na sa aton sining kuana LG kay JP pinagi sa contractor sa Kiesa.
0: Okay.
3: Si kolega ro pa next term ako man gibandi kag matapos ang tantanan kay JP. Kag idiringin siling sa ato ni Dr. Rachel Bangga na itong siling pamuno sa DSSD Bacolod na tinituyo siling sa programa ining Super Kids Kara.
0: Oo.
3: Kati maatagan sila sa siyempo biskan sa kapigadohon kitang JP ining mga kabataan matagan sang yuhong sa ila sa pagbagaya ang ila sini nga mga superheroes. Tira kita to naton kay MJ pinamudamo to Superman kag mga kabataan nga babae to masaga ko to order online puro Snow White ang ila sini nga mga attack na punggadlaw. Pero balik pa yun, sila ka nakaangkot sa libre yung mga pagkaon kay K5JP.
0: Mm-hmm.
3: So, yan ang bahay sa payag ni Dr. Richelle Manga at ang sila nga pamuno sa DSFB Bacolod. Yan ang K5JP.
4: This is also our way mano nga ipalambot ang mensahe nga ang kada kabataan naton, unique sila, nagdamugin sila potential. That's why ang support sa mga parents, ang ilang community, kagsang tanan-tanan, is important din para malabot nilang ilang adamgo. At the same time, kay Gatipon, kita no, may mga adamo, kita mga activities for the celebration, hindi ilang kadamaskara, no, but whole year round, it's important nga tulukon natin kung paano man ma-enjoy ang mga kabataan, kag ang aton man ng mga decisions dapat din na consider good for me, no, ang ilang kinamataro, kag kung ano ang makapamaayo para sa ilang.
3: Okay, so yan, so kita yung JP, bahay sa payag ni Dr. Richelle Manga, iduga ko talaga kita yung JP, hindi mo na pagpamaho, hindi sa isa kabulutuan sa may siyudad sa bago.
0: Oh, miyara naman?
3: Public school, yes, kita yung JP, so nakansilar din ang klase, pero ti kita yung JP na identify naman sa katon, siling kapulisan mo, miyara na sila sa personal interest, kaya matig, sa inisal, yung formasyon na napuha natin, hindi isa dyan, ti kita yung JP, dumin pagpamaho, wala sa mga munududlo, kaya mati ang buhi sila sa klase, 4:30, apang ti gusto sa estudyante nga gra sa mga stress. Dito kay MJP ti doon na alarma man pro galing iti handle kung ano kung baga pa na kontrolan na rin identify naman kay MJP kag diri wala pa nagpabaya ang DepEd bago kay MJP nga ti ma-imbestigahan hiring nasampit kapag pamahog kay MJP. So well handle naman ang gati pa na yun pang investigasyon sila sa katon sila yung kapulisan kay MJP regarding ini sa nagludan yung incidente. Pero masigurado ang kwani safety sa kasadyante. So yun kan sila rin ang klasik kay MJP. Sinigid lamang aga.
0: Sige, sige, Red.
3: Sa mga MJP, ito sila gabalik na kamadulong. Di kan rin sa may SDO sa DepEd Bago. Nadulog sa ato sa Power Trio. Ang aton sinig na DTX 500 Market Seek at Clinica D3 by RBCO. Pag ang aton man sinig na DTX BP Soap. Sa Nico, narangaparit may aras ang alapak. Muni itong sinakmi magamit lang DTX BP Soap. Lasing ng resulta, maging puti sa artista ka pa. Kaya ang aton sinig na DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon sa patron, K5 Vincent Curalde. Ako naman sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita sa emisyo publiko ng Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid Red si mga report. Last 12:42. Last na guro niyo. Tigtata kay Michelle cloud seeding sang probinsya para ko nung handa sa palabuton nga El Nino. Ang cloud seeding amo ni bilang i-seed nilang cloud. No? Define cloud seeding. Cloud seeding is the seeding of the cloud. Understand by

0: gising ta.
1: Kat normal ko na Japan ng ano.
0: Okay, okay. So mo to, cloud seeding is the seeding of the soul to the cloud.
1: Yes, and the fruit is the rain.
0: Sana all pwede sidlingan. Man, may kilala ka tama sidlingan ko?
1: Hindi mo lang makuha maulan nang yan maagay.
0: Tagaan, Kuya Sid. Sudang mala, kigaan ko Sid. Ay, burti ko nung inyo itong aki at kagabi.
1: Oo, kay kanami ka dansang outfit namon. Tapos kinadlandin nga nag-aquan, kaya alive na alive.
0: Gani.
1: Ang HR team, alive na alive.
0: Awa, kaya tukutuga sa liput-put lang ko sa kilid.
1: Oo, kapin ako ito ginawagi mo nga lang.
0: Wala ko, nauya ko. Nauya ko. Uy, bawal na bisa mo na maglagaw sa mga mo na mong.
1: Kag
0: nami, congratulations sa mga nagdaog tumang.
1: Nami, gid man to ang nagdaog kasi sa GP, pinsaraba lang ang ulo. Ya, ginabangil ya, para lang makatiyog sa.
0: Ang ulo, ginabangil para makatiyog. Ah, oo, no? Purti, no?
1: 15. Yung palawig lang, walang ilonggo.
0: Oh, it's pin. Sige. O, dili na kita sa parapaliputon mo niya, ho. Saan o sila masugod pang sabwag seed sa cloud? Bali, madala sila mangkuhan, mga seeds? Seeds ang ano na?
1: Seed.
0: Ha? Simple yun ta, magamba ka cloud seeding, daw asin na siya, ginakarga sa aeroplano, isa buwag na nila, yes. Kundi itong may potential nga mag-form clouds.
1: Correct. Yeah.
0: Parang may condensation nga matabo, then comes precipitation. Daw mo na, hindi maka nakapagusto lang mga mga muna kung why clouds gagagmay, di ba?
1: Correct.
0: Kailang budget kada lupad na sa aeroplano?
1: Sa subong doon may ara sa nga budget yung minilyon mo nang iyak na probinsya, but this is under disaster risk reduction management.
0: Gusto ko na blabang mag-upod mang one time mang sa cloud seeding. Uh-oh. Ako tong maula sa asin.
2: Grabe po.
0: Sa dalumiging na pala na to, kita mo nang pa-size na nga plane. Ginakarga na, ginapuno na asin mang. Tapos pag-abot sa babaw, ikaw na tong mapala kung gusto mo mag-upod. Palahon mo kagilagdan.
1: Ang layan mo si magtupo sa linagaan.
0: Ang layan ko ni ikaw, madagdag.
1: Magkaka pang hawid sa tindaan.
0: Pero mang, saan o sila masugod? Kito ka inul. Amo ning batsagan na nga dogulugal umgalom? Clouds, seeded cloud na na?
1: Hindi pa actually kay KFMJP. Inigatano pa lang kasi o humana. But anyway, this is with regards sa tingin na forecast ba lang. Super El Nino. Nga,
0: hindi nila pagkwaon ang piyesa ng among makontrata.
1: Kasi pang dagdag mutbols, wala lang alam.
0: Sige, so san o daw magsugod ang El Nino? Sana kuno ang El Nino ang ilambal sa summer next year?
1: Yeah, actually, ang forecast kay Sir JP, ang last nga binulan sang tuig up until first quarter sang 2027.
0: Grabe no, butsilingon, imbis ya Michelle nga bugnaw ya sa November, December, may potential nga mainit saya?
1: Yes, kay Sir JP, but it doesn't mean na kung nag-super El Nino kuno, atuman niya kainito ng aton nga mabatsyagan ni Ara, hidman sang pag-ulan, kagpi kung ini ang sorya natin, mabalik matagyapon sa climate change.
0: So, meaning, hindi siya super El Nino. Gawin ko na, super hindi. Duma mo lang na. Hindi akay throughout super tanan. Akuan guro. Super El Nino, normal El Nino, no El Nino. Gawin mo lang na, ga-fluctuate. So, kung ga-super, El Nino, ikuan, isiding. Dukwan panigana sila, may nga subong plangadaan, makuhaan na.
1: Correct ka kay Sir JP, kasi ni aprobado na no, sang probinsya, at may ara naman sa nag-commit na po sila sa mga nag-ooperate nila sa mga planes na
0: okay.
1: Sila magbulig sa province para sa cloud seeding operation, mapahulam sila kung aeroplano.
0: Okay, sige. Okay, alright.
1: Anyway, ng update naman niya, gikan sa may provincial capital, may ginagalungan sa ato sa kaluan sang DTX 500, MyPC, at sa D3 Bio. Ako naman si KK5 Michelle Patino para sa kabiyon nga

0: News.
1: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisaki kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders. Masami ang ihi sang tawo naga-contain sang madamo nga nagabililog ng mga substances. Kag kun hindi matunaw, mahimo manginbato kag magatuga sang urethral cancer. Agud nga ma-regulate ang proseso nga ini. Ini mahimo lang sa

0: Naghahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kagpanugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: K5 ang aton oras sa 10:10 na sang hapon. Welcome sa Lunes ng edisyon sa aton nga program It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo this afternoon Sunshine Lacson and syempre maangaanay na naman kita until 3 p.m. Diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. Thank you sa mga KSS members nga nagamonitor right now sa aton nga program diri sa K5 News FM.
1: Puso ko, ikaw lang ang mahalaga.
0: Gina-welcome naton dari sa aton nga program ang mga suki naton dara sa Gather City Public Market.
1: O magagawa,
0: mayong hapon gid sa inyo tanan.
1: Alipin mo ang isip at damdamin ko.
0: Kumusta naman ang aton nga mga suki dara sa Banwasang Mursa?
1: Pagkat ang kilos mo'y sadyang
0: sa mga nagapamati sa aton sa Mursa Public Market, good afternoon sa inyo. Siyempre, ginapasalamatan man aton ang aton nga mga suki nga nagamonitor right now sa tatlo ka mga dalago nga merkado dari sa syudad sa Bacolod. Mayong hapon sa mga nagapamati sa Bacolod Central Market.
1: Sabi na mali.
0: Good afternoon man sa mga nagamonitor right now sa Libertad Public Market.
1: Ako'y iyong iyo.
0: And sa mga suki natin sa Burgos Public Market, good afternoon sa inyo. Sa mga suki man natin ng mga vendors nga nagamonitor, nagapamati right now sa ilang mga radio sets dira sa downtown area sang Bacolod. Good afternoon sa inyo. Alauna, 12 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Syrup.

0: Sa mga nagapamati man right now, dira sa Buruk Mars, sa Barangay Singkang Airport, good afternoon sa inyo. At sa mga taga-Purok Magayon man ganyan, kita suki dira sa Singkang Airport. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Mga ka-K5, libre ang pagpakonsulta sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. So kung may ginabatsag ka mo, pwede ka mo nga magbisita dito from Sunday to Friday. Bukas sila sa pagserbisyo sa aton tanan. Pero sarado sila kung Sabado, ha? Ang mga senior citizens nga nagakinahanglan sang libre nga pagpakonsulta kay limitado ang ilang budget.
1: Ang iyong puso.
0: Pwede gid ka mo makabisita sa klinika branches naton para libre ang pagpakonsulta. Dira sa inyong lugar, halimbawa sa Banwa sang Hinigaran, i-check nyo lang kung anong schedule sang free consultation dira.
1: Paano na ako?
0: I think dira sa E&R Herbal Center sa La Carlota City. Sa kilid sang BDO nga bangko, doon nag-offer man sila sang free consultation dira. Tapos may mga clinical products sila dira, no, sa La Carlota City. Kasi nagapamati man sila right now. Salamat gid sa inyo. And diri man sa Hernay Street sa siyudad sa Bacolod, sa tubang sang Paglaom Sports Complex, once again, may free consultation nga gina-offer ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center.

1:21 PM mga tun oras. Good afternoon sa kay Ma'am Jean Bagapuro. Napasalamatan ko man si Sir Jelly Bilones, Ma'am Joy Mapa, and Anisita Aguilar, at sa kay Ma'am Milagros Atienza. Good afternoon sa inyo. Nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Maribel Bagapuro, galing nagapamati. Ma'am Lucy Rivas, Sir Homer Chusako, and Sir Jomari Magapuro, and also Joni Bacolod. Salamat gid sa pag-monitor sa K5 News FM. Kaupod ninyo Sunshine Lacson, mga ka-K5, ang oras 1:21 or 1:22 PM. Ang oras ginadulong sa inyo sa Mighty C Zero. Hatagin ninyo sa Mighty C Zero ang inyong mga kabataan na adlaw-adlaw. Ulan, init, protektado sila against trangkaso. Basta may Mighty C Zero. Kung ginahilanat, ginaubo, kaginasipon, ipainom sa ila ang Clinica D3 Bio. Ang instruction sina, ipakagat lang sa ila. Kahit hindi na nila matulon, kakadako sang soft gel capsule sang D3 Bio. So ang imuon sa mga nanay, sang mga mama, kag sang mga mami, ipakagat nyo lang ang soft gel capsule sa inyo nga mga kabataan. Tapos ipasuyop or ipasup-sup sa ila ang unod sang Clinica D3 Bio. May virgin coconut oil ang D3 Bio nga nagahatag sang protection sa inyo nga mga kabataan against viral infection, fungal infection, and bacterial infection. Malikawan ang impeksyon. Basta adlaw-adlaw nagatumar sang Clinica D3 Bio ang inyo nga mga kabataan. Hatagi man ninyo sang D3 Bio ang mga senior citizens para protektado man sila against infection. Nag-check ko kaina sang kalangitan, siling ko daw magal-umon gid sa gihapon ang didto na yon sa nasidlangan nga bahin sang Barangay Takulan. Alas 4 kaina sang agahon, kagahon rather, ang forecast sang pag-asa nga apektado sa gihapon sang ginatawag naton nga Intertropical Convergence Zone or IDCC ang Negros Island Region. Subong man ang Western Visayas Region and Central Visayas Region. So sa sini nga mga rehiyon, maeksperyensahan ang mga pagpanaguo kag mga pagbubo sang ulan bangod sang IDCC. Siyempre, nagapaandam gid permi ang pag-asa sa atong nga maghalong kita sa mga pagbaha kag landslides kasunod sa mga mabaskog nga pagbubo sang ulan diri sa aton nga lugar. 1:24 PM ang aton oras. Maayong hapon sa kay Ma'am Maria Heidi Jimena, Sir Pipito Bacolod, Ma'am Demia de la Cruz or Denia de la Cruz, Ma'am Gemma Shoko, and Ma'am Rose Habian. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Purok, Venus, Barangay Singkang Airport, good afternoon sa inyo tanan. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Sang October 9, subong lang ko mabawi kay sang October 9 wala ko siya matamyaw. Ang unika iha ni Sir Bongsaw sa Lumaino nag-celebrate sa iya ika dress in 9 anyos na nga kaadlawan si Inday Christine Joy Lumaino. Kag wala ko gid siya matamyaw. Wala Sir Bong, no? May utang gid ko kay Inday Christine. Happy birthday, belated happy birthday Inday Christine Joy Lumaino. May you have more birthdays to come. Maalam ini nga bata kag mabuot kag mapinalanggaon sa iya nga ginikanan. Sa araw na ito. Last October 10, 2 days ago, nag-celebrate man sang ilang kaadlawan ang mag-asawa nga former kapitan sang Barangay Yubo sa La Carlota nga si Sir Dennis Valencia and si Ma'am Che Valencia ang iyang asawa. Dungan ginigali sila Sir Bong, dungan ang ilang birthday October 10, 2026. Grabe no?
Happy, happy, happy birthday. Mag-asawa, mag-amay. Mag-amay gali. I'm sorry, mag-amay gali sila no sa Barangay Yubo. Belated happy birthday sa kay former kapitan sa Barangay Yubo, Dennis Valencia. Nagsaiya anak nga si Ma'am Treche Valencia. Ilan ang edad ni Ma'am Treche? Or ni Inday Treche? Belated happy birthday sa inyo nga doha. Kapitan, Kapitan Dennis, belated happy birthday. Siniman nga adlaw, subong gidzano, October 12, 2026. Nag-celebrate sang ila kaadlawan. Akon nga classmates ang high school, mga classmates kay ti duha sila mo. They are of course very very close to my heart. So gusto ko gid sila subong hapon tamyawon. May mga taga Pulupandan gid siguro nga makabati sini mo. Happy birthday. Ang tawag ko niya sa iya halin sang una si Pangga. Okay, nakaupdanay kami diri sa siyudad sa Bacolod. Sa nag-eskwela pa kami college. Kay nag-graduate na siya sa University of St. LaSalle. Ako naman sa Kuleo di San Agustin. Nakaupdanay kami nga duha. So, nangin very close kami. Pero halin sang high school ya, close na kami ang daan. Isa lang ka pamilya ng mga utod ang akon nga pagkabi. Happy birthday sa kay Ma'am Lorena Animas. Ma'am Lorena Animas Hasildo. O si Mrs. Hasildo na siya subong. Isa lang gid siya kabilog ang anak niya. Ang anak nila ni Nong Natan. Happy birthday, Ma'am Lorena Animas Hasildo. Pangga, happy birthday sa inyo. May you have more birthdays to come. And today, nag-celebrate man sa iya kaadlawan, si Jut Jut. Ang tawag ko niya sa iya, si Jut Jut. Pareho ni sila nga duhakuan mo, teacher na. Si Jut Jut to din nag-graduate sa University of Negros Occidental Recoleto. So, hindi ko sigurado. Pero doon sa UNOR, si Jut Jut, tapos si Pangga, si Lorena Animas Hasildo, diri sa may kwan sa University of St. LaSalle. Jut Jut, birthday man subong ni Jut Jut. Ang family name subong ni Jut Jut kay tinakapamana na siya do Dingkong ang family name. Tapos ang anak niya ni nga lalaki is very close also to my second child. Ang ikaduha ko man, ang middle child ko, ang anak ko nga ikaduha. So, happy birthday, Welfe Dingkong. Jut Jut, happy birthday to you. Welfe Alasagas ni siya sang high school. Welfe Alasagas din ko. Happy birthday, Jut Jut and Pangga. Halin sa batch 88 sang Ola. Okay. 1:29 p.m. Ang aton oras, mga ka-K5.

0: 8:33 PM. Ang aton oras, mga ka-K-Files. Ang oras ginadulong sa inyo sa Mighty C Capsule. Kung may Mighty C Zero para sa mga kabataan ninyo, may Mighty C Capsule man para sa aton ng mga active men and women, kag para sa mga senior citizens. Adlaw-adlaw kinahanglan bastante kita sa vitamin C, mga ka-K-Files. Salamat sa mga suki naton nga nagapamati right now, nagamonitor all the way from Baguio City. Stay close everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
1: K5 News. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: Ang kabangdanan sa pag-ubo amo ang infeksyon sa respiratory tract, pareho sang trangkaso kag ini nga infections kahimuan sa mga bakterya kag viruses. Dala na ang asma. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapugong sa mga bakterya kag viruses nga amo ang nagaguba sa sistema sang lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagahatag sang oxygenating effect sa aton nga mga cells para batuan ang mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
9: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: people!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2 in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang patanakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. My long lasting relief. Tuktok 8 ka oras para sa nagpanalakit nga baka. Liyo kalikot sa Salon Pass. This is a medical couple acetic camphor. It's a generic name Salon Pass. Symptoms persist until your doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyo kalikot.
17: Halin sa pinakamataas nga bukid.
18: Nak! Kitkamusta nga?
17: O sa pinakamaliyo man nga isla.
18: Day, gagraduate na ako.
17: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
19: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
20: Papauli na ko ka!
21: Go forward together. Globe.
22: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
24: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
25: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
28: Pag-ibig fund, solid kabon.
29: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
30: FM League of Champions 2026.
31: K5 League of Champions.
30: Brought to you by

Alauna 50 ang aton oras, mga kagaypay. Sili ni si Romy, pasigado ko no, nag-aulan to sa ilang area, sige. Salamat gid sa mga taga-room store nga nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. May mga clinical products sila dara no, sa room store, sa kay si Romy Pasigado. Pangitaan nyo lang si si Romy dara sa Paglaom Village, Block 17, Lot 2. Ara dara kompleto ang aton ng mga clinical products. May DTX 500 capsule, Clinica D3 Bio. Sa mga coffee lovers, very safe ang aton DTX coffee mix. Hindi siya makapasaka sa aton nga blood sugar level. Very safe sa mga diabetic. Ang heart attack, delikado mga kagaypang. Basta nag-edad ka na, may posibilidad nga ma-heart attack ikaw. At the age of 45 ko no, medyo mataas na ang risko na mag-develop ang ginatawag natin na heart attack or matabo ang heart attack sa isang katawan. And samta nag-edad siya, syempre nag-taas nga nag-taas ang risko. And after menopause, ang siling sa mga eksperto, nag-taas man ang posibilidad na ma-heart attack ang isang katawan or nag-taas man ang risko na mag-develop ang heart attack sa isang ka-individual. That is why kinahanglan healthy kita, kinahanglan ang aton nga blood pressure, hindi magsaka, kinahanglan nga maintenado nga manubo ang aton nga bad cholesterol level sa dugo. Delikado na siya, no? Basta mataas ang aton nga bad cholesterol level, kay pwede nga masuknan ang mga alagyan sa aton nga dugo pakadto sa aton nga kurason. And kung hindi enough or hindi bastante ang oxygen supply kag blood supply sa aton nga heart, pwede nga ma-heart attack ang isang katawa. Far away from the one that I love. Thank you sa mga suki natin dira sa Barangay Handumanan, sa mga nag-monitor right now. Salamat gid sa inyo. Sa mga may edad na, hindi ka mo magsagi sigarilyo, bala, untatinyo na na. Kinahanglan man nga hindi kita makahaklo sang aso sang sigarilyo nga halin sa iban. Delikado man na siya sa aton, may mataas man nga risgo nga mag-develop ang heart attack kung expose kita sa ginatawag nga second hand smoke. I will make it up to you. Ma'am Nelia Barsaga, good afternoon. Nag-monitor right now ang mga taga-Banwasang Ilog. Salamat gid sa inyo. Sa mga senior citizens ko nga mga suki, good afternoon. Si Ma'am Teresita Gayapagatanela, kumusta na ay Hansubong, no? Sir Leonardo Riloas, nag-monitor man right now, all the way from Barangay Tangob. Thank you very much. Namiss ko naman si Ma'am Cecilia Banzon. Ma'am Cecilia Banzon is from Barangay Mandalaga. Damo-damo ko da suki nga mga senior citizens nga nagapamati. Mayong hapon man sa kay Inday Jingle Tikal. Sa mga KSS members dara sa Barangay Granada nga nagamonitor man sa It's Your Time to Shine program, thank you very much gid sa inyo. 1:54 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Sa aton nga pagbalik, mamati na naman kita sang isa ka istorya sa kabuhay, sa drama nga pinanid sang gugma or the pages of life. Thank you gid sa mga followers ko sa page ko sa Sunshine Lacson Original. Salamat gid sa inyo. I-check ko lang na later on ang inyong mga comments dara. Kasi kung may mga birthday greetings ang aton ng mga followers no sa Sunshine Lacson Original. Salamat gid sa kay Mami Lilinting Balinas. Good afternoon sa mga taga-Banwasang Ilog. Mami Jennifer Infante, ginapatamyaw man ni Mami Lilinting Balinas. Salamat gid sa inyo. Manong Freddy Balinas, maayong hapon. Magabalik ang It's Your Time to Shine with Pinanid sa Gugma or the Pages of Love. Pagkatapos lamang sini.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka. Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio. Especially kung may edad ka na, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
2: Ano yung pinaka-importante?
3: Correct.
2: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imong digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imong digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pagabot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
3: himuso
2: na, bacteria na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
3: pigaw na kung may edad
2: ka. Pigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
3: Absorb.
2: Diba? Especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
3: Prone sa osteoporosis.
2: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sang D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong tiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pagid nimo inom D3 Bio kung tigulang ka.
3: Yes.
2: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imong T-cells, pigaw na.
3: Pigaw na.
2: So yun yung sikat immune system.
3: Correct.
2: D3 Bio lang ang sikat immune system.
0: D3 Bio!
4: There are significant numbers ng mga tigulang, ng mga elderly, nag-develop mga epileptic mga episodes during old age, no? Most likely, this affects their brain, no? Okay, most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sa glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Sir JP?
6: Ang tigulang, kag diabetic ka pa, dangerous mix ginaya. O, tigulang ka na, diabetic ka pa. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas. No? Nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa pila ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 Bio, it would help you. Kaya ang medium-chain triglyceride, gustong-gusto ginang pagkaon ni brain. No? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol and elevates your HDL.
2: Hindi
6: good
2: na
6: cholesterol.
7: Load it magtumar, D3 Bio.
0: D3 Bio!
4: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
6: Ay, muna da?
4: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 Bio.
2: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na napahimnon D3 Bio ya.
7: Uy, pahimnon na. Bakla nyo gud.
2: Permi na sila tuluan sa tuluan.
4: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
2: Oh. Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo paimnon D3 Bio.
4: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka na pagambol, ay, no, gay ka na mapa, hindi ka na daki mali-maliun. Hindi, oh, D3 Bio.
2: Daka D3 Bio, hindi ko yung mali-maliun niya. Kisa, si Lula, pag si Lulo mahambal, hoy, mag D3 Bio ka na, kay malipaton ka na yung buya. So, amun na, alain, gid man, gainom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Kumpiyansa, grabe. Biskan wala ka pa makapabaksin kung ka D3 Bio ka. Pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 Bio. Kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. Oh. Ma-infection kay Japon, biskan nakapabaksin ka.
3: Correct.
0: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka disease sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Duna, flowers for you.
1: Thank you.
0: Thank you lang? Kamusta tuloy ginambal ko sa imo?
1: Uwi na. Kwaning.
0: Duna, madugay na ako nagapanguliyag sa imo. Asta subong. Wala akong pagkita ko ginasabat. Palanggata ka. Tananin mo on ko, mapalipay ka lang. Atake man ako sa tiyansaw.
1: Uwi na.
0: Wala akong bala na kita? Kung doon ano takapalang ka? Ha, Duna?
1: Winald, prang kahunta na lang ka, ha? Oh. Kung tani, hindi ka lang makig. Winald, sorry, Gidya, pero... wala ko isang minabatsyagan sa imo.
0: Duna?
1: Pasensya, Gid, ha? Winald, pangita ka na lang sa iban nga pangaluyagan mo, tungod. Bisan anhon ko, wala ko isang luyag sa imo. Oh. Pasensya, Gidya, Winald, ya... hindi ko ganyan mahimo ka palang gaon ka.

0: Grabe ka man, day ba? Kasakit man na sa side ni Winald nga. Ginamugmugi na siya.
1: Day nga, nakibot ka gidhaw. Do grabe gidyang concerned mo sa lalaking ato, ha?
0: Kuha nabi, day. Kaluoy gid man. Kaluoy kay Winald. Kabuot na bala sa iya.
1: Do hindi abi masaligan ng tsura niya, day.
0: Siling ko gid, eh. Siling ko na gani.
1: Day, bulag ka bala? Lantawa bala, day. Pagay ba ng beauty ko sa iya, haw?
0: Amo nang budlay sa imo, eh. Kay kapislian gid sa imo.
1: Ano nga pislian man? Ay, naku na lang, kid. Si Jacob gani, hindi man nakagwapuhan. Tinga pa lang ga ko siya, day, haw.
0: Ba? Ano? Si Jacob? Sure ka?
1: Nakibot ka na naman, day.
0: Basta, isip-isip pa lang, day, ah.

0: Ina love, sakto gid ang ginhimo mo nga pagplangka kay Wenhald.
1: Jacob? Ano ka ba laman? Siyempre, ikaw ang palangga ko, no? Amo na nga ginbusted ko na lang siya kaya para mag-untat na siya gani eh.
0: Napamatulaan ko gidman. Nga palangga mo ako katama.
1: Oo eh. Kabalo ka na lang gid nga ikaw lang kag wala na sang iban pa.
0: Ina love.
1: Ay, oo, gali lang. Di, sanong plano mo nga pakaslan ko, ha?
0: relax lang bala, love. Dira na kita pakad to. Sa subong, busy pag-inabuy kita sa obratay. Hindi bala? Kaya isa pa, bago pa man ang tanag dumbiyahan ay, hindi lang na yun na pagpaminsara, okay?

0: Diyos ko. Ano ni man? Kaina ko pag ginatawagan si Jacob ng sugaton niya ko, wala agad siya gana magsabat. Nasigon ko na naganing paglakat. Ay. Ang mayo pa. Dali na lang kumulad siya sa convenience store ngayon na oh. Pa? Hindi. Si Jacob manin ang nagapong ko sa sulit sa convenience store, ho? Kag may upod siya ng babae, kag... Nag-holding hands pa sila nga duwa? Hindi. Anong bot silingon sini? Kalain sa panagupnop ko, ho? Kinaloiban ako ni Jacob? Oh, Diyos ko! Matuob ba na yung nakita ako? Palapitan ko sila. Jacob! Ano mo silingon sini ha?
1: Ba?
2: Bala? Ikaw? Anong ginabuhat mo dire?
0: Ikaw! Anong ginabuhat mo dire ha? Kaina ko pa ikaw ginatawgan? Wala mo ganit ginasabat ang tawag ko kay busy ka sa babae nga ini ha?
2: hindi na bala maakig. Kukwan?
1: Si Charisse. Cousin ko.
3: Oh, hi, Donna.
0: Cousin ka mo? Cousins pero nag-holding hands.
3: Ay, amugid kami niya ka-close ni Jacob. Daw, hindi lang kami magpakaisa, no?
1: Donna, love. Ikaw, abirayo ni. Grabing paningal mo. Relax ba, love?
0: Jacob?

0: News.
1: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit kag free radicals, likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, kayang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Diatugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, ako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manitan.
1: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palituog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
7: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct editing sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. My long lasting relief. Tuktub 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa Salon Pass. This is a mental call for acid camphor. It's a generic name Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
9: Halin sa pinakamataas nga bukid.
10: Nak! Kitkamusta nga?
9: O sa pinakamalayo man nga isla.
10: Day, gagraduate na ako.
9: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
11: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
12: Papauli na ko ka!
13: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIF 2026.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabas kong kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kabon.
19: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
20: FM League of Champions 2026.
21: K5 League of Champions.
20: Brought to you by
21: Do Exam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, Do Exam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang, Rigas Kugas. Mendoza's Lechon, basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolon Store in Barangay Vista Alegre. Valley Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bro's Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bro's Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edward Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads. Nasan Seafood Restaurant. Reg's Chicken Inasal. Former Congressman Caraps Paduano. Mayor Mayet Javiliana of Bago City. Jollibee Foods Corporation. Bongbong's Piaya and Pasalubong Center. Handumanan National High School Batch 2001. DTX 500. MyTC Clinica D3 Bio. And DTX Coffee Mix.

0: Wala ka sang pictures ang babae, Day?
1: Wala, Day eh. Kaginta na ako man sa friends list ni Jacob, to wala man, Day. To hindi man sila friends.
0: Day, base kong ginaloiban ka ni Jacob.
1: Ambot ka ni Day, ah. Basta kalain kiti sa panagupnop, Kuya Day. To hindi sila magpakaisahanay nga duwatay mong.
0: Ote, ano ang plano mo, Day?
1: Ambot ka ni Day, ah. Wala gi kuya makaibaluya, Day. Wala gi dyan, Day.

0: Hasta ba na subong nagaduda ka sa amo ni Charis?
1: Jacob?
0: Abidulay, nasa pinsan mo. Pakaisa ko siya. Kag-close ko gid katama nga pakaisa.
1: Pero ang middle name mo kag family name mo, wala nag-match apelido niya?
0: Tungod gin pa-adapt na siya sa matuntuod niya ginikanan sa utod sang mama ko. Basta, would I explain? Abi, tama na yun nga paminsa. Palangga mo ko, hindi?
1: Siyempre, palangga eh.
0: O tiara man ang gali. Ay, kukan. O gali. May nakita na ako, isa kabalay nga barato lang. Ano? Ma-live-in na ta?
1: Jacob?
0: Live-in lang ta, anay ah. Kag mag-support. Pagaling na lang kung makasupot-supot ha. Amo pagpakasal ta, okay?

0: Love, kao na, kaya daw no, basi maliit ka sa obra mo, kag sa obra ko man.
1: Okay, love. Love, anong ginluto mo man?
0: Chicken pastel, love. Hindi ba paborito mo na? Ginkang-kang ko gina, love.
1: Love, kait, kabaho, dumusuka ako.
0: Love? Donna? Hindi ka magsiling, ha?
1: Love? Hello, love? Basi kung nag-abusong ako, love? Duduwa na daan ka bulan nga wala magabot ang pamulanon ko, eh.
0: Ano?

Ay! Ay, Diyos ko. Ay, kakapoy man lakat-lakat ba? Apat pa lang gadi kabulang kinabusong ko daw. Namapatay na ko da yun. Ay, Diyos ko. Siguro tungod nga firstborn ko yung kinabusong ko eh. 4 months pa lang ang baby ko, ho? Oh, pero daw, boss, gusto ko, ma-9 months na siya. Gusto ko na ginabi nga makita kong ang baby eh. Gusto ko na makita ang itsura niya. Hi, baby! Ay, hala. Si Jacob, gali. Do siya katawag sa akin, ha? Siguro, nakapauliin siya sa balay. Ang mayo pa, mabantay na lang ko sang taxi, ah, para dasig.

0: Ara na to, ma'am.
1: Ay, salamat, gidnong. Ara galing bayad nung oh. Keep the change na lang na nang.
0: Thank you again, ma'am. Thank you again.
1: Welcome.
0: Thank you again, ma'am. Ay,
1: manahog ako sa taxi niya ini. Ba, bukas ng gates ng balay? Siguro ari na si Jacob. Hinahinayon ko lang bala bukas ang gate para ma-surprise ko siya.
2: Ay. Amo nang budle si mo, Jacob eh.
1: Oh. To may babae sa sulod sang balay na mo naw.
3: Di anon ko na karon kay nagbusong gate.
1: Hindi.
2: Init si mo.
1: To si Charis kag si Jacob pangara sa sulod kag to nagapuisay sila.
2: Amo na pala ang bago.
1: Manago ko di sa kilid kag pamatian ko.
2: Hindi ka pa kontento sa bata ta ha?
3: Charis, hindi pala okay ka na nga masustento na ako? Palangga ko man si Donay.
1: Ah, Diyos ko. Matuod ba lang napatian ko?
2: Sige ah.
1: May bata sila ni Jacob kag ni Charis.
2: Mayo! Mayo, Ged! Kaho na lang ito ah!
1: But silingon, oh. Hindi sila magpakaisa. Hindi pwede. Hindi pwede. Harin niyo ay. Aray mo, silingon! So napatian ko ah! Oh. Jacob! Charis!
3: Love? Ikaw?
2: Jacob, isugid na lang sa iyang matuor! Isugid na lang!
1: Jacob! May bata! Kamugali ni Charis, ha?
3: Donna?
1: Kapalag ka mo! Kapalag ka mo! Abalyo, magpakaisanay ka mo! Pakaisanay sa katontonyo! Kinintonyo ko! Inintonyo ko! Wala ka mo sa kuya! Wala ka mo sa kuya! Wala ka mo sa kuya!

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2:36 ang aton oras mga ka-K5, kaupod niyo sa Gihapon, Sunshine Lacson, nagapamati ka mo sa K5 News FM sa program It's Your Time to Shine. Thank you and good afternoon sa mga drivers, kag sa mga amigo nanton, mga listeners nanton, nga mga security guards, nga adlaw-adlaw nagapamati gina sila sa It's Your Time to Shine program. Hello Miss Shine, ari lang ko di Gihapon, nagapamati sa radyo, kag nagahulat-hulat sang drama. Happy Monday, or Happy Monday, Miss Shine. Halin ini sa kay Mamorlita Malvas. Thank you so much. And sa kay Indang, bo si Indang, doon na hidlaw, nagid ko kay Indang. Thank you, gid Indang Hilado Sarad, Sir Jonathan Sarad, sa Sarad family, dara sa Sumag, may hapon gid sa inyo. And of course, sa kay Ma'am Bings Delphine, nga everyday managapamati sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man pasalamatan once again ang mga suki ko, ang akon nga mga followers sa page ko, Sunshine Lacson Original. Gina-check ko right now ang inyo nga mga comments. Nagpa-picture ko upod kay Sir Boom Granada. Ma'am Lydia Aurelio Malaki. Ma'am Lydia, may hapon gid sa imo. Thank you gid na sa inyo. Padayon nga pag-monitor. And so kay Ma'am Jasmine Ramos Moralista, good afternoon. Manugapuhan gid sa kuno sa kay Sir Boom Guapo, watching all the way from Barangay Handumanan. Maayong hapon gid sa mga taga Handumanan naton nga mga suki. And of course, adlaw-adlaw man nagapamati kun hindi ko magsala. Dira sa may Barangay Punta Taytay si Ma'am Jonaline Rondes Galila. Speaking of Punta Taytay, si Nanay Utay, ay hindi ginaya malipatan. Sila ni Ma'am Annabel Alonzo, basi nagapamati sila. Thank you very much. Sa kay Ma'am Joanne Tabanillo, maayong hapon. Sir Marlon Conde, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton in Sagay City, thank you very much. Si Ma'am Nori Mahilom Alcongga, gali nagkuhan man diri nag-comment. Ma'am Norgi, salamat. Sa kay Sir John Ray Tabara, good afternoon. Si Sir John Ray, siguro amo ni sa Minuyan Mursa ay siling kugid, Barangay Minuyan Mursa. Purok magtahos, Ma'am Shine, kapang harvest kami di bulak, Ma'am Shine. O thank you gid Sir John Ray Tabara, salamat gid. Maying hapon dara sa inyo. Wish ko gid makabisita dara sa inyong flower garden. Thank you gid sa inyo. Sir Lito Infante Pitaliar, maayong hapon. Salamat also sa support. And Ma'am Choli Culado. Sa Chocolado Store, dara sa Barangay Felisa, available ang aton ng mga clinical products. May Mighty C Syrup, Mighty C Capsule, DTX 500 Capsule, DTX Herbal Soap. May DTX Coffee Mix, may Clinica Spore Biotics, may Clinica D3 Bio. Kompleto na ng si Ma'am Choli Culado. Pasensya, hindi ko ni kabalo magbasa kay do chinkwaila man eh. Joke lang. Ang comment, duha ko ka idol. Thank you, Gid. Ma'am Jona Duga-Duga, good afternoon. Ma'am Johnny Mary Tita, good afternoon. And of course, ang amon nga love-love. Dira sa may Barangay Mansilingan, Ma'am Julie Hinovea Lumugdang. Ayang hapon man sa kay Sir Ramon Ramos. Salamat din. Sa kay Ma'am Jocelyn Ramos, good afternoon. Nagapamati sila sa program. Dira sa Sagay City. Ba mga taga-Sagay, love-love, ginanamon mo. Thank you, gid sa inyo. Mawambot na lang gid kabudlay mangin babayi kay kun hindi mo pagsabton ang lalaki nga nagapangaluyag sa imo daw ikaw paya ang makonsensya. Pero syempre ang babayi nagahalong man sa pagpili isang ilabatunon nga lalaki sa kabuhi. Kay kun magsala sila sa pagpili, sila man ang masakripisyo. Siling ko gani kahapos mangin lalaki no, kay kun hindi ka na sa babayi mangaluyag ka lang sa iban. Hindi man pwede nga piliton ka sang babae o higtan sa liog para hindi ka magkanto sa iban. Hindi na ya mahimo sang babae sa imo. So kung bayaan mo ya ang babae, pwede ka lang ya kalakat. Ang babae, ti mahibi-hibi lang ina.
Kung ang babae magsala sa pagpili, bombot na lang gid abi ninyo, agwantaho niya lang gid ang resulta. That is why ang mga estudyante, ang mga kababainhan, mga babae, mga kabataan nga mga babae nga nagaeskwela pa, ang gina-remind na permi sa ila magtuon maayo, ang ginatudlo permi sa ila tapusa ang inyo nga kurso. Sugpunan ko na ha, mga anak ha. Sugpunan ko, tapusa ninyo ang inyo nga kurso. Tuon ka mo mayo, tapusa nyo gid ang inyo nga gina-take sa buong nga kurso. Kay kung ano gid man ang matabo, masarangan mo ang pagpakaon kag pagpaeskwela sa imo nga anak, nga hindi ka na magsalig sa iban nga tao sa imo nga ginikanan or sa lalaki nga nagpabusong sa imo. Pero sila nila, abi mo, misay, bisan ano kahalong sang babae sa pagpili, sa gihapon, hindi ginmalikawan ngang iya mapilian, amo ang lalaki nga cheater, amo ang lalaki nga maluib, ay ti huugid eh. Amo na ba lang ginasiling ko perme, no? Ang lalaki abi wala tatak sa agtang nga good boy. Di ba? Pangaluyag ang lalaki wala tatak sa agtang nga good boy. So ay takabalo kung ang mapilian ta good boy or hindi. Tagang iban sagad man magtago sang ilang nga kulor, sa ulihi mo na lang na mabalaan nga ginasulod niya lang ikaw gali sa iya nga bulsa, sa ulihi mo na lang mabalaan nga manugtunto siya. Ang iba nagasilinga kon, nagapalangga ka, hindi pag-ubusa, binli ang imo nga kaugalingon. Siling ko gani, pwede bala na, nga hindi mo pag-ubuson. I mean, ang point ko is, kwan mo na iya mo, balatsagon mo na iya mo, hindi mo na iya makontrol. No, ara gina iya, dapat lang nga may limitasyon. No? Halimbawa, kung nag-eskwela ka, hindi ka pa kasal, pwede nga, hindi ka anay mag-upod sa lalaki, kaya hindi na mapaktan, basi mag-atras siya. Pero siling naman sang iban, Miss Shine, mas maayo na gani. Before kami kaslon, kilala ko na siya. So, kinanglan maupod ko sa iya. Okay, go. Pero ang dapat lang is manginhanda.

mo nga kalibutan. Pero dapat, hindi mo pagkalipatan nga mentras may hangin nga nagagwa sa imo nga ilong, makabangon ka, kag makatibawas ka sa imo nga sitwasyon. So don't give up. Langga, hindi lang ikaw ang biktima sang paltik nga paghigugma. Hindi lang ikaw ang biktima sang pretentious nga mga tao. Inang mga tao nga nagapakunukuno nga mabuot pero hindi. Inang mga tao nga nagapakunukuno nga palangga niya ikaw pero hindi. Inang mga tao nga nagapakunukuno nga responsable pero hindi. Okay? Ang importante subong may anak ka na. Bisan paano may kakampid ka sa pagpangabuhi. So bangon ka kay importante ina kung ikumparar naton sa imong pagbagsak. Importante ang pagbangon.

afternoon sa kay Ma'am Christine De La Cruz. Ginapasalamatan ko man si Sir Enrico Sibon. Thank you so much, good sir, ha? Sa mga nagapamati sa aton dira sa Banwasang Ilog. Good afternoon sa inyo.

Salamat sa kay Ma'am Nori Mahilom Alcongga. By the way, sa mga gustong mag-offer sa mga Kinika products dara sa inyong, inyong barangay bala, basi kung may sari-sari store, ikaw dara. Pwede ka dara makabuta, makadisplay sa mga Kinika

0: Art Mall, kaya ang nabalaan ko, naghahatag sila sa diskwento sa mga gusto mangin resellers ng mga Clinica products. Pwede man sa Rayo Foundation, pwede man sa mga Clinica branches natin sa Bilungan Negros Occidental. DTX Coffee Mix, kadali na lang mag-alas 3 sa aton nga mga amigo, nga mga drivers. Good afternoon sa inyo. Basi gusto niyo na mag-coffee or ginatuyo or ginatuyo na kamukhang nagaluya na ang inyong lawas sang halaka drive nga drive. Hindi ba nami, no, mag-drive nga tuyo? Hindi ginaya nami. No? Pwede ka gidya madisgrasya sina. So what you're going to do is ipahigad na yung salakyan, timpla ka na isang coffee kung may dala ka da nga ininit or ako ya bisang una may thermos gid ko nga gamay nga ginadala, no, mo nang ginatimplahan ko galing kay ti wala man ko naga travel long distance, diri man lang ko sa opisina, so diri na lang ko ya nagatimpla coffee, DTX coffee mix pag abot ko kay ti. Ang DTX coffee mix is very safe kung kaisa ba lagi na ataki ka sang hyper acidity, no, kung taas acid mo, DTX Coffee Mix ang imo gamiton kay very safe siya. Kabalo ko nga ginapaminsar ninyo ang inyo nga mga himata sa Saudi Arabia, especially kung kabalo ka o kung anong nagakatabo subong dito sa Saudi Arabia. Kabalo ko nga nagakabala ka ikaw. So, let's pray for all the Filipinos in Saudi Arabia. Kaya mo nibala ang siling sa Philippine Embassy sa Riyadh, Saudi Arabia, kagsang Philippine Consulate General sa Jeddah, nga nagalala ang tension sa Saudi
1: so
0: Arabia.
1: We want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Mga ka-K5, sininga Lunes, ang embahada sang Pilipinas sa Riyadh nagsiling na ang mga Filipino dapat nga maghalong, dapat nga mangin alerto kay nagalala ang tensyon sa Saudi Arabia. Sang tinalikdan nga Sabado, ang Khalid International Airport or ang Riyadh International Airport ginatake sang mga Houthi rebels. Amo ning mga kaalyado sang Iran. Ting Iran kontra nila ang Saudi Arabia. Ginatake sang Houthi rebels ang Saudi Arabia. And kadamo-damo sa mga Filipinos dito, my goodness. Kadamo ako gani, I have a friend in Riyadh, no, nga nagatrabaho. And kadamo sa mga Filipino nurses dito. Sang tinalikdan nga Sabado, amo to ang gulpi lang nga ginatake sang Houthi ang or Houthis, no, or Houthi rebels ang International Airport or Riyadh International Airport. Ang napatay 13, tapos ang nasamaran mga 309, and may apat to ka mga Filipino nationals. Ang una nga na report nga nakuha ko is duha lang ang nasamaran nga Filipino, pero naghatag sang updates ang Department of Migrant Workers, ang DMW, nga ang nasamaran gali is apat ka mga Filipinos. Ang isa sa ila daw makagawa na to sa ospital, pero ang tatlo ara pa sa ICU, no, sa intensive care unit sang ospital sa Saudi Arabia. Grabe kuno, gadagsa kuno ang mga pilason sa ospital sa Saudi Arabia, sa Riyadh, mo imagine 309 of them nasamaran, tapos may 13 nga nabawian sang kabuhi. My goodness, ibutang mo na bala sa ospital ang ginatos-gatos ka mga nagkala samaran sa pagpangatake. Sabado na natabo, as far as I can remember, and pagka Domingo, there was another attack.

nga ginlunsar sang Houthi rebels sa gihapon sa Riyadh International Airport. And may isa na naman nga nasa Maran. May isa na naman nga nabawian sang kabuhi kag may 11 nga nasa Maran sa incident. So, sa mga Filipino nationals, sa mga himata ninyo, please remind them na ang pagdangop sa Ginoo is very, very important. Sa amuning nga panahon, wala na gid sang iban nga madangpan kundi ang Dios.

0: Mayong hapon sa kay Sir Jerry Mulabing. Ma'am Imelda Flores, good afternoon. Have snow and mistletoe. I think the name is Morena Castillo. Hello, Ma'am Shine. Thank you, Gid. Ma'am Morena Castillo, nagapamati sa Barangay Mabini sa Cade City. Kaya nanamian ko mamati kadaud to, Ma'am, sa imo. Thank you so much. Ma'am Morena Castillo of Cade City, good afternoon, Ma'am. Love ko gid ang mga taga Cade City. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Buwas naman na makita ay kita. Para sa isa na naman kay edisyon sa aton nga programa It's Your Time to Shine, ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
2: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gid ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500.
3: Ang sigi-sigi nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang naga-prevent sang madamo nga mga problema sa mata. Isa na diri ang prevention sang astigmatism. Ang masami nga pag-atubang sa computer, TV, cellphones, kay man pa nga mga gadgets ang nagapataas ang oxidative stress sa mga mata kag ini ang nagaguba sa mga cells sang mata, including na ang cornea.
4: Mm-hmm. Pero pala inom ka taas nga antioxidant, pala inom ka DTX kag Mighty C, silingda Sir GP adlaw-adlaw. Protektado yung mata. Miskin, hindi pa ka mag-antiran.
3: Kaya ang imodok nga DTX 500 is also an antiran.
4: Yes. Now, hindi lang ya astigmatism, kundi ma-prevent mo ang glaucoma, katara, kaginitanan, may kailabtanan sa, no, sa pagtigulang sa mga selula sa mata. Para hindi dali matigulang ang selula sa mata, inumgid ka DTX 500 kag Mighty C. Di ano ang kapatigulang sa mata, ang aktual ba lang ang edad?
3: No.
4: May araga ni 90 years old, kaya pangano pa?
3: Tahanog.
4: So, wala niya sa patigulang-tigulang. Kaya nga man, damo nga bata pa, nga ga, antipara na. Damo man nga tigulang, wala pagid antipara. Ang sikrito lang, damo antioxidant ang ilang mata. Palainom DTX 500 kag Mighty C.
5: Taking DTX 500 and Mighty C every day benefits the bodies in so many ways. Agatag ni sang anti-inflammatory effect. Nadamo sa mabulig sa ini sa imulawas. Inibangod nga antioxidant properties ng DTX 500 and Mighty C, ga-reduce ang levels ng free radical sa lawas. Kung ma-reduce nga ang mga reactive molecules byproducts ng metabolism, ginapanubo man so nubo ang imo inflammatory rate or your inflammation. Ang DTX 500 kag Mighty C neutralizes the inflammatory oxidants in your body.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
1: DTX 500.
6: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanubo
1: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Asal rikan.
1: Epic.
6: DTX 500.
4: Mabala na sir boy nga may mga inflammation ka sa sulod. Hindi mo maintindihan nga mga palangapoy, palanakit sa imulawas. Pagbukuha ka mula mga kuan, mga inflammatory markers, patsika, dira na ang balaan. Malabi na kung palakaong katamis, grabe. May diabetes ka, sigurado. Kagkon may cancer ka.
3: Happy yun ah.
4: Taas ang inflammation. Hindi may mga pipila ka researcher nga ang kung may ara ka inflammation, secret killer daw na. Dako nga bagay, sir boy. Hindi ka na kinanglan mag-inom sa pinrelievers nga makakagubak kidney mo na rin. DTX 500 kag Mighty C lang mismo ang pamat-amat dula sang ano palanakit sa lawas. Kaya nga man, because of its anti-inflammatory effects.
7: Correct. Ang inflammation, Sir GP, amo na ginhalinan sang pagpalanakit sang kalawasan, no? Bangod sang pagkaon sang madamo nga added sugars,
3: gusto
7: refined carbohydrates, labi na ang halin sa white bread. Dugangan pa sang pag-inom sang beer kag whiskey. Kun amo na ang bisyo nga hindi naton madula, dapat mag DTX sa 500 kita kag Mighty C kada adlaw para hindi mag-antos sa pagpalanakit sa aton nga kalawasan.
3: Talking about alcohol consumption, Dok Sam, ang mga pala inom da, maka-experience ang ginabatsyag nga hangover pagkaaga. No? Palangapoy sa kalawasan, nagaluya, sakit ang ulo, gabinhod ang mga tiil. But silingon, sinyalis man ina sang intoxication. Amo na ang residues ang alcohol nga wala maubos, filter sang atay mo bugod na sobra nakadamo. Kung gabatsyag ang imo muscles, how much more ang atay mo nga directly involved sa pagkuha sang alcohol sa imo system. Dapat naga-detox pa man kag mighty si ka kon pala inom ka. Agud maproteksyonan ang imo nga liver from alcohol damage.
4: Tikilabanan Sir GP, hindi yan mag-inom detox pa man mighty si ya kun maayo pa mang lawas. Why gasapak? Pero kung may balatian na gani, may diabetes na, guba ng kidney, na balda ng atay. Amo pa na pagdumdum la. Chak to no, dapat mainom ko detox pa man kag mighty si. Before pa maguba kidney mo, before pa maguba ang atay mo, subong pa lang inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Ang nakanami pa lang. Sa sige ni mo inom DTX 500 kag Mighty C, dugay ka matigulang.
6: Para sa matilo nga dugo,
1: DTX 500.
6: Para sa healthy nga atay,
1: DTX 500.
6: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
1: happy kanunay,
6: DTX 500.
1: Masaligan,
6: epektibo,
1: DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Number 1, hit music station, 101.5
9: K5 News. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, cada, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

All right, music lovers, come on, let's all go bonanza and shake your body like a ballet dancer. Hey, Jack here on your radio. Good afternoon. This is the K5 News FM full of pains. We got 312 right now. Welcome aboard, Fox, the big mix. Ang bahagi ito at ang oras na yan ay hindi sa inyo ng ating super trio. Okay, always po natin alagaan ang ating kalusugan. Always po bigyan ng atensyon ang ating kalusugan. Kung ano man yung mga hinanaing ho ng ating katawan, bigyan natin ng pansin ho yan, ha? Mag-DTX 500, MyDC at

0: D3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsang
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakang sa mga butika.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Oo, ikaw. Nagkapangimus ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
2: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Gagapabakod sa immune system.
2: Ang immune system,
1: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon na gobra, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmi gakatol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
10: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. My long lasting relief. Tugtog 8 ka oras para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa Salon Pass. This is a mental couple acid camphor. It's a generic name Salon Pass. Symptoms persist until your doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyo kalikot.
12: Halin sa pinakamataas nga bukid.
13: Nak! Kitkamas na nga
12: eh? O sa pinakamaliyo man nga isla.
13: Dahil gagraduate na ako.
12: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
14: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
15: Papauli na ko ka!
16: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, CUSIP 2026.
15: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kabon.
20: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
21: 1.5 K5.

0: K5 News FM
1: K3 Bio Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. It's an apple to gum. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mali si Jade. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang buti ka.
6: Ano ang stroke? Ang stroke nag-aatake kung ang supply sang dugo sa utok ma-interrupt o kung ang blood vessel sang utok naglupok. Inabi sa tanan, kulang sang nutrients kag oxygen, kabangdanan nga ang brain cells mapatay. Dr. Pinoy's Squalene Capsule nagapagar sa mga blood clots nga amo ang nagaforma sa mga arteries nga nagaconnect sa utok nga amo ini ang fatty deposits sa aton kaugatan nga ginatawag plaque. Agod matap na ang stroke, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Sa mga butika.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
15: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon niya mga tagpalabati, suguran natong subong sa pagsipan-sipan. Ang bagwa kasaysayan sa atong drama sa kahaginan, inyugit bakuhaan sang leksyon, niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: pili ka mo!

0: Ay, managat ka pa nga do ka madlos man isang hangin, ho? Ay, hindi niya karong kabayad kung madisgrasya ka.
1: Ay, kung hindi ko karon maglakat gang, wala kita sapon eh. Wala ta nga daan sang bugas. Wala man sang kalamay. Kagmantika. Kag isa pa, hindi ba lang ako ang nagapasimpalad sa lawod kung medyo naglain ang panahon?
0: Ay, sige ah. Halong kagid ba, ha?
1: Sige na, malakat na ako. Babe, dali, di ba? Babe, bihalong anay, babe. Pampabuinas lang.
0: Ikaw bala mo. Do, wala kaya bala imong ginakapoy sa butang ina.
1: Ay, sus.
0: Kagabi, antis na magtulog, nakaisa ka man. Antis nagbangon, nagkalit kapagid.
1: Oh.
0: Subong ang panulok mo sa akong to. Do, kakalang po naman.
1: Ay, nanog man, imo man. Kabalo na gid siya nga abo nang nagatag pwersa sa akon, bro. Abo nang nagatag sa akon sang inspirasyon kag kalipay gang.
0: Wala sang problema gang. Wala man ko nagapanginti basta amo na.
1: Oy. O di ano? Dito ta sa kusina gang. Kay posible kun makabugtaw mga bata. Bao pulos pa dad babae nga daan sila eh.
0: Oo ka. Sa kusina lang kita maisa. Agod pagkatapos, palakat ka na dayon palawod.
1: Okay. Dasika, dasika. Dasika.

0: nagahiba guro mga kuring.
1: Ha? Alam mo, anong ba si Maylinog? Kaya si mama kasi papa ang gagawad, oh.
0: Sige nang natapuhin ang ganing dugan mo. Kasabat bala, ah. Balik na bala tulog. Dugay-dugay, wala na, oh. Oh, wala na, oh. Wala na, oh. Wala na, oh. Wala na, oh. Wala na, oh. Wala na.
1: Oo, tuod, no. Linog lang gid ko, ro. At sige nang, mabalik na lang tatulog. Kulbaan ko ba?

0: Inano na yung opisyo mo man.
1: Katalakas
0: mo! Mong gamit da.
1: Sabad!
0: Katalaka! Sabad! Sang ano?
2: Rima, pag hinugay gani sinuplada ha, imbis kaayos ang mudo ko, subong tagubon mo pa ya.
0: Ay, ano yung problema mo?
1: Abi ko maghibag ka mo, dito ka mo sa layo. Dito sigat bye-bye, oh. Hindi nga, dili ka mo yung susunod balay. At hagon pala ka tama.
0: Ha? Uy, ala. Nabatian siguro nila kaina ay.
2: Ay, ikaw man imo ya, Rima. Eh, kung ano normal ang inaiya sa mag-asawa? Eh, sa pilakadlo, maintindihan mo gidna.
1: Kabasto sa inyo pala, ah!
2: Hoy! Ay, kamaldita nga bata, ho!
0: Ay, umipo yung okigan niya.
2: Ay, kay man, iningsing ong-ong, ho? Ay, pero tigid ka mahiligon sa kwan. Pag hindi man ako makapangindi saya kay basi sa iba niya papangitaon ang ininga butang balahaw. Mas hoben niya daan siya sang sa ako ni. Kagkapisan sa iya katama. Bisan pa nga, ikaduha ko lang siya nga bana. Kagpadrasto lang siya sang duha ko ka mga bata sa una ko nga bana. Pero wala gi siya nag-iisip. Nagapatay-patay siya ubra para may isagod sa amon sa mga anak ko. Kagkabigon ko gid ini nga isa kadako nga utang nga kabalaslan sa iya. Kag para sa ako na, dibuhinas gid ko nga ako ang ginpili ni Ong-Ong. Dibuhinas gid

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: Waps? Nga ano ka? Nga nga, Dok Aina, ba nga nagkakusmood ka lang ako?
1: Ay, nabuisit ko sa balay, ah.
0: Nga, manaw.
1: Hindi na lang ko pala magpamangkota, bala Rainer, kito masuka ko. Kinaluod ko, nagpala na yung duplaybo ko.
0: Wala. Grabe ba? Daw kaluluod ginaguro mo? Kito masuka ka? Naluod ka? Kaga, nagpala na yung duplaybo mo?
1: Kaluluod, gid eh. Mangwala pa sunaid, balahaw. Tani bala, kung magbinasto sila, ay tagutaguon man nila, ay.
0: Ay. Ay, abot ko na niya. Oh, abot ko na. Naka-witness ka na asang sambuhay.
1: Ah, ipusa na lang baba mo?
0: Normal lang na iya, guwaps. Wala si sila gani ni Wangga kagwanggo. Kapila ko na gani sila yung nadakpan eh. Pero ti, amo ginaya? Normal na yan sa mga mag-asawa.
1: Hindi kanya eh. Amo na gani sa iba nga countries, kasuhan ka mo isang gobyerno kung wala ka mo isang parang nga kwarto sa mga bata.
0: Hmm?
1: Ang ginatawag pala yung privacy, Rainier.
0: Uti, sa iban man na iya nga country. Pero sa third world countries, pareho sa aton, wala na naiya ginasapak. Pero guro, namig na mo.
1: Isa ka ba, gid, no?
0: Ay, nagbuy! Uy, kabiti man ang tampa mo sa akong ba?
1: Kibastos ka, mong!
0: Sorry lang. Abi mo, inabalang butang? Abong na yabalang nag-hugpong sa mag-asawa.
1: Ay, abot sa'yo mo, Darainer, ah! Nambay ka pa, gid? Sige, baliwag kita pa, unta ka
0: bala. Ay, hindi na, guwapsa, hindi na. Ha? Kasakit bala.
1: At ihipos ka da! Hipos mo na!

0: Oy, preong ong. Oy, damo is damo.
1: Migo RJ. Jutay lang ah. Ano, mapakal ka?
0: Oo. Pong.
1: Mario.
0: Be? Uy, salakot gili. Oo, kanami kay Club As pa. Eh, gaya ko na bibalisin, be?
1: Ay, oo. O galing, wala ko sang dala nga suludan eh.
0: Eh, wala problema. May plastiko din nga dala. Oo. Ah,
1: may.
0: Nanaw. Ay. Ay, labay man ang gali akon, Migo.
1: Oo.
0: Kamusta man ang pangabuhi sang nanalo sang salaguron sa iban?
1: Kakuan. Wala sang problema, Mega. Palangga ko mga bata, Migo RJ. Ginakabi ko na sila yung akong gidiyang mga anak.
0: Baumayo eh! Nami kay puro bayi, no?
1: Oh.
0: Kagka mga guwapahon pa bala sa mga kabataan ni Rosana. Do mga turok ka. Kalagba bala sa mamimilo kag katangos ang ilong.
1: Meg. Ka mga guwapa, tuhod. Guwapa man habis siya sa wahon eh. Kagi gani na sang queen sang una sa fiesta sa barangay, Meg. Sang ubin pa siya.
0: Gani, no? Abi mo, Meg. Kung mga katubo-tubo wala ang subang bata ni Rosana. Eh, sino na gani? Si Rimana? Pangaluyagan ko na, bro.
1: Meg. Abi, dala na ding plastik mo. Kay malubog na ni Kron ng isda ko sang sige mo, istorya.
0: ay, oo, gali, no? Oo, ari, plastik ko. So, di lang na.
1: Okay.
0: Ay. Pre, wala ka man gabatsyag Malaysia sa duwa mo kamanak. Ka mga gwapa nga dahan eh. May mga lawas pa blao.
1: Anay ka balamit? Daw sobra-sobra na nang imo ha?
0: Eh, wala man ang Malaysia sa ako na. Ano ka man imo man? Ano aw? Ha? Ano? Sinto ka?
1: Tahaay lang ta balamig ha. Ibasi bala karon. Masumbagan ta ka.
0: Yuga mo eh! Kung wala mo lang kunaunahan, diskarte kay Rosana, ako tani subong ang ginatawag nga papas ang duha ka mga bata.
1: Oh.
0: Buinas ka lang. Buinas ka lang. Abi. Ang isda ko ba yan?
1: Hindi na!
0: Oh, ba.
1: Hindi ko na kinailangan kwarta mo. Dito ka bakal sa iban, Meg.
0: Gago yun!
1: Isang pakatawag sa akong nga gago, ha? Kay pakanoon ta ka sang isda nga may himbes. Dilawi bala. Dilawi, Miguel!
0: Oh,

0: Carlos, ha? Ta?
1: Ba, sinuki man ni ng mga bata ni Kumari ko, ho? Ay! Oy! Oy! Nuki! Nano, nano ka? Nga nagadalagan ka gidaw.
0: Ha? Si Titongong? Si Titongong?
1: Ha?

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max Epektibo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
3: Mapakal sa malapit na butika.
4: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang labahan.
6: Nakasampay na.
5: Ang uniform ko.
6: Naplansa na.
7: Ganito ako.
8: Tigasi.
7: Tigalapa.
8: Tigasay.
7: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
7: Dahil kasangga ko.
8: Ang Extend.
7: Supplement for men.
8: Gortez.
7: Tapos ka ng maligo.
5: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan niya to? Mga apyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat na kasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayon makuhaan sang pagtulunan niya ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan,
2: pili ka mo!
0: Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Melvin Potenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
3: K5 News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: iCare Gold, ang iCare Kapsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
15: 101.5 K5 News. Orasan K5 News FM, 4:30 na sang hapon.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
17: Number 1,
16: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: El Castigador!
20: El Castigador!
19: Ang tinig ng bawat mamamayan.
20: El Castigador!
19: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
20: El Castigador!
19: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
20: El Castigador!
0: ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Kumusta, kamutanan? At sa 12 kita karon sa bulan naman sang Oktobre sining etuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga KK5 sa ato sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pasalig lang. Ginapdan ako karon sa akong singamahangkilan ng mas paring pardo sa technical side. Upon si KK5, Raymuel the Master Pugi Alcantara. Gag si KK5, Adrian Cantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ako naman si Kubus Ngalagad, si KK5.
1: El Castigador.
0: Mayong hapon sa ato sing mga suki nga nagaungot na sa ato pagpangalagad sa pipila ka mga radio stations sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros nagaungot nang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sud FM sa Bay CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa siyudad sa Bacolod. Nagpamati kamo sa numero nung estasyon ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa aton sige mga suki nga nagapangot na sa aton sini nga Facebook Live, paki-follow, like, and share sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Sarang magitang malantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod. Isamon sing ka TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magitang mabatian via audio streaming at K5 News FM Philippines. Pwede nyo gin ma-download o ma-install sa inyo sing mga cellphones. Well, lones na lones kita mga K5! And of course, nagpatigayon kita kahapon sang madinalag-on nga ikalimang season sang K5 League of Champions 2026, retro dance showdown competition. Salamat gid sa tanan nga naglantaw kay nagtambong. Kadamu-damot o nagdalaog, may nagdalaog ng mga pinggan, may nagdalaog ng mga pitchel, may nagdaog ng tarak-tarak. May nagdaog mantog ng mga pang color pen. May nagdaog tuwalya. And I would like to thanks sa atong mga major sponsors ang City Government of Bacolod sa pagpanguna sa atong Mayor Greg Gasataya. Do Exam Incorporated, salamat. And of course ang atong Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Tagimu sang Mighty C, the Alkaline Base, Vitamin C, Clinica GTX Coffee Mix, Clinica GTX 500, ka Clinica D3 Bio. Maraming salamat sa SMB Jewelry Trading, like S&S Car Wash and Services. Salamat man sa mga sponsors naton. Sa kay Vice Mayor Marvin Malacon, kay Mayor Matthew Malacon. Salamat sa inyo. Well, alas 4:37 na kitabay kay K5. Kuhaon tabi si K5 Shine Lacson. Oy, dalanggit bilan na lang kadlaw, bililion ko be. Oy, Stintay 4 Diaz na lang galing.

0: ho, Merry Christmas!
1: Merry Christmas sa atong singa mga suki. Lapit na sa Steam Tech 4 Dias. Lang check na busy ka K5 Shine sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Shine na ibalita mo.
3: Sir Rods, hindi ko kabalo anong unahon ko.
1: Oh, do ka tam. Do ka layo sa tingog mo subong ka K5 Shine. Anong ginggamit mo man?
3: Lang. Ara na?
1: Ara na siya. Oo, ay, nagpalapit na.
3: Tan ko nga. May ari ko digili nga daw medyo ano di ko isa kadangaw ko digili nga dapat i-kwan.
1: Oh, subong okay nang gid ang audio mo. Pasok na pasok gid sa banga. Kagi vibe shine ka damo subong sa mga dalagko nga balita, national, international.
3: Yes, Sir Rods. Are. Sa Sandigan Bayan kundi may bail hearings. Nag-file sang petition for bail si Martin Romualdez. Karon sa hearing kaina sa Sandigan Bayan 3rd Division, may isa ka former bodyguard ni Zaldico nga nagtestigo sa bail hearings ni Romualdez. Ang alan niya si George Villalon Jr.
1: Uy.
3: Oo. Sir Rods, abi mo may mga ginpakita sa nga video sa Sandigan Bayan. Ining video nagalawig lamang sang 13 segundo, Sir Rods. Pero ini nga video amo ning ginsend niya sa iya nga asawa kay sang amuto nga time nga nagdulong sila sang tuman kadamo nga maleta allegedly sa puloy-an ni Romualdez.
1: Uy.
3: Sang November 21, 2023 nanawag ang iya nga asawa to Sir Rods.
1: At
3: panawag way sa kasabat.
1: Mm.
3: So ang mga maleta to sang kwarta nga ara mismo sa sala sang puloy-an ni Romualdez ginkuaan niya video Sir Rods kag itong gin-send niya sa messenger sa iya
1: uy
3: asawa.
1: Aha.
3: Do bilang pamatuod,
1: pamatuod.
3: Na ari ko di.
1: Nga na deliver sa balay.
3: Oo. Uh-huh. Ari ko di sa balay ni Romualdez, nag-deliver ko sang kwarta, ari o oh, ang mga maleta nga puno sang kwarta.
1: Grabe.
3: So, would you believe ang maleta daw isa nang nikakolor?
1: Mm.
3: Tapos nagahilera, nagalinya ang maleta si Rods sang ginakuhaan niya sang video nga allegedly sila niya puno ni sang kwarta. Hindi ko na kung abogado, siyempre si Rods, paano ka nakasiguro?
1: Uh-huh.
3: Na kwarta ang unod sa maleta.
1: Correct.
3: Kahit isang nakwaan mo sang video, sirado man ang maleta.
1: Oh, hindi man visible nga kwarta ang unod, basikon maleta, malang niya na ina, pero wala unod kay Kipeb Shine.
3: Yes, oo. Uh-huh. So, ginpamangkot siya. Ano ka kasigurado na kwarta? Yati nakita ko mo.
1: Mm-hmm.
3: Kaysang ginahanda nila ang maleta or ginapreparar. Na ginaayos nila mula si Rods, may isa na uno sa kapin 20 kamaleta na hindi masira.
1: Wow! Buta-buta, so, buta, so, gali. Kaya mga kon mo daw mga kwan, 7.4 billion pesos?
3: Yes, oo. Oh.
1: Puwerte.
3: Hindi, niya ang isa na kamaleta, kung nga nakabalo ko nga kwarta na siya, kay may isa na dara nga hindi masira. Ti ang upod ko, ginakayo niya. And samtang ginakayo niya ang maleta, nakita ko gidyang kwarta.
1: Uy!
3: Ang mga statements nga ginbuyan ni Villalon abi sa bail hearings kay ina ni Romualdez sa Sandigan Bayan 3rd Division. Mga alas 12:59 sang hapon, sang Nobyembre 21, 2023, amunang pagpangita sang asawa niya sa iya. So ang ginreply niya, ari ko de, aring video, mga kwarta na ang unod niya. In fact, nagkuhan pa gani ko no si Rods mo, naglahog pa ang iyang asawa, niya, ako, nandabing isa.
1: Kwarte, no? Di may kuhan gituguro sa hindi masira ang malita, basi ko may nagpuksi, to bisan isa ng bilog.
3: Niya, ako, nandabing isa. Si Rods, ari pagin. May group chat na sila gali. Ang tanan-tanan nga bodyguards, aide ni Zaldico, may kuha na sila, may group chat na sila si Rods. Sa ilang nga group chat, 18 na dira tanan sila.
1: Abaw.
3: Wala na da problema sa group chat nila si Rods. nagtuhaw lang ang tensyon kay ang leader sang ilang grupo, do team leader abi nila nga si Johnny Buduan.
1: Aha.
3: Ang nag-inform sa ila sa group chat nga siling niya may nagatraidor or may gusto nga bawion ang ila nga mga statements.
1: Aha.
3: Daw na bla si Rods, buot silingon may ara dera nga mga former aide or members sang Spartans. Ako nang ngalan sa group chat nila mo Spartans, 18 sila kabilog nga former bodyguard, former aide ni Zaldico. Nga nagkuan na may isa sa ila or may duha sa ila nga do nagtraidor.
1: Grabe
3: no. Gusto abi nila bawion ang ila nga mga statements. So may ginmention sa nga ngalan actually si Rose Burt Waupan kag Benny Buluntati. Amo ni sila allegedly. So no, yaka Villalona ang nagtraidor or gusto nga magbawi sa ilang statements against Romualdez. Do amo nang pag-insindi ko si Ronza. So dito nagtuhaw ang tensyon sa sina nga group chat and wala na si Rods ma-retrieve or ma-restore. Gin-delete na giniya ang group chat niya.
1: Uy.
3: So, ina-iya statement lang nahalin sa iya, pero wala sang ginpakita abi nga proof or ebidensya sa korte. Basta mo nang isa sa mga ginpalayag niya pagin na may group chat sila with 18 members na lunsay mga bodyguards kag aid ni Zaldico. Kadamo pa actually sang mga ginpagwa niya si Rods nga mga information. By the way, ang ginahulat-hulat ko sa impeachment trial nga ipatawag si Vice President Sara Duterte.
1: Proti daw dason pa?
3: Yes, sila nila mga hapon ginpalayag sang prosecution panel nga sila ni attorney ni private prosecutor Lorna Kapunan, sila niya hindi na napagpatawag bilang hostel witness. Kung si Vice President, niya kaya daw amuman Japon? Mabalanta man lang na, mabalanta naman.
1: Nanotice niya man ho, kaya daw amuman to Japon.
3: Ay, nila yan si Ron. Mabalaan ko naman ako.

0: dala da Japon sila sin nga ginareklamo, pero ang gagwa da daw why man?
1: Oh, right.
0: Mambal man lang to nga wala daw wala man daw why man sang violation. Daw maamon.
1: Ang plano nila si Trillanes wala naman.
0: Oh.
1: Si VP Sara plano nila wala naman. Sige, hindi na lang kay amo man nagyapo nang isa.
0: Kuni patawag nila si Vice President Sara Duterte. Ti alam alangan man nga mambal si Vice President kada pamangkot niyang hao. Oh, ako na nagimo. Ay, oo, oh, ay ko naging kwan. Diba? Ayo.
1: No. Amo na ka simple, amo na gani sila niya. Hindi na lang usik-usik na nasa panahon.
0: Oh, ti mayo kini tindihan nila.
1: Oo, oh, may na kay na-realizar man kay ti
0: syempre. Kay for ano siguro bala to sa totoo lang sige ta monitor sina. Daw mga last mga almost a month na nga monitoring. Daw wala daw ay kubla bug at nga nabatian kay G5 Shine. I don't know lagid. I don't know lagid.
1: Sa bahay naman sang Vice President, sila niya nag-iimbento lang na iya sa mga ebidensya ang prosecution. Amo lang na iya kasimple ang statement ni VP Sara. Pero ti, wala na. Oh. hindi na ni mabantayan kay ti wala
0: ginis
1: na.
0: Ginisyuhan pag ito ni, ang about sa sapatos itong Nike nga binakal sa Singapore.
1: Grabe, oh? Mga...
0: Ti, mga... Ginambalan nga ti nga sino to credit card daw sino nagbakal si Sara hindi si Manasi Scarpio ti nagbakal anong labot niya ni Manasi Scarpio kay Sara although nga ti asawa yan ha daw baga daw ti kunsala ni Manasi Scarpio dalahig si Sara daw mo na labla
1: grabe more than 600,000 nga ano
0: ti kay mga apparel to hindi lang to yung isang item B kay G5 Shine. Hindi mga ang hambal, mga sapatos to kag mga pang basketball bla sa bata nila. Amo tiya sa bata ni Manasi Scarpio. I don't know kung may bata sila, way lang kung may kabalog ito may bata si Sara kag si Manasi Scarpio mo.
1: Oh, right. Oh. May ara pero hindi ko kapuan sa ilang mga edad.
0: Oo. Porti basketball ko naman basketball.
1: Mag 600,000 more than 500,000 in one day.
0: Ati, maliit na bagay
1: ah. Oh, right! Bagay ah.
0: Oh.
1: Ikaw gani, 700,000. Diba, Rhodes Palma, 700,000.
0: Oo. Oh. Liit na mga imuan na lang 1M para do tikalon ta ba?
1: isa ka adlaw ya 15 million din tugong ya sa Fortuner. Isa lang ka adlaw. Tidin ka da.
0: Oyo do na nami subong ang mudo ko although nga dong galain mo matyag ta. Tungod kay na tumpilak ta to kagabi but anyway kay nag ano may do may price rollback ta sa diesel sa Tuesday.
1: Amo na gani ang segway ko.
0: Oo.
1: Amo na nang segway ko.
0: Alams ko na eh.
1: Palo, 50 mil sa Isaya Kaadlaw ang ginatughong sa Fortuner. Ito sa wala man lang.
0: Oo.
1: Ang problema? Ano gid abi kung maggasto si Manasi Scarpio.
0: Oy.
1: Na sapatos.
0: Yes. Oo. Ti kita gani, ikaw gani, way gani ga ugok sa tag 8,000 nga gasto sa gasolina. Ayan, pagin si Jin siya tita, bisan 10,000 pa tayo. Amo na nga, bisan niya, why niya kami a rollback sa gasolina? Okay, buhi kuya. Kaya kuya, bisan 10,000 pa tayong isa ka.
1: Kalungangon ka si Rods kagabi sa League of Champions, ang blouse ko nga doon nagasigasig.
0: Oo, nagaglitter siya.
1: Pero wag guys sparkles. Glitter.
0: Basta mo man sa Japan na gasiga-siga.
1: Oo. 20,000 ato.
0: Abaw, kita mo diamond ganan to.
1: Nano pigo.
0: Isa pa lang tok bilog.
1: Just ko kasi magpating tag wala mati. Pero ang siling sa Department of Energy, mabuhinan sang 3 pesos kag 1 centimos kada litro.
0: Wow.
1: Ang presyo sang diesel. Buhi na ha.
0: Mm-hmm.
1: Oh, sa mga jeepney drivers, taxi drivers nga nagagamit sang krudo. Sa taxi may ara krudo no.
0: Oh, SUV, krudo.
1: No? Mga Isuzu, krudo na iya. So mabuhi na ng presyo sang krudo 3.1 kada litro. Ang gasolina pareho kay Jin siya tita nga dapat man uno daw bangko. Madugangan sang 1.56 kada litro ang presyo sang gasolina. Sana na'y nagagamit. Ang kerosene, 1.10

0: Ay, isete kada litro.
1: Saka man.
0: Yes, sir.
1: Tisubong ang price naton kay Gipeb Shine. Diri sa siyudad sa Bacolod, ang diesel is 94.10 per liter, no? Ang presyo sang ano ni isang krudo 94.10. Ang presyo tigo mag-decrease siya 3 pesos, that would be 91 pesos na lang. Bawo dako ni nga bagay sa aton.
0: Yes, sir Rods. Dako nga bagay, but kabay patani nga maglabot sa 10 pesos.
1: Oh.
0: Pero bisan tres-tres lang sir Rods, kung amat-amat, kag sige-sige ang rollback. Rollback na nga rollback, na rollback.
1: Tani. Di ang gasolina, ang subong sa gasolina, tagkwan, diris Bacolod, 88.80 mo. Hasta sa 91.82, di ko magsaka sila pila. Sa kaya 1.56 at di ang iba ni from 89 to 92 pesos nang ilas ni nga price range.
0: Yes. Yes, Rods. So bisan pa ano ang diesel, yeah, good news. Tara lang ko yan sa diesel. Good news na yan para sa mga yes, nagagamit sa diesel na mabuhinan by Tuesday tomorrow ang presyo sang krudo. Sir Rods, masubo-subo ni nga balita, no, para sa mga utod nato ng mga overseas Filipino workers na kabalo kita, ginabayaan ni ng ilang pamilya diri sa Pilipinas para magtrabaho sa Saudi Arabia.
1: Mm-hmm.
0: May apat ka mga Filipino nationals na nasa Maran, Sir Rods, at tatlo sa ila daw ara sa intensive care unit sa ospital.
1: Uh-huh.
0: Atong natabo nga asod-asod nga pag-atake sa mga
1: hotel. May video ko nga nakita daw igong eroplano.
0: Yes, Sir Rods, may piloto man na nabawian sa bukit, no, sa Saudi Arabia. But ining apat ka mga Filipinos, abi ko anay duha lang because that's the very first information nga nakuha naton from the Department of Migrant Workers. Nga duha ka mga Filipino nationals ang nasamaran. Pero sini nga aga or sini nga adlaw, ang nakuha naton apat gidjagali, Sir Rods. So apat, ang isa dumanuguwa na sa ospital, thank God. Pero ang tatlo, si Rhodes, ara pa sa intensive care unit sang mga ospital dito sa Riyadh, Saudi Arabia.
1: Uh-huh.
0: Sa una nga pagpangatake sang Sabado, 309 ang nasamaran, 13 ang patay. Pagka-Domingo, ginatake naman liwat. Isa naman ang patay, 11 naman ang nasamaran. And sang Sabado nga pagpangatake, diri nasamaran ang apat ka mga Filipino nationals. Kabay pa nga makasurvive sila si Rods, pero nagpaandam na actually ang gobyerno sa Pilipinas and ang imbahada sa Pilipinas sa Saudi Arabia sa mga Filipino nationals nga maghalong. Kung pwede, hindi magtinero sa damo tawo o sa delikado ng mga lugar. Kung pwede, tiner lang sila sa ila mga puluyan. Kung diin man sila nagatrabaho si Rods, kay nagasaka pag nagainit ang tensyon subong sa Saudi Arabia. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: Maraming gikan salamat kay K5 Shine Lacson. Haiti, masubo ning bagay para sa aton sige mga OFWs. Special mintis sa may dito sa Kinagamo, lapit sa Giyara, lapit sa Iran, lapit sa may UAE, lapit sila may K5 sa Israel. Kag ditong iba ni mga OFWs man kita ngara sa Russia mo, Ukraine, di masakit na para sa ila. That's why nga ti ko may pulupundo na tong mga pamilya dito, papulias Pilipinas, no? Support nang tong support di pulis Pilipinas kag diri mga buhi para makabulig gamu bayad sa mong tax. Pratis yung gamay-gamay man ang amon nga pagabatunon. Nga huol. Mga K5, mabuhi ko na commercial. Kipagbalik ko, tutok na kita sa mga dalagko ng mabalitang lokal. Kag tutokan tani. Kaya may mga pipila naman ka mga pagpamahog dito sa siyudad sa Bago, kag siyudad sa Victorias. May nagapadala sa mga mensahe. Nga nagapamahog ng pangmatyon. Bawang may nanuman kamo inyo tutok, nunoy man. Kung may mga kaakig kamo sa mga teachers nyo, mga classmates nyo, hindi nyo pagdalahiga ang tanan. No? I-channel nyo mayad. Kagdos police, reklamo, or sa inyo sing mga principal o kon mga teachers. Magabalik ang palang tuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So, wow.
3: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akon nga lawas.
2: DTX 500.
4: Ang sigi-sigi nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang naga-prevent sang madamo nga mga problema sa mata. Isa na diri ang prevention sang astigmatism. Ang masami nga pag-atubang sa computer, TV, cellphones kay man pa nga mga gadgets ang nagapataas ang oxidative stress sa mga mata kag ini ang nagaguba sa mga cells sang mata, mm-hmm, including na ang cornea. Mm-hmm.
5: Pero palainom ka taas nga antioxidant, mm-hmm, palainom ka DTX kag Mighty C, siling da Sir GP adlaw-adlaw, protektado yung mata. Miskin, hindi pa ka mag-antiran.
4: Kaya ang imodok nga DTX 500 is also an antiran.
5: Yes. Now, hindi lang ya astigmatism, kundi ma-prevent mo ang glaucoma, katara, kaginitanan, may kalabtanan sa, no, sa pagtigulang sa mga selula sa mata. Para hindi dali matigulang ang selula sa mata, inungid ka DTX 500 kag Mighty C. Di ano ang kapatigulang sa mata, ang aktual ba lang edad?
4: No.
5: May araga ni 90 years old, kaya pa? So, wala niya sa patigulang-tigulang. Kaya nga man, damo nga bata pa, nga ga, antipara na. Damo man nga tigulang, wala pag-in antipara. Ang sikrito lang, damo antioxidant ang ilang mata. Palainom DTX 500 kag Mighty C.
6: Taking DTX 500 and Mighty C every day benefits the bodies in so many ways. Agatag ni sang anti-inflammatory effect. Kadamo sa mabulig sa ini sa imulawas. Inibangod nga antioxidant properties ng DTX 500 and Mighty C, ga-reduce ang levels ng free radical sa lawas. Kung ma-reduce nga na, ang mga reactive molecules byproducts sa metabolism, ginapanubo man so nubo ang imo inflammatory rate or your inflammation. Ang DTX 500 kag Mighty C neutralizes the inflammatory oxidants in your body.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
2: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
2: DTX 500.
7: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanubo
2: kag kontrolar
7: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
7: Masalika.
2: Epektibo.
7: DTX 500.
5: Mabala na Sir Boy nga may mga inflammation ka sa sulod, hindi mo maintindihan nga mga palangapoy, palanakit sa imulawan. Mm. Pagbukuha ka mula mga kuan, mga inflammatory markers, patsika, dira na ang balaan. Malabi na kung palakaong katamis, grabe. May diabetes ka,
4: ay, sigurado. Sus. Mm.
5: Kagkon may cancer ka.
4: Amo na. Happy yun, ha?
5: Oo. Taas ang inflammation. Ti may mga pipila ka researcher nga ang kung may ara ka inflammation, secret killer daw na. Dako nga bagay, Sir Boy. Hindi ka na kinanglan mag-inom sa pinrelievers nga makakagubak kidney mo na yun. DTX 500 kag Mighty C lang mismo ang pamat-amat dula sang ano palanakit sa lawas, kay nga man because of its anti-inflammatory effects.
8: Correct. Ang inflammation, Sir GP, amo na ginhalinan sang pagpalanakit sang kalawasan, no? Bangod sang pagkaon sang madamo nga added sugars,
4: gusto
8: refined carbohydrates, labi na ang halin sa white bread, dugangan pa sang pag-inom sang beer kag whiskey. Kun amo na ang bisyo nga indi naton madula, dapat mag DTX sa 500 kita kag Mighty C kada adlaw para hindi mag-antos sa pagpalanakit sa aton nga kalawasan.
4: Talking about alcohol consumption, Doc Sam, ang mga palainom da, maka-experience ng ginabatsyag nga hangover pagkaaga. No? Palangapoy sang kalawasan, nagaluya, sakit ang ulo, gabinhod ang mga tiil. But silingon, sinyalis man ina sang intoxication. Amo na ang residue sang alcohol nga wala maubos, filter sang atay mo bagod na sobra na kadamo. Kung gabatsyag ang imo muscles, how much more ang atay mo nga directly involved sa pagkuha sang alcohol sa imo system. Dapat naga DTX 500 kag Mighty C ka kon palainom ka. Agud maproteksyonan ang imo nga liver from alcohol damage.
5: Tikla ba nan Sir GP, hindi ya mag-inom DTX 500 diabetes siya. Kung maayo pa mang lawas. Why? Gasapak. Pero kung may balatiana gani, may diabetes na, guba ng kidney, na balda ng atay, amo pa na pagdumdum lah. Chak, totoo no? Dapat mainom ko dito, extra bandit ka may tisi. Before pa maguba kidney mo, before pa maguba ang atay mo, subong pa lang inom ka na DTX 500 kag may tisi. Ang nakanami pa lang. Sa sige ni mo inom DTX 500 kag may tisi, dugay ka matigulang.
7: Para sa matilo nga dugo,
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay,
7: DTX 500.
9: Masaligan,
7: epektibo,
9: DTX 500.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: DTX 500.
7: Pasami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho,
9: kag stress adlaw-adlaw.
7: Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimulan.
9: Kalaman ang abiyan.
7: Mag DTX 500 ka.
9: Kaysa DTX 500.
7: Ang stress malikawan,
9: pagkamurigon malimtan.
7: DTX 500.
9: D3 Bio.
7: Yan ikaw ka bala sa fever hangover,
9: sa diin nga gapangluya imulawas,
7: tapos magtrangkaso.
9: Mag D3 Bio ka.
7: Ang D3 Bio,
9: uno sang NCTs
7: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
9: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas.
7: D3 Bio.
9: D3 Bio.
7: Diabetiko ka bala o may high blood?
9: Rason nga pigaw ang imo immune system.
7: Di magkabala ka.
9: Mag D3 Bio ka abyan.
7: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
9: sarang makaprotekta sa imo lawas
7: kontra mikrobyo.
9: Miskan pigaw ang imo immune system.
7: Mag D3 Bio ka na.
9: Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, kidya ka tama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
7: Mighty C,
9: ang alkaline nga vitamin C.
11: Galing si C, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times a day. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabo na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa butika.
7: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Sport Biotics.
9: Makabulik sa pag-

0: Pagdas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Importante magali, Doc, na may sufficient kita nga oxygen sa aton nga dugo.
3: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adwa-adaw.
12: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
11: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
13: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kabon.
11: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
15: Halin sa pinakamataas nga bukid. O sa pinakamalayo man nga isla,
16: nay, gagraduate na ako!
15: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
17: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
18: Papauli na ko ka!
15: Go forward together.
16: Globe.
18: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214. Excuse of 2026. Later.

0: on 1.5 K5 News.
1: Welcome back, mga ka-K5, sa palatuntunan nga El Castigador. Alas 5.13 na sa hapon, check na si ka-K5 Red Salgado. Himala unta ang dalagko ng mga balita, gikan naman sa ka-K5 Red. Kay may pipila o kon iskulahan na naman nga gin post naman kay gin pahog. Inibilang nga nagapalapta sa nga hindi manami nga mga pagpaandam, no? Nga ti may pangwan sila ya, may pang tumbahon. Tigin imbestigaran sa mga otoridad naton. I-check tabi si K5 Red sa dugang nga detalye. K5 Red, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Red, ibalita mo.
2: Yes, K5 Red, sabing hapon, gana kibot na naman pumuluyo na sa may syudad sa Bago, angot ini sa pagpamahong na naman sa gidaligar estudyante sa isa na rin kapagpubliko ng bulutuhan sa may syudad sa Bago. Actually, K5 Red, nalabot natin si Police Lieutenant Colonel James Natayon, agatan si ring Chief of Police sa Gabago PNP. Sino siya, ining pagpamahong ka K5 Red sa mga manunudlo or even sa bulutuhan na rin dumalahan dragit ko mga pasado sa alas 12 sa kaagahon kay K5 Rodse. And then ini siya the report sa aton sininya kapulisan antes naman nagdangat ining alas 8 sa aga kamatik ni Rodse aga sa Rodse sa mga estudyante dragit mga alas 7 kag ini galayon gid report sa ila sininya principal ni K5 Rodse kag bangod sila tingi pamaluban si police lieutenant Colonel James Tayon nagpatawag dayon sa meeting ang local school head ang aton sinay katapos sa kapulisan kag nagpadulong man K5 Rods ining SDO Sangdep and Bago K5 Rods. So ila sining istoryahan ining mga plano kag tiyagin kanselar ining face-to-face classes sa mga estudyante kagina sa aga. Pero diri K5 Rods wala mo nag-contact ining learning sa mga estudyante kaya mati automatic kung may kaangay sining mga insidente magkapatigayon sa online classes upon modular ang mga estudyante K5 Rods. So diri ko ipatpat naton ang nagtabo diri. Una diri ka makita naton ang ginreklamo diri sa estudyante K5 Rods. Ining buhi bala sa mga estudyante nga nagalabot alas 4:30. Na istorya na pero actually initially ang local school head pro galing kaman din sa makahatag din sa kompleto ng detalye na matisentralize ining mga reklamo K5 Rods
1: uh-huh.
2: Only SDO Bacolod kwan bago gari sorry ang makapagwa dari sa statement K5 Rods kaya uh-huh. Atong sining nga kapulisan kaya centralize mga amuni dari kung makita mo sa una sining nga post K5 Rods di makita nato 9 hours ago sa makuha ini sa aton sining news center sa panguna ni Assistant Station Manager kay K5 Marv Saranwes diri kita from sa nga ginapahog niya sa first hearing sentence edita bala wag ding eskwelahan but nagpamuyayaw di siya eh. So una yung sining tinaga sa first hearing sentence sining paragraph kita from
1: way na maedit ang kwado ay kalaw ay basahon tadi ginbutangan na ninyo kwan anay oo.
2: So, dari kini Rods nga ti do puro hindi pa buyayo even actually paglabot dres ka duwa dari nga sentence and then ti gina question dres ng sergeante nga ako no iya nga malabot pali alas 4:30 ining pagbukas ang gate
1: magsiling kita pagbukas ang gate inang managpauli na oo.
2: Yes, correct. Kag Ricky Fevrod siya, ati wala man naging napahalugutan ng mga sansyante nga makagwa-sulod-gwa-sulod anytime niya sa bulutuan. Kamanti, ang concern man rin sa aton sining local school head, sa aton sining mga manudlo, Ricky Fevrod, ang safety man sa mga sansyante.
1: So di Mordo, ilang taon tanay ang pulisiya sa eskwilahan, no? Kay nami, gindi ako may policy kay K5 Red, dira kita yun masanto. So, ang pulisiya sa eskwilahan, ano oras dapat nga pagabuksan ang gate kung magpauli na?
2: Well, actually, pag sugod, magbukas sila sa gate, narangin mga sa isang aga, K5 Rods.
1: Hindi, pagbukas bala magpauli. Kaya nga nareklamo diya sa estudyante, inang pagpauli na, ano oras ginabuksan ang gate?
2: lang actually ti may ara sa lunchtime tigang pululi man ang makamataan para magpaniaga tira gidagin mga alas 12 tumtum alauna mo nag estimated nga time kick of road sa ti pagpauli na Manila
1: sa hapon
2: mga alas 4:30 sa hapon.
1: Okay. So, alas 4:30 sang hapon nga ginabuksan ang gate para makapauli.
2: Yes,
1: so, may gwardiya ang eskwelahan?
2: Yes, nakita na itong ginamayarang isang gwardiya kay Tebronce.
1: So, kung may gwardiya ang eskwelahan, let's say example, ako estudyante, alas 3 buhi na ko. Alangan pangawlatun ko pa alas 4:30 antes ko makagwa, kay tiway naman ko klase. Allowed ang eskwelahan nga magpagwa sa estudyante nga wala na sang klase bisan alas 3 sang hapon pa.
2: Well, actually, kita bro, sa pinamangkot na itong gira initially, ining mga klase, halos nungan, kita mga alas 4, kita bro, may mga classes kita ka nabot, kita mga alas 4 sa hapon.
1: Di may mga ibanbi ka, kita bro, ng mga eskwelahan nga, siyempre, may mga absent, no, nga mga teachers, way ta klase, alas 3 ang taas ta. So meaning, kung muna, hindi kita dapat pagpagwaon, hulaton, gid mag 4:30.
2: Oh, yes. Among ginaki ko bro, ang nakuha na itong informasyon eh. So, ang may policy niya, hiling bunutuan, galing kating gusto, gini sa sudyante, ginapat na stress, buksan ako rin yung gate niya. Kaya ang iyan na rin nga rason, malayo-layo, panigin na pulihan.
1: Hindi, kaya kung basahon ko, kaki Febre, kung basahon, kung ibalik to be kaki Five, Adrian, ang iya punto, diri ariyo, balik to be, balik to sa isa ka tax. Oh. Nga nagasiling at ti alas naghimo kare-are. Naghimo kamo sang schedule alas 3 hasta mas schedule kamo subject nga alas 3 3 PM tapos i-open nyo ang gate. So the way nga magigindi ko siya nga context alas 3 alas 3 sa hapon tapos na klase niya. Pero i-open pa yat at 4:30 PM. So one and a half hour mas stay pa sa school para makapagwa makagwa sa upod sang iban. Daw mo na yung pagitsindi ko kaki Pebred.
2: Pero galing kita sa impormasyon na nakuha man nato dito sa mga manunudlo kay Pebred sa klase pakuno niya tumtum alas 4 isang hapon kay Pebred. Why lang kita kabalo kung iya lang ikag iya ni kagustuhan nga dapat alas 3 buksa din yung gate. Pero galing ka nanti sa impormasyon na nakuha nato hasta pakuno niya alas 4 isang hapon nilang klase kay Pebred. Kagati sa ini makita sa kapulisya nato actually ining reklamo kay Pebred ginpadangat actually sa rako eh sa aton sining regional anti-cybercrime unit and at the same time kita broads the sang aton sila makita reported din sa kapulisan nagpalagas kaya post iring ginakabig o gatawag nila na dami account kinunti ang validary biskan suspend yun na may ways kung yapon para matumba ang mga amuni.
1: So kung ginalantaw ko blaka kipe bread, sorry ya to cut you off. Ginalantaw ko bala ano balang rason kay kung the way ko magichindi sa konteksto sa nga sininga panulat daw may hibubunot gid sa iya sa patakaran sing eskwelahan. So that would be amo na dapat i-trace naton, no? Nga may nagagwa punto nga may nagapamahog basi bala hindi nagustuhan sang bata o kung gusto niya na nga hindi mag-eskwela dalahigo niya lang yung eskwelahan o kung basi kung himu-himu iya lang ni painto-into sa social media, himuon na lang ka gamito na lang ang social media para mamahog sa mga estudyante. Da, dumuha mo na ka, Kipebred?
2: Yes, correct. Amo pa nagani ka, actually, Kipebred, sa ikamanti, sa ibang darang pinamangkot mo na itong pagigina, so far, no, wala man sa reklamo sa kilat ka mga actually, natanaw din senior high kay Kipebred. So, din din natanaw, no, wala man ko na reklamo sa ibang mga estudyante kag sila ti nagasunod man ko na sa polisiya.
1: Ti, that would be very good, no? Kay ti sa kamumis mo sa eskwelahan, balaan yung man niya mo. Ti, kung may nakita na iyang eskwelahan nga, oh, there's something wrong. Patawag ta meeting, bi, no? Ipangitaan ta ni paagi. So, ti, basi ang estudyante ni nga kundi, painto-into, bla, patikal-tikal sa social media, mamahog. Kaya kung isog ka, hindi ka magamit na, ano mo, na yung dami account.
2: among it kay Febrons. Kag kanti nagabalman to gani siya aton, dili lang siya ni pangalan, pero galing kiti ko may ara sila sa concern ba regarding iya sa polisiya sa bulutuan. Pwede gi sila makapadulong galayon kay Febrons iya sa SDO sa Pago sa DepEd. Mm-hmm. Ang go to ti may ara isang feedback and then maka sample man nining mga scores amo ko dira kay school head kay Febrons para ba correct
1: kay ginanan taw ko man kay Febred amuni if may mga pulisiya ang eskwelahan nga indik balungis diyan di magtuman magtumanaw why sila kabalo nga dira sila ginatudluan sang disiplina. What if karon mag-graduar ka na da kay guay kay mo nag-abide sa rules da sang eskwelahan amo man himuon mo kung makagwa ka sa eskwelahan. Di ba?
2: Yes,
1: kay nga aman naanad ka nga gina ano mo way mo ginatuman. Oh, way ka disiplina mo. O, hindi ka matudlo. Dapat ani sa mga estudyante amo ginibutan ka sa utok ta. Basta ara ka mo sa eskwelahan, waay niya sa ginapaminsar si ma'am kay si sir para lang na iya sa inyo puturo da just to prepare sa inyo sa palaabuton nga magpangabuhi na kamo. Kay hindi tanan nga bagay, kay hindi tanan nga tion, kay Febred, mag-tiner ka na sa eskwelahan mo, ka magasiling nga, sorry ma'am, sala ko, ma'am, sorry, hindi niya mong pangabuhi. Amo nang waay bi makuha gid sang mga estudyante nga mga pamatan-on subong nga bi nila kaya na ilang mga buhi. Oh, bala na, okay kundi bag eskwela. Mabuhi man ta Japon.
2: Yes,
1: ang iba da nga mga babae bala na hindi ta mag-eskwela kay mamana man ta Japon. Hindi niya amuya.
2: Lain gidya.
1: Lain gidya kung may tinun-an ka, kag
2: yes,
1: may common sense ka, may
2: yes,
1: degree ka, nga amo ni ang gamiton mo bilang armas sa giyera o kung patag awayan sa pagpangabuhi sining kalibutan.
2: Yes, correct. Oh. Kag pagilatan ako mong dura sa kang ato, dali yung mga manudlo, school head, manikita yung rods, niya kung makagawa sa temprano yung mga sadyante, mas yung malala, itikipuon, sinibalakang hindi, so sila siya nga puloy, manikita yung rods.
1: Correct.
2: Ang concern man dali, kikisa muna na, ano, wala kita kamalo, kung may grupo-grupo, dira, or mas yung mag-distansya na lang sadyante, obligasyon pa ni, kag siyempre, liability pa ni, manikita yung
1: ako yan, amian ko yan, amuna nga mapatakaran sa eskwelahan, nga 4:30, buksan ang gate. Kay kon may mga emergency, sila ti may kaistorya man sa ma'am, emergency gig ko bi ma'am, pwede lang kagwa una la stress. Pwede ka man nakaayo. I don't think so. Kun hindi sila magsugtan kay ako ya for sure sugtan gid na sila once nga mabalaan sang school head, teachers da, security guard nga may pahanugot kag emerhensya na. Ang iban bi nagahimo-imo lang istorya. Ma'am, ah, sir, way na kami to klase wa. Ang gidding nag-escape.
2: Amo ba gani kito roads? Ito, sa initial investigation, ito doon siya lang ikaw na nagkaklamo. Ay, kita ka malo kung nagpasikat lang man para mag-trending man. Kaga siguro, mauntat na rin klase kay Febrons eh. Pero galikati subong, investigation sa atas na nga kapulisan initially, may ginatanaw na sila kung mga question of interest. Kaya ining ang mga linyada, doon ka familiar na kung kay Febrons sa pinatang mga manudlo.
1: Alam niyo?
2: Ang nakuminansan siya, nga mabisitahan gini siya sa katon si Dinga Kapulisan angkot ko nga nga na-post na ni sa actually FB page ni kuno sa school kitong bronze kati na kung idang chance na ma-identify ining suspektado sa pagpamakot
1: ti gamay lang ng perimetro ya kung FB page dira and then may nag-comment dira meaning within that locality lang kagipa bread. Kay ti, hindi man kuya followers sina nga page. Kay ti, taga bahulod ko mo.
2: Yeah,
1: alangan man nga nakapollow ko da. Alangan man ikaw. Kay lain man yung mga pages, kita pang follow ta. So, may ang mga tao nga involbado sina, o kung ang tao nga involbado sina, within that locality lang nga nag-eskwela dira, either lapit dira, kag may background o kung former student na nga nag-transfer, just to gub-on ang eskwelahan? Muna ka, K5 Red mo, sila-sila lang na?
2: Iba na rin sa mga reason nga nakuha na itong K5 Rods, gina-timing din bala sa mga examination, may ara, gina sa mga activities, being at kinangalano na muna para at least na mauntat.
1: Sa Victorias ka, K5 Red, may atuman to?
2: Yes.
1: Oo.
2: May atuman.
1: Ginalawag mo ginang isa ka eskwelahan man?
2: Oh,
1: nga amuni, amuna, ti dapat ang aton singa cybercrime unit, no? Please, no? Dasig-dasigan nyo man. Hindi ta niya pagbutang, kaglawglugan lang. Mambal ta nga bida, kuha na nang tripping-tripping, no? dapat we need to take it seriously, Kaki Five Red. What if, no? Hindi ko gusto nga mag what if lang ta sa ulihi. Oh, mas maayo gidya nga mapagaran. Oh, kag hindi matabo. Kay hindi ya manami nga mangayo lang ta sorry kay gimpabay-an namo, no. Oh, dapat tutukan sa mga otoridad, ang eskwelahan mismo, ang SDO, ang teachers, no? I-check to ang mga estudyante nyo nga may mga kwan, may mga hindi man kumambal trililing ha, nang daw may mga criminal mind. Mana mo?
2: Yes,
1: di ba may ara ng mga tao nga utok gidya may wild wild.
2: Oh. Kag tinga mo na siguro may ga-suprehear mo na ibala sa depresyon o problema siya sa inyong pamilya, at iba sila himo, inibala kita ng Rotsbrook, o hindi pa'y dalong giniguro iya sa psychological testing. So, gibad nga ti makilala na nang suspitsado ka kita ng So, ari mo ba ti antag gabay gapahayag ni Police Lieutenant Colonel James Natayo ng atong sinigat Chief of Police sa bago PNP, yari?
3: Post siya, sir. Nag-post siya. Kaya daw hindi niya gusto yung may ginareklamo siya with regard sa system ng school about sa dismissal nila. Ano man lang siya ng reklamo niya, then yun nga sir, in the turn, sa post niya is kapamahog man siya nga may mapatay ko nung na teacher kag estudyante.
4: Bali, wala ibang gimension, sir, nga ipangtiruho niya or may butang sa nga bumba? Bali daw, pamatay
3: lang? Wala man, sir. Wala man specific, sir.
4: Okay. Pero ano niya, sir, nga school, sir? Public, high school, or elementary, sir? Bali.
3: Ano, sir?
4: Bali, ano niya, school, sir? College or kuan? Nang public school?
3: High school, sir.
4: High school? Bali, public school, public high school, sir?
1: Okay na kay Kipe Breda, no? So, and then, i-check man sang eskwelahan, no? Hibalaon man ang mga maestra, estudyante, basi may something wrong, bla, may problema, nga wala matagaan sang, kaya bisang tao muna mo, wala matagaan, ng time, daw ginabaliwala ang estudyante, that's why ang utok sang estudyante daw nag-rebelde. Kaya niya tido, why man niya, why man ko gidapinan, why man ko gugin, tutukan na both side, no? Police, eskwelahan, community, kag pamilya, and of course, na mga ginikanan, gid ka kipebred.
2: Yes, correct. Vlogs ka, wait, kita kabalo, basi ginakigan, mani, ang istudyante ko, nga, ina mga police, sinisining ang police, ang gidensyon niya, pulupanda, na,
1: correct.
2: Kaya na pa si Magdan, nga nagkabarkada, di siguro, basi nga ka-pressure, baka dapat, baka pa uli, kasi naging dimension, iman nga may damo ko, nga ulo braho, ni Kitim Rods, eh.
1: Ahay.
2: Pero galing kang makas, mani, siguro, nga baka tapos, sa tag-eskwela, kaya siguro, din naging paupok ang kainit niya, nga, ti, basi, may mga problema sa likod, sa iya, sinig ang pag-post ni Kitim Rods. Sige. Dulong sa programa ng El Castigador, dulong sa atin sa Power A Trio, gatun sila nga DTX 500, Mighty Seek, Clinica D3 Bayer VCO, kanya gatun man sila nga DTX Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrick K5, Martin di Maisip, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapiyon ng balita, ang servisyo publiko kay Kalingapon sa Negros, K5 News FM.
0: El Castigador.
1: Maraming salamat kay Kipa Brad Salgado sa imong balita. So dapat tanan imbestigaran ang eskwelahan, i-check mayad basi may problema man, estudyante, maestra, mga bulida or nano man, para at least madalas dasla. Okay, basi malita kita kag maulihin ang tanan. So sa mga gidikanan, bantay gidang inyo sing magkabataan. Hindi ka mo sagi gamit sa social media nga mamahog ka mo kay kadamu-damu ka mo nga kaso nga pagatubangon sa pipila ka mga adlaw. Kung itudloan ka mo sa yung maayong nga pamatasan sa eskwelahan, tuon mayo. Okay, para at least kung mag-graduar ka dira, kag mga buhi ka nga ikaw lang, may pamilya ka na, may gamiton ka kung paano magpangita sang trabaho. I-check tabi si KK5, si sumong nakastandby, bomba. O, check ta si Chester John Veronque sa line number 1.
0: K5 News FM Live Report.
1: Kaki Five Chester, ibalita mo!
5: Yes, K5 bro, isa gid mayong gabi kay dito madulom-dulom naman ni. Ang aton balita K5 bro, may kang tanan ini sa pulso politika sa palabuton nga 2028. Ang tinalikdan nga mga nadlaw K5 bro, gin parangkot sa katapos ang media, si Cady City Mayor Bading Escalante Jr. may kang tanan kung wala ang UNEGA or United Negros Alliance, niyara na sila sang manok sa pagkagobernador kasi isa man sa ginahistoryahan karon sa komunidad ining palabuton kay Kifa Broads nga 2028 nga national local election. Sunok pa kay Mayor Bading, wala kid siyang pag-istoryahanar or final nga pag-istoryahanay sang UNEGA at ang Love Negros. Kahit supposed to be Kifa Broads, may-ari ini sila ginatawag nga gentleman's agreement nga supposed to be dapat yan naman kay UNEGA simpo subong. Pero may mga nagatululuhaw man, yung mga independent candidates kag katapo man sang Love Negros nga daw interesado man sa pagkagobernador sa 2028. Now, Kifa Broads, sa katapos ang media, si Mayor Bading, kamusta ang Love Negros kag UNEGA? Ang yasabat niya, we are still in love each other and we are courting each other kay Kifa Broads. Amo inang naging pahayag ni Mayor Bading Escalante pagi dira sa aton nga video interview kay Fabrons.
1: Aha.
5: May consent kita dira ka video.
1: Oh, i-check tabi ka kay Fab Adrian. In a way, ti way pa man galiya kay Fab Chester sa nga pinalpagid siguro. Basi dasong tuig pa ni maginuha ang mga pangalan kung sino gidang magpadalagan no sa mataas nga posisyon dis probinsya.
5: Amo ida ang payag
1: ni Mayutani ang kilala ko ang padalagan gobernador ba? Hindi ko lang pagambal ang kilalan, ang balon ko lang ang kilala ko ah. Eh, para hindi ko nila mag-question.
5: Pero ba hindi sa broads ang nagagawa nga mga ngalan sang UNEGA, amo ni Sanday Congressman Jeffrey Ferrer, Congressman Terje Marañon, and Cady City Mayor Bading Escalante Jr. Amoy ng tatlo ka mga ngalan sang UNEGA na nagatululuhaw mga prospect kay Fibros Proti Ulap Van Sunok kay Mayor.
1: Ang salab na Grosya sinong nagaginuwa?
5: Kay Fibros?
1: Ang salab na Gros sinong nagaginuwa kay Kipay?
5: Isa sa mga nagaginuwa ng ngalan kay Fibros si 3rd District na Congressman Javi Benitez. Isa sa mga masiling naton nga nagagawa man ng alan kay Kifa Broads. Kasi may mga pipila na ganit ka mga survey sa social media. May kantanan kung sino gitra. At actually, medyo madugay-dugay pa man. Pero tayo daw ginapreparahan na blan ni Kifa Broads. Pero sa bahin sang UNEGA, wala pa sila sang final gid nga manok ka Kifa Broads. Sa tunga naman sa pag-inistoryahan na isang Love Negros kang UNEGA, sunok man kay Mayor Bading, kaya muna ang statement nga we're still in love each other and we're working each other. Okay, Fabron.
1: Dugin na pa hawat-hawatan nila. But anyway, hulaton na lang no? Nga mag-deklarar sila. Kaysa tutuod lang, hindi man kukabuto. Bakulod ko mo. Hindi takabuto. Oh, sige ah. In a way, salamat gid kay Kifab Chester.
5: Sige Kifab Ross, pulubantayan tani kung may ara na sa mga final ng manging manok. I think ang Secretary General si Rizang UNEGA mo si Cady City Mayor Bading Escalante daw siya man ang nagpakuha sa statement sang bahin sang United Negros Alliance K5 Ross. So laton ka lang ha, basi kung na sa pila ka mga inadlaw, pila ka sman na may ara na sila sang final decision kung sinogid kay Kifab Ross ang ang itugpo nila ka Kifa Broads. Pero may mga nagaginuwa naman yung mga spekulasyon kag pagpuno-puno Kifa Broads na ang matandem. If ever ka Kifa Broads yung nagagawa ng angalan si Mayor Rene Agustilo sa pagkakwane, posisyon sa Vice Governor Mayor Rene Agustilo sa San Carlos na pwede itandem. Siling atok mga angalan nga nagagawa sa UNEGA, Mayor Bading, Congressman 30, kag Congressman Jeffrey Ferrer. So, pero wala pa gin sa Japan kay Kifa Broads ang final decision. Kulato na. Ang final decision sa UNEGA kung sino gid ang ilamanok sa pagka-gobernador kag vice governor Kifa Broads.
1: Sige, salamat gid kay Kifa Chester.
5: Sige. So, report naton diri sa may norte nga bahin sa Negros directamente diri sa siyudad ng Cavite sa Kifa Chester Jan Roque para sa Antonio Brita, serbisyo publiko kalingaan sa Negros, K5. News FM.
0: K5 News FM. Live report.
1: Among gid nga salamat kay K5 Chester John Veronque. This time i-check ko basic kay K5 obre. Kahit kalaw o isang bata o hambal pa sang nanay niya ginaginbasa ko ni mo niya nagapangkimpit pa ni Shantis ka tapos nagatubang sa spiyo tapos naglakat kami ahay masubo ni nga bagay kag may handom pa ning bata tani kag honorable student pa ni ho ining bata. I-check tabi si Kagipeb Obre, paano man, ano-ano na da nga lugar nga kusog ding kilat na. Kagipeb Obre, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
1: Kagipeb Obre, ibalita mo!
6: Kagipeb Ross, mayong hapon, kagsatanan nato ng tagpalamati, no, patay, gitining isa ka 11 anyos ng honor student na matapos nga maigo sang kilat sa Sitio Candavid, Barangay Tuyom, Banwas ang Kawayan kahapon nga adlaw ka K5 Roads, October 11. So ang biktima ang ginkilala kay alias Marvin, 11 anyos, grade 5 student ni sa K5 Roads, kag-residente man sa Sitio Buklaw, Barangay Tuyom, Kawayan ka K5 Roads. So inang, ang ilang ginhalinan ka K5 Roads sa iyaning utod. Kumbaga, dito sila halin, and then paghalin nila ka K5 Roads, wala pa sang ulan. Subing pahayag sa mga iloy nga si Nida Lubaton, 57 anyos, gikan sila sa balay sang iabata sa Sitio Candavid kag magapauli kun tani sa ila balay sa Sitio Buklaw. Iya ginpahayag nga antes pa sila naglakat si Marvin nagatubang kini sa espinyo kag K5 Road sa nagbutang sang kimpit sa iya buhok because ang iya sini nga bata kag K5 Road sa dumidyo babahin on bala kag K5 Road. Ginpahayag niya man nga miyembro sang LGBTQ ang iya sini nga bata.
1: Uh-huh.
6: So babahi pa siya payo and then ng perfume kag ng hagad uli kayang
1: oh,
6: iya. But nagapanguma mo. So from sila sa balay sa iyang magulang kung magpauli sila gapang lakpon sila kag hapito ng ila amay nga nagapanguma. So amo tong purpose niya kay K5 Roads nga nang hagad siya pauli siya nga iloy kag hapito na lang kakani iya sini nga amay nga nagapanguma. So plakat nila kay K5 Roads wala pa nagaulan. So and then nagapang lakpon sila samtang nagapanglakaton ginabulubanta isa ka dupa lang ang antad sang iya iloy sa kay Marvin isa ka dupa bali una si Marvin lakat ka K5 Roads
1: gasunod ang iloy
6: gasunod ang iloy
1: uy
6: istoryahan ay pagani sila kay K5 Roads nga naghambal ining si Marvin nga baklan niya kung tani isang punch ining bataan niya buwas nga adlaw kay sulubon niya bala kung tani kay K5 Roads kung mag civilian day sa ilang eskwelahan. So, gulpiyada lang kay K5 Bros nga nagpangilat sang tugtugdo. Actually, kahapon K5 Bros, grabe ang pagbubo sang ulan diri sa Sur. Diri sa Parantila na batyaga namon nga nagpangilat at nag-off-air dahil kami temporarily because nagpangilat kay K5 Bros.
1: Mm-hmm.
6: So, pangilat, nakita na ang iya nga bata na tumba. Abi niya ka K5 Bros na ano lang bala na dasma lang. Pero pagkatugay-tugay doon, nagtabog siya. Kaya di pa mangkot na siya naman kay K5 Roads, na ba't siya ganyan man kay K5 Roads ang impact bala sang pilat. So hambal niya, abi niya na dasma lang, and then paghikap niya kay K5 Roads, gakabat siya ganyan, nga dumigay na kalatay bala kay K5 Roads sa iyang buhok, sa iyang ulo.
1: So ba si ano pa to ng kwan pa to sang kuryente kay K5 Obre?
6: Yes, amo to.
1: Oh, that's why nga daw ga kwan man sa iya, kalabuot man sa kahit isipon mo. Pila kalibo nga bultahi na K5 Obre mo?
6: So, ging tandog yung K5 Roads ang mga dubhan sini doon nagagiyok pa ang nagaging hawa pa ang ilang bata. Kaso, puso-puso kayong ulan ni K5 Roads. Kag ang lugar ni K5 Roads, nang sprudlon siya bala, patuhon ni K5 Roads, ang may dutay lang, may mga panimalay, pero lagka bala. Ito hindi man sa open field ni K5 Roads, pero may mga tubuhan sa gilid. So, ginipugos ni Nida, niya si nga bata, apang mo to, nagkakabatsyagan niya ka K5 Roads nga may nag-ground, kag nakulbaan siya bala ka K5 Roads, basi iguon siya ulit sa kilat. So, amo na nga nagkamang siya balik sa tubuhan, sa kilid, kag nagsaka sa nubo nga kahoy, agod magsinggitan sang bulig ka K5 Roads, apang bangod sa kabaskugon sang ulan, yung pahayag niya nga wala sang pinakabati sa iya. So, ang balyagan ni K5 Roads, ang iya nga bata, pertigin ni kabuot, kag bala ka K5 Bros ang wala gid bala ka K5 Bros nagagato kung ginagabully bala sa eskwelahan. Kag isa pa gid kabagay kay K5 Bros nga hindi niya malimtan, kuno siya nga bata amo na nga ang pagpangako bala sa iya sini nga bata nga magtapos gid sa pag-eskwela kag agud mapuligan sila sa pagpaduhon kay K5 Bros sa mga pagpaduhon. Pagina, grabe ang hilibion sining iloy bangod sakit kaayo sa isa ka kay
1: sige. Nagakondol kita sa pamilya. Salamat gid kay K5 Bros.
6: Thank you so much kay K5 Bros sa mga nang balita nga madulong naton gikan diri sa sul nga bahin sa Negros Occidental. Report gikan sa patrol inis kay K5 Bros kanya para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko galingawan sa Negros K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Obre Suspenye. This time, i-check ta sinong naka-standby kay K5 Rimwell. Hibalaon tabi si kay K5 Carla, no? Kay dito mismo sa may siyudad sa Talisay, no? May suspitsado na tukuno sa pagpanglutang, no? I-check tabi ang update, no, sa kasong pagpanglutang sa may siyudad sa Talisay. Ang balita ni Kiki 5 Carla, dulumas kalawan sang may TC, Dial Calime Base, Vitamin C, nagkababakod ka nagpabdik sa atong sining immune system. Si Ma'am Bings Delfino, Robert Fulhensio, Susana, Maying Hapon, Zilia Velches Escamos, Julie Novian Mugdang, Papang Ju Galuna, Yan Mundihar, Kuya, salamat gisa Mr. Brosta. I-brost mo ang sarap. Salamat sa mga sponsors na to. Naran ha? Si K5 Carla, Defensor Longa.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Carla, ibalita mo.
7: Yes, mayo nga po, nagka-K5 Rod, kag sa itong sinima ka K5. K5 Rod, mayaran na sa persons of interest nga itong sinikapulisan sa Bacolod City Police Station 8, no? Sa isa ka ay insidente nga nagluntad sa may purok mabinuligon bangga aning barangay Pahanukoy sa syudad sa Bacolod sa tinaligtan ng Oktubre 9 kung sa diinti isa diri si alias Boyboy ang ginatiro patay ka K5 Rod nga residente man sa nga nasambit nga lugar. So wala pa diri sa gihapon na kilalaan ang persona nga nagatiro sa iya kay K5 Rod. Kiti sa aton sini nga pagpangusisa sa aton sini kapulisan sunod kay Police Captain Patrick Paul Lacandula, hepe sa Bacolod City Police Station 8, nagatambay ini ang persona sa Changi. Kiti nagaulan-ulan, nagpasilong ini siya, nasanginali na lang ini siya nga ginpalapitan kag gintiro o kung ginlutang patay kay K5 Rod. So sa karon ti wala pa gid sang may natumod ang aton sini kapulisan nga motibo, pero ti may ara na ini sina nga ginala tao kay ti sunod diri sa ila sini nga pagpangusisa. May ara ini sila sa impormasyon nga ang ini nga persona o

0: si ka K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
2: Sige, wala itong talamay kay K5 ha. Ang pinakauling investigation sa kasong pagpatay. But anyway, side low kita kay K5 Wilson Villana. Ining mahinay nga pag-responde kuno sa 911 hotline. Huwag ginareklamo. Alkalde, kagdiyari mo, may patags na tabo. I-check tabi. Kay my goodness, o nakabasa kita sa mga pipila ka mga reklamo online. Kaligin himo niri ang 911. May kasabat o doon problema. Ang ga-responde na naman. Kay K5 Wilson, please standby.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kay K5 Wilson, ibalita mo.
3: K5 Roads, kulata naman no, ang kidnagatan sa 911 hotline sa social media. Hindi matapos, no, pila ka mga bakulod noon ang nagpahayag no, ako nagpabutsyag sa ila sinipagkadismaya ang 911 hotline K5 Roads. Inibangod, gati may ara, matandaan na to, ligat K5 Roads, may isa ka sa post no, nga nagtrending online nga may ara, tani isang kinahanglan nga respondihan, diribahin sa may Bacolod City Public Plaza, apang sa pagpanawag ka kay K5 Roads sa 911 bao isa ka oras pa ang kinahanglan
2: at
3: pag-abot ang ambulance no halin sa command center kay K5 Roads.
2: Isa-isa honta kay K5 Wilson. Pag dial mo kasi dial mo sang 911 matik may kasabat na yon.
3: May masabat na sa imo anay kay K5
2: Roads okay.
3: Nga required sang NTC na so kinahanglan kina siya to press 1 blah blah blah.
2: Oh okay. So pero meaning may kasalo na yon live agent.
3: Iridirect ka na dayon. Pag press 2 mo, hiligay nun. Pag 2, hiligay nun. Ang proceed mm-hmm. ka na dayon sa live agent na nasa dayon kay Febrons nga mm-hmm. makiter. So, according dito sa my post kay Febrons, nagsabat man ang kwan, ang tawag sinigani, ang live agent. Ugaling lang, naghambal ini siya sa caller na wala sang available na ambulance that time kay Febrons. Why nga ti malawigan pa nga to isa ka oras.
2: So diretaya kay Kipe Boson kay sining ko na isa-isa hunta. Meaning bakod nang 911. Dapat hapos na lang magtawag, hapos mag-coordinate, ha? Hapos magkakuha sang live agent, hindi na tayayawan paya tawag. Dire na lang kita sa pag-responde kag kung paano i-handle sang live agent ang tawag. Okay, dire na kita sa may pag-handle niya. Anong hambal niya?
3: Ang hambal niya kay Febrol sa caller nga ti why pa sang available ka ambulance mahulat-hulat lang anay or
2: okay.
3: If ever kay Febrol makatawag lang sa iban pa nga unit like Amity, Chamber or diin pa da, nga pwede makaresponde kay Febrol.
2: Ay, so, siya gasugo sa caller nga manawag mo na?
3: Yes, siya ang
2: gasugo. Oh. Do may something wrong kung nakita, Drea, no?
3: Kasi Febrons, kabalo ka kung ano na napisara na to. Ang una nga picture kasi Febrons, dulom ang nagatungkaya pang mga pasyente sa motor, nagkakaya sa dalan. Dulom pa kayo kay Febrons. Kuha ang pasyente, sanag na.
2: Sus, my goodness,
3: Nag-ano na, nag-wave-wave na.
2: Ang aton nga mga live agent, are they trained to baton o receive sa mga calls just like sa amusin nga may emerhensya?
3: Yes, K5 Rose, training na sila. Kag hindi na yan pwede, kay K5 Rose, kaya mag-cater ikaw sa tawag, wala ikaw sa training.
2: Paano nga training?
3: Waay kita kabalo sa specifics kaysa training kay K5 Rose, pero may kwaon, ina sila nga certificate halin sa department.
2: Hindi ang akon, balaba, si kung ga-training na sila nga amula ni gamito nila, ang tools nila, i-transfer, sige lang, hindi lang ko yung mag-discuss regarding sina. Salamat, you know. Bodo may pilit ko di from NPC, oh. Thank you so much. Salamat, K5 Red Salgado. Oo, dulungan niya ko di pilit sa kakilog, kagkalamay, 5 kilo, you know. Panghatag ko ni kasing ko para hindi masaka blood sugar ko. But anyway, sige lang, i-check mo pa ni, update mo ni, kung ano ang protocol sang live agent just in case nga wala sila sang ambulance, anong dapat nga paghimuon nila, are they allowed nga magtawag sa mga private groups, no? Nga mga rescue, nga makabulig, or i-push back nilang customer, nga hambalo na nilang, I'm so sorry ma'am, we cannot help you. So please dial sa
3: kung
2: ano to?
3: Mo ginanatapo ka kay Febrons, hindi tayo siya sa agent kaya matawag lang na, sa iban pa nga units.
2: Kung ano ginatawag na kabalo ka kay Five Wilson, if you

0: are not going to take the call and if you're not ready to take the call, gamiton mo gidyang way nga para imo pagkwaon o push back mong customer. Tanan na lang issue, ihatag mo. Sorry ma'am, I can't hear you. Oh, bye.
1: Hindi na ko na yan maglalis.
0: Oh, 12 years. 12 years na nga naagyan. Pero wait, wait, taga-amusin na ah. Ayaw. Magambal ka mo. Oh, ina lang ga, tawag pa lang garing pa lang. Di pa mo ka pa na dyan sa recording mo. Oh, thank you for calling 911. Toot, toot, toot, toot. Oh, utod na galing customer.
1: Kabalo ka kay Fayos Kagina na istorya naton siya Dr. Laarni Purnan, ang head sa nga CTRMO nga mo nagauyat no sa nga headman sa 911 diri sa siyudad sa Bacolod. Ang ihambal bag-o lang kay Fayos nag-dispatch siyang duha ka ambulance, that's why nga that time wala man sa ambulance nga available.
0: Okay,
1: amo na according naman niya sa kay Mayor Greg Fayos nga ginatan-aw man ni nila investigate man nila, pero isa sa mga challenge kay Fayos nga nagalimit sa service ang ambulance sa Kipay Rolls is ang mga stretcher man. So, ang stretcher, ang concern kay Kipay Rolls, may ara siyang nagkakaigo ng mga stretchers ang siyudad sa Bacolod kay Kipay Rolls. Ugaling lang, tion nga madala mo ini siya, like for example, sa Corazon Luxin kay Kipay Rolls, hindi pala pwede ng emergency case kay Kipay Rolls, kuhaan mo stretcher. So, mahulat, kinaanay na ang stretcher sa emergency room samtang ginahulat pa nga ma-admit ang pasyente. So wala sa may nagakolekta na sa stretcher na kay Kiferos hasta magkaladula na dira sa Corazon.
0: Ay, tuod!
1: That's why nga gina-address ina sa nga LGU sa karon kag naga-assign na sila sa nga personnel dira kay Kiferos na mangolekta sa mga stretcher sa siyudad sa Bacolod. Kaya nakakadula galit niya kay Kiferos kay wala sa holding area sa nga stretcher.
0: Timining! So, kung maghambal si Mayor nga may nagkaladula, may nadula na eh!
1: Yo, may nadula na gitay, eh. May nadula.
0: Nasa ano?
1: Ang stretcher. Sabihin mo na, sabihin mo na. Kung anong gusto ko.
0: Ayo, timayo ka na talupangdan ni Mayor Greg, which is very good. Nga butangan niya dat tao kag iti kada permit sa ospital sang una kag Gibson hindi pa mabaton sang ospital kay ti kulang ang ila katre, kulang ila stretcher, igna butang Japon sa ambulance da. That's why ang ambulance pa naka pull out. Kay why pa ma turnover ang patient to the hospital. May amo nang mga instances mo. So sa mga wala iya nakabalo na ti makumod ng tanga kumod, pero ti dapat tani mayara gidya roving no nga pang transport bla. Galing problema sa ospital mo iway pag ibichindian kay Gipabuson, gamay ko lang ipaichindi para maichindi man nila. Sa ospital bi manawag ka na sa ospital mo. And then ang rescue manawag na kung kwaon nila ang pasyente. Kung gisa may mga times pa na nga pag-abot sa ambulance, hindi pa pagkwaon sa ospital kay damo-damo na pasyente. Mangita pa na yung crew, manawag pa na sa mga private hospital, istoryo ng pasyente, pwede ka to sa private, kay alang-alang sa publiko, damo na kalinyada, di ba pasugot na lang na, sige, dito na lang sa privado nga hospital, that's the time nga mabuyan sa ambulance, kay alangan man na iwigit sa ambulance sa hospital, nga way maging baton sa hospital. Oh, hindi na, may mga protocol na, boss ba, discuss na kay naka-ichindi, tas na amo na nga mabagay, kay ang problema, subong, nagasinyas na si Kaki Five, Raymuel.
1: Ako lang man, isa lang ang sigurado ng Kifebron. Kung ano kasanag sa pagka-orange sa stretcher, amo man ang katulong kung matula ang stretcher sa emergency room. Kumalitahin ka sa Bacolod City Government Center.
0: Sunuganon.
1: Sa My PC, distribuyo ka si Tech 700 at nilaman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita.
0: Di man. Utod ka man, Rimwell, lang likatapat mo. Salamat gi mga kakipay, basi ako naman karumaot dan. Sa ngala naman sa bungkus nga pwersa sa K5 News FM, sa amusin nga Chief Executive Officer, Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimwell, K5 Idrian, ako naman si K5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Masami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila isang nagligad sikisakit kaya katama tiyan ba siyang tiyo ko ito Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day tatlo ka adlaw wala ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Salit si Jay una yan iwang-iwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pag no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap, mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap,
9: mabakan sa mga butika.
2: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: Pilipinas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Importante magali. Dok, may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
3: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod. Bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Squalene Capsule. Spore Biotics na ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
4: Ka! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM, Lasay Stress sa gabi.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Free Bio Evening Newscast.
10: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Lunes, Oktubre 12, 2026.
1: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
0: Sa mga headlines kag ginadulong sang MyTC ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, bangod sa selos, lalaki ginbuno patay sang anay karelasyon sang iyan nobya sa Kawayan.
1: Sa balitang nasyonal, Vice President Sara kag Senator Go nagapanguna sa Pulse Asia Survey para naman sa 2028 nga pinili ay.
0: Sa balita international, 139 ka migrant patay sa naglugdang nga bangka sa Djibouti.
1: Sa balitang sports, Alex Iala magkatubang si Shihan sang China sa first round sang Wuhan Open.
0: Sa ato naman, balita entertainment, Yasmin Curdy dako nga inspirasyon ng iya mga bata sa pagkuha sang abogasiya. La size 5.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
3: Isa ka bagyo ang ginabantayan subong sang pag-asa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa ang bagyo nga isa subong ka tropical depression nang ulihin nakita 2985 kilometers sidlangan sang Central Luzon. Wala pa sang may ginpagwa nga forecast trap para sa bagyo apang nagahulag ini subong padulong northwestward sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. Malayo man ang bagyo subong kag hindi ini makaapekto sa numan nga bahin sang pungsod. Apektado naman sang easterly sang madakok nga bahin sang Pilipinas, partikular ang Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, kag mga nabilin nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila. Maka-experience naman sang mainit nga panahon ng nasambit nga mga lugar apang posible sa gihapon ng mga pagulan, partikular sa hapon kag gabi. Ang Batanes naman kag mga isla sang Baboyan na maka-experience sa mga paggalom nga mayupod nga mga mahinay nga mga pagulan bangod sa epekto sang northeasterly wind flow. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod na maka-experience sa maayong nga panahon apang posible sa gihapon ng mga pagulan kag pagpangilat bangod naman sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ng partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta ng mga pagulan bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang ngera sa 24 degrees Celsius sa kagaon kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay 7 kag para na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, tatlo ka persona dakop sa drug buy bust operation sa Bacolod. May kampiyon nga balita si ka-K5 Michelle Patino.
5: Tatlo ka mga persona ang arestado sa ginpatigayan nga drug buy bust operation sa makatapos ang Station Drug Enforcement Team sa Police Station 2 sa Barangay 2 kainas ang kaagahon Oktubre 12. Ginkilala mga naresto nga Sanday alias Gina, 37 anyos, Lito, 27 anyos, kag si Bogart, 31 anyos. Sunod sa mga kapulisan na recover sa mga sospek ang pito tanan ka mga sachets ang ginapatihan Shabu, isa ka coin purse kag ang buy bust money nga 500 pesos. Ang nakuha naman nga droga ang nagabalor sa 27,200 pesos. Kaso nga paglapas ng Section 5 kag 11 sa Article 2 sang Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pasaka batok sa mga sospek. Detinado na karon ang tatlo sa Police Station 2. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500 MyTC kag D3 Bio. Ako si ka-K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang pagpatay si isang kalalaki sa may barangay Panukoy, mayara na sang persons of interest. May kampiyon nga balita si ka-K5 Carla Defensor Longa.
6: Gipahayag ni Police Captain Patrick Paul Lacandula
4: hepe sa Bacolod City Police Station 8 nga mayara na sang persons of interest angod sa pagduthang sa isa kalalaki sa Purok Mabinuligon, Bangga 6, Barangay Panukoy, siyudad sang Bacolod. Madumduman niya ginlutang patay ang isa kaula pa makilala niyong suspetsado ang 37-anyos nga biktima nga si alias Boyboy sa Tumbiyernes, Oktubre 11, samtang nagapasilong sa isa katsangki kung sa di nakaangkon ini sa pila kaigo sang balas sa ulo. Sunod kay Lakandula, ila ginalantaw kung may kaangtanan ng krimen sa kaso sa biktima sa barangay angot sa pagpangawad kag sang tinalikdan man nga pagpanlutang sa lugar. Apang, padayon pa sa karon ang investigasyon sa otoridad agud nga tigayon nga mahibaloan ang motibo nga gitunaan sang krimen. Ining balita nga dulong sa inyo sa Direx 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Sa dugang pa nga balita lokal, bangod sa selos. Lalaki ginbuno patay sang anay karelasyon sang iyan nobya sa Kawayan. May kampiyon nga balita si KK5 Aubrey Suspenye.
6: Patay ang 34-anyos nga si Elmer Pilio matapos ginbuno sang anay karelasyon sang iyan nobya sa Puro 4, Barangay Kaliling, Kawayan, las 5:40 sang hapon, Oktobre 11. Sunod sa Kawayan PNP, nagapundo ang biktima kang iyan nobya sa gasolinahan sang gulpi lang ginpalapitan sang sospetsado nga si alias Alfer, 40-anyos, kag ginbuno ang biktima gamit ang 12 pulgadas nga kutsilyo. Gindala sa ospital ang biktima apang ginbawian ini sang kabuhi. Sunod naman kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe sang Kawayan PNP, 15 katuig nga nagupod ang babae kag sospetsado antes nagbulagay. Kag nangin live-in partner sang biktima ang babae. Sa karon, padayon ng hot pursuit operation sang kapulisan samtang handa naman ang babae nga magpasaka sang kaso batok sa sospetsado. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balita ng lokal, LTO NIR nagkatala na ng magapapanaog sa show cause order sa driver sang taxi nga nakalasak naman sang lalaki sa may dalan sang Araneta. May kampiyon ng balita si KK5 Red Salgado.
7: Magapapanaog ang LTO NIR sang show cause order batok sa driver sang taxi nga ginaligar nakalapak sang isa ka lalaki nga driver sa motorsiklo sa ini ang naglabog sa dalan sang masagidan sang tricycle pasado launa sa kagahon Oktobre 12 sa dalan Araneta parte sa barangay 39, siyudad sang Bacolod. Ginklaro ni Attorney Jet Kuno, Regional Director sang LTO-NIR, nga wala sang limit ang edad sa pag-drive sa salakyan basta masarangan ang pagmaneho at mapasar ang examination sa LTO sa pagkuha sa driver's license. Sa inisyal informasyon gikan sa kapulisan, magapasaka sa kaso, gimata sang driver kamotrosiklo nga nalasakan batok sa 72-anyos nga driver sang taxi.
8: Niya si wala man nag-specify sa ato niya na may age limit ang pag-drive or acquire ng driver's license. No? So, pasin na pasar niya man ng senior no? Pag-drive niya sa ato driver's license. And dahil namin nag-iit nga may 5 years, may 10 years na kitaya nga validity ng ato ng driver's license. No?
7: D3 Bayo Evening Newscast. Dinis sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant. D3 Bayo Evening Newscast.
0: Lasay stresse kag sa mga detalye na sang aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, ginpakita sang anay bodyguard ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co sa Sandigan Bayan ang video sa di nakita ng madamo nga maleta nga ginaligar puno sang kwarta nga gin-deliver sa puloy-an ni anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Sinig nga Lunes nanging testigo sa unang adlaw sang bail hearings si ni Romualdez ang anay bodyguard ni Co nga si George Villalon Jr.
0: Suno kay Villano Ukon Villalon, siya mismo ang nagkuha sa nasambit nga mga video nga nagalawig sang 13 ka segundos sa salas ng puloy-an ni Romualdez sa McKinley Road, Forbes Park sa Makati City.
1: Na-record ang nasambitan nga video sang nalikdan nga Nobyembre 21 tuig 2023.
0: Gin palagma ni Villalon nga sa sininga adlaw naglabot sa kapin 20 ka mga maleta ang gin-deliver sa puloy-an sang anay House Speaker nga si Romualdez.
1: Nagikan sa kondominium ni Zaldico sa Horizon Homes sa tagig ang nasabitan nga mga maleta.
0: Gin bulgarma ni Villalon nga ginpadala niya sa Messenger ang video matapos nga wala niya masabat ang tawag sang iya asawa las 12:59 sang hapon.
1: Gin palayagma ni Villalon nga naglahog pa ang iya sining asawa nga iya na lang ang isa ka maleta.
0: Gin pasiguro man ni Villalon sa Sadigan Bayan 3rd Division nga kwarta ang unod sa mga maleta bangod nakita niya ang isa ka maleta nga ginakayos ang AD Zaldico nga si John Paul Estrada nga hindi masira gani klaro nga nakita ang unod sang maleta nga puno sang kwarta.
1: Samtang naging kumpirma naman sang prosecution panel nga hindi na igapatawag bilang hostile witness sa iya sinikaugalingon ng impeachment trial si Vice President Sara Duterte.
0: Sininga Lunes, Oktobre 12, ginpalayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan nga nagpatawag na sang hostile witness gikan sa opisina sang Vice Presidente apang ginpalayag sang witness sa trial nga wala sila sang hibalo sa mga aligasyon gani posible nga iniman ang himuon sang Vice Presidente.
1: Nagapati si Capunan nga hindi man mapaathag ang Vice Presidente sa Senado o kon sa publiko, kundi ang magsabat lamang sang hindi ko alam.
0: Ginpalayag man ni Capunan nga manginusik lamang sang panahon para sa prosekusyon ang pagpatawag sa Vice Presidente para sa impeachment trial kung nakahibalo na ang panel sang mangin testimonya ni Vice President Sara Duterte o kung na mangin testimony ni Vice President Sara Duterte.
1: Sa dugang pagkababalita, nasyonal mabuhi na naman ang presyo sang diesel sa Martes, Oktobre 13.
0: Sino sa Department of Energy o kung DOE magalabot sa tub-tub 3-1 kada litro ang ipatuman nga rollback sa presyo sang diesel. Sini nga semana, samtang madugangan na naman ang presyo sang gasolina sang 1.56 pesos kada litro.
1: Madugangan man ang presyo sang kerosene sa bugod Martes sa mga 1.67 kada litro.
0: Yan paathag sang DOE nga nabuhinan ang presyo sang krudo sini nga semana bangod sang agreement sa Group of 7 o kung G7 countries nga i-release ang emergency oil reserves.
1: May contribution man sa price rollback o kung pagnubo sa presyo sang diesel ang agreement o kung kasugtanan sa tunga sang Amerika kag Russia.
0: Sa katapusan nga balita nasyonal, nagapanguna sa survey sa Sunday Vice President Sara Duterte kag Senator Bongo sa ginpatigayon nga Presidential Preference Survey para sa May 2028 election sunod sa Pulse Asia Research Incorporated.
1: Sunod sa survey nga ginpatigayon humalin si Tiyembre 17 top 24, nakakuha sa 50% nga rating si Duterte. Samtang yara man si ikaduwa nga pwesto si Lenny Robredo nga may 26% kag Rafi Tolfo nga may 12% nga rating.
0: Si Vice President naman nakakuha sang 31% nga rating o kung sa Vice President naman nakakuha sang 31% nga rating si Go samtang yara sa kaluha nga pwesto si Robin Padilla nga may 19% tagba makino nga mayara sang 17% nga rating.
1: Ang survey nga ginpatigayon mga 2,400 ka mga Pilipino nga nagaedad 18 anyos pasaka kag mayara sang negative plus 2% nga margin of error kag 95% confidence level.
2: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Lasay Jesse, siyate kagpara na sa aton balita international. 139 ka migrant patay sa naglugdang nga bangka sa Djibouti. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
9: Patay ang 139 ka migrants, lakip na ang 15 ka minor de edad matapos maglugdang ang isa ka bangka sa baybayon sang pungsod Djibouti. Suno sa report sa International Organization for Migration, nagluntad ang trahedya sa kadagatan samtang nagapadulong ang sakayan sa Yemen halin sa Obak. Sa pihak nga bahin, 82 ka pasahero ang kumpirmado nga nakaluwas samtang 84 naman ang padayon nga ginapangita. Nahibaluan nga naghalin sa Ethiopia ang mga sakay sa nasambit nga bangka. Kagbase sa pahayag sang otoridad, posible nga na-overload o kung tuman kapuno ang bangka nga may sakay nga sobra 300 ka individual. Kabangdanan nga nagtaog kag naglugdang ini. Kada tuig, linibo ka mga migrante ang naghahalin sa Djibouti kag nagatabok sa Bab el Mandeb Strait padulong sa Yemen. Iniagod makapalagyo sa kapagyadohon kag mangita sa bag-o nga palangabuhian sa Middle East at pisar sa tunga sa nagapadayon nga kinagamo. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag talingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Alex Ayala, magkatubang si Shi Han sa China sa first round sa Wuhan Open. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranwes.
10: Pagbangon sa Pinay tennis star nga si Alex Ayala, ang Chinese nga si Shi Han sa unang round sa Wuhan Open round of 64. Magapaindisanay ang duha karon das 8:40 sining gabi sa Dongfeng Boya Center Court. Ginalauman nga mangin medalagon liwat si Yala matapos ini makadaog sang bronze medal sa bago lamang natakop nga Asian Games sa Japan. Mas ginpili sini nga irepresentar ang Pilipinas sa Asian Games sang sa maghampang sa China Open sa Beijing. Nagabot ang Pinay sa China sang Biyernes. Para sa Balitang Sports, nga gidalong sa Klinika D3 Bio DTX 500, my TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranwes. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Yasmin Curdy, dako nga inspirasyon ang iya bata sa pagkuha sang abogasiya. May kampiyon niya chika si kag K5 Lori Gamboa.
11: Ging pahayag sang aktres nga si Yasmin Curdy sa Chika Cart sa tong tilalikdan nga semana nga isa sa mga nangin rason kun nga nagkuha siya sang kurso nga abogasya amo ang iya subang nga anak nga si Ayesha. Nga suno sa iya, nakaagi sang malala nga bullying halin sa mga classmates sini. Suno sa aktres, hindi lang lahog-lahog ang nagyad sang iya bata sa natabo nga bullying bangod nga kinahanglan gid nga mag-agi ang iya anak sa therapy agud mabulong ang grabe nga anxiety attacks kag panic attacks siniya. Ginpahayag man sang aktres nga mayara tion nga halos duha sila ka semana nga nagtinil sa ospital bangod nga nagasuka kag nagalain ang chance ang iya bata kay gali epekto na ini sang bullying. Ginareklamo ini ni Yasmin sa eskwelahan apang wala may nagsapak sang iya nga concern, rason nga nagdesisyon siya nga ipalambot na lang sa Department of Education. Isa man sa dako nga rason kung nga aluyag tun-an ni Yasmin ang laye, amo ang agod nga maprotektahan niya ang iya bata kag ang pamilya niya. Ilabi na nga yara siya sa showbiz industry kung sa diin hindi malikawan ang maharast o kung maabuso sila sang iban nga tawo. Para sa balitang entertainment, ina si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Subong ka K5 Roads, grabe nga daan ang bullying. Actually, hindi ni si Yasmin lang ang isang artista nga nagreklamo. Si gani, Albert.
1: Prone sila bi sa mga husga.
0: Sino gani, Albert Garcia. Si Albert Garcia, may artista bang
1: si, ano?
0: Si, basta Albert something.
1: Nga subong politician
0: naman. Politician naman siya.
1: Alfred.
0: Alfred. Alfred. Oh. Albert.
1: One of my, ano, may idol.
0: No?
1: Alfred. No, I don't know, counselors.
0: Oo, bala. Doon si Hal na siya. Kaya nakita ko ng interview niya, duwa sila sa Gimisis, nga grabe man ang struggle na nila, kaya nagpasakaman na sila kaso, tungod sang bullying
1: prone
0: sa bata.
1: Sila BK, siyempre, especially sa mga role nila, sa trabaho nila, especially si Alfred nga dati lumilig ba lang walau ka naman,
0: nadamo ka lang na balaan. Tiyan mo na ng mga kabataan subong. I-check nyo mga bata nyo ba sino ginabuli sa mga sa school or kung sino da. Hindi na daan subong namin ang epekto sang bullying. Si Yasmin, nagkuagid sang law.
1: Yes. Sana all.
0: Eskwela siya. Uh-huh. Parang kabalo siya sang laying na maprotektahan yung iyang bata. Pero dali lang gid bala. Ano na naman
1: ini? Di okay to do na happy ka nga waya nag roll back ang imo sining gasolina.
0: Sakit ang ulo.
1: Pero do bitin ka pa no? Ani gini mo lang pulo pesos no? Kaya mo pa yam. Kami alipay na 3 pesos nga may roll back sa diesel.
0: Mayo.
1: Oh, imo ya bisan 5 pesos pa.
0: Ano ne? Yung litro sang 1.56.
1: Pero overall taas kami Japan kay ara na kami sa range 92 to 94, ikaw ya 91. 90 to 91.
0: ang bala ko mo dahil nagpagasolina na ako kagina kayo mas ma-roll back. Grabe mo lang. Isa ka, Diyos ko,
1: 91, ganun sumong inyo. Ti masaka, mga 92 na nang inyo next month. Ah, next week.
0: Mamuyong nilang kita ni Goro, no? Ah, diba?
1: Grabe nyo, isa ka litro, pila na sobra na isa ka kilo ka bugas.
0: Gani! Malmahal!
1: Pilang kilo sa bugas? 60?
0: Pero before tabala mag-end ka kay Febros, ano nang mahambal mo siya hambal ni PBBM? Nga mabakal ko no, balde?
1: Balde?
0: Oo.
1: I don't know, hindi lang ko gusto mag-quan, pero tido ka, ano, gid, ka inappropriate. Kaya bisan si Claire Castro, ginabalan niya.
0: Oo.
1: Nga, kita-kita lang itong nabalan nga, ano, tumando. May word nga ginagamit sa kay Vice.
0: Kay Vice President. Oo.
1: Buwangon.
0: Buwaon.
1: Buwaon.
0: Meaning ko na sa Ilocano, liar. Ito ka mo na sinungaling.
1: Buwaon.
0: Muna ba?
1: Nga, ginkuan mo yan.
0: Hambal sa aton lang ito na doon. Ginahambal mo sa ila. Mamaya mag-uusap tayo.
1: Ayo.
0: Hindi ba si Madam Claire?
1: Pero sa balde-balde na, I don't think so.
0: Ano nga balde ngayon? No? Balde sa biskuit?
1: Hindi nga ako. Bakal na lang ako ng balde. Salod sa ulan.
0: Ay, ang bot sa inyo. Nakabala ka mo daw. Mabati ka mo or hindi. Basta tuluan ka mo paano mag-filters ng tubig. Tuluan ka paano mag-filters ng tubig. Saan siya? Mga ka-K5, umuyan itong dalag ko ng mga balita sa mga Lunes, Oktubre 12, tig 2020 sa AS.
1: Bantay mga boss, ngadlaw ang patibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magasunod na ang Larga Visa Program ko upo si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero unong istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: O galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Sa
2: akong tutunan,
12: salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Salit si Jake. Una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang buti ka. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
19: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagamang
20: pagpabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
21: Arthritis nagaapekto ini sa musculoskeletal system sang tawo. Kag amo ini ang main cause sang disability sang tawo mag-edad 50 pasaka. Kag kun magbatyag ka sang arthritis, buot silingo, may problema sa imo joints, bangod ang imo galing nga cartilage, ligaments, synovial membrane, may problema bangod sa kakulangan sang fluid, autoimmunity, infection, ukon ang pagtingob sa mga factors ready. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Bangod sa multiple functions ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, ang aton lawas na gabakon, gani ikaw kung nagabatsyag sang arthritis. I Dr. Pinoy, subong na!
20: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ang bana po MVP sa basketball, sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
23: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
22: Ga! I-shoot na ga!
24: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
25: Number one.
24: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: At exactly 31 minutes past 6 in the evening. Mayong gabi banwa on a Tuesday night. Good evening, friend. Ini ang Larga Vista kagako si Julius Mariveres. Yari ang isa ka pambukas nga video nga talalupang doon karon nga gabi.
1: California. That's where the world's first ever fully autonomous AI-powered
0: robot
1: restaurant
0: now
1: has opened, complete with burger flipping bots.
2: This automated grill gives the meat its sizzle as this restaurant goes robotic.
3: For this burger, it would take about 120 seconds.
2: Cali Express by Flippy is the world's first AI-powered eatery. There's new technology outside the kitchen, too.
4: A cheeseburger.
2: Order kiosks use facial recognition to remember you, your favorite food, and how you like to pay. Then watch the robots work. No humans required.
3: We can't get enough people to come out to work on fryers and grills. They're dangerous jobs. And this automation helps solve a lot of those issues.
2: 62% of restaurants report being understaffed. Industry experts say most of those unfilled jobs could be done by robots.
0: Amoyad to ang unang restaurant nga fully artificial intelligence o kon AI. Bot silingon ang nagaluto sang imong pagkaon, hindi na tawo, robot na. May ara man sang ordering system nga bisan hindi ka na magmuno kung anong gusto mo kanon kung nasa ulo na sang robot ang imo siniluyag kanon, orderan ka gilayon. So amoyad to ang isa ka interesting talalupang don nga balita nga aton sugdan na tonight, ha? Madugay na nga mga tinuig nga nagalalisay kita. Kung bala ang artificial intelligence o kung AI, may ara bala sang epekto sa aton sininga pagpangabuhi, bala madulaan sang obra o kung hindi ang tawo. Subong, dito sa Amerika, klaro na ginaamat-amat na nga bisan ang nagaobra sa mga kalanan o kung restaurant, dulaon na ang tawo kinanglan, hindi na kinanglan, kundi ang ibutang robot na lang.
5: Larga Vista.
0: Pero ariya hindi niya robot lang aton istoryahan. Ang istoryahan taya ang aton naturalesa, Mother Nature, nagpamahog nga mag-aalimbukad karon nga tuig, tubtub pa sa madason nga tuig nga tungod sang Super El Nino. Sa Ilwan Tagilayon, yari ang video, interview ini sa pamuno sang United Nations World Meteorological Organization. Ang muna ginambal ko sa inyo, ang ginareport ko every night, parte sa El Nino, hindi niya kutaw-kutaw. Hindi niya pagpahog lang sa inyo. At diriya sa Pilipinas, ang ginalalisan tasubong kung bala nagakadapat gid man nga magbakal sang balde o kun indi ipahigad ko na iyaanay. Ari kadto anta ang video interview sa pamuno sang UN WMO nano kuno.
6: Celeste Saulo, Secretary General of the World Meteorological Organization. It's great to see you again.
7: It's great to see you. Indeed, being here is a pleasure.
6: Thank you. So we met in Geneva actually at AI for Good. You shared a staggering statistic that 90% of disasters that happen on the planet are actually weather-related. We may be approaching the next set of those, actually, as the Super El Nino forms over the course of 2026 and 2027. First, break down for us, what does that mean? What kind of impact could it possibly have? And what places need to be on alert?
7: Okay, let's start by the beginning and telling this, reinforcing this idea that most of the hazards, 90%, are driven by weather. And so we need to monitor what is happening with the weather. And El Niño is a kind of those signals that we can monitor a long time in advance. What is El Niño? We speak a lot about El Niño, but El Niño is a signal in the Ocean Pacific that it starts to warm it starts to warm and warm and warm up and warm up. And we monitor that over the equatorial Central Pacific. And around May, we already knew that this warming was already in place, but now it has been growing. What does it mean? That the difference between that area and the rest of the surrounding Pacific Ocean is increasingly high, and currently is close to 3 degrees. That's a lot, because to define a very strong El Niño, we need to be above 2 degrees of anomaly between the usual values and what we see. And currently, we are facing into a 3 degrees anomaly in the Central Pacific. Again, how does this translate? Mm-hmm. This is like a warm pool, and a warm pool of water is energy available to drive movement in the atmosphere.
0: Pause kadali. How ang inyo ginalantaw amo ina si Celeste Saulo. Siya ina ang pamuno sa ginatawag World Meteorological Organization sa United Nations or UN. Ang UN isa ka organisasyon sa mga nagkalain-lain nga pungsod sa bilog ng kalibutan. Dala dira ang Pilipinas, but silingon banwa nga mismo ang UN nagdeklarar na nga talalupang doon ini ang nagakatabo nga pag-init, padayon nga pag-init sang Pacific Ocean. Ang kadagatan sang Pasipiko nga amo ini ang ginatunaan sang ginatawag El Niño. Ang epekto, as I have explained over the past few weeks, amo sini. Hindi lang magninit ang ulan, hindi lang mawadaan kita sang tubig nga inugbunyag sa tanom, hindi lang kita mawadaan sang tubig ilimnon, kundi mga tubang kita sang tuman kainit nga palibot, magluwas sina, magapangatubang man kita sang tuman nga pagbubo sang ulan, kon magaulan, tikon tuman nga pagbubo, baha ang epekto sina. Magapangatubang man kita sang mas mabaskog nga mga bagyo. So initanan, abi mo ang El Niño, init lang no. May ara na sang tuman nga pagulan. May mas mabaskog nga bagyo. Amo na ang epekto sang El Niño. Ti malalis ka nga ti La Niña tawag na. No. May ara lugar kay ti sanambal ko na ang tilwa-tilwa sang tubig. May ara sa nasidlangan, may ara sa nakatundan. Tikitaya sa Asya, ang laban nga atubangon ta, natural, amuya ang pag-init sang panahon. Ari padayunon ta.
7: Floods and or droughts can be expected all over the world because of this extra energy that we have available.
6: So the impact will be felt everywhere, even though the water warming is happening in the Pacific Ocean.
7: Exactly.
6: And are we at a point yet where you can predict or forecast what areas might be the most impacted?
7: Yes. Yes, and that's thanks to, I would say, two elements. One of the constant monitoring system that we, under the WMO, we coordinate, and the other is because we have knowledge. And knowledge means that for several years now, we have been measuring different El Niño events. And every El Niño has its own flavors, I would say. So we need to understand that not every single El Niño is equal to another one. But according to our statistic and our knowledge, we expect enhanced rains, for example, in southern South America. And we expect enhanced rains over the eastern part of Africa. But we expect less than usual rains in Central America and also in Western Africa, and particularly in Indonesia and Australia. So as you can follow, now you can see that the teleconnections of El Niño move around the world.
6: So now forecasts are truly only useful if people heed the warning and begin to act. So then how does WMO work with municipalities, countries, to prepare them for this? And what kind of information are you providing along the way?
7: Okay. So the WMO works essentially with the national...
4: Lorga Vista!
0: Ang inyo gin pamatian kag nakita kung ara ka mo nag-monitor sa Facebook, amo to si Celeste Saulo, ang pamuno sang World Meteorological Organization sang United Nations, ang ginaistoryan El Nino. So meaning, ang talalupang dung lang, amuni, padayon pa nga nagainit ang Pacific Ocean. Subong 3 degrees na, mahimo ma 3.1. Timambal ka mo kagamay na magambal ka 3.1 degrees. Hindi ganin na hilanat, hoo. Pero tandaan ta ang ginaistoryahan ta, Pacific Ocean. Minilyon kalitro sang tubig ang ginaistoryahan ta dire. 70% sang mga pungsod sa kalibutan ara sa palibot sang Pacific Ocean.
4: Lorga Vista.
0: Dimudo banwa ang gwa sini ang Pacific Ocean daw amo ini ang kuna sang mga pungsod. Tikun ara ka na palibutan sang nagalabaab nga tubig, natural may epekto gid ina.
4: Lorga Vista.
0: Pero panugod palang ini nga talakayan sa El Nino, balikan ko pa na karon dugay-dugay. Sa iluan ko anay ang report ni K5 Wilson Villena.
4: Lorga Vista.
0: Hindi maintindihan subong ang mga balita. Samtang ang terorismo nagapadayon sa kaumhan, ang New People's Army o kon NPA siguro na supay na bala sang gutom, kulang na sang tubig kiti wala na sila tawo nga pangayuan kag kilkilan nga tungod ginapamatay nila wala tuo. Karon ko na balikan, supay na guro ning NPA, nagakalong na guro ang utok bala sa ilang nga ulo. Pero diriya sa Bacolod may vehicular accident. Dito ya sa sur may ex nga na ex na itos sa ex ang iyang anubya. Patay gito. Pero pakaronan ko ina.
4: Lorga Vista.
0: Ari anay kay K5 Wilson ang vehicular or actually road accident ini. Let's have the details and latest development. Wilson, good evening. Please come in.
5: K5 Jules, okay lang to sa Peter Jules.
0: Proceed, 5x5.
5: Okay, 5 Jules, so alas 3, pasado na 3, no, sa kagahon, sa nagpungkaras ang pila ka mga residente sa nga bagong talang sakop sa mga barangay Sumag at sa Bacolod. Hindi tungod na may nagapanawag sa ilang balay kay K5 Jules.
0: Uy!
5: Hindi tungod niya di Mascara Festival, kundi tungod sa linagapok na ilang napakian agahon, no, sa nga Domingo.
0: Wells, for a while, at di ini ayon sa kung magliko ka pagkadto dito, I mean diri ni sa Sumag ayon nga entrance ang Banoche.
5: Yes, so entrance kita dito sa mga Changi, pero wala
0: ko mga ano kalayo ni halin sa Bangga.
5: Buta na po, mga 50 to 100 meters away.
0: Ah!
5: Lapit lang.
0: Siya. Uy, mga dua kapuste lang, abe. Isa kapuste.
5: Dua kapuste.
0: Sa diin niya, sa wala o konto o?
5: Kung facing ka sa may east, K5 Jules, may left side, sa wala.
0: Ah, okay. Wala kung bukid, kagatubang. Bupwirte. Oo, inarado yagid ang mga nakaparking sa gwa.
5: Yes, kakipay doon sa mga residente, nakibot sila ang aginado sa isang kapit-up na ito ang hindi matubo sa pulo ang mga motorsiklo, lakas mga tricycle, kaga duwa kabalay kakipay Diyos, no?
0: Diyos ko. Pero, Wells, karon ko na katuan ng pamangkot nga ato kamutuya. Di ba?
5: Diyos kay ang iya sini nga balay lapit man dira sa area kundi amon iya na anakyan papauli kita Diyos eh. So amon ni ang iya nga ginapyan at suway nga dira sa area nga ano ang pick up or talking about the pick up.
0: Yes. Diyos. Okay.
5: Bakit ni mga motorsiklo ya mga motor ini sa mga residente sa lugar nga nakaparking sa nga higat sang talan kita Diyos. Apang antes ini siya no makabunggo sini sa mga motorsiklo kag sa balay. Ibungguan niya pa kasi pa Diyos una ang isang katricycle na may karga nga mga duwa ka mga minor de edad kasi pa Diyos, siyempre ang driver, man sige siya nga tres goal, nakaangkod, inisla sa nga kapila sa ilang alawas, maswerte lang kasi pa Diyos, no? Nga duwa ka mga minor de edad, minor injuries malang ang ila sa nga naangkod.

0: Buti after si Turkey produce na mapungguan niya ining price goal na may karga, dumiretso na siya sa portion di kundi ay nagaparking ini ang mga motorsiklo kat nagkundo dito sa portion na makita ka sa video sa palay ka kita Diyos.
1: Ginbowling niya gid.
0: Yes, ang atubang niya sinakakita Diyos na nabalay. Abi mo ko mga simple lang inadra sa tubang. Niya may tatlo na nakabilog ng motor kay kita Diyos kaya naglopot dito sa sulot.
1: Ay, oo!
0: Amo na siya katasi yung iyan sining nga pagpadalagan, no?
1: Licensed nga driver ni eh.
0: Yes, licensyado.
1: Pero ang pamangkot, ano, non-professional, professional o kung student?
0: Professional driver, licensyado siya.
1: Ay, okay.
0: Actually, sa mga residente nga na-interview natin, although hindi makahamba lang ato, sa mga kapulisan kung under, kitman sa influenza nga
1: okay.
0: Makahulubog ng ilinon, kasi wala kita sa device, kasi pa dyan sa pungso, hindi nga Pilipinas, hindi lang sa pakulot, wala kita sa nga bis, ano ganito?
1: Breathalyzer.
0: Breathalyzer, kasi pa dyan.
1: Hasta subong? So,
0: ako, yes.
1: Diyos ko.
0: Diyos, no? But according sa resident ito, nga una nag-atipan sa driver sa pick-up nga pag-safe niya sa bata, you know, napanimahuan niya na ito may arama na kauruinong kasi sa Diyos kasi inaya pa ng sayo na inaya sa resident ito. Kaya gina-secure niya ganyan ito makulataan sa tanong kasi sa Diyos mo bilang iloy gina-safety ini siya sa nga, isa sa mga resident ito despite ang amuna na nga nakabuo kasi kay Diyos dito sa ila sa area. Isama lang ang ginapasalamatan sa mga residente kay Diyos nung no, wala yakin sa lakay kit niya sa Lim Street. Ang
1: mga
0: panimalay so ang sa tubang lang kit kay Diyos kasi if ever kit man niya ginarado niya kit like ang bilog na balay si nakabalo kasi kay Diyos kung may mga tubang pa casualties or whatsoever pa kung amo inaani ang natabo. But ang aton sininga kapulisan ongoing pang investigation kaya we're still checking kung na ina ako nagatugyan ako nagano na pala naghahambal na ang driver si Dina Sabdo no ang kanan ng mga gamit just
1: Wells
0: yes so
1: overall pila ka bilog ang pilason
0: overall apat yung sila kakita just including ang driver sa pickup kay ang driver sa pickup may pilas man sa lower sa iya tiling nga baba
1: ining tatlong kapilason mga taga diin ini
0: dira man sa area kay Kita Diyos kay bago lang din sila kay pick up sa isang tricycle man kasi may katuan ini sila tani kay Kita Diyos no nga we don't know la kay mas amay man ini kay Kita Diyos but muna ongoing pa man ang ila sining negotiation sa pera pala sa garagya nang ikadamo isang balayran sa driver sa pick up
1: gani oh question Wells ang pamangkot nga adira sa dalan ginaparking ang mga motor kag tricycle.
0: Yes, among ang question kasi produce
1: ikaduwa Wells nga may mga balay pa ya sa kilid sang Banoche. Supposedly i-clear ni sila eh. Na.
0: Kasi produce actually sa pag-visit natin to sa situation nakita mo kita gani nga lapit siya para pag-asaka mo halin sa dalan o sa sementado balay na kaya kasi produce.
1: Na.
0: Nagatapit na rektano sa may
2: America was stunned.
0: And dati tungkol sila wala naman siyang ibang na parkingan ang mga residente. That's why ara sa kubang itismo ako sa dalan itismo nagaparking ining mga motorsiklo.
1: Di hindi na yata ni pwede. Di ba gina-clear tagani ang dalan Lacson? Ayan pang Banoche nga high speed na iya ang gadalagan dire.
0: So we don't know lang kasi for Diyos no, kung ano man ang obrahon man sa ato sa mga otoridad sila na kuhan kung may hearing no, sila patigay yun nun agad malikawan man ang ina ng insidente sa liwat no, sir, kailan kita ang kita turo tambay man sa ina ng lugar nagpuro lang kit mga motor duwa lang kita ang patay na kita kasi Diyos nga utod ang ulo
1: oo ang motor
0: ako, ano?
1: Ano?
0: Ha?
1: Manok. Ay.
0: Kaya lang.
1: Kaluoy. Ay, oo.
0: Ang purong sa
1: pag ay. Te? Amak mo na. Hindi, pero seriously, Wells, ang pamangkot, amone, hasta subong, ang Banoche, minilyon ka pesos ang bili, may mga kalanaan pa da sa igad. May mga balay pa sa igad.
0: Computer shop.
1: Correct. Di pwede man takakwa lugar da nga manegosyuan ta?
0: Pwede kuro kay Sir Jules eh kung ano kit man maplastaran na kung kanegosyo pa kay Sir Jules. Kasi siguro, isang salamat kay Sir Jules no, kung na i-relocate, wala ini sila dira kasi most of them wala man siyang ginauyatan yung titulo, especially totoong ligan, matutuban mo kami nasunog pa dira.
1: Oo.
0: Kanyang relocation man ang kung sininga LGU no, para sa

0: ano, sunukan kasi illegal settlers kita ang pagkabit.
1: Ate. Di ka gang naindian ko, Wells, nga ina balang puro lang band-aid nga solusyon.
0: Yeah, band-aid solusyon.
1: Dason ang ginahulat ta, kung may butang tabi, may isa ka dosina nga nabatay, may matabo ginidayon daw. Tidi mo do, ang imuon ta, mangita ta nga damo ang patay nga aksidente. Pwede na guro. Oo. I-encourage ta ang tanan nga driver, ala, dalagan ka mo tudo. Para at least kung kapatay ka mo isa ka dosina, may ara na mga pagbag-obla. No?
0: Ang muna kikipag-Diyos nga ti gusto hong tama na matabo pero at least hindi tama gusto matabo na no para ihatag naman sa otoridad na kung anong ilas nga to dobra kong kikipag-Diyos.
1: Ay, Diyos
0: sa
1: ko.
0: Sa area. So,
1: ti galing kay Dugay na ni ginaugtasan eh. Di ba?
0: Yan ni kikipag-Diyos. Hindi lang yung dira sa panodseng area, event rin sa dilog ng syudad. No?
1: Correct.
0: Sama na sa kinakonsern
1: ang pagpapalit. Although ang isa man di well, sa tuod lang, ang isa man di sa Balasolon, kag inuglunggo sa bald, sa ano ne sa semento mga barangay kapitan kay tiila ni Ridore di ba galing kay Komo si Kap kag si Kagawad mga puti itlog man kay ti madalagan pa sa eleksyon ti kundi tanan migo nila. Amo na da.
0: Amo na kay Pa Dios even ina sa Banot Seda hindi na niya mga amo nang incident kay amo man kay Pa Dios da sa mga trucking parking sa Igal Santalan nga amo man ang ginaresultahan sa kamatayon sa pagkura na pinger ka accident kay pala mapunguan da or ano ang sistema and still illegal parking sa Higad.
1: Ayo on ta Wells. Ayo on ta na lang bi ang NPA. Nga pang tutdan na lang nila kay ti expert ng NPA sa pagpanutod sa lakyan eh. Di ba? Amo na lang naguro. Amo na lang naguro. Hipos ka lang da, Yabla. Hipos ka lang da. Sa mga NPA, dang upod ko si Wilson Villena.
0: Ay.
1: Hindi ka na nila yung pagtandugon, Wilsia. Waay ka man niya sala sa banwa. Oras nga tandugon kanila Wilson, ako ya ang mangita sa ustisya para sa imo.
0: I think you so man alam na pilit talaga. Dapat
1: hindi pa Wilson pa.
0: Yes.
1: O sige na pulin na to. Kay gabantay na to sila.
0: Ay
1: Wilson. Amutan mo ko?
0: Ano na?
1: Amutan mo ko dason nga sweldo? Hindi kay may breathalyzer nga baligya Wilson. Sa Shopee kabalo ka tagpila?
0: Kapila?
1: 600.
0: Oo.
1: Barato. Oo, bala. Mabakal tabi, Wells. Maamo, tayo hatag ta syudad, ah. Oo. Hoy, ang baba mo. Ang baba mo.
0: Sorry.
1: Ang baba mo, kabalo ka nga, ah. Di kundi baklon ta barato, kita mabaligya sa ila.
0: Ayo.
1: Ari man yung tao.
0: Reseller.
1: Ato na nga ah. Kay wala ko yung blaga scatter.
0: Ah, wala. Pwede magamit.
1: Pwede. Sige.
0: Eto katahapon nagaturo sa litke kung aga mainit o kung mainit malapit dito sa ubot kang kaso kag sipon hindi kayo magkalipat magtumar sa MITC para papag-uno na nga itong sinigay yung system tapos sa trangkaso si Kifar Jules. Support nato sa patrol si Kifar Vincent Coralde na naman si Kifar Wilson Villena para sa kampiyon niya balita sa servisyo publiko sa Lingawang sa Negros Kifar Jules sa ta.
2: Lorga Vista.
1: Ang aton pamukas ng mga balita kakomentaryo for tonight dala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpi. DTX 500 kag D3 Bio. Labi na karon nga panahon nga kinanglan ninyo mag-enjoy during the maskara, ti siyempre inom gamay, pulaw gamay, hindi gid pagkalimtan ang inyong mga suplemento. Pero wala ko nagambal nga hasta mientras ha, pahubog ka mo kag magpulaw. Hindi. Pero samtang nga ma-enjoy ka mo, hindi nyo man pagkalimtan ang inyong suplemento. Bangod ang DTX Premium Coffee, DTX 500 kag D3 Bio, hindi lang masaligan nga tagdala. Sang libre nga balita, kinaalam kag ihibalo every night. Diri sa Larga Vista, masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan batok sa balatian.
2: Larga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik, duro pa nga interesting nga mga balita, interesting nga mga ihibalo kag kinaalam tonight diri sa Larga Vista. Balik kita pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh, available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
14: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista!
1: Ini ang inyo bago nga termanan sa balita e bago komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Gorgo Fisto.
1: Ang dugang ng mga balita kagibalo tonight ngayon yung batian dala sa inyo sa Kaalwan. Sang DTX Premium Coffee ang kape nga hindi digulpe. D3 Bio kag DTX 500.
0: Gorgo Fisto.
1: Yaring pila ka nagpanguna ng mga headlines for tonight, talakayan angot sa El Nino Phenomena. Aton padayunon karon nga gabi samtang may update man kita sa ginapatihan nga pneumonic plague dito sa pungsod Russia. Ang dako nga pamangkot karon namo sini. Bala matapos ang aton ginatubang nga COVID nga nagtayog sa bugos nga kalibutan kagaw nga nagikan sa China. Ang sunod nga pamangkot, magaluntad balaayan ang isa na naman ka bubonic plague o kun isa na naman ka pandemya nga magalikop sa bugos nga kalibutan. Now, tandaan ta nga ang isa ka ginakakugmatan ang bubonic plague, isa ini ka makamamatay nga klase sang baratian nga natabo sa bugos nga kalibutan. Pila kagatos katuig na ang nakaligad kag nagpatay sang kapin sa 500 milyones ka mga tao.
0: Lorgo Fisto.
1: So ang pamangkot na no bala ining kagaw sa Russia, ang pamangkot nga ado ginakinutan ni President Vladimir Putin ang iya gobyerno sa pagpalayag sang detalye angot sa sininga kagaw.
0: Lorgo
1: Hibaron Fisto. Tana karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. Bantayan man sa aton makatalanaga nga ihibalo o kung makahibalo segment, isda nga daw alien, hindi lang isa, akundi duha, kaba-ba ang ara sa iya.
0: Lorgo Fisto.
1: Kag aton man karon talakayon, nano ang mga pagkaon nga makamamatay para sa tawo.
0: Lorgo
1: ang pagkaon
0: Fisto.
1: Dapat kuntaning makatag sa aton sustansya, dapat kuntaning makabuhi sa aton apang iniya amat-amat nga nagapatay sang isa ka tinuga.
0: Lorgo
1: and
0: Fisto.
1: Also tonight we'll be having K5 Berto Gakit Jr. sa iya mga balita later on sa aton sininga pag pangalagad.
0: Lorgo Fisto.
1: Amo ina ang pila ka nagpanguna nga mga balita, mga headlines sang inyo para tuntunan on a Tuesday night sa aton sininga pag pangalagad diri sa inyo tuigan o kon na gabihan nga multimedia show ang Larga Vista. Hindi ini radio show lang, isa ini ka multi media program.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag, nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorgo Fisto. Lorgo Fisto. Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Balikan ta ang aton topiko parte sa El Nino phenomenon. Samtang diri sa pungsod Pilipinas ginayubit kag ginayaguta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. angot sa iya sining palayag nga kinanglanon naton ang balde agod magsalod sang tubig ulan, which I don't find wrong at all. Kinanglanon ina, but then of course ang pamangkot nga nagakadapat nano bala ang preparations at the national level sang gobyerno kiti saluyag mo sa indi ang ginakawilihan karon niya sang panguluhan ni Presidente Marcos amo ang pag-convict o kon ang pagdusdos sa kay Vice President Sara Duterte. Amo na ang ibaroon ta kung ano bala ang mga paghanda parte sa El Nino. Diriya sa Larga Vista, hindi man kuya policy making official, much less hindi kuya isa ka government official. Ang mahimo ko lang is to at least every night sustain the interest sa isa ka butang, labi na gid sa isa ka balita katulad sini sang El Nino kay tikon ka isa ang aton mga opisyales gakalipat man eh. Sang kinanglanon gidyabala sang tao kay tinawili sa politika, nawili sa pagpangawat, nawili isa kon sinuda nga vlogger nga kita nila do tibsol ang dughan o nano dira. No, but then again, I digress, nagalikaw ako. Aray balikan ko anay ang dugang report parte sa El Nino phenomenon.
2: And at the same time, we coordinate global centers. So thanks to the coordination of these global centers, we can monitor global signals like El Nino. But then you need to translate those elements of the global circulation into regional and national events or patterns. That's where the work of the WMO coordinating the National Meteorological Services is so important, because you need to change, okay, from that signal over the Central Pacific, what does it mean to, let's say, South Africa, or what does it mean to Italy? It's not the same. And who translates that? The National Meteorological and Hydrological Service of that country, to make sure that we move from seasonal forecast, 3 months ahead, into several weeks forecast, and then what will happen 2 or 3 days from now.
3: Thankfully, with El Nino, there is a long period of preparation there. You know ahead of time.
2: Yeah.
3: What about more sudden weather events? And, you know, in what ways are you working with those same groups to hopefully get to early warnings quicker when a large weather event is happening?
2: Okay, so yes, that's always, time is gold in this specialty. And of course, when you move into, let's say, 2-3 days forecast, or even half an hour forecast when you have a sudden rain. So you need, again, a Met service that uses radar information, and then is able to translate that very rapidly into an early warning. And that is about your question. And it comes with a huge amount of coordination, but also awareness from the population that they need to follow the advice that is generated both by Met Services and the emergency managers. Because in the end, it's a decision that is made by emergency managers that follows a forecast on how would you need to react to a sudden event or an extreme event that could happen or affect your city, your location, your community, and so on. But it's always linking the National Met Service with the local authorities to make sure that the decision is well-informed and their reaction is also well-informed.
3: So what are
1: the tools? Now, ang buot silingon na mo sini, nga ang dapat, hindi ya ang United Nations ang mag-take action. Kati hindi man na sila yung makadumala sa isa ka pungsod. Kada pungsod may gobyerno. Meaning, nga sa ato niya, ti siyempre ang saligan, amu ini ang pag-asa. Nga maplano kung ano ang imuon parte sa El Nino. Pero ti, subong may ginasiling naman nga Climate Change Commission. Ti, sa subong wa ipatamay na batian nga plano sang Climate Change Commission.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kang mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivillens. Larga Vista! Larga Vista!
1: Aray sa iluan taya ang report sang CNN, Cable News Network, parte sa El Nino, but silingon nga ang mga waragwagan sang telebisyon international bilog ng kalibutan na dakop na ang ila sini interes sang sini nga El Nino. In fact, sa pungsod nun nga level, ang dalagko ng mga TV stations, sige naman ang report nila parte sini sang El Nino. Aray sa Iluanta, ang report sang CNN.
4: El Nino has already been impacting global weather and heating up our summer, but it just crossed the threshold into super El Nino territory. So what does that mean? El Nino was first declared back in June, but it has been strengthening at a breakneck speed ever since. The intensity is measured by how warm the Pacific Ocean water temperatures near the equator get compared to normal. The higher that difference, the stronger the El Nino and the more prevalent the impacts. Things like heat waves, droughts, and floods can get. As of today, those water temperatures for El Nino hit the 2 degrees Celsius above normal mark, which puts it in the highest category of very strong El Nino, also referred to as super El Nino. This El Nino has intensified at an unprecedented rate and is now stronger than any other El Nino on this date. And forecasts show it's not slowing down anytime soon, with a 75% chance that this one becomes the strongest on record by winter, when the impacts are often the most prevalent over the U.S.
1: Hello. Oh, now, ano ang talalupang doon dire? Number one, ang El Nino natural ini. Hindi mo niya mapunggan because cycle ini. Nagabalik-balik every 2 to 3 years. Ang El Nino, ang talalupang doon niya sa report sang CNN, 75% ang tsansa nga ini magadevelop o kon mangin pinaka makusog nga El Nino sa kasaysayan sang kalibutan.
0: Larga,
1: meaning sa karon pa lang dapat makabalo na kita. Ano bala ang aton paghanda sa aton tagsa-tagsa ka mga panimalay? Matanom bala kita sang tugabang? Matanom sang ukra, tanom sang talong kiti. Kung kulang ang pagkaon, most likely, masaka ang presyo sina. Kung tubig ilim nun diin ka mumakwa, masalod bala dapat sang tubig ulan, samtang ara pa, diin ninyo itaguon ina, mabakal bala kamu sang banga, mabakal bala kamu sang baldi. Yes, tuod ni ngambal ni Presidente Marcos, useful ang balde. Kinanglan ta ni. Ako hindi ko gusto magkutaw-kutaw subong. Tungod, ang preparations is life and death ang ginaistoryanta sini. But then of course, ang kada LGU should be really very, very prepared parte o para sa El Nino. And I so don't see that being done convincingly sa mga LGUs, bongo na no, ang ila sining mga considerations ti until now wala ako kabalo.
0: Larga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik will be having makatalanaga nga ihibalo o kon makihibalo, ihanda ang inyong mga cellular phones, ihanda ang inyong mga load, duro ang video nga ipakita ko tonight sa inyo tanan. Pagkaligad lamang sining.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lamas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakit at ang itsura. DTX 500.
6: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
9: Pabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Pugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
13: Mighty C!
12: Mababaka sa mga butika.
16: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
17: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
16: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon. Batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
19: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
18: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: tonight. Iniya pispis na naman ini. Believe ko nga klase pispis. Labi na gid ang nanay nga ah. Ari lang taon ta. Ang ngalan sini Hornbill. Ari, Hornbill?
1: The female hornbill walls herself up alive
0: inside a tree trunk to protect her offspring.
1: She seals the entrance to her nest with mud and droppings, leaving only a narrow slit, and relies entirely on the male for food from the outside for months.
2: By the way, our videos only reach people who follow the page. Like, comment, and share.
0: Oh. Di like, comment, and share ka po kuno sa iya.
3: Lorga,
0: ang ngalan sa to, Hornbill. Ambut kong dumayari na din, no? Dumay, anong panawagan nila di sa ton, tariktik. Anyway, ang Hornbill, sa ibang to yung apungsod, ang ginahimo ya, ang nanay, nagasulod sa buho sa kahoy. Para maproteksyonan ang iya mga bata, ginasiradan niya ang suludlan sang lunang kagpatiga ni Itiya. Oo, tiara lang sila sulod samtang gadako ang bata, ang kabataan. Ti sa sulod sang pila kabulan, ang gapakaon sa ila, ang lalaki nga Hornbill. Ti ang pamangkot ko, ti what if abi kon mapanaan o kon mapatay ang lalaki nga Hornbill. Pero dira kita mabilib sa abilidad kon kaisa sang sapat, hindi ka makahambal, galing ang pispis, gamay utok, no? Kay kabalo siya, magtatap sa iya kabataan.
3: Lorga Vista!
0: Arewa! O, ang katapusan nga video naton tonight, iniya pagkaon ini. Ano ang makamamatay nga pagkaon sa kalibutan?
4: This is the most dangerous food in the world.
0: Oy.
4: In just the last 30 years, it has killed more people than all the wars in human history combined. And yes, you have surely eaten it today. Share it with your friends so they know too, because most have no idea what is really killing them every day. Are you sure you think it is sugar, right? Well, no. Scientists were surprised when they discovered that this product is the true cause of heart attacks and heart disease. And in countries where it is consumed in excess, life expectancy is much lower. And here comes the worst part. The more you eat it, the more your body craves it.
0: Hello.
4: The companies that make it know this, and that is why they are richer than drug cartels. It destroys your blood vessels, alters your hormones, damages your brain, and even affects your DNA. And it is everywhere, in every supermarket wrapped in shiny packages that scream sugar-free. They never call it by its true name. They hide it under dozens of different names so that you never know who to blame when the ambulance does not arrive in time. And the name of this enemy is trans fats, which are hidden in French fries, cookies, cheap supermarket, pastries, sausages, and hot dogs. Avoid trans fats and take care of your health. Choose fruits, vegetables, and legumes to nourish your body every day. Come on. I accept the challenge and start.
0: Okay. Trans fat tambok banwa. Nga ara sa processed food. French fries inang ginaprito nga patatas. Tuman ang trans fat sina pastries. Ining tamis balang nga mga magamal ka pastries inang gina bake, inang ginahimo, tinapay is a form of baked goods. Inang matamis nga mga butang nga himo sa harina, pastry ang panawag sina. Duro ang trans fat dira. So damo epekto ang trans fat. Apektuhan imo utok. Mismo imo DNA apektado. So meaning ang kalamay kag ang tambok labi na gid ang trans fat, dako gidya ang epekto sa aton kalawasan.
3: Lorga Vista!
0: Amuyad tong aton makatananaga nga mga ibalo o kung makahibalo videos tonight dire sa Larga Vista. Hindi pagkalimtan, dala sa gyapon sa inyo sa kaluwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe, D3 Bio kag DTX 500.
3: Lorga Vista!
0: Magabalik pa kita, ari istoryanta sa aton nga pagpanumbalik, kagaw na naman! Dapat ba na maghanda na naman kita para sa isa ka COVID scenario naman pagkaligad lamang sini.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
1: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio, especially kung may edad ka na, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Ano yung pinaka-importante?
2: Correct.
1: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imong digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, iimo nga digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pagabot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
2: himuso
1: na, macho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
2: bigaw na kung may edad
1: ka. Bigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
2: Absorb.
1: Diba? So, especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
2: Kung sa osteoporosis.
1: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sa D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong tiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pagid nimo inom D3 Bio kung tigulang ka.
2: Yes.
1: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imong nga T-cells, pigaw na.
2: Pigaw na.
1: So, yun lang sa matigulang. Second immune system.
2: Correct.
1: No? D3 Bio lang ang second immune system.
0: D3 Bio!
3: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly nag-develop mga epileptic mga episodes during old age, no? Most likely, this affects their brain, no? Okay, most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sa glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Sir JP?
5: Ang tigulang, kag diabetic ka pa, dangerous mix gina iya? O, tigulang ka na, diabetic ka pa. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas. No? Nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa pila ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 Bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto ginang pagkaon ni brain. No? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol.
2: Wow.
5: And elevates your HDL,
1: hindi
5: good cholesterol.
1: Matigulang ta.
6: Load-logit mong tumaran, D3 Bio.
0: D3 Bio!
3: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
5: Ay, muna da?
3: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 Bio.
1: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na pa himnon D3 Bio ya.
6: Uy, pa himnon na. Bakla nyo good.
1: Permi na sila tuluan sa tuluan.
3: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
1: Oh. Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo pa himnon D3 Bio.
3: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka na pagambol, ay, no, gaya ka na, mapa, hindi ka na, daki mali-mali, hindi, D3 Bio.
1: Hindi ko yung mali-mali niya. Kisa, si Lula, pag si Lulo mahambal, hoy, mag D3 Bio ka na, kay malipaton ka na, iguya. So, amo na, ha? Alain, good man, gainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, ha? Kumpiyansa, grabe. Biskan, wala ka pa makapabaksin, kung ka D3 Bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 Bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. Infection kay Japon, miska nakapabaksin ka.
2: Correct.
0: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, gihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa
0: akong tutunan.
8: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mali si Jake. Una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
14: Sport Biotics. Makabulig sa

0: the 1.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, no balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang permi lang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi, ining sigi-sigi balang kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupunti sila karong diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo nga mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
2: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagkakatabo sa lawas kung kulang kita sa paway, Dr. Ramil?
6: Sobra kadamo sang nagkakatabo kag malain nga matabo sa imong mga vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paway. Bisan gani ang salakyan kung sigi under 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kadadlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo nga selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala iya gainom DTX 500 kag may TC. Yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang. No? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tawo, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwad, gabilin niya impormasyon sa ano sa uto ko kay grabe patulogon mo.
2: Kag DTX.
6: Di inong pa DTX 500 kag may TC.
2: Yes, ang pagpulaw doc ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal. Kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
6: So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
2: Gani,
6: laimatyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan, sinyalis lang nga pigaw ang imong defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise, gid permis sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag may TC agud nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
2: quad? Shift. No, graveyard shift.
6: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
2: Kapulaw.
6: Yang may TC, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga magaboost o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
2: na nagapulaw.
6: Driver, importante ginini mo ang DTX 500 kag may TC.
2: Kalaban ang baladok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok Mm-hmm. Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edukaw nga gatambok ang iban.
6: Hindi bala hambalta Sir JP nga kung kulang gastulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya, hindi lang amo sina Sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA, no? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal. Agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulap ka, ini again ang apektado. That's why, bisan busog na, namit siya pong kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pag-control sa gana mo, inom giga DTX 500 kag Mighty C kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
2: Low sex drive! Uy, gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way giniya gapulaw guru mo.
6: Wala eh, nami tulog na yan.
2: Bot silingon, pala tulog gid ka agi kuya gali. Kay sulbrang gana ko, kami ni engineer.
6: Kay ganito TX 500 kag Mighty si Sir JP mo na nga premiado ang imo nga gan sexual appetite.
2: Abaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
6: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, permi na lang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag Mighty C. Kay makorek lang na niya. Ang D-sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag Mighty C agod healthy ka permi.
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Ga sakit tayo na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Pagsubong ka nami sa akong paminsari.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
14: Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall.
12: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
15: Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
12: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
12: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa mga dugang pa nga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kun ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ini ang makapasiguro sa imo nga hindi ka gidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
6: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon.
2: Uh-huh.
6: Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant.
2: Gusto.
6: So para ba transfer na kaunon man.
2: Kaunon.
6: Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plants sing i-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang Transfer GP, o kung ini yung pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yung gakapatay matigulang. Baloka kung ano ilang mga sekreto, Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang nga diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Siyempre, preska nga hangin, wala stressor boy, gulay, utan, prutas, di healthy fats kaya exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sa kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant halin sa prutas kag utanon. Di kung antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik pag nakainom ka sa DTX 500 kag Mighty C, daw nakakainom kaon ng kapulo tumtum 15 ka klase nga prutas ka gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, ti layo kaya sa mga problema sa kurason.
14: Problema sa kurason, no? So ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline vitamin C kada adlaw ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir GP.
16: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress, kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan may balance. That's why gatumata DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para matapna ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi nakalanlan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag Mighty C ka adlaw-adlaw para matapna ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
6: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan. Damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
17: DTX 500! Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agud maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
18: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
19: Imong blood sugar test.
18: Kina tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
19: ilan na lang imo nga blood sugar?
18: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
17: DTX 500. Information sa ikayong lawas.
19: Daw pareho lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
6: Ragoy.
19: Damo sa nagapaligo, pero daway lang yapon ligo. Kay hindi DTX beauty soap ang gamit.
6: Wow.
19: Oh.
20: Kay sala ang habon.
19: Sala ang habon.
20: Hala ang habon. Dapat ang habon mo DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho sa imo lawas. May ara manini nga papain ngalin sa papaya nga gapaputi sa imo. Tanaman yo sa GP hamis, no?
19: Yes.
20: Hamis, gapula-pula kay ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita niyo man sa DTX 500 ari sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
6: May habon ka nga nagaprotekta sa imo panit.
20: Uy, may ga-detox pa sa imo skin cells.
19: Direct antioxidant sa skin.
6: Ga-protection, ga-tinlo, ga-patay kagaw, din ka pa DTX Beauty Soap.
20: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta, Doksam?
6: Tungod sa kadamo user sang Klinika Diopresh.
20: Grabe.
6: Ubos mo, mining pa damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. damo damo gusto nga magamot kan ilok okay, sa lao ano ko damo bawa ilok.
14: Oh, protektado ka sir boy, 48 oras sir boy, basta naka klinika Dio Fresh ka kayang wow. Extra virgin coconut oil sina sir boy amo na nagapatay sang kagaw
6: pag wala ka bawa ilok meaning ba naka klinika Dio Fresh.
20: Oh, anyway no, ang klinika Dio Fresh may tea tree oil, may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang klinika Dio Fresh hindi lang ni deodorant nga ginaplasan kada pamot. No, ginapatay gidya ang cause sa pagbaho sa imo ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant klinika Dio Fresh deodorant. Doc Sam,
14: pero kadaga sir boy namin gid mag pangapi ah, wow, no? Painit sang aton nga chan pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton, no, DTX coffee mix, no, samtang nagahigop kasi ning kape sir boy. Ginahugasan, ginatinluan ang imo nga selula, so hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampyon, no, DTX coffee mix.
20: Amo na sakto Doc Sam, start your day right ka dapat ang imo coffee DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka basko klase nga kape for me nga duha ang super antioxidant, may ergotionine nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotionine, ginahugasan, ginatinluan ang mga usado ng antioxidants sa lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotionine nga makita sa DTX premium coffee, may wow. DSE nga so, pinakabasko. Yes Doc, Doc Camille.
6: Nami ang DTX premium kung may budget ka man lang. DTX premium ka.
20: Kampiyon.
6: Bakal gani bakal ka gani sa mga mahalalon nga kape da sa mall, ina pang DTX premium mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro sir boy ang isarpi.
20: Correct.
6: Pang kape nga aron sa gidagad. Pero ang iya sugar stevia.
20: Stevia.
6: Oh, natural. Diba?
20: Kasi timplahon pa bis ka magbanjing ko,
6: bis. Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX ko coffee mix. Damo na ang nadik.
20: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din kaplakita kape ha nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
14: Yes.
20: Kasi lain yang
14: ang iban sir boy budayan magtulon sang ditribayo sir boy. Ginapuga na lang nila ya sa kuan sa ila kape.
6: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule, ginabutang na lang sa kape para sabay na lang tanan.
20: Boy, kampyon, may MCTs ka na, protektado ka na kontra virus ka.
6: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gid ya problema sir boy.
20: Extend may maka, may kalabuwas ka. Ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kung nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo selula nami man ang paghimos sa basura sa imo selula mga carbon dioxide yun mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amuna yung sikreto ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayon sang bakho mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
6: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gito ang blood circulation.
20: Pamasahe ka.
6: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahe ka. Either ka isa or ka duha sa isa kasimana, sir boy.
20: Correct. Importante ang touch therapy.
6: Oo. Kag ang mga kwanya, mga ano na, mga
20: points
6: bla kaya niya mano
20: pressure points
6: makabulig ang pagpamasay gamit ang siyempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
20: bag DTX herbal oil
6: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
14: maguna
6: kay taka na mi ko sa ka blood juice kay ginapiki basi dugay-dugay mo naman yung piki on bla
20: herbal oil la DTX herbal oil no
19: pilian lavender,
6: pero,
20: kag lemon.
6: Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit nato nga mga reseller, legit nato nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga klinika de alternativo medicine and wellness center nga mga product center.
19: Alright. Paano mabuligan ni Ditribayo ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
3: Talk ni Doc!
20: Thank you, Sir JP. No? Subong adlaw, tunanta pa, anong bala makabulig si mo si Ditribayo, si Klinika Ditribayo kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy, mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
6: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
20: O, dugay-dugay ihi.
6: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi o na survey mo.
20: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika DT Bio makaipaiwas si imo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil?
6: Oh, nabalaan na to pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsige ihi pa naon sa gagabion, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
20: Lain.
6: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy, prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate, kay once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
20: Correct.
6: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3 Bio, nabalaan na to nga ang D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio.
20: Everything.
6: Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. Mm-hmm. Wala naman ibang rason, sir boy mo.
20: Correct.
6: Mm-hmm. Nga pwede nga maghubag imong kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
20: Kagaw. Mm-hmm. Duwa lang gid ang cause, no?
6: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw.

0: Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung MyD3.
1: Makatats mga butika.
0: MyDC.
2: Ang Alkaline. Nga Vitamin C.
3: Ako si Anika.
4: Kulayan ko mangingi.
3: Kay gali, may UTI ko.
4: Ang tiya ko naghamba.
3: Try ko ang MyDC.
4: One capsule, 3 times a day.
3: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko.
4: Salamat sa MyDC. Efektibo.
0: MyDC.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
6: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
6: Iloilo City.
5: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City.
5: Atubang sa PLDT McKinley Street.
6: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
6: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall.
6: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
5: Kulasi.
6: National Highway.
5: Kilid sang LBC.
6: Klinika de Alternativo Medicina.
5: Kabangkalan Branch.
6: Located at ACM Building.
5: Texas Street.
6: Corner Bread Box.
5: Kabangkalan Public Market.
6: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Sagay City.
6: Radyo Bandera Compound.
5: Likod sang Pag-ibig Office.
6: And
5: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City.
5: Ernai Street.
6: Fronting Paglaum Sports Complex.
7: May mga herbal tip taga juices tip sa mga may amo na ang problema, sir boy.
8: Oh.
7: Like, you can have your tomato juice.
8: Kamatis.
7: No, 1/2 glass, 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate.
8: Mm.
7: While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
8: Ma-absorb na nan, oh. Mag-correct, no?
7: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
8: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-clinica D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo ang baldokramil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
7: Siyempre, may inflammation nga gatabo mo.
8: Correct, no? Ti initanan-tanan, ginakorek ni Klinika D3 Bio. Paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga arap man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
7: ang rason nga nga gahubag.
8: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuni ga pahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3 bio sa Klinika D3
7: ginakorek bio, niya ina hormones.
8: Ginakorek niya ina hormone, correct na docramil. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH, no? So hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Klinika D3 bio, pati si Manoy ginabuligan man para makaiwas sa
7: prostate. Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amo nang problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, paino mo mo ditribayo? Pero kung hindi na palangga ni mo imubana, hindi na paim na.
8: Tawa. Paim
7: na ditribayo. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga amo nang problema, paim na ditribayo. Para nang wala pa bla inakabalatean, sir boy, paino mo na, kag ari pa yung pinaka the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka nakainom D3 Bio.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
6: Yung may D3.
0: D3 Bio.
7: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termin na to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bila sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo tiyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami mo mudo

0: nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sa mga nami nga hormones, mga happy hormones, sir boy.
1: Mm-hmm.
0: Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sa hormone nga oxytocin.
2: Ang payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
0: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3bio, wala ka problem sa gitawag imo nga mudo, imo nga emotional health, tungod sini nga rason.
2: Di mo makita ang epekto sa klinika D3bio and probiotics, no? Gabigit ang kombinasyon sa klinika D3bio sa probiotics, no? So, di mo makita nga ang imo mood. Ang imo mood, ang imo cognitive intelligence, ganami kung gausal ka sa klinika D3bio, Doc Sam.
1: Mm-hmm. Kung ikaw, sir boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungkol sa ginatawag kadamon sa probiotics sa atong chan, no?
2: Mm-hmm.
1: So, ang klinika D3bio, ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, sir boy,
2: mm-hmm.
1: no? Nga, umunang kabangdanan sa osteoporosis, no?
2: Mm-hmm.
1: Hypertension, no?
2: Mm-hmm.
1: Yang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, so depression, no? Pero kung naka-D3bio ka, sir boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung D3bio, may arasas na ginatawag anti-stress activity, no?
2: Uh-huh.
1: May arasas na ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa coconut virgin oil, sir boy.
2: Uh-huh.
1: So, malikawan natin ang stress kung naka-D3bio kita.
2: Uh-huh.
3: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmiga pinangakig, oh, gamo ang balay kung namo ng asawa, abiri galuhin nyo na D3bio. Kulang na sa D3bio. Nga, ang D3bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun ay nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagaparelax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis,
2: mm-hmm.
3: gabuot si misis.
0: Agoy. So inom gid D3bio kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imutil, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinai.
2: No?
0: So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka ginom D3bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
7: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
8: Ako galing si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagaan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati, sa aton nga palatuntunan ng tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Nga sa diin, padayon kita niya nga ginatipan, ginpagkamaayo, kag sa sining kagabihon, padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa aton nga palatuntunan. Muna nga dayaw ta siya, pasalamatan, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag protection. Hindi gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tion sa panga pagpasalamat, mga pagdayaw nga ang Dios malipay sa aton. Kag diri kita makitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangun kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton. Kag ang Dios nabakabalo kita nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan matarong man kag malaod. Ang bersikulo mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanong basa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa atong pagtuon subong makaturan magkabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sa inyong lanuklukan sa pangitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa mga taon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay at gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na ang himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwarawag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang siyuro kami at pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial, protection at kayo din sa lahat ng mga kawani. Ito ay ang mga hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, padayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14. Pero diri, Mateo 25:1 hasta sa versikulo 13. Ang ato no basa diri amuni. Niyan ang gingharian sang Dios. Ang gingharian sang langit mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. Lima sa ila mga buang-buang kang ang lima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga ang mga buang-buang sang ila mga suga wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nobyo, tanan sila gintuyo kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka siningit. Yari karon ang nobyo, guwa ka mo sa pagsugat saya. Niyan, tanan, yang tong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ila mga suga. Kag ang mga buang-buang nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga may nandamon, nagsabat, basi hindi. Ini mag-igo sa amon, kag sa inyo, maayo pa, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kag sang nagpakadto sila sa pagbakal, nag-abot ang nobyo, kag ang mga handa, nagsulod ukod sa iya sa sinalusalo, sang kasal, kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nag-abot man ang iban ng mga dalaga na nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay kamo, kay wala kamo makibalo sang adlaw o kung sang takna. Si Kristo o kung siya mga itutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw, nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa bukos nga pagtanaw, amo, ang isa kapuloyan nga ginapuyan nga nagsilak sing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talanaon. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buhok, kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magagawa sa hindi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. ang nubyo nagalagat ogon agod sugaton ang iya nubya kag dalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulok ang grupo sang nubya naghalin sa balay sang iya amay pagkadto sa iya kagulingon. Sa diin may ginaaman nga sinalusalo para sa mga ginagda sa nga bisita. Sa eksena nga ginatulok ni Kristo ang isa ka grupo naghulat sang pag-abot sang grupo sang nobya nga nagatuyo nga magbuylog sa posisyon. Nagapabilin malapit sa balay sang nobya ang napulo kadalagita nga nagsuksok sing puti. Ang kada isa nagdalasing suga nga may suga kagagmay nga mga tibod-tibod para sa lana. Ang tanan nagakabalaka nga nagatanaw para sa tsura sang nobyo. Pero nadugayan. Nagaligad ang oras pagkatapos sang oras. Ang mga manugbantay ginakapoy kag nagakatulog. Sa tunga sa gabi, ang singgit nabatian. Yari karon ang nobyo nag-abot, magawa ka mo sa pagsugata sa iya. Ang mga nagakatulog nga hinali, nga nagbugtaw, nagtindog. Nakita nila ang prosesyon nga nagapadayon, masanag sa mga sulok, kag malipayon sa musika. Nabatian nila ang tingog sang nobyo, kag ang tingog sang nobya. Ang napulo ka mga dalaga, nagkuha sang ila mga suga, kag nagsugod sa pag-utod sini. Sa pagdali-dali sa paglakat, apang lima ang nagpabaya sa puno sang ila mga suga sang lana. Wala nila ginapaawot nga maglawig ang atraso. Kag wala sila nakahanda para sa emerhensya. Sa kabudlayan, nagapakitlooy sila sang ila mas maalam nga mga kaupon nga nagasiling. Hatagi kami sang inyo lana. Kaya nga amon mga suga nagakapalong. Apang ang nagahulat nga lima, upod ang ila, bag-o lang ginutod nga mga suga, nag-ubos ang isang ila mga tibod-tibod. Wala sila singlana nga matipon. Kag nagasabat sila, hindi, basi hindi, bastante para sa amon kag sa inyo. Kundi, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal para sa inyo kagalingon. Samtang nagkato sila sa magbakal, ang posisyon nagsaylo, kag ginbayaan sila. Ang lima nga may suga, nga mga suga, nagbuylog sa kadamaan kag nagsulod sa balay upod ang bridal train kag ang ganhaan ginsirado. Sang makalambot ang buang-buang nga mga ulay sa tilipunan, nakabaton sila sing wala ginpaabot nga pagpanginwala. Ang taglumalahan sang sinursalo nagasiling, wala ako makakilala sa inyo. Nagasiling sila nga nagatindog sa guwa. Or nabilin sila nga nagatindog sa guwa. Sa wala sing tao nga dalan sa kadulom sang kagabihon. Samtang si Kristo nagapungko nga nagatutok sa grupo nga nagahulat sa nobyo, ginsugid niya sa iya mga gitutunan ang sugilanon sang napulo ka mga ulay. Paagi sa ila, inagihan nga naglaragbay sa inagihan sang iglesia nga magakabuhi antes gid sang iya ikaduha ng pagkarit. Ang duha ka klase sang manugbantay nagarepresentar sang duha ka klase nga nagaangkon nga mga naghulat sa ila Ginoo. Ginatawag sila nga mga birhen bangod nagapahayag sila sing putli nga pagtuo. Paagi sa mga suga, ginapresentar ang pulong sang Dios. Sumot ang balon, ang suga gali nagarepresentar sa pulong sang Dios. Ang salmista nagasiling, ang imo pulong isa ka suga sa akon mga tiil kag isa ka kapawa sa akon banas. Salmo 119, versikulo 105. Ang lana simbolo sa Espiritu Santo. Gani ang Espiritu naga-representar sa tagna ni Zacarias. Ang anghel nga nagapagighambal sa akon, nag-abot liwat. Siling niya, kaginpukaw ako, subong sang isa ka tao nga ginpukaw gikan sa iya katulugon, kag nagsiling sa akon. Ano ang imo nakita? Kag nagsiling ako. Nagtulok ako kagyari karon ang isa ka kandlero nga bugos nga bulawan nga may isa ka yahong sa ibabaw sini kag ang iya pito ka suga sa ibabaw sini kag ang iya pito ka mga tubo sa ibabaw nga may pito ka mga suga sa ibabaw sini mga kahoy sa tupad sini ang isa ka tuo ang isa sa tuo kag ang isa man nga kilid sang yahong kag ang isa sa wala nga kilid sa sini. Gani nagsabat ako kag naghambal sa anghel nga nagpagighambal sa akon nga nagsiling. Dayon siya nagsabat kag naghambal sa akon nga nagsiling. Kag nagsabat ako liwat. Kag nagsiling sa iya. Ano ining duha ka sanga sang ulibo? Pagi sa duha ka bulawan nga tubo nagaula ang bulawan nga lanagikan sa ila kagulingon. Dayon nagsiling siya. Sila amo ang duha ka hinaplas nga nagaalagad sa Ginoo sang bugos nga dota. Gikan sa duha ka kahoy nga ulibo ang bulawan nga lana ginaula pagi sa bulawan nga mga tubo pagadto sa yahong sang kandelaryo. Kag gikan didto sa bulawan nga mga suga nga nagahatag sing kasanag sa santuario. Gani, gikan sa mga balaan nga nagatindog sa presensya sang Dios ang ila espiritu ginahatag sa tawhanon nga mga instrumentalidad nga ikonsagrar sa ila sa iya pagalagad. Ang misyon sang duha kay Naplas amo ang pagkomunikar sa katawhan sang Dios sinang langit nun nga grasya nga amo lamang ang makahimo sang iya pulong nga isa ka suga sa mga tiil kag isa ka kapawa sa banas. Hindi paagi sa kusog o kung paagi sa gahom, kundi paagi sa akong espiritu, siling sang Ginoo sang mga kasoldadosan. Zacarias 4, versikulo 6. Sa parula o sa parabola, ang tanan nga napulo kadalaga nagawa sa pagsugata sa nobyo. Ang tanan may mga suga kag may mga suludan sang lana nga mo ang tibod-tibod. Sa sakatiyon, wala sing nakita nga kinamtuhayan sa tunga nila. Gani sa iglesia nga nagkabuhi antes pa sang kaduha nga pagkarin ni Kristo, ang tanan may ihibalo sa kasulatan. Ang tanan nakabati sang mensahe sang malapit nga pagpalapit ni Kristo kag may pagsalig nga nagaabot. Pagsalig nga nagpaabot sang ila sa pagpakita. Ang tanan nagahulat sa Ginoo, ang tanan nagalaom nga magasugat kay Kristo sa iya pagkari. Apang subong sang parabola ang man karon. Ang tion sa paghulat nagapasilabot ang pagtuo ginatiwan kag kun ang singgit mabatian yari karon. Ang nobyo nagabot, magwa kamo sa pagsugata sa iya, madamo ang indi handa. Wala sila sing lana sa ilang mga suludlan upod sa ila mga suga. Wala sila sing balaan nga espiritu. Kung wala ang espiritu sang Dios, ang ihibalo sang iya pulong, wala sing pulos. Ang teorya sang kamatuoran nga wala ginaupdan sang balaan nga espiritu, indi makapabuhi sang kalag upon makapabalaan sang tagipusokon. Ang isa mahimo nga pamilyar sa mga sugo kag mga saad sang Biblia, apang luwas ko ng Espiritu sang Dios, magabutang sang kamatuoran sa puluyan, ang kinaiya hindi mabago. Kung wala ang kasanagan sang Espiritu, ang mga tao hindi makasarang sa pag ipatuhay ang kamatuoran gikan sa sayo, kag mahulog sila sa idalom sang batid ng mga pagtilaw ni Satanas. Ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang ng mga ulay hindi sa limpapaw. May pagtamod sila sa kamatuoran. Ginsakdag nila ang kamatuoran. Nagganyat sila sa mga nagpati sa kamatuoran. Apang wala sila magpadala sang ila kagulingon sa pagpanghikot sang balaan ng Espiritu. Wala sila mahulog sa bato si Kristo Jesus kag gintugutan ang ila daan nga kinaugali nga mabungkag. Ini nga klase ginarepresentar sang mga tagpalamati nga daw bato. Ginbato nila ang mga pulong na may kahanda apang napaslawan sila sa pag-assimilate sang mga prinsipyo sini. Ang influensya sini hindi nagapadayon. Ang espiritu nagapanghikot sa tagipusoon sang tao. Suno sa iya handom kag pagtugot nga nagatanom sa iya sang isa ka bag-o nga kinaugali. Apang ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay nangin kontento sa hapaw nga helikoton. Wala sila makakilala sa Dios. Wala nila matun-an ang iya kinaiya. Wala sila makigambit sa iya. Gani hindi sila makahibalo kung paano magsalig, kung paano magtulok kag magkabuhi. Ang ila pag-alagad sa Dios nagakadula sa isa ka porma. Nagapalapit sila sa imo subong sang pag-abot sang katawhan. Kag nagapungko sila sa imo atubang subong akon katawhan. Kag nagapamati sila sang imo mga pulong apang hindi nila ini paghimuon. Kay paagi paagi sa ilababa nagapakita sila sing dako nga gugma apang ang ila tigipusoon nagasunod sa ila pagka mahamkunon. Ezekiel 33 versikulo 21. Ginatalo pangod ni Apostol Pablo nga amo ini ang mangin pinasahi nga kinaiya sang mga nakabuhi antes gid sang ikaduha nga pagkaren ni Kristo. Siya nga siling sa katapusan nga mga inadlaw mag-abot ang makatalagman makatalagam nga mga tiyon kag ang mga tao mangin mahigugmaon sang ila kagalingon, mahigugmaon sang mga kalipayan labaw sa mga mahigugmaon sa Dios nga may dagway sa pagka-Dios nun apang nagapanginwala sang gahom sini. 2 Timoteo 3:1 hasta sa 5. Amo ini ang klase nga sa tiun sang katalagman makita nga nagahibi. Paghidait kag kaluwasan. Ginapahuway nila ang ila mga tigipusoon sa kaligunan kagola nagadamgo sang katalagman. Kun nakibot sila sa ila pagkaluya, nangpan nila ang ila kahimo. Kaimulon kag nagapangabay sa iban nga ihatag ang ila kakulang apang sa espetuhanon nga mga butang wala sing tao nga makahimo sa kakulangan sang isa pa. Ang grasya sang Dios libre nga ginhalad sa tagsa ka kalag. Ang mensahe sang ebanghelyo ginbantala ang ginuhaw magkari kag ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga wala sing bayad. Bugna 22 bersikulo 17. Apang ang kinaiya hindi mabalhin. Wala sing tao nga makapati para sa iban. Wala sing tao nga makabaton sa espiritu para sa iban. Wala sing tao nga makahatag sa iban sang kinaiya nga amo ang bunga sang pagpanghikot sang Espiritu Santo. Ang butamalong rin makuturan nga kita, kangay sa panggid, nga ang daw hindi nagapanghatag. So, hindi luyag magapanghatag ang mga naandam. May ara sila suga, may ara man sila reserba sa ilang tibod-tibod. Kay nagasibulo gali ni siya sa aton nga kinaiya, sa aton nga kinaugali. Hindi pwede nga ang akon kinaugali ihatag sa akon misis o vice versa. Kung maayo ang kinaugali sa akon nga asawa, dayon ang akon malain, hindi pwede nga mangayo ko siya nga maayo ang kinaugali. Agon nga mangin takos sa pag-alagad, pagbaton sa Ginoo, hindi na siya pwede. Kaya ang kinaiya hindi mabalhin. Wala siyang tao nga makapati para sa iban. Wala siyang tao nga makabaton sa espiritu para sa iban. Wala siyang tao nga makahatag sa iban sa kinaiya nga mo ang bunga sa pagpanghikot sa balang espiritu. Bisan pang si Noe, si Daniel, kag si Job, yara sa sini, dere sa kalibutan, subong nga buhi ako, siling sa Ginoong Diyos. Hindi sila makaluwas sa bisan sino nga mga anak nga lalaki o kung babae. Maluwas lamang nila ang ila kagulingon nga mga kalag paagi sa ila pagkamatarong. Ezekiel 14, versikulo 20. Sa isa ka krisis na ang kinaiya ginapahayag. Sang ang hanuot nga tingog nagbantala sa tungang gabi, yari karon ang nobyo nagabot, magwa kamo sa pagsugata sa iya, kag ang nagakatulog nga mga ulay, ginpukaw gikan sa ila pagkatulogon, nakita kung sino ang naghimo sang paghanda para sa itabo. Ang duha ka partido wala makaibalo apang ang isa ginhanda para sa emerhensya kag ang isa nasapuan nga wala sing paghanda. Gani karon ang isa kay nali kag wala ginapaabot nga kalamidad, isa kabutang nga nagadala sang kalag sa tubangan sang kamatayon, magapakita kun bala mayara sang bisan ano nga matuod nga pagtuo sa mga saad sang Dios. Magapakita ini kun bala ang kalag ginasakdag sang grasya. Ang dako nga katapusan nga pagtilaw, nagaabot sa katapusan sang tawhanon nga pagtilaw, kun mangin ulihin na para sa kinanglanon sang kalag nga mahatag. Ang napulo kadalaga nagatanaw sa kasisidmon sing sining maragtas nga duta. ang tanan nagapangangkon nga mga Kristiyano, ang tanan may tawag, ngalan, suga, kag ang tanan nagapangangkon nga nagahimo sang pag-alagad sa Dios. Ang tanan maathag nga nagahulat sa pagpakita ni Kristo, apang lima ang indihanda, lima ang makita nga nakibot, nasubuan, sagwa sang banquet hall. Sa katapusan nga adlaw, madamo ang mga angkon sang pagsulod sing harian ni Kristo nga nagasiling. Nakakaon kami kag nag-inom sa imong presensya, kag ikaw nagpanudlo sa amon nga mga dalan. Ginoo, Ginoo, wala bala kami mga panagna sa imong ngalan, kag sa imong ngalan nagtabog kami sang mga yawa, kag sa imong ngalan naghimo sing madamo nga mga makatilingala nga mga buhat. Apang ang sabat amo, ginasiling ko sa inyo, wala ako makahibalo kung diin kamo naghalin, maghalin kamo sa akon. Lucas 13:26, Matthew 7:22, Lucas 13:27. Sa sini nga kabuhi, wala sila makasulod sa pagpig-upod kay Kristo. Gani wala sila makahibalo sang hambal sang langit, mga dumuluong sila sa kalipay sini. Sino ba lang nga tao ang nakahibalo sa mga butang sang tao? Luwas ang espiritu sang tao nga arayara sa iya. Subong man, ang mga butang sang Dios, wala sing may nakahibalo kundi ang Espiritu Santo. 1 Corinto 2, versikulo 11. Ang pinakamasuo sa tanan nga mga tinaga nga nahulog sa mortal nga dalunggan amuyad tong mga tinaga sang kalaglagan, wala ako makakilala sa imo. Amuni ang pinakamasubo-subo nga mga pulong nga mabatian sa mga indi na preparado sa pagkaray sa ato ng Ginoong Jesucristo. Ang pagpakig-upod sang Espiritu nga imo gintamay, makahimo lamang sa imo nga isa ka malipayon nga kadamaan sa sinursalo sang kasal. Sa sina nga iksina, hindi ka makaintra. Ang kapawa sini, magatupa sa bulag nga mga mata. Ang melodiya sini, sa bungol nga mga dalunggan. Ang gugma kagkalipay sini, makapukaw sang bisan ano nga kwerdas sang kalipay sa tagipusoon nga natublag sa kalibutan. Ginseraduhan ka sa langit bangod sang imo kagulingon nga pagkadia. Angay pagkadi tapos sa pag-upod sini. Hindi kita manginhanda sa pagsugata sa Ginoo paagi sa pagbugtaw kun ang singgit mabatian. Yari karon ang nobyo. Kag dayon, ginatipon ang amon. Wala unod nga mga suga agud punon ini liwat. Hindi naton mapahilayo si Kristo sa aton mga kabuhi dari. Kag sa gihapon mangin nagakabagay sa iya kaupod sa langit. Hindi mangin tako sa langit. Sa paanggid, ang maalam nga mga dalaga may lana sa ila mga suludlan upod sa ila mga suga. Ang ila kapawa, nagadaba-daba, nga may wala, nagadulom, nga dabdab sa bukos nga gabi sang pagbantay. Nakabulig ini sa pagpadako sang kasanag para sa kadungganan sang nobyo. Nagasilak sa kadulom, nakabulig ini sa pag-ibag sang alagyan pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa sinalo-salo sang kasal. Gani ang mga sumulunod ni Kristo dapat maghatag sing kapawa sa kaduluman sang kalibutan. Paagi sa balaan ng Espiritu, ang pulong sang Dios isa ka kapawa samtang ini nangin isa ka nagabag-o nagahom sa kabuhi sang nagabaton. Amot na malumdari makuturan nga kita tani mangin suga sa mga ara pas kaduluman. Kaangay sa ginhambal ni Kristo nga, kamu amo ang suga sang kalibutan. Ang isa ka siyudad nga nabutang sa bukid, hindi gin malipdan. Amogin na siya. Dayon mo na nga, ginsugo kita nga tani mangin kasanag. Paagi sa pagtanom sa ila mga tigipusoon sa mga prinsipyo sang iya pulong, ang balaan ng Espiritu nagapalambo sa mga tao sang mga kinaiya sang Dios. Ang kapawa sang iya himaya, ang iya kinaiya, amo ang magasilak sa iya mga sumulunod. Gani dapat nila himayaon ng Dios sa pagpasanag sang banas pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa siyudad sang Dios, pagkadto sa panyapon sang kasal sang kordero. Ang pag-abot sang nobyo sa tungang gabi, ang pinaka madulom nga oras, gani ang pagkarin ni Kristo mahanabo sa pinakamadulom nga tiun sang maragtas sing siningdota. Ang mga adlaw ni Noe kag ni Lot naglaragway sang kaimtangan sang kalibutan antes gid sang pagkari sang anak sang tawo. Ang kasulatan nga nagatudlo sa sini nga tiun nagapahayag nga si Satanas magapanghikot nga may bugos nga gahong kag sa tanan nga mga malimbongon sang pagkadimatarong. 2 Thessalonica 2:9-10. Ang iya pagpanghikot maathag nga ginapahayag sang madasig nga nagadugang nga kadudulman sang madamo nga mga sayop, mga erihiya kag mga paglimbong sining katapusan nga mga inadlaw. Hindi lamang nga si Satanas nga nagatoy-toy sa kalibutan nga bihag, kundi ang iya mga pagpangdaya nagapahabok sang nagapangangkon nga mga iglesia sang aton Ginoong Jesucristo. Ang dagko nga andako nga pustasya magauswag sa kadulman samtang subong sang tungang gabi, hindi masulod subong sang panapton nga sako sang buhok. Sa katawahan sang Dios mangin isa ka magabi nga pagtilaw, isa ka gabi sang paghibi, isa ka gabi sang paghingabot tungod sang kamatuoran. Apang gikan sa sinang kagabihon sang kadudulman magasilak ang kapawa sang Dios. Ginapahanabo niya nga ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman. Ang espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang kadaygan sang tubig. Kang ang Dios nagsiling magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 1:2-3. Gani sa gabi sang espirituhanon nga kadudulman, ang pulong sang Dios nagsiling magluntad ang kapawa. Sa katawhan sang iyang katawhan siya nagsiling magtindog ka, magsidlak. Kaya ang imo kapawa nagabot na, kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 6:1. Yari karon siling sang kasulatan. Ang kadulman magatabon sang duta, kag ang dagpo nga kadulom magatabon sa katawhan. Apang ang Ginoo magabutlak sa imo, kag ang iya himaya makita sa imo. Isaiah 6:2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi kag interpretar sing sayo. Sa sining ation, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala. Isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadudulman, ang sang kalibutan, dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy, kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni Propeta Isaias sa mga pulong, O Jerusalem, nga nagdala sang maayong balita. Ibayaw ang imo tingog nga may kusog. Ibayaw ini indi magkahadlok, isiling sa mga syudad sang Huda, yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios magkari nga may mabaskog nga kamot kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang padya yara sa iya kag ang iya binuhatan yara sa iya tubang. Isaias 40:9-10. Lamang maguturan magkabiyanan ang aton nga tiempo naubos na. Kabay pa nga ang aton nga nabatian suwong makabulik man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagad sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at kabait gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo, na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy nawa ang mga papalaan na kinakailangan namin wala sa inyo na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng aming Pinesus. Amen.

0: ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: AFM, News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, tanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto ginibalabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase ya problema nga nagahatagid bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text nyo na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263, kag sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263, kag sa liwat sa ating Globe number 0927-448-940. October 12, 2026 is a Monday evening, mga K5. Kagari na siya ang ginahulat natin every night. Let's all welcome the one and the only Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Dirilin.
0: Kamusta yung adlaw mo, Lo?
1: Well, the same as usual. Nothing gonna change. My love for you. So far, so good. Well, so good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na GTX 500. Ati Goda. Mayo. Mayo gig mag-inom kita ando-adlaw siyang DTX 500 nga para gid matagaan siyang paglimpyo ang aton sistema. Kamulukang sakit kag malatian, higko lang ni. Mga higko nga nagasulod sa aton lawas, kapariya sining kita nagapaligo because sa purpose para maglimpyo aton nga panit. Ang aton nga lawas, para hindi magtinir ang bakterya kang kagaw nga maghatag man sa aton sa sakit kang balatian. Nagapaligo kita kang nagagamit kita sang tubig kag habon. Sinoga panipilyo, abiya siya kamot. After kita matapos kita magkaon, kasamina itong ginaobrang nagapanipilyo kita. Sa ano nga rason? Nagagamit kita sang toothbrush kag toothpaste nga para paglimpyo sang aton nga baba, sang aton nga mga untong nga may mga tinga-tinga, may mga nabili nga pagkaon, ang sabor sang pagkaon ginakaon aton nga nagabilin sa aton nga baba kag especially sa aton dila makakas. Kay man kun hindi makakas ina ang mga sabor kag mga mumho kun mga tinga-tinga, sa dalayon madunot ina sa aton baba. Magahimo sang bakterya kag posible maghatag sang kalitan sa aton nga kayong lawas. That's why rason nga nagapanipilyo kita para maglimpyong baba naton, hindi lang para mag fresh breath, para magbugnaw ang aton nga pamatyaga sa baba ta, kundi para gid maglimpyo. Now, karon ang aton nga intestines, mga ka-K5. Ang aton tinaibla, may ara kita sang small kag large intestine. Nga kung i-combine mo kuning laba sining duwane, sang small kag large intestine, normal nga tinaib, mga ka-K5. Isugpo mo ning duwane, small kag large, nagalabot up to 26 feet ang kalabaon. Imagine, labla 26 feet ang kalabaon. Ang height sang basketball court, 11 feet na. 11 feet lang ang kalabaon o kung nagkataason sang basketball court, mga ka-K5. O kung basketball board o kung ring. ang aton dinaing mga K-5 from between 21 to 26.

juices, ka soft drinks, kag ining mga usap dulce, pangyamis. Everyday nag-usap kita mga kakipab. Kaga, siyempre masabura na ton. Masabura na ton kaga siyempre pagkatapos na ton sabor, ito prata pa. Hindi, no? Ginatulon. Ginatulon. Pagtulon na ton, wala na tayo kabaloto. Dayon naman natin ang kabliwat. Kaon naman siyang dugang pangapagkaon. Kagtapos usapo na ton, tulon naman. Di nga ganito. Gasulod sa atong lawas itong mga pagkaon. Ano itong mga pagkaon, abi? Example, sa pamahaw. Kalo-kalo, fried rice, abi. Sunny side up ng itlog o kombinati, abi, scrambled egg. Kag chorizo, mabuk pinati ka namin. Amo na pamahaw natin, abi. Dito na ganito ang pamahaw naton. Pag-usap naton, gintalo naton, makadoto sa small kaglass intestines naton para iproseso sa aton digestive system. Ga para ma-extract ya kung ano ang arang nga bitamina o kung minerales nga makita ya sa pagkaong nga nagsulod sa lawas ta. Kaya ang mga minerales ka bitamina, i-distribute ya naman na pagi sa pagkarga sa dugo. Kag ang dugo naman madalagan agi sa aton nga mga ugat para madulong niya ang mga kinanglanon nga bitamina kag minerals kag other essentials sa different parts of our body. Pagpanyaga mga kakipay, ano sunanta? Nilaga. Nilaga, nag-inom ta soft drink, tapos ni kanon na bidwa ka serve a bit. Pag-usap na tutong isa ka yahonga nilaga to. Ha? Kag duwa ka serve nga kanon. Ha? Kadamo. Pero dito nagkantutanan, nagsulod to sa lawas mo, nagsulod sa tiyan mo, gindigest to. Nagkaroon sa aga to, ay pato nagwa, gani. Naara naman, nagkaon naman kita. Ug to, no? Pagkagami, siyempre kalamanan, manyapon, hindi malahal. Pagpanyapon natin, siyempre, may ara naman tasun, sinugbang isda, bukaw-bukaw, binga pirot ang mata. Kagtapos kanon naman, no? Amo naman na, no? So, three times a day, usually, nagkakaon kita, ha? Basic is pamahaw, panyaga, panyapon. Tatlo ka beses, no? No, can you imagine ang travel sang kanon, kang mga pagkaon sa atong lawas? Dito, especially sa atong combined intestines. Small and large intestines, kaya nahambal na laton. Ining kalabaon sa ining duwa, kung ikumbinar mo, galabaon sa 21, from 21 feet up to 26 feet ang kalabaon. Malawig, gali ang biyahe sa pagkaon, gali ang ginaproseso sa lawas na. Kaya nga ito, nabalaan-balaan niya, timo, usap, kagtulon. Pero ang pagpanaog sa pagkaon sa aling sa tutunlan, tapakanto sa stomach, pakanto sa digestive system. Kag iban paging maagyan sina mga kakibay, siyempre galik kalawing. Now, karoon, iproseso na sa pagkaon, amino. Kagtapos, kwaon ang mga vitamina, kag minerales, as I've said. Kag inakarga sa dugo, kag dugo naman magabiyahe pagi sa highway, kag ginadawag nga itong ugat, abi. Karoon, nagkaon ka sa utang kalabasa, abi. Di siyempre niyang mata to, piraw-piraw. Di ang mata nito, kakinanglan. Ang nugo, siyempre, mahapin na dito sa may parte sa atong mata para isupply ang vitamin A. Kasi pagpalinaw ng mata, itudlo sa atong sa may strata sa una. Ang kalabasa, vitamin A, pampalinaw ng mata. Ang atong natulang kinanglansang para magbakod, kinanglansang calcium. Ang aton nga unod nga kinanglansang mabakod nga aton maskulo, kinanglansang protina. Ang damo pagid mga kakipayog nga klase sang vitamina kag minerals and other essentials. Nga kinanglansang lawas tanga padayon nga maging mabakod sa ilang pagpangsyonar,
nga padayon kita.

0: nga buhi, mga kakipipe. So, can you imagine, no? Tatlo ka bisis na pasulod sa lawas mo, nag-travel siya sa kalawig ang pagkaon naton, halin sa baba naton, pasulod sa aton nga digestive system, hasta magwa sa as waste product na. Higko na siya. Now, kung kita nagpangligo kita, nagapaligo kita para may purpose nga maglimpyo ang panit naton, ang mga kagaw, mga yabok, and nagatinal sa panit naton, makakas para fresh kita kaglimpyo ang aton panit, no? And if, kung tapos ang kaon, nagapantutbrush kita, kay para sa purpose nga maglimpyo ang bama naton. How about naman, no? How about naman ang sulod sa tiyan naton nga perte manggalikig ko? Mayo niya ang mga pagpaligo naton kay magamit na habon kag tubig, makakas lang. Mayo niya ang toothbrush niya kay may gamit at isang toothbrush kay toothpaste. Ang tanang nga mga bagay sa baba naton tapos kaon, makakas ang toothbrush kag toothpaste. Di how about naman itong pagkaon nagsulod sa aton tiyan nga nag-agi sa 26 feet nga kalabaon nga combined small kag large intestines. Ano mahabot count habon para maglimpyo siya? Hindi pwede, no? O kung susugon na siyang labang-labang nga toothbrush para maglimpyo siya? Para sa bata? Ah, hindi man pwede. So ang aton nga sistema may aras isang natawang proseso kag natural nga pamaagi nga para limpyuhan ang lawas ta. But it so happens sometimes, hindi efisyente ang aton nga paglimpyo sa aton sistema. Kaswa nga kinanglanggid nga magkaon kita sa masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Kag siyempre kinanglanggid naton ang bulig sa DTX 500. Kaya ang purpose ang mga pagkaon ni isa ka mga higko is di e-detox. Sa kalabaon sang imoyang tinai mga kakipay kagalagyan sa pagkaon, may araki na tinga-tinga ang mga pagkaon. Base ang karni nga daan niya, matunaw nga daan mga kakipay, no? 70 hours sa sobra ka matunaw ang karni sa aton nga sulod diyan. Imagine mo na, sobra 70 hours ang antes matunaw ang karni sa aton sulod diyan. So that's why iusapon mo gidmayo para less ang trabaho sa imong galingan sa tiyan mo o kung digestive system mo. Now, ti siyempre higko gina kay may mga tingagi na sa aton tiyan. Hindi kin madula. So amo ina kinanglan mga kakipay na nagasulod sa pagbuli ang DTX 500. Eh kung hindi naman pagwa sa aton digestive system mga tinga-tinga na, no? Pati ina ma-absorb sa aton yung sistema, ang pati higko bla, ma-absorb sa aton yung sistema kag magdala sa dugo mga kakipay. Kag ang dugo naman, ma-travel naman siya sa bilong ng lawas. Kag kundi naman na makasangit ang mga higko na mga K5, kabangdanan nga makangkong kalitroon sa pagbatsyag sa sakit o konbalatian. So thankful kita nga may subong, may ara kita sa masaligan DTX 500 para mabulig sa paglimpyo sa aton mahigko nga sistema. Kaysa nahambagan ni naton ang masakit kag balatian, higko lang ni. Higko lang ni. Pero ning higko mga kakipay, maging toxin o kung maging poison o kung maging hilo sa aton lawas. Nakabangdanan nga makangkon kita sa sakit kag balatian nga pwede mo ikamatay. So gani mga kakipay, pasalamat kita kay may DTX 500 nga himo init sa Ampalaya Extra nga ginatol-tol gig ang tanan nga nagapanago nga toxins sa aton lawas. Ang tanan nga mga higko nga nagapanago sa aton sistema ginatultol sang DTX 500. Maybe last year mo pang mga higko, guro nga nagulupot sa dugo mo. Maybe mga last month mo pang mga higko, mga kakipayb nga nagulupot sa dugo mo. Ginatultol kayo ginapagwa sa lawas mo para maging hilway ka sa masakit kagabalatian, mga kakipayb. Amo ina ka importante nga adlaw-adlaw, nagakaon kita, ang higko nagasulod man, at adlaw, inom kita sa DTX 500 para mausoy ka masunod ang mga higko, maeliminar kang mapagwa para totally wala kita sa sakit kag balatian, inom kita everyday isang DTX 500. Nainom nyo na ang Mighty Shea? Mga kaka-K5 na grabe ang sitwasyon subong sang aton panahon. Ang halos tanay nga topiko is ining tawag nila nga Super El Nino gidaw. Pero subong aton nga tanawon abi ang update lang sa lakas sang panahon according to PAGASA. Northeasterly wind flow affecting extreme northern Luzon. Ano ni mo chilingon? Ining northeasterly flow, wind flow ang halin sa dito sa China babaw halin sa may Siberia. Ngasugod na ilig ang tubig. Gailig na ang hangin mga kakipay. Da na nag-aagi halin sa babaw sa Luzon up to panaog sa Visayas to Mindanao mga kakipay, no? Unlike before sa habagat mga kakipay, diri sa South China si halin, no? Halin naman sa Mindanao pasaka pa to sa Luzon. So subong suli na. Halin naman sa Luzon, panaog up to Mindanao, amo ina ang ruta sang amihan abing hangin sumong. Kag tapos, may isa pa kita. Wala labot sa amihan, aning easterlies. Ang easterlies naman affecting the rest of Luzon and the Visayas, ako ng eastern section of Visayas. Nag-apekto ang easterlies. Halin naman iniya ang easterlies naman niya mga K5, no? Halin naman niya sa Pacific Ocean. Sa Pacific Ocean, ang ining mga hangin, mainit. Mainit nga hangin nga ginadapya sa hangin abino. Halin sa Pacific Ocean, no? Kag sentro, kag nagadapya din sa ito na pungsod Pilipinas. Mainit siya, plus mabugnaw ang hangin nagpadalom sa pahalin sa Luzon, pagkanto Mindanao. Daw nag-cross sila mga K5, no? Ang init kaya ang bugnaw ng hangin. Kabangdanan, ini siya mag-tuga man sa grabing pagpangilan. Because ang kombinasyon sa cold kag hot air sa kahawaan mga K5, it can produce thunderstorm o lightning. Kag pangilat kag daguob. Kag mag-create ini sa pag-ulan o kung paglaptan-laptan ng pag-ulan. Kag makakreate ini sa nga galom kag panganod mga kakipay, kag damol nga galom kag posible nga mga ulan mga kakipay. Kag makita naman din mga kakipay, no, sa report sa PAGASA, ang ito kagabi nga na-mention nato, ang tatlo ka bagyo nga nag-raya sa ano ni sa Pacific Ocean, bagyo na ni sila. Pero ang isa doon nagpakanto niya sa Marin niya Japan, ining duway doon nagkarina pakanto ni sa aton nga teritoryo ni. Doon nagpalumba, ining ulit tatlo sila, ang isa yan nagaliko niya pakanto Japan, ining tatlo niya, ako nang duway niya nabilin, nga nagpunta riya sa aton na pungsod Pilipinas mga kakipay. Doon ang tuyo diri, doon diri siya maiguya sa aton niya sa Pilipinas. Tanawon naton ang dugang report sa lakad sang panahon mga kaka-K5 according sa PAGASA. Weather update, isa ka bagyo ang ginabalabanta o kung ginabanta yan sang subong sa PAGASA. Sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Suno sa PAGASA ang bagyo nga isa ka tropical depression. Ang ulihin nakita sa 2,985 kilometers silangan sa Central Luzon. Wala pa siyang may ginapagwa ng forecast track para sa bagyo apang nagahulak inisubong pagdulong sa northwestward kag sa kanasigon nga 15 kilometers per hour. Malayo man ang bagyo sa subong kag hindi ini magkaapekto direkta sa anuman nga bahin sang pungsod Pilipinas. Apektado sang easterlies ang manako nga bahin sang Pilipinas, partikular na ang Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora kag mga nabiling nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila. Maka-experience sang mainit nga panahon ang nasambit nga mga lugar apang sa posibleng sa gihapon ang mga pag-ulan, partikular na sa hapon kag sa gabi. Ang matanis naman ang mga isla sa Babuyan Island ang mag-experience sa pag-alumon o kung pag-alom nga may upod ng mga mahinay ng mga pag-ulan bangod sa epekto sa northeasterly wind flow. Ang nabili naman ng mahin sa pungsod Pilipinas mag-experience sa maayong panahon. Apang posible sa gihapon ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa localized thunderstorms. Diri sa aton na sa Negros Occidental gina-forecast ang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Super sugod ang aton nga klima mga kakipay. No, okay man siya, alright, abi ang sitwasyon ta. Puti mo lang na galing, no? Kaga panulong kita sa, padayon kita sa pagbantay sa ngaton nga lakas ang panahon. May tungod siyempre, ining mga landslide ka, mga flash floods ang nagkakatabo makita naton sa social media. Grabe, no? Gulpyada lang ang pagtaas ang tubig kag grabe ang kalitan ng gintuga sa mga residente kag sa iban pa nga mga pumuluyo dito sa ibang pungsod. Diri sa aton di siyempre kag ulan man kag nagabubo man ang ulan, hindi man malayo abi ang mga flash floods kag mga pagbaha o kung landslides pagin. So halong kita mga kakipay ba? Ano man nga panahon, may ulan man kung wala, kag may bagyo man sa wala, importante ang tulo sa sipon mo ya wala. O kung wala ka tulo ang imo yang sipon, abi. Wala ka hilanan, kag wala ka trangkaso, kag wala ka ginahapo, no? Kag wala ka taki mo allergy. Kag padayon kita nga paninguha sa matag-adlaw, nga hilway kita sa kung ano man nga sakit, kag laton-laton sa balatian. Ang kinanlan naton pataason tagid ang resistensya kag depensa sang lawas naton. Inom kita Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Bawsita tay naga burnogin kanadlaw. Nagapaninguha gin makadto sa mga lubrahan niya kag mga transaksyon niya. Kay siyempre naman, no, para makaganar, kag, para makasustener sa kinanglanon sa panimalay kag pinalangga ng pamilya. Si tatay ginasakripisyo ang iyang panahon kag iyang lawas kapag budlay sa nadlaw subuman si nanay para sa mga kinanglanon sa panimalay kag kinanglanon sa kabataan nga nag-eskwela pa mga kakipayin. Gabuligay ang mag-asawa kag ang kapital nila ang ilang kapisan. Magluwas sa ilang oras, ang kapisan gid ang ilang ginahatagi adlaw-adlaw para sa mga kinanglanon sa panimalay kagabataan. Pero importante mga nanay kag mga tatay, imo gid unahon ni tagaan sang importansya ang imo yang kayong lawas, ha? Kay kung was ka ni si nanay kung si tatay magloko tungod nagatrangkaso, nagasipo, nagaubo, nagahilanat, nagalain pamatsyag, hindi makabangon kay grabing lingit sa ulo. Tungod nga apektado sa sakit kag balatian kay nubo ang resistensya kag depensa. Apektado si nanay. Hindi lang si nanay, kundi milog nga panimalay mga kahipay. So that's why mga nanay kag tatay, hindi nyo pabayaan ang imuyang lawas. Namigig kag okay, ginayaki responsibilidad kag obligasyon nato nga ginikanan sa paghatag sang suporta sa kinanglanon sa matag-adlaw sa aton pamilya. Pero hindi mo gid pagubayan ang imong alawas. Ang depensa gid kag resistensya pasulabihon ginaton kay ang kapital nato sa tanan nga pangabudlay nato kag handom sa pangabuhi kag labi na gid sa handom sa mga kabataan sa pagpatigayon. Ang aton ni kayong lawas. Kung gani mag-biryang lawas ta, wala kita sang ginansa honda, no? So gani inom kita everyday sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Paralikaw kita sa Amerya sa aton lawas nga hindi kita makangkon sang trangkaso, sipon o muhilan at allergy hapo ang iban pa. Labi na gid ang pabago-bagong klema sa aton panahon sumong. Kinanglan na mataas ang resistensya sang lawas. Ang laton-laton man sang aton yang mga lawas, mga K5, no? Posible makaangkon kita sang sakit pagi sa pangatsi o kung ubo o kung nag-aupon ng mga bakterya kang viruses sa kanginan. Kinanglan naman aton sang depensa. Ang lawas naton makadepensa nga hindi makaangkon sang paglaton halin sa mga ibang tao, abi. So kinalan sa hindi lang niya basta-basta, kundi pataason ang depensa, babakuron ang resistensya. Sa liwat, inom ta adlaw Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sangaga pagkanto sa eskwelahan ang kabataan, dumayo pa man ang gihon ni Toto kagilinday. Buti nga lang kapag abalik sa hapon niya, no? Nagapaluyan ang bata mo. Gahambal nay, lain matyag ko. Ginhikap ni nanay ang liog ni Inday. Ay, hala lang nga ang si Inday. Nagambal mo si Toto na nanay ako mo nay, lain matyag ko, dalingin ulo ko. Ginhikap ni nanay agtang, lang nga ang man si Toto. Nagaubo-ubo pa kung nagapungak, abin. Do hindi siya makaginhawa, barado ang ilong. Kagsang agad to dumayo man to kondisyon nila do. Okay man sa alright nga paghapon niya do, lainhaw. Kaya tungod sa eskulahan, hindi lang niya ginatos kundi nilibo ka mga kabataan. Ang usually nagasulod sa mga eskulahan, no? Kagawad na kabalo, ibang kabataan may ginabatsyag, may hilanat, may trangkaso, may allergy, o kung may naman nga mga bakterya kagagaw. Karoon ang bata mo, nubuo resistensya. That's why nangatsing iyang classmate, no? Nabaw ng tuon yun siya. Nubuo ang resistensya kag depensa sa bata mo, sigurado malatnan yun siya. Rason nga nagpulangluya, naglangaang, naghilanat, no, nag-init ang yalawas, kitungon may ginabat siya gali nga laton halin sa classmates niya o kung schoolmates niya. So kilala sa bata man naton, depensa kag resistensya. Anong himuon naton ng mga nanay kag tatay? Painumon si Todo kag si Inday sang Mighty C Zero for Kids. Before sa magkanto sa eskwelahan, depensa ang kinanglan kag mataas nga resistensya para layo sa sakit kag balatian ang kabataan. Mag-inom sila sa Mighty C Zero for Kids. Kag sa mga adult naman niya, Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Alas 10:12 na mga K5, no? Tawag na kamo sa atong hotline na 0928-611-2263. Sa inyong mga problema o kung mga gusto nyo gin-share ng mga sugilanon nga makahatag sa aton sang dugang nga pagtulunan, inspirasyon o kung leksyon man kag siyempre, mga sugilanon nga makahatag mas aton na yuhom sa aton nawong. May caller kita sa linya. Sige, latawin naton. Hello, good evening. Mayong gabi.
1: Mayong gabi, si Lolo.
0: Yes, sir. Mayong gabi ba? Sino ni?
1: Si Banoy niya.
0: Banoy. Ah, Toto si Toto. Banoy nga masahista ni?
1: Oo.
0: Masahista kung karatista.
1: Masahista.
0: Masa, ano na eh, masaker, masahista. Okay, sige, ituon mo lang imo signal mayo, kina medyo nagapalid-palid ang imo signal, Toto Manoy. Di ka sumong location mo, abi, please advise. Away na, naglain na, nag-ara na, nag-robot ng imo, tingog, matuto, ano yan ng imo na yung cellphone, yung lata? Ha? Ah, diway na. Hindi ka na di mag-clarex. Hindi na di klaro. Ang imo sulod, noy. Daw ara ka na sa Mars mo. Tingong mo daw alien na. Liwat be, liwat be? Alain yun. Sige. Sige na lang. I-text na lang, Manoy. I-text na lang kay Basahon ang imong importante nga mensahe nabi. Kung ano ginman nabi, no? Sige, pwede ka mo katawag man sa ating Globe number 0927744894040. Kaga sa gusto gid maghatag sa ilang opinion o kung komentaryo, tawag ka mo . Aton ining pag-istoryahan ang mga bagay-bagay nga nagkatabo sa aton palibot, mga issues ka, mga balita, mga kakaifive. Kag siyempre ang aton yung mga inspiring na mga sugilanon, makahamot ka, bino, makakadlaw ka, makayuhumi ka, pwede gina. O kung makahatag ka sa pamutsyag sa imuyang hibubunot, abi sa mga imo na obserbahan sa imong barangay, sa imong makita sa palibot, gusto ka maghatag sa imo opinyon ka kung hibubunot ka, gusto mo lang magpautuwas. Tawag ka din sa aton nga program kag aton mamatian nila para sa aton nga impormasyon kag sa aton himalo kung ano ginman nga bagay nga nagatublag sa imo pangunahuna kag balat yagon. Alas 10:15 ang oras natin. Hello, good evening. Hello, mayong gabi.
2: Hello, Lord. May gabi na, Lord.
0: Okay, sino ni?
2: Si Totobo, Wapendo.
0: To, may yoga feedback ito. May radyo ka na. Pinaya lang, lo?
2: Okay, arti-arti sa mimo radyo sa pamatik. Hindi ko gusto drama, lo?
0: Oo, thank you, kid. Por pahinayon mo lang, anay mo nga monitor na kay nag-feedback kita. At taga din ka, iho. O ka, alam mo, sino? Si Banoy?
2: Si Wakino.
0: Ah, si Wakwak. Si Wakwak, ah. Si Wakino. I call you, Kuwakwak na lang. Aswang. Wakino, taga din ka?
2: Diyan na kulo, diyan kulo sa may Bacolod lo sa may Libertad ng lo.
0: O din ka sa Bacolod, abig ka kalapad ang Bacolod, ano nga barangay?
2: O diyan sa may Libertad sa may Dunya Juliana, kida.
0: Ah, Dunya Juliana, okay. Ti lapit na niya sa Takuling, ang Dunya Juliana na, di ba?
2: Lapit sa Takuling lo.
0: Anong obra mo, wak-wak, abi?
2: Tricycle driver
0: na ko, no? Tiki lang na mapisan gini si Wakwak ni. Nainom mo na, Wakwak?
2: Oo, lo. Nainom ko na, lo, ang GTX 500.
0: Very good. Anong malagdan ko si Imo sumunga gabi ng Lunes, abis ang gabi, Mr. Wakwak, abi. Anong imong kinanglanon, abi, ng istoryahan ta?
2: Ayun, nang kukutanay, lo, nung panahon pala sa bomba, kung anong balita ba sa parte panahon pala, lo, kay kung di ka, perni lang magla nun, nagunggoom na lang.
0: Okay.
2: Di, wala mag-iapon, lo, sa kami makayuhan, to isa to nilo.
0: Okay.
2: Di, ang kwasi nilo, kay ni kung kisa, gabutan mga tagilinit, di ara mag-upisa, apu. At tunapon, tagihula naman, wala kong kisa, digado man, wala naman sa kayo mga pasayaro na.
0: Ano nang imo ginabiyahiya ng Garkila ka?
2: Nang sarili ko man lo, kaso utak.
0: Ati, okay. Paninguha lang, hindi naman nguha. Sige lang, amo ginayang pangabuhi na full of trials, no? Madamo gina sa mga pagtilaw but ang imong ya inspirasyon kag imong ya rason nga padayon kita maninguha tungod nagahulat ang aton nga mga pinlangga sa kapanimalay naton sa aton nga pwede may dala nga ginansya ko na sa pagbiyahe lang nga para may igiho naman kita sa aton panimalay kag kinanglanon ta di ba amulan lang aton ng inspirasyon kag rason da.
2: Ganun lo, kaya ako nasawa lo, why man ka mayo trabaho lo kay ti niya nga kasi ne lang di sa akong permit eh.
0: Ati natural kay ti sawa mo. Ara ginay permit. Oh, ngay plan ko may plano kang isla sawa mo.
2: Sawa man no kaya mo kina siya sa laman ya ko permit eh.
0: Ati oh. No matyaga ko no. Oh, ati sige. Ang kabataan niyo ya binya ni Mrs. mo ano na yung sitwasyon nila?
2: Okay man daw, kaya ang kabataan niya, sa subang, at ang kabataan mo, sa subang niya.
0: Ah, okay, oo. At sa subang, ano namin mo?
2: Okay. Eh, asura dito nga to, no, kaya tikat niya, arlong gabod, gabod, lima lang kami dito sa dunya uli, ano, no?
0: Tagading...
2: Huwain mo kami sa rugli balay.
0: Tagading ka mo, Yabi?
2: Sabang talanon, no?
0: Ah, tinangayaw ka mo ni kag nagpasimbala di sa Bacolod, abi, no mo na.
2: Oo. Nagkita trabaho lo.
0: Ah, tiyan mo gina.
2: Tiyan mo lang mag-tricycle driver lang ako.
0: Oh, sige lang. Paninguha lang. Hindi lang manguha gapon. Magaluhi ang Diyos sa taong yan nag-paninguha. No? Kaga, siyempre, padayon lang sa pagbato sa hangkat sang pangabuhi kaga pagtilawa.
2: Ano ba? Nalo, ikalo. Dito man may sindihan ng mga palibot natin. Kay damo isa, abe.
0: Ati, kailangan niya maging balansi ka lang kag siyempre ang mga isa-isa, no? Wala pa niya ang ining kita, abe. Ara na niya na-design ang hisa sa kalibutan niya. So, kailangan mo kung may mga hisa, ginman niya, himuon mo lang na yung gasolina sa lawas mo mo lang maninguha kapag hindi lang pa sa pagkang hisa kay posibleng magatuga inisang gamo kag pagkaguba sa imo yung panimalay kung pangabuhi. Likawan mo yung makakig ka sa mga tugas ang isa-isa. Ang mga nahisa lang na yan tungod ang arasi mo, wala sila mo.
2: No? Ano lo, yung kusalo, di mo man magpante. Hindi sa do, abuton ka man do, high blood doon ka man, do, hindi ka man kapugong kung galingan mo misto.
0: Kung hindi ka kapugong, punggan mo, gin. Kay man, kung once mamitir ka gani, ya, wak-wak ya. Was mamitir kaya gani kag pananglitan matabo ka, hindi mo na mabalik yung oras nga para nga makorek, abe. Kay gani ginahambal din ni Permi natin mabatian, sa ulihi na ang paginulsol, bla?
2: Correct, no? Kaya ka pa nga muyo, makulo nga. Kapay pang hindi na ko nabukan sa mga lain ginawa, bla, lo?
0: Ah, tinala ka ginoy, ah?
2: Ay, naman na, Permi mo ko din kidala, Loya.
0: Ate, sige.
2: May mga utlog gani.
0: May mga itlog ba?
2: Oo, oh, utlog. Ang baladon ba lang, utlog ba na?
0: Ah, okay. Mati ko itlog.
2: Kaya ang asawa ko, Ate, di pa Loya, Loya, di oh.
0: Ate, okay. Importante nga healthy kita, kaglikaw kita sa mga tao nga mga mahisa para hindi kita yung maging... makaangkol sa problema kung nang dita niya nga maglain ang sitwasyon na antes pa man na likaw ka na kay balaan na naton kay balaan na naton ang posibleng matabo nga hindi maayo sa aton niya kakabuhi. Okay, wakwak, thank you gina sa pagtawag ha.
2: Salamat din daw.
0: Okay, sige, alas 10:22 ang oras mga K5. Hindi ka mahin na dulo na sa aton sa DTX ako na D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Mga ka-K5, ang aton gid nga problema, amo ang mga virus aras-aras aton palibot. Kay man ang virus, mga ka-K5, gamay pa sa puntas ang Sibityano mo. Ang puntas ang dagom gamay-gamay na ang virus, gamay pag ina. Kakinang lang mo sa sang microscope para makitaan mo ang itsura sang virus, mga kakipay. Hindi lang yung microscope nga sa basta-basta, kundi makusog nga klase sang microscope para makitaan mo nga virus. Ang virus, kalimbawa nga pag-describe ko, mga kakipay, daw mga bitik inisa sang ido, bla. Nga kinala sang bitik sang ido nga para mabuhi siya, maukob sa sa ido. Sa panit sang ido, kagsuyupon niya ang dugo, abi. Para padayon nga buhi, sabi kitingon nga parasite sa mo. Nagadepende siya sa ido, abi. Nagadepende siya sa ido nga para mabuhi siya. ginaukuban yung ido sa mga bitik, abi ni. Daan mo na pag-describe kalimbawa naton sa virus, abi, para mahapos kita ma-chindihan. Ngawas makasulod sa lawas naton ng sasulod abing viruses. Daw ginapangita nila ang aton nga selula. Sa nahambal naton, gagmay pa ni sila kag hindi naton makita, no? Gamay pag-id sa buntas ang dagom. Nagkaroon among manakaya ang aton nga selula. Daw mga gamay pa man sa buntas ang dagom, ah. Daw ama mo sila, abi, nga hindi makita sa normal naton niya nga pananawan. Nga kinanglan tagid sa microscope antes nga ton masanagan o kung makita ng mga itsura nila sa virus o kung sino naman. Well, sa pagsulod sa virus ang lawas na sa lawas na ton, ang una ay ginapangita ang silula. Silula ta. Kaya nga man parehas ang bitik sa ido mga kakaipay. Kinanglan nila ukuban ang aton nga mga silula sa ining mga virus. Nga para makuha nila ang mga abilidad sa mga aton nga selula, ang isa na dira is duplication o kung pagkupya sa lawas, sabi nga para mapadamo. So para mabuhi pagit ang mga virus sa aton nga sulod sa lawas, kinangla nila sa suporta sa selula. So yupo nila o kuba nilang selula, pero ang selula naton mapatay, sila yung mabuhi mga kakipid. Kagpadayon nga nagadamo sila, nagadamo kag subong man ang tining nagadamo, no, imo man gapon himoon manguko man sa mga healthy kag mga maayong nga mga selula astang magdamo sila sa susang lawas naton kag ang mga depensa sa aton sistema maguba nila kag dira na makaangko sa infection kag pagluya kag masakit na feeling mo yang do trangkasuhon kag no ibang klase nga trangkaso ni. Kaya daw magbinulag yung lawas mo. Pati kabungat, pati kasakit. Ang mga tulang, ang mga tuway-tuway mo, abi, no? Matyagan mo, nagapalangalay nga daw hindi ka kachindi. Kaya gali, ginataki ka na sa infection sa virus, mga kakipay. So, ang aton nga himoon para madepensahan kita sa virus, mga kakipay, maghalong kita, kag siyempre inom kita sa D3 Bio everyday. Ang D3 Bio mga K5 mahimo ini sang extra virgin coconut oil nga may monolaurine amo ini nagahapin kag nagasala ako nagahatag depensa sa aton nga mga selula nga para hindi maukuban sang mga virus kag plus vitamin D3 nga naghatag sa dugang nga kabakod sang aton nga immune system nga para nga karatihon ang mga virus nga nagasulod sa lawas ta. So, hindi na sa makaukop mga kakipay baligtas sa aton selula. Kag sa dalayon, maluya ang viruses. Kag ina na niya pagkarati sa aton niya mga selula kung mga aton immune system para mapatay ang mga viruses nga nagkasulod sa lawas ta. Mayugig ang kombinasyon sa D3 Bio, extra virgin coconut oil plus vitamin D3. Nagatag sa proteksyon kag depensa para sa virus mga kakipay hindi makahalit kag mga tugas ang sakit kag balatian sa aton nga lawas. Everyday inom kita sang DTX 500 Mighty C and D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Gasaragin mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available man sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore kag Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Para sa mas manubo nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadto lang amo sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mabacheck up na yun ha. Sa ito nga medical kag alternative doktor sa. Libre, wala singa bayad. Alas 10:28 ang oras naton mga kakifab no. Aga siyempre, kung ikaw nag-problema gid sa imoyang consultation, libre gani, no? Wala gid yung problema kung makadok sa clinic ni Dr. Mil. Kay libre ang imoyang consultation. Yati, siyempre, wala makumasakit kag wala makubalatian, no? Pero na hindi ko katigab lalo. Ako ya kung makabugtaw ko gani sa gabi gani ya daw mabudla yan ako magdulog balik. Nya kuya mag na antes ko magigda ega panghi na kuya nga daan. Pero wala pa gani, mag 10 minutos ang igda ko sa country. Kag nagapatuyo na kung kahana na ngayon nga madula, espirito, kaya matulugan ko. Daw, mangihi naman ko liwat. Ano niya man? That's why nga kinanglan mo ganyan magkanto sa klinik ni Dr. Ramil Oy. Kag nga ba pa konsulta? Kag pamagutangin ang doktor niya, Dok, amo niya ako na matyaga, no? Kay basi ina siya ng mga sinyalis, mga K-5, nag-communicar na ang ato nalawas. Kakilala na sa Iglupangod. Kag i-prevent na kung basi ina iyang nag-develop na sa isa ka malala nga balatian kag gulpihon ka lang balaw. Kati sa una daw, wala man na nga nag-asulab ang sulok-sulok mo, nga nag-kautot ang panguyab mo, nga daw galingin perming ulo mo, perming ka lang nabusisaw. Daw wala man na sa una, galing iti siyempre na matyagan mo na, no, samtang nag-edad ka. Basi ini nga nag-develop nga sakit o balatian, na suway mapakonsulta ta sa klinik Dr. Ramil. Kay sila maka-explicar sa aton sang klaro, sila makahatag sa aton sang nagkakaigo nga kalaman para dipensahan kag ma-prevent kag malikaw kita sa kunano man nga posible nga sakit kang balatian mga kakibay nga pwede ka matay sa isang katawo. Basi nang imoy ang permi ka kautod nga panguyab ya o kung permi ka lang yung hindi katulog kong gabi ya kag ina nga bago ka lang panghihi ka naman liwat ina yan basi yung kamalo mas lala na yung dugay-dugay ang balatian mo. Mayo ginaya ma istorya ang mga doktor ni Dr. Ramil sa iya klinik ha. Kay para nga mabalaan ta kuno nagakaigo nga depensa kag imuon naton nga para hindi na mauntat para mauntat na kag hindi na makaangkon sa kuno ano pang kahalitan kon balatian nga posibleng mangkon naton kadto sa klinik ni Dr. Ramil mga kakifive ha. Dalang bata mo nga gusto mo nga maging malam, may sikreto na sa klinik ni Dr. Ramil Oy kung paano maging maalam ang bata mo ha. Dalala sila kay parang mamuligan nga mag-attentive kag naming ilang pagtuon ha. Okay, may caller kita sa online niya naton. Hello, good evening. Sino ni?
3: Hello, ang gabi ha.
0: Ah, may yung gabi man, sino ni Palihog?
3: Hindi lolo na eh. Ipagdama
0: yan. Oo, tsaka diin ka.
3: Minigaram, no?
0: Oh yes. Ano, nainom mo na?
3: Oo, oh, dito is 500, no?
0: Oh, medyo layo kasi mo telepono. Hindi na ka mabatian, klaro din. Oo.
3: Si, hello?
0: Gamay, sino ngalan mo si Gamay?
3: Si Part Gamay.
0: Ah, si Part Gamay. Anong obra mo si Bunga Part Gamay?
3: Yeah, eh, motor lo.
0: Ah, okay. Tikinanlan mo lang ganyan. Nainom mo na?
3: Hindi, thank you, ma'am. Good luck.
0: Ate, good, good, good. Okay. Pila na sumong edad mo pa rin?
3: 43.
0: Mo, tingaw mo doon 42 lang.
3: Tumagas lo?
0: Oh, okay. Ay, may sawa, why?
3: Tara lo eh.
0: Black bilog.
3: Isa lang eh. Budlay mo, duwa lo kayo. Pigaw biya eh.
0: Bata mo, Blam, lang bilog bata mo. Oh, oh, nagtawag ka man, Pat Gamay, anong malagad na itong si mo, abe?
3: Itong aplastada, lalo sa gasolina, nung kasaka, lalo?
0: Ay, okay, gino, mayogin mo na, mention mo na. Ay, hindi ah, sa ni ka Martes niyo, sa Pizza 13, sa Oktubre, sa Martes, abe, mag-rollback sila 1.56 ang gasolina. Hmm. Ano mo sila? Te, ang diesel naman, amo ang nag... ay, hindi galito. Ah, Pat Gamay, sorry kita. Ang gasolina, galing magataas na, no, makuyaman. Doon nag... doon naghahandong ko ka nagadamgo nga magnubo, abi mo. Te, ang gasolina sa Martes, at Pizza 13 sa Oktubre, 1.56 ang pagsakaon kada litro. Oh, pisos kaga siya, no, bali 2 ka pisos, abi ah, daw 2 ka pisos ang saka sa kada litro sa Martes, no, October 13. Ah, muna. Ti sadya naman tinig ko magbiyahe ka naman ka sa tricycle mo, pailig-ilig naman ni nga ito niyang puga sa paglagan ba sa nga ito tricycle? Ah, okay. Tidason, mareklamo sila. Ah, okay. O, tikilang lang niya sa inyo yung asosasyon niya. May arak ka mo biskan timpura. Yun lang yung kasugtanan nila. Kasugtanan ng taripa. Para at least siya hindi kaya mag-alang-alang mo lang. Gakono si Saon kasi mga pasayro mo yan. Hindi tudlo mo yung iyo presidente. Gadi, makita wala mo ni Patod bing ato niyang saka panahog ng krudo. Tami daw, wala klarix niya nga sitwasyon ni. Sumbong ang Martins masaka. Saan pagkadasan maanubo naman? Saan naman saanubo? Saan masaka? Gulpiada? Dako-dako?
3: Gulpi lang ang nubo. Saan ang saka? Sirte? No?
0: Dogin tampak. Agin patiyo. Kagpalaganon. Kabala ko nilingin. Tumbak ha? Hindi wala? Kung patiyo ko. Kang pulo. Kang tiyo. Kami. Kang palaganon. Kung hindi mabalang-balang ka man. Okay?
3: Mabalang na yan.
0: So, kaya sure. Tima mo. Mo ka ba? Apart kamay. Di amo ini. Yes, go ahead.
3: Dapat matiyak ako nila. Ara dalong ambal mo ginatik ako matiyak ako. Ara ang patay pa niya, dalong.
0: Yes.
3: Kaya yung kamte, ang misa ka pa niya. Kung ito, lolo mo?
0: Abaw, di okay.
3: Kaya sa una, kapelo na masakit ko sa ligad.
0: Ano masakit mo?
3: Ang naman to, hindi mo ko pang hindi ko pangilaw. Kapitera ko sa ligad sa Magyotino, dalong.
0: Mayo lang kung manghihika, way galsa, isa mo katiil?
3: Ah, wala man ako. Ulugay lang nila nakatitir ko lang sa bulan.
0: Ah, gali ka? Oo, sino na... Oo, tingin katitir mo samtang nagabiyahe ka, nagkakatitir ka?
3: Wala, wala ako biyahe lang, 2 bulan.
0: Ati ara ka lang niya, stay at home ka lang?
3: Oo, stay at home lang, mahalang kayo, kaya bagyori lang ako na ibaha sa munda eh.
0: Oo, te?
3: Tignan mo, malakagag na, ano galong, yaka, ano, gabirnon eh. Eh, okay man eh, hindi man may tamang nabugan. Eh, damo, hindi ka pangatag sa mga. Pagtingin ka bang kalahan niya si Mayor, ang atag eh.
0: Ate, mayo-mayo ka may suporta kag naka-ambit ka man, abi. Po, importante na yung imo yung ang imo katitir ni STD Falls.
3: No, muna kanila lang nabira ko, di text 500.
0: May TC pagin, may TC kay para mag-nami pagin ang kombinasyon, nami nga epekto sa lawas mo. May TC mo. May TC kag DTX 700 duwagin. Kag namuon mo inom tubig, ha?
3: Mga hinog, nabira ko inom tubig. Kaya pa matila ko si radio, lo. Wala pa lang. Balang doktor, sa matila ko si radio. Muna isunod ko.
0: Pero, Ariho, nang hindi kagin masyado mag-inom na tapos pa niya, bonbla, ha? Nang hindi mo pag namuon, kay para hindi ka dugay-dugay pangihi sa gabi, kag hindi ba disturbon, tulog mo?
3: Magalang ang nga mo ginag isa aga para may kabugtaw ko yung kasi sa amon sinigaran lo alas ay sinigaran lo.
0: Ah, okay. Oh. So nagabiyahi ka na?
3: Oo, oh, managalig mato isa aga pa kong kabugtaw.
0: Ati mapisan maningaling ang tao galing ni Superman man.
3: Ay, banner man lo.
0: So, Superman man kag-responsable magaling ba na ni galing no? Ati, okay, halongi ginang imo health part gamaya. Halongi, gaya kaya mo na nga ito ang kapital, mas magloko ta. Experience mo, kasang katiter ka, kag-arak ka lang sa balay mo, huwag kang ginsang ubrabi, no? Nagalalain ka, no?
3: Yo, ang mata, tulong ka panawag mo, wala siya panawag, no?
0: Ba, siguro sako sa si Grace, oo, oh, oh, si Grace, oo.
3: May mga
0: kanding, isa ko naman dito sa taga-mailan, sa? Oo, may napatay na itong kanding niya.
3: Nami ako to siya alam ate lamang.
0: Ay ka alam to nga bata to. Ka alam ka
3: tama. Oo alam bata to. Alam bata lang eh.
0: Damo diya medal kaga award ka nakuha to.
3: Ati sunggo diya ni sunggo ko na ko kaya nambalan mo sa kunong nga amo sa check per birthday ha.
0: Oo di anong sunggo sa kunong.
3: Oo ako pa mati lang ko kanya yung istorya sa isa sunggo ko pa mati lang ko sunggo kasi mulo.
0: Okay, oh, thank you, thank you. So, ano may lagi makatawag sa liwat, no? Bakla na sa sang cake, abi, ah. Barap, tumulong.
3: Kung kasimulo kayo na, may kapanawagan mo, no?
0: Yes, okay. Mayo, nakalusot ka sumunggang gabi, mayugin, ha? Sige, part kamay, thank you sa pagtawag, ha?
3: Ngayong gabi, lo.
0: Okay, sige. Alas 10:39 na mga kakifab, hindi ka bahay na dulo na sa aton sa DTX Coffee Mix. Ang kampiyon nga kape, din ka man ka anuman nga oras, kinanglan naton gid sang resistensya kag energy kag alerto ang aton nga paminsaron kung nag-inom kita sang DTX coffee mix mga ka K5. Ma-enjoy ka sa sabor kag walgay na detox ang mga toksin sa lawas naton, nagahatag ini sa paglimpyo sang aton nga sistema. Mag-enjoy ka gid kag mag-healthy ka gid. DTX coffee mix ang aton inumon every day ano man nga oras kag diin ka man. Basta kape, i-DTX coffee mix mo na. Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. Impunto, alas 10:40 ng oras natin mga K-5. We're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Detox ka ba?
1: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
2: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
0: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Nga a importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manika.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Moderna Max, Max Epektibo.
7: Ako gali si John Ray, dahil sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: For Biotics, makabulik sa pag

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sportbiotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sportbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sportbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangida mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre, Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Ganagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Super Coolitan! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
4: Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: Day 5 News FM. Oras natin, we get 5 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna pamati sa ating program. Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga ba hinadulo na sa aton sa DDX Beauty Soap?
6: Kang kampiyon nga habon ni Jirilino, DTX Beauty Soap pertegi ka bukal. Ang bukal niya, no, sa ilo mo sa iba nga parte sa lawas mo nga basa, sige siya bukal mo. Ang good news kay kahapo siya bunlawan. Kang kanamit niya, kay kakas ang tanan mo yung abaho kang kalakala. Kaya kang mga punggod mo magkaluyong pagmali iya wala nag-agi nga itom-itom. Ang mga buho-buho sa nga parte sa guya mo, abe, hipido niya. Papotion niyang panit mo, ilabi na gin ang guya mo. Di perfect timing giniho ang maabot niyang mga pagtipon-tipon. Sa maabot niya Disyembre, perti ka damo ang atong appointment, oh. May Christmas party, may reunion, may kasal, may bunyag, may lubong. May lubong sa adlaw, may lubong pagkita kami. Kinanglan kay Disyembre sa maabot ni nga panahon. Nga bulan sang Disyembre, piparado ang aton nga kaugalingon. Sa pagpasinta sa aton kaugalingon, bilang mayugin. Malipay man na ang imo yung kaugalingon nga madamo madayaw si mo. Kay kapote, kagahami, kagagwapo si mo. Subong man kung ikaw babae, di gwapa kay. Kung maidad-idad ka na yati, simpre hindi nahil mo nun ang wrinkles kiti siya. Padayon ka nagagamit sa nga DTX Beauty Soap. Magahubin ka talokon. Ha? Mambal ang classmate mo yung sang una sa high school pag reunion ninyo, abi. Diyan daw parehas mo lang taidan. Nga daw mas, mas hubing ka talokon, ha? Ano ang sikrito mo, abi? Ay, so gidi na lang na. DTX Beauty Soap ang sikrito na mo na. Sikrito sa mga gwapo, ha? DTX Beauty Soap. Ang sikrito sa mga gwapa, DTX Beauty Soap. Sikrito sa mga senior citizen, nga para hubin tulokon, ang paggamit git sa DTX Beauty Soap. Hindi hilmono ng mga wrinkles mo. Hindi nakitaon ang imong mga linya-linya sa guya mo kag sagtang mo. Kag naga-baby face ka? Kitungod ang DTX Beauty Soap puno inisang mga antioxidant. Naga-revive o kung naga-pabuhi liwat sang aton nga panit nga, laya na bla? Ginapabuhi ang liwat amo ini ang importante gid nga masuplayan kang matagaan gid sang antioxidant ang panit naton rikta pagi sa pagmanghabon sang DTX DTX Beauty Soap adlaw-adlaw para maging younger looking, limpyo kag hamot ang aton lawas. Kung may ari managali habon nga nagapahubing ka nagapagwapo nga hindi kami magtilaw. Karoon ko nagaduda ka, te, siyempre, ha? Ang duda mo bala makapagwapo, ha? Bisad na nagapangbudla ka, bilog at lauda, panglabada, pang kusina na kagpanimalay mo, ginatipan mo, kagatipan naman ang imong kaugalingon, ha? Bilang nanay na, bilang lima kabilog bata mo, pito kabilog. Ay, hindi kaya magpabaya, hindi kaya magpasugod, kaya maglusyang ka lang. Kailangan steady, kinangin mo yung beauty secret niya, DTX Beauty Soap, ha? Tapos na ni Baklo ng DTX Beauty Soap, ha? Kantulang mo sa mga suki niyo, mga butika, kag farmasya sa inyong lugar. Kag subong man available sa tanan nga Grace Pharmacy,
5: Sincere Drugstore kaga the generic sa pharmacia. Kaga siyempre siya mas manubo ang presyo sa DTX Beauty Soap kag iban magiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang ang murigta sa tanan nga klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa liwat ha, magpakonsulta agad ha, kay libre ang konsultasyon. Aking maglibre ang konsultasyon, may bayad ha. O ini nga bahin man dulong man sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Delikado kung mataas ang cholesterol level mo. Kag kung marado ang ugat mo sang cholesterol. Kay dako ang posibilidad nga makaangkon ka sang high blood pressure. Kag kung high blood pressure ka mga K-5, damo sang mapiktuhani. Kag dalayon sang high blood mo na, maguba yung kidney mo. Kag madamo niya sang mahalita nga bahin sang lawas mo abi. Kag magadako pagid ang problema mo kung hindi mo ma-adjust, kag hindi ma-tap na ang imo high blood pressure. Kabangdanan mataas ang level sang imo nga cholesterol, kag isa pa nagabara sa imo nga kaugatan. Ang Dr. Pinoy magkaka-K5, amoy ni siyang good cholesterol. Nagatunaw sang bad cholesterol nga nagahatag kahalitan sa atong gayong lawas. So inumunta ni ang Dr. Pinoy as a protection kag pagluwas ang aton niyang kaugalingon sa kung ano man nga sakit o konbalatian nga po dito gasan ni aton nga mataas nga level sang cholesterol ha. Inom kita Dr. Pinoy Squalene Capsule kung ikaw isa ka babae nga may problema sa imong menopausal. Naga problema ka sa imo yung hormonal imbalance. Ga problema ka sa imong dysmenorrhea. Ga problema ka sa imong mayoma. Kung ikaw naman lalaki, ga problema ka sa imo yung prostate. Dr. Pinoy Squalene Capsule maalibyuhan ina. Ini isa ka natural nga suplemento. Himo ini sa shark liver oil, mantika sa taysang bagisa. Ginakilala kag ginaaprubahan sa mga eksperto sa bilog ng kalibutan. Ang Squalene mga ka-K5. Mayugid sa aton ng kayong lawas. Naghatag sa dugang vitamina kag minerals kag iban pagi ng mga kinanglanon sa aton sistema nga magpangsyonar kag ma-repairya ang mga damage amin. Nga para likaw kita sa kunano mga sakit nga naghatag sa aton sang problema. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5. Aprobado sang BFAD, wala sang side effects, kag wala man sang overdose. Pwede mo siya mainom every tapos kaon. Isa, dua, tatlo, pwede gin, okay gin. As your daily supplements, isa ka kapsula na 3 times a day, very good. Kay padayon ini, naghahatag sang pag-proteksyon sa hindi nga mag-build up sang mga cholesterol kag nagatunaw sa mga bara sa atong ugat. Ng mga bad cholesterol, ginatunoy sa download na ito ng pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginadula man ang sakit, kagangot-ngot o kunang banog sa atong rayuma, conarthritis o corn gout arthritis. Kag ginatunaw yung sa dalayo ng pag-inom naton sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatunaw niya ang mga uric acid na amugid ang mayor nga rason kung nga nag-penitensya ka, kag nag-sakripisyo ka. Sang tuman ka sakit kag lain pagbatyag mo sang palanakit kag ngot-ngot abi sang imo gout arthritis. Dulaon yang banog, dulaon yang ngot-ngot, tunaon yang uric acid amo inang tuyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kumpirmi ka ginakulbaan, kagakuba-kuba ang dughan mo, no? Kami arak ka sa depression. Inab lang nga, permi ka lang nasubuan. Permi ka lang nga nagakulbaan. Ibalansihon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule ang imo nga ginabatsyag. Ang imo nga ginapaminsar nga masubu abi. Madulaon sa Dr. Pinoy kay Dr. Pinoy nag-activate sa happy hormones naton. Nga para ikaw makaligaw sa problema mo sa depression. Ang Dr. Pinoy nag-activate sa aton nga happy hormones. nga para maging luwas kita sa posibleng nga kahalitano kung posibleng delikadong matabo sa aton. Sa dala yun, ito nga pagbatsyag sa 2-month kasubo o kung depression, mga kakivime. Alas 10, ako na alas 11:05 na, no? Sa may mga dengue, abi, ha? Inong ka mo 2 kakapsula sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule every 3 hours para dasig magsaka inyong blood platelets, ha? Para malikaw ang pasyente nga may dengue, no? Mudlay, eh. Mudlay ang dengue kay isa man ini ka problema, ha? Kay tungod virus, ha? Wala sang bulong kag wala sang alibyo nga pwede ihatag sa ospital kundi dextrose ka malang na. Kung napigaw imo immune system, di matuluyan kagid. Iban sa una, ganit sa una, nag-grabe di ang dengue, no? Ginapapuli lang, ah. Ginapapuli lang kag ginapadala ang dextrose sa iban. Di ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule nag-promote sa aton sistema kay nag-bulig nga pag-activate nga magdamo ang aton nga blood platelets. Hapos ang nibaklo ng Dr. Pinoy's Quilling Capsule na sinyon sa may Binalbagan, Kabangkalan, sa may bahin sa La Castellana. Available ang Dr. Pinoy sa mga suki niyo nga butika. Subong mandira sa may Valladolid, San Enrique, di sa may Bulubandan, La Carlota, Murcia, Talisay, Silay, Victoria, sa subong mas sa Cadiz, sa Gay, kay Escalante, kay iban paging mga kamanuhanan sa bilog nga isla sang Negros, Negros Island Region, kag bilog nga Panay, tsikera nyo lang sa inyong lugar, available ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule.

Good evening, Jerilee, J-Lolo, greet ko lang mayong gabi kay paring Joel Ricana. Joel Ricana sa kaga Tristan sa San Rafael Hinubaan. Pari yan ni Junjun Hinanda. Junjun Hinanda sa Hinubaan. Nagapang panamiyola sa siya mga pari da. Kay paring niya Joel Ricana, kaga Tristan, sang Rafael o kon San Rafael dira sa Hinubaan. Good evening lang ko na. And sumong man, good evening Jerry Lee and Jay Lolo. Ang Sumag High School may pamahog na may matabo buwas, ha? Hindi nga pagskulahon bata ko kladukan gina Facebook ini nga gabi, no? Good evening sa inyo tanan, Jay Lolo. Jerry Lee. Ah, okay, oo. May nabatong kitang amusin na report, no? May isa ka estudyante nga bonano man niya, gaba uso-uso man siya. Nag-treat sa kono, may mga maestra kono nga da kono sa Bluetooth na subject to confirm na. Pangitaon na itong ina nga post abis sa Facebook, no? Basta nakita na ito, kung nabatian na ito, kag nakahambal ang itong reliable source, isa man kamistra. Nga may mga amo sining report ko sa Sumag High School. Nga may matumba ko nung mga maestra ko, mga maestro. sa bus ko, no? So, gina-verify subong ni ang iyang Facebook accounts. Kag dumayara na sila lead. Bayaran na sila giya kag ideya kung sino ining estudyante ni. Kay tayo man na uso subong ang pagpaniro sa mga estudyante sa ibang lugar, especially dito sa Mindanao, na mga previous ng mga reports, mga K-5. Makita naton nga nagpaniro mga estudyante. Diri siya Sumag High School, masi naglahog-lahog ni siya. Kay kuno na according mas ato nga reliable source, na init sa kono kay alas tres ang buhi sa buhi kono ni labi, no? Alas 4 imidya pa pag sila pag-oon. Isa sa mga rason nga amo ini nag-trigger si iyang mag-post sa Facebook, abi kang magpandam abi nga amo ina nga may matabo buwas abi nga panglutang abi ko na pangtumba sa mga maestra kamistro da sa Sumag High School. Kay ko no, buhi nila ko no last year, sige nga hindi pa siya papagawa sa eskulahan. Ito ang rason naman siya sa mga eskulahan, abi, no, sa ilang principal, I guess. Nga ang kanyang kasultanan sa ginikanan kag mga principal ako ng mga eskulahan maestra sa sidang eskulahan, no, alas 4 siya pag-oon ng mga estudyante. In regardless ang inyo yung buhi, may alas 2, alas 3, basta ma-open ang gate. Alas sa 4:30. Eh kung temprano pa, abi mapuling bata, isa mga gina-preempt sa mga manududo na to, no? Ang alas 3, abi, mga alas 2 pa, abi, no? Temprano pa, hindi pa na magrikta, puli sa inyo balay. Manghapit-hapit pa na kung ano pa matabo, no? Ginaproteksyonan ang safety sa kabataan. Rason nga mo, ginaginimo nga 4:30, alas 4:30, amo pag-abri sa gate. Nga para makapauli tanan nga estudyante, rikta sila balay. Kaya siyempre, duten lang chimpon niya maglagaw kang maglayaw, bi. Alas 4:30, magdugay alas 5 na, dugay alas 6, dulom na. Kaya siyempre, pangitao na siya. Pero kung buhi alas 3, siya, dugay pa na yung mag-serum yung mga kakipay, dugay pa na magdulom. Basi kung din pa na magkalto kang maghapit-hapit, babayi man o kung lalaki man nga estudyante. Ang tuyo ng eskulahan kaga pag-meeting sa ginikanan isang safety sa mga estudyante nga makapuli rikta sila tagsa-tagsa kapanimalay after sa ilang klase. Nagkaroon, amoy inang isa sa mga gina-raise nga rason sa ining estudyante nga nag-maui nag-pamahog abis sa Facebook. Kay kuno pagidadamo pagidang mga ginapaobra si ma'am nila. Mga leksyon pagid kuno nga damo bala mga ginapaobra si ma'am nila na init man siya. Sige na gisquila ka pa ya.
Lainagid ang culture sa kabataan subong, no? Delikado, kag vulnerable sila sa mga amosini nga mga buluhaton tungod may naga-influensa sila. Nga mga bagay-bagay sa palibot, abi. Nagakultibar sila utok ang hindi mayo nga espiritu. Ang dulom nga espiritu, kag itom nga espiritu, gid ang nagakultibar sa utok nila. Wala niya respeto, wala niya gugbang, kag wala niya sang pag-ulikid sa ila nga ginikanan, kag ila palabuton sa palakadlaw. Kung mag-amo ining mga tsuriya kag ginapatiha sa mga estudyante, nga hindi mo na matudluan, abi. Eh ano bang rason nga nagkanto ka sa kulahan kaya hindi ka magdi matudluan? Dito amo ina ang anong ina ang ano na anong mga ibang nga gina-raise nga question o kung gina hatag nga rason kung nga anaga amo ining iyang reaksyon sa Facebook ha. Di ba sa bantayan nyo na ba sa program ni nila ni Eric ni ka K5 Eric Tenerefi kag K5 Aljan Castanyo regarding sining balita para matagaan kita sa update kag pag-analyze ni no? Kag kung ano pagiging nga development sining pang pamahog sa ining issue siya ka estudyante sa Facebook ang kapamahog sa nga may mga malain matabo sa ilang mga manunudlo sa eskulahan. So bantayan sa bus sa Foro de los Pueblos with K5 Eric Tenerefe ka K5 Aljan Castanyo. Alas sa size imidya bugtaw na kamo kastang ilang programa alas 9 mo. Foro de los Pueblos dito sa K5 News FM. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Greet ko lang. Happy, happy birthday kay Marian. Jay Lolo, Mariano. Thank you, kid. Si Nes Nigalino. Sino nga Nes ni? Nes...

Aring isa ka text nga gin padala sa aton. Problema nga aton pagabasahon kag tagaan aton sang advice mga ka K5. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Mangayo ko tani sang advice sa imo. Ini nga babae, 7 years na kami nga best friend, Jay Lolo. Gusto ko man siya tani panguligan, pero hindi ko mahimo. Kay hindi ko mabaton sang titaya. Kay sang nakalipas nga panahon. Permi ako makita sa purok namon nga isa ko ka war freak, Jay Lolo. War freak ako. Permi ko makita, permi siya kali makita sa tiya. Yan daw kilala sa sila nga purok, abino. Nga war freak sa mahilig sa sagamo. Permi lang sa ara trubol. Permi lang sa may mga rambol kag imbolbado sa mga ilinawa, abi. Daw medyo may pagka war freak siya. Involved sa permi kag usually mabatian ang ngalan niya nga ara sa rikta nagpartisipa sa ning mga problema sa kinagamo. Suno sa atong letter sender, no? Daw kilala sa ilang lugar sa purok nila kag nibaluan man sang tiya sang ina kunwabi nga palagan niya tani nga according siya 7 years na kuno mag best friends kuno. Lo, Jay Lolo, sang nakilala ko ang inablo siya. Ining ako nga best friend, Jay Lolo. Dako, oh dako. Dako ang pagbago. Oh, ada pagbago. Abi ko anay kung anong dako. Dako ang pagbago ko nga na close friend kami isang babae ni Jay Lolo. Ah, okay, ho. So good, so no, sa nakilala yung babae. Do, tili serye ba? So, ning babae ni kuno na kinasugo na kilala, do, nagbago sa kuno, na good boy sa bala. Do, hindi na sa kuno, abi bali, war freak. Kaya ko ang pagbago, ya, since nakilala yan ning babae mo. Kaya hinablos, inisang ginatumod yung tiya sa babae nga,

0: Dako ang pabago sa pagbago ko nga na close friend ko ining babae. Ano ang dapat ko himuon para mabaton ko sang tita? Sang tita niya kay ang mamaya ara sa Cebu Jay Lolo. So ang tita ya nga ara sila balay no, ang nagastay. Mangayo utani sang advice Jay Lolo ko anong dapat ko nga himuon. Doon nag-liamar na gidaw. Okay, kung paano sa kung mabatong sa tiya, kung ano nang gidaw, di siyempre ang pagkakilala sa tiya ya, sa mining babae, ni Blanga daw type ya be. The war freak abi, no? Paano kung mabatong, kung ano sa tiya ni, no? Di wala mading iloy sa mining babae, ni friend ya be, at naman sa Cebu. So ang tiya abi, among guardian abi. Sining babae nga kusunada yung according siya best friend naman ko no. Well si mo letter sender, relax ka lang ha. Relax, take it easy. Timprano paning ang panahon. Ang imo subong imo onya is iplastar mong imo kaugalingon. Para sa imo nga palabuton. Kay man wala ni nag-isol ang tuig mo. Nagapadayon iniya nagadugang ang tuig na nga nag-aabot. Kaga nagadugang man ang atong edad. Mutang tabi ko na edad mo subong 20 abi. After 5 years siya, edad mo ba 5 na? Di kalabanan niya kung hindi ka pa stable kaga wala ka pa sang trabaho nga mayo. Ang edad mo nga 25 ya daw ka budlay na kung wala ka pa sang trabaho nga wala ka pag paninguha para sa imo kaugalingon abi nga mag-improve. Di paano na lang kung amo na abi kagad kasali ka pagyapon niya sa ginikanan mo abi. Unay siyempre makonsider mo nga pigado ka kay way ka sang sustena sa lawas mo. Di karon manubya ka abi kag mapabuso mo nubya mo karon kag inang pananglita na abi nga wag puyo ka mo. Pigado ka, mano ka mo. Ha? Dalahigol mo pa rin siya nga magpigado man. Tungod sa nga gugma kuno nga pinapatihan mo. Kag hindi ka mo yung plastado, yung subongi yan. That's why nga magkaproblema ka mo. Kag madalahig pa ang magiging baby ninyo, kag manging bata ninyo, kag mga ang ining babae ni dalahig sa kabuhi yan. So, una best kid yung lalaki, may aragaya sang handom kag plano. Kag ginatrabaho yung plano, yung kag i-implementar yung ganyan na iya para sa siguridad sa iya kagalingon. In kaso, gin man niya mag-abot yung timpo, yung kagpunto sa kabuhi, yung may babae nga maluyagan siya. At least may aran sa ikasarang ibuhi, bla? Hindi kay bigado ka na mangita kapag niya dalahigon nga babae. So sa lain na iya, kay pati yung bata niyo yan, maging bigado na, din mo na isalig niya si nanay, itatay niya. Isalig mo na sa nanay mo man, no? That's why kung dako ka na yan, dapat i-identify mo na yung kagalingon mo. Nga ikaw ya part kayo sa solusyon, ikaw ya part kayo sa problema. Ang parte ni mo ya sa panimalay niya, part ka na sa isang nagapamagaan, ikaw na ya part sa nagapabugat. Isimpre dako ka na mo. Kasarang ka na yan dapat niya sang imo yung mga kinanglano niya i-provide sa kagalingon mo. Being responsible, kinala may ara ka na yan sang pangitanan. Negosyo man na o kung transaksyon man na o kung maayo lang. Kaga o kung trabaho man na, importante nga da mo na ma-determine. Kung responsable ka na yan sa imo kagalingon, kag-ready ka na to face another chapter sa imo kabuhi. Kung may ara ka na isang ginaganar kag ginaplastar nga palabuton pag isa pag ang konsang maayo nga obra abi kung may ara man mangita kag diya sang amuhin na mga pastada inayang hindi mabaton kaya sang tiya ya blessing in disguise lang na blessing in disguise lang nga hindi ka subong mabaton kaya subong hindi ka pa establish mo. Karon ko mabato niya na karon kag siyempre kung maluyag man bingiya na blues blang ha. Kagaron na hindi ibigaron na mabungga kag halan bumusong. Sino masagod na abig di siyempre tiya man gyapon kung hindi blang. Ting diya man na yan, siyempre kang iloy na yan, nagpaninguha man ang bata nila mas tagal sang mayong palabuton. Ting mahatag mo ng mayong palabuton kung huwag kaya sang ganar. Huwag ka sang established nga trabaho kung na sweldo abi o pangitanan. Hindi ba lang magwa sinada daw mahalitan mo pa siya. Badalahig mo pa siya sang kapigaduhong kapait sang pangabuhi. May istorya ko sa inyo mga K-5, no? Pati ini sa isa ka tao nga nagabantay jeep lang. Nagabantay sa jeep tapos samtang nagahulat sa masakyan niya nga jeep, may nagpalapit isa ka gwapo nga tao. Taas kag daw ala Richard Gomez Churab lang. Nagpalapit sa iya samtang nagabantay sa ining tao sa jeep nga masakyan. Nag-approach ining soltero nga gwapo siya. Nya, Choy, excuse me, gintulok ya? Nya, pwede mangkot? Ano oras na? Gintulok ya, babaw dalom? Ang gwapo nga tao, nga soltero? Nya, Choy, ano oras na? Tulok ya lang babaw dalom kag wala iging sabat? Nagkalot-kalot sang ulo ang tao to nga gwapo nga soltero. Yung nagpalayo, yung mangkot lang yung oras, bro. Karoon may nakakita, galing nga nagabantay man isa kataong gabantay man jeep. Tupad niya lang nga, no? Niya pare-pare mangkot lang ko, ha? Atong lalaking gwapohon to, nag-approach mo na mangkot na oras. Kag may rilo ka man. Namangkot sa kanong oras, huwag ka naghambal siya nga gatag oras. Itulog bala siya babaw dalom. Ano guba ang orasan mo? Guba ang rilo mo? Niya hindi aganda ni rilo, kuya. Puti nga ganda malagaling, wala mo siya ginsabat kaging tagaan sa kanong oras kaya pamangkot siya. Simple mo lang. Kag may rilo ka man kaya nag-andal man according si mo. Ang pamangkot siya, ano oras na? Wala ka nagsabat siya kung na ano na oras, balo sa tagaan. Hindi ka balo ka mo niyo. Hindi mo lang nagpalapit sa sakon. Pagtapos, parati ka gwapo nga bata. Hindi ka balo ka ining sitwasyon. Nga huwag ko nagsabat siya kung ano na oras. May rason ko mo. Kay man, inkaso, ginman niya nga magsabat ko siya kung ano na oras. Posible magbiguhay kami? Ha? Posible magbiguhay kami? Kag kung magbiguhay na kami, makadto sa sabalay. E siyempre magbiguhay na kami mo. Kung sabtong sa oras, basi may chance na magbiguhay kami, ha? Di karoon makadto sa sabalay, no? Ay magbiguhay kami, karoon ang problema mo ni. Makita ya karoon ng bata kong babae nga gwapa. Di siya daan, gwapo man to, soltero man to, guro. Di ba si magluyagay sila? Masi magluyagay sila? Yati magluyagay sila, ti anong problema? Dabi ko na magluyagay sila kay dalaga man bata mo, soltero man to, kagwapo, kagwapa man sila. Niya ako gani ya, di mo ni ako ya gusto ya, nga makanubyo nga siyang akong bata ya, sang isa kalaki nga wala sang rilo. Nga wala sang rilo. Hindi ko gusto ya makanubyo sa isang lalaki ya. Abis kang gwapo, bada wala rilo. Hindi ko ya gusto ya. Anong moral sa storya, Bino? Ginatawag nato nga visualization. Gina-visualize nato ng mga bagay sa atong pangunahuna, which is muni ang gift sa atong mga tao, sa Ginoo. Nga makita naton ang mga events sa atong kabuhi, posible madangta naton pagi sa atong imagination. Pagi sa atong imagination. Subong Lunes, subong. For example, may ara ka katuan sa Biyernes ang importante abing okasyon. Butanta abi, isa ka dibu party abi. Di kung dibu, siyempre ka paminsar ka. Madamo na sa mga dalaga kaga mga soltero kagadto da kay siyempre may saot-saot inabi no dibo sang isang ka abyan mabibitar ka ting malayo pamanto kay sa Biyernes pamanto for example ti Lunes plus subong pumakita mo ng mga posibleng nga mga senaryo, mga pagkaon, mga tao, mga music. Ma-imagine mo na ang mga pwede matabo. Kag ma-imagine mo man ano susukun ko man sa amon na nga panahon man. Ha? Di bala makapili ka sa nga imoyang mag-panahon para sa imo kaugalingon sa maabot nga Biyernes. Di Biyernes future pa na. Maabot pala, hindi siyempre future na, hindi bala. Kaya siyempre may matabo mo, pumakita mo na ang posible ang matabo. Kaya di siyempre may okasyon. Hindi bala mo ina ang natawag nato ng vision o kon visualization o kon party sa aton nga imagination. Kaya mo ina ka-powerful ang mind sang tao, mga kakifib. Kakinan lang kabalo ka sa tawag nato nga mag-develop sa mga bagay makitaan mo ang maayo kaya hindi maayo para malikawan mo ang problema. Learn to see. Tunaan mo nga makakita kasi mo yung palabuton sa imo kaugalingon. Kung matyagal mo ini nga bagay makahatag si mo sa kayuhan, ti sigihol mo kayo develop mo eh. Kung matyagal mo ini nga sitwasyon, makataksi mo sa problema, makataksi mo sa pag-discarril sa mga plano mo sa kabuhi, hindi mo pag-imuon eh. Amo ina ang visualization. Amo ina ang atong imagination. Amo ina ang atong panguna-una kakusog mga kipay, maghatag sa aton sa direction, abi. Kag matagaan kita sa warning, kag mabisualize na aton ang posibleng matabo. Do pareha si Nibla, magtanaw ka sa una si Nibla, may ara sila nga extra nga ginatawag. May extra nga ginatawag. Ang preview sa nga maging senaryo sa pelikula, malipot na siya. Pero ginapakita si mong kunwabi, amun na extra ho, amun na matabo sa pelikula. Kaya mo man na mga K-5. Ang aton nga paminsaron, may visualization kita, may imagination kita. Gamiton ina naton for our advancement akang sa aton nga advantage abi nga para ma-improve ang aton nga way of living sa palaabuton mga kakipay. Di karon na amo ina no nga ang tawoy ini siya magsugot yan nga namangkot lang gidya oras siya amo na niya pinsar ya basi mangbiguhay sila ko no. Di siya magsugot yung mga nubyo, yung babae, dalaga, bata niya, be. Sang isa kalalaki, wala sang relo. Grabe, yung imagination, no? Daw parehas man ito mula nga isa katao, wala nakakita itlog. Uy, itlog, oh. Nag-ani na, muna ni. Tapos yung kapta niyang itlog, mga kakipayab, kag nag-imagine sa... Yang ining itlog kon pabutuhon ko ni kag magdako sa mangitlog man ni kag ko mangitlog sa damo abi madamo maning ako nga manok karon magdamo manok ko kada manok mangitlog naman namo damo lagi ang manok ko karon kung magdamo-damo ng manok ko simbi na madamo na kwarta ko iban mo bakal manok sa ko kung bakal itlog. Kaya kung damo na ko kwarta, masika, kinapon ko, kagpatsyon ko bla. Ah, wala ya bla, ginlampos ang itlog. Wala ya bla, ginlampos ang itlog, yung tinunto.
1: Ilang beses?
0: Wala ya ginlampos ang itlog, ha? Oh. Ya, itlog pala ginakapta, yung pang iya imagination niya, nga mapatay na siya. Ya bisig itlog ni. Wala ya balagi lampos mo. Ya ko magamo mo la nang ako nya nga madangtan niya mayo pa ilampos ko na lang ni. Dati ko di simple buka ang itlog. Sa mga kakay, five na mo ina na mga aton nga paminsaron. Kag to tell you, may ara kita total na control of our mind. May ara kita yung control sa aton yung panguna-una kung anong aton pinsaron, kung anong aton hindi pinsaron. Di ba? Mapinsa ka na sa mga masakit nga mga hitabo sa kamuhi mo, ma-emotional ka. Masubuan ikaw. Pumaminsan ka naman sa mga happy ng mga moments ng life ni mo, maalipay ka. So, it's a matter of choice kung anong pinsar mo eh. Ang mga bagay makabalipay si mo kung makapasubo si mo. Same as well as mga bagay makapasenso sa imo kag makapaguba sa kabuhi mo. Well, sa itong letters and daily what na balik, hindi pa ning panahon nga imo yung kadalagan. Samtang subong nagbatok ining ginikanan ako ng tiya sa babae. Hindi inaya malain nga sinyas, kundi ang mensahe na ginatagaan ka sa panahon nga maminsa kang iplastar imo kagalingon sa pagpimara sa palabuton nga inkasugin man, kung maninguha ka kag ma-improve mong mulawas, well, ready na ang tanan, pwede mo na mabuhi ang babae. Kag-ara na ka mo sa tsakto yung kahimtangan, abi, may financial security. Kag-ara na ka mo sa tsakto nga idaron, abi, may ara na ka mo sa ligwa sa pagdesisyon kung anong plano niya kung magpakasal. Giman ka mo kay ti, siyempre, may ganar na ka mo kag-ara na ka mo sa tsakto ang edad. So, subong nga panahon, iyan ay pagpilita. Ini pag-i-blame o kung pagbasula ang tiya, sinikag, hindi ka dapat mainit. Kung hindi mapasalamat kag inatagaan ka sa panahon, pamagi sinang pagmalabag ya. Daw ibatunon mo na iyang isa ini ka bintahasin mo. Kaya para magpipara ka pa sa mga bagay nga maging maayos ang imong pagpangabuhi. In kaso mag-abot ang panahon, hindi ka mo mag-penitensya kung mag-sakripisyo sa ining babae kag padayon ka mo maging malipayon, upod ka mo sa pangabuhi. So good luck si mo. Oh, mga ka-K5, no? Ining abahin na dulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant. Ma-break ta na, commercial break ta na liwat. Pagbalik na aton, tanawang tanin kung may-ari makita sa problema ng pagkabasahol kagtagaan na aton sa advice. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio.
4: Problema sa pangkaso?
3: Hilana, sipon, kagubo.
4: Tugasong virus, kagbiklobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
4: Ang D3 Bio.
3: Puno sang lauric acid.
4: Nagginahimo monolaurine sang atong lawas.
3: Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
4: Mag D3 Bio.
3: Adlaw-adlaw.
4: D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
3: Yung may D3.
4: Mapagat sa mga butika.
3: DTX 500.
4: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
4: Masaminig ka balatian?
3: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
4: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
4: DTX 500.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nag-untat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C,
4: mababaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Mas sakit manghihi?
14: Mag-Sporbiotics ka!
13: Base UTI na ina!
14: Mag-Sporbiotics na!
13: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
15: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
16: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics ka!
17: Pretonyo, day! Musta ang bulang kape, pre?
18: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
19: Performance mo bala? Maluya na?
20: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
19: May makaw kag vabuhas ka.
20: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
17: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
18: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: super coolita. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: What is love meant to you?
2: Okay, balik kita mga K-5 sa ating program. Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Di siyempre, ini magkalipata. Nga ang Gina Seafood Restaurant, preparado sa anuman nga kinananay ninyo. Sibong panahon sa maskara kag palabutan ng mga okasyon, babi. Ang Gina Seafood Restaurant niya, preparado always, mga kakipay. Preparado ang ilang servisyo nga maayong, ang ilang mga preska nga mga seafoods katulad sa pasayan, katulad sa mga lapu-lapu, gingaw, tangigi, kaibad pa nga mga isda. Upos ang kasag ang nagapangilay ang tangigi, ang nagapangilay ang aligi. Upod ang locos, mga K-5, no? Nakanami adubuhon, kag-sugbahon, kag-himuon kalamaris. Dumalaway naman ko. Tisubong sa bakulon, mga K-5, no? Para wala ka mo sang pag-inulso, kag-binasulay, babi. Kaya man may arang isang makaog ka sa restaurant, do, hindi nami ang servisyo. Daw pigaw ang ilang mga seafoods, blahaw, kay dolas ay na. Tungod manugay na kayong gina-frozen abi sa refrigerator. Daw wala na sabor, bala. Whereas sa Gina Seafoods Restaurant, mga kakibabya, sako iya pa kato, bakari sa mga supplier ni Ma'am Gina. Adlo-adlo, yung nagpaurot siya sa 200 kilos nga, ano ni, pasayan niya. Kadadlaw ha, hindi magnubo sa 200 kilos ang ginanglan niya para nga i-serve sa iyang mga customer. So adlo-adlo, mga K-5, yun din, sigurado ka, fresh kagin ang mga pagkaunta ka mga seafoods. Tistingan niyo wala, ma-order ka mo sa ilang bestseller nga mga siniga nga lapu-lapu nga pala-pala style. Kay sumbong amo ni oras si Marigina, sumbong sa Libertado, sa may bagsakan na yun, nagapangumpra sa nga ining panakot para bas naman nga hugna sa iyang restaurant, abi. Ang mga kamatis nga pula, kaga green, abi. Sumbong man ang mga pepino, bala ni, ang mga lagba, yung mga katumbal, mga sibuyas dahon, sibuyas bumbay, mga ano ni ganini, mga espada bla, mga paitan, mga repolyo, tanay nga mga panakod na mga aral sa bagsakan na do, amo na yung pinaka nami baklan kung gabi, kay preska kagatawhay, hindi yung mainit ang klima bla. Arat na si Marigina, nagpangabudlay na kung nagabi, kinsamtang iba niya katulog na. Si Marigina yan nagatrabaho pa para buwas. Preparasyon niya muna yan para sa iyang buwas nga hugna sa mga preparasyon nga pagluto. Sang paborito yung mga mino abida sa Gina Seafood Restaurant. Patulad sang sinigang lapu-lapu kaga kung ano mang isda gusto mo. Pala-pala style eh, no? Ako na tinula man nami. Kaga siyempre, available man ang ilayang butter garlic shrimp, no? Isang magka bestseller nila. Butter garlic shrimp, no? Pasayan nga may sarsa, blaha mo ka namit-namit. Kaga parisan, mabisang kasag yung bow steam kang kasag kung medyo sweet chili sauce, abi, no? Nga pagluto sang kasag may sweet chili sauce. O kung steam lang abi kaga, well, pag abri mo, basta bayi lang niya, may aligigi da. Yun, mo kanamit ba? May blue crabs man, o gala, tulo, laway. Tilawan mo man ang ilab lang, tangigi nga, ano bala ni, kinilaw, nga may itlong nga pula. Pertigid mo. ka namit-namit gina ka matyagan mo gina ka rimis sa nga unod sa isda mo, balaan mo gina freska. Kagpasayan ka siyempre, no? Lokos, bagay, tsugba mo nga may unod ang tiyan, blanin ang mga kamatis, mga bumbag, mga tanglad, blanin. Ni kanil toon mga daw sa squid drinks, blanin ang ining kalamaris. Madam mo kapilian, ah, dat sa Gina Seafood Restaurant. Kag, kung nakosimo, subong bisitahan mo ilang Facebook page. Kay arat ang mga luto, kag mga menu nila, dat, no? Nga pwede mo gid matandaan, kag ma-order, abi in kaso gid man nga mag-abot ng panahon. Makadrop by ka sa Gina's, balaan mo na kung nung imuon mo, anong uniron mo. Kay advance ka na mag-research o kung mag-pili, abi, no? Pagi sa ilang Facebook page. Subong bisitahan mo, ha? I-type mo lang Gina's Seafoods Restaurant. Ha? Makita mo din yung mga pictures and videos na subong...

J-Lo. May problema ko, J-Lo. Parte ini sa akong nga bana. Ang bana ko, J-Lo, wala gana sa sex. Wala ang bana ko wala gana na sa sex. Wala na sa gana mag-ing-ing bi. Magulang siya sa akon sang 15 anyos. Ako ya Gilo, no ya 28 years old pa lang bo gararani. Nagalupok, nagasigabong, nagnagaragumo ba. 28 anyos pa lang aton nga letter sender abi. Ti ang iya nga bana niya ti magulang sa iya 15 anyos. Kung i-plus ni mo ang 28 plus 15, magahimo 43 years old ng lalaki. Ti hubin mo man ha. Mag 43 ang lalaki niya, maka isa pa nakatiyog. Inglisa nyo lang ha. Isa pa nakatiyog, goro niya masarangan na kondowa, goro ko na, ha, kung makataklad. Hindi kani mga pwede pa na, goro ko na, ano gisa, paktisado, gisa, mga duwa kagtunga, goro ha. Makatiyog pa. Di karoon ng problema niya, ang banaya ko no, wala na gana sa sex. Di ha, lula gana niya, ha. Bisita sa balay, ha. Kaya ang lolo ko to, umuan. Wala man to ka ng lolo ko. Puga tindog to. Kung may baston sa katindog eh, kay budlay ng tuho, naguba na mo. Lumpagi na sa permi, kay way na nagatindog ang iya. Nga tuhod. Problema sa nga to letter sender, mga kakipaib, no? Kay ang iya nga bana birds. Ang iyang bana daw wala na gana nga make love abi siya. Wala na gana makipag-sex sa iya. Kag ang aton nga letter sender, 28 anyos pa lang. Tihubin pa niya, nagahara-hara niya. Nagasigabong niya. Nagaragumo niya kung mga muni pangidaron. According sa friend ko, wala yung makukagi siya na kaya wala yung makukagi nubiya. Hindi ka lang ba, nagsubong niya, 43 years old, nabing magulang siya, 15 anyos. Gapayag sa ato nga daw wala na kuno gana ang bana siya. Dita mo sa mga rason ina, kaga ang bana, lang naguro kabalo kung anong rason, abi. Kag dapat sini mag-istorya, gisila eh. Nga, abi, one time, abi, may chimpo, story ho mo face to face, kaga prangkahanay ka mo. Masi sumabat, pamalang sa sangsakto, bla. Nyaway na ko gana sa imo, kaya ang gana ko sa buong lalaki. Naglain pa. Lalaki na galing iya gana. Way na sa gana sa babayi. O kung may stress na sa ka may stressor, abi, no? Naghatag siya sa nga rason, nga naga kadula ang iyang appetite abi for distraction. Appetite for sex abi no nagkadula. Guro may mga stressors ini siyang gina-experience siya sa iyang kogalingon. Gakinanglan na pag-istoryahan kag i-konsulta sa mga eksperto bla. Kay man may ara na kung isang ginabatsyag man nga diabetes. Tugas ang diabetes. Ang lalaki ma-impotent mo. Wala na sang ereksyon, abi, no? Wala na sang patindog sang hansalot, abi? Kag, biskan ano mga pagidluoy nga matindog lang lihog kay mapamansang awit, abi? May lupang hinirang niya tindog kay lupang hinirang. Hindi na magtindog, ha? Nabi, tistingi, abi, toon sa pertahan kay isira gulpi. Di wawaw eh.
Hindi na

0: Ano bus lang ito, una lang sa may pertahan, abi, kagi, ano lang, isira ko gulpi. Ano ay hano? Ano, ano mo lang si Tarzan man nga? Magsingget man. Oh! Well, seriously, mga kakifab, no? Kilala niya isang imbestigaron niya gini. Hindi lang mag siling abi nga, huwag na siya gana sa akon, mangita na ko iban, sala na niya. Imbestigaron mo, anay, kung ano mabuling mo bilang isa kasawa. Kinanglan mo pala mag, masip lang pag gabi mo, huwag ka man yung magpanibin. Huwag ka man paligo. Kaga isukso ka man sa mga manipis, abi nga. No, silang-silang, wala kang medyo ma-aros man sa. Ma-panagitlan man sabi. O kung basi ko na chikeron mo man ang lawas mo eh. Basi ko may mga false smell ka na. Kailan lang niya magtupad ka sa bana mo niya, hamot-hamot ka kay parang romansa special na yun ah. O kung namoy na, no? Basi ko nang lain yung flavor niya. O kung may diabetes, ha? Kung mas mayugin ikonsulta sa eksperto kay para masolve inang problema nyo bilang mag-asawa, katihubin mo man siya. 43 years old, ikaw 28 years old. Kaya pa na iya.
1: Ilang beses ka?
0: Kag siyempre, no? Kailan mo guro mag-inom ang kamunga duwa, kapin maginig ang bana mo. Kapin maginig ang bana mo, painumas ang extend na food supplement for men. Mapapti balahibo yung mga galatindog na. Tisingi mo lang extend na supplement, na food supplement for men mo lang. Kay ang iyan lang na yung gubon sina iya, hindi lang yung ano, pati siper yung maguba ko. Amo na yung kabaskog, yung kagaperti kauntay ang ugat. Daw maribinta ang nilargo ko. Kung makainom ka sa extend food supplement for men. Abi pa inom ay baklibe ah, ha? Or hindi ka na i-advise kid sa kantukin sa clinic ni Dr. Mel. Wala na kita tayo mga kakaifab ha. Good luck sa inyo nga mag-asawa. Kinalan nyo ginimatagaan sa atensyon kay para maging peaceful kag-harmonious ang inyong pag-inom tanay ha. Mga kakaifab, in behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 at J. Lolo. Kita na kita buwan sa gabi, 9:30 in the evening to 12 midnight, din isang Giyapona, sa K5 News FM. Ako naman si J. Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: Campeona Radyo!
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sali ka na babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano tayong interval?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kagpaano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
7: Ang DNA, Sir GP, mo ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
3: Tabaw?
7: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
3: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
7: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parte sang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly. That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
3: Bawa.
7: Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa may baluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
3: So ano gali, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
7: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik. Ilabi na sa mga wala. Gainom DTX500, way gainom ITC, way gainom PureC. Ang oxidative stress, bangod sa madamo ng free radicals halin mismo sa mitochondria, sa kada cellula, ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sa DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikumplito. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kaginitanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX500, wala gainom ITC, wala gainom PureC, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gituag oxidative stress sa cellular aging.
3: Ano ya dok kung magsiling ka cancer formation?
7: Amo na ang finale sang sini nga pagtuon Sir GP. Atong tanan nga ginpangisa-isa ko it leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawa bla ang mga edad sa una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong, oh grabe 50, na.
3: 40 pa lang cancer na.
7: Pala kaunto prutas, pala kaunto gulay. Pero subong wala na, wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sang DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX500 kag ITC. Ha? Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX500 kag ITC or PureC adlaw-adlaw.
0: DTX500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX500 na. DTX500.
6: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
8: Saan naginom DTX500. Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigay ka namin isang DTX500 165 sa dugo kuman 120 over 80. DTX500 na
0: gito. DTX500 Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX500 kag MITC, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kay sa ambalidok especially sa mga babayi. Dako ang mabulig kon ga DTX kag MITC or PureC kadto no, sa mga babayi. Attention ha, mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX500 kag MITC or PureC ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Iniman ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag anti-inflammatory.
7: Ang nami sa DTX500 kag MITC or PureC Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puso sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, maybe 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX500 by TC kag PureC. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karne. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karne, kiniya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX500 MITC or PureC. With DTX500 kag MITC or PureC, you can enjoy life and be cancer-free, sir. Come, boy.
9: Me? Welcome. Mm. Yun, no? Mm. Kita mo makita ang importansya sa pag-suplemento sa DTX 500 kag sa Mighty C. Mandamo pa sa benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sa ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant, and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo. Diyos ko. Mm-hmm. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala po lawambal ni Dr. Ramil. No? Kadako sa baylo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Ah, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nang gatulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pala sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang lima mo kalibo do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos kag 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
7: Basta ko ya sir boy, lima sa aga. Mamaman kapsula sa gabi. Mm-hmm. No, ang ginainom ko sa DTX 500 kag Mighty C, no? Nalumunaw na lang ang pandemya, no? Ti, buhi pa man ta, sir boy.
9: Correct. Mm-hmm. No? Salamat.
7: Salamat, Lord. Salamat sa suplemento. Mm-hmm. Bangod, siyempre, gapabakod sa aton nga immune system. Once nga gainom kasi ng DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti, ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
9: Why na? Mm-hmm. Why na sa chance? Kay ginatatap na sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
10: Ginakano ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya bayuwang.
8: Sa katlo kapila ka mag-inom
10: sa
8: DTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
10: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginabatsa.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kudayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
12: Para sa libreng check-up, bisita halang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Tanan gapaligo, prong iban baho. Tanan gapaligo, prong iban may punggod, alap up, tanan nga problema sa skin. Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
9: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Gapaputi pa si imo. Kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Mil Sampapay, no?
13: may pa-pain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Dok Sam?
14: Well, para kumpleto, Sir Boy, ang aton nga protection sa aton nga panit para maghamot pagid ang aton nga panit, Sir Boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
7: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gini nyo paglipatan.
13: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
7: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
13: Uy, mag-Shopee!
7: Ara na, pagitaon lang lang Clinica de Alternativo Store.
13: Coffee time!
7: Sa mga may diabetes, sa mga kauturan natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga, wala brown sugar, wala white sugar. Mm-hmm. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
13: Stevia.
7: May ara pa siya sang ergotayon.
13: May ergotayon din nga rin sa gano'ng mushroom. Ang balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Bakwa mo sa kape, nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugang pagin ang DSE. Mm. Ang pinakakusog nga antioxidant, ginputang sa kape. That's why, kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat kahubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Kampiyon.
7: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, ito siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
13: Paborito ko man na.
7: DTX Coffee Mix nga, paborito Sir Eljan.
13: Paborito ni Sir Eljan ka, kabata si Sir Eljan. Kung gainom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kiga-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant, ganami ang pamatsyag, layo ka sa mga masakit like diabetes and hypertension, kay alaga ang cells niyo kung ang inyo kape, DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
7: Paborito ni, kung ano man eh, ni Kevin.
13: Ni Kevin, Sir Kevin Bigay, paborito ni.
7: Sa rin sa Iloilo.
13: Kung gusto mo yung naamin.
7: Paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
13: Wow!
15: Panami, no?
14: Pre-bio coffee.
13: Pre-bio coffee. Hindi lang probiotics nga rin sa kape ng ini. May prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kailanlan magutom. Kiginupdan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
7: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
13: May kaon. Ipabalunan.
7: May probiotics, may prebiotics.
13: Amuning kampiyon. So, kita mo sa Amon Coffee lineup.
7: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
15: Good bacteria.
7: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer.
13: Ayaw to, yes. Siyempre.
7: Gapamasad sa DC nga babay.
13: DC, ha? DC na may nagslang na sa DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yan pabugtaw, kasi engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, Extend Food Supplement ka. Extend Food Supplement, kapan namin sa imo blood flow, kung namin imo blood flow, namin ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins sa imo cells, namin man paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
7: Feel young, perform young.
13: Kung ang imo food supplement, extend. May frontal effect niya siya. That's why gusto ko yung engineer, no?
16: I-feel mo kitang young.
7: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
16: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
7: Extend Food Supplement.
13: Nami lang may mute no, napunggan ko lang.
7: Anyway, sige, sir.
17: Sa ikayong lawas.
18: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio.
20: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
20: Yung may D3.
19: Matatas mga butka.
16: Well, ang UTI, attention sa mga babae, parang gini sa inyo.
7: Sila giniya?
16: Oo, ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masakas kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
7: Correct.
16: Ang solusyon, antibiotic. Tikon permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
7: Patay ang mga good bacteria.
16: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa. ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
15: Talk ni Doc.
9: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abang ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa tawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
7: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
9: Mm-hmm.
7: Di damo siya sa ang MCT.
9: Wow.
7: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
9: Wow.
7: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
9: Mm-hmm. Fungi na no?
7: No, which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
9: Mm-hmm.
7: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
9: Dasig ba?
7: No, D3 Bio, amo na ka-strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaw rin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
9: Uy, isa ng bacteria.
7: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
9: Mm.
7: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka, D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
9: Wow.
7: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka, D3 Bio. Ang nakanami, pagidam mo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagidin mo Spore Biotics,
9: champion,
7: nahimo nga strong anti-microbial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics, no? Kay ang aton nga Spore Biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus reuteri. Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadto sa no?
9: Kisala panghugas.
7: Oo, sala nga panghugas. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa Spore Biotics, gakreate galin sila sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila di infectious.
9: Hindi na infectious.
7: Kundi, no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
9: Oy, Sam,
14: ha? Ano na, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Spore Biotics kag D3 Bio na, magiging Sir Boy. Kaya man, ang probiotics halin sa Spore Biotics, Sir Boy, nagapodose sa natural antibiotic, no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang amo na siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy. No? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika D3 Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika D3 Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Spore Biotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time ginapakaon niya pa, Sir Boy, nga aton nga good bacteria nga ara na nga daan sa aton nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? So nagahealthy nga aton nga gut. Kung healthy nga aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
9: Correct, Doc Sam, no? Amo ni ka importante sang Spore Biotics, no? And
13: probiotics nga da sa probiotics mapuslan gid sang lawas ta nga a makasurvive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya sa imugat no agis sa imugat may may gina hydrochloric acid agis sa before pag ani sa tumaro ni initan siya guba na siya iniyang probiotics siya could take the abuse no biskan mainitan biskan magagi sa tiyan no may form man siya gyapon sa imugat para mo obra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na inatawag nga spore biotics ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kikat ilan niya padamoy-damo ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, wait na ka mo diyan pangan. No? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na yung E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pag matawaran nga ginaubra sa ini nga tandem, ginapromote sang klinika D3Bio kag klinika Sporebiotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayos ang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni, no? Ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, isyo nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3Bio and Sporebiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Sporebiotics kag of course sang D3Bio.
19: D3Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3Bio ka ang D3Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
19: D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala kit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
19: Mighty C.
20: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kinid sang LBC.
19: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
19: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
19: Informasyon sa ikaayong lawa.
16: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siniga Tandem, Dr. Ramil.
7: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man ato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka importante nga proseso nga cell differentiation. Ining process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amo ni nga gaalaw sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
13: So kumbaga, ang role niya sang cells ya ginagaan gid role kun ka vitamin A ka no. Kung cells ka sang mata dapat pang ano ka pang tulok ka
9: Kung ses ka sang tiyan, dapat pang-absorb ka nutrients. Ang muning advantage...
7: Pero hindi magamit, Sir Boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3Bio kag-sporbiotics.
9: Uy, amunang teknik da, ah. Mag-probiotandem.
16: Kibot ka kisa, pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Hiningi mo, tawag na, ginabiring ka, bla?
7: Ginabiring.
16: Ginabiring, sakit ka tama.
7: Kulang ka kalsyum.
16: Kulang sa kalsyum. Nga, kulang sa kalsyum, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
7: as well as the extra virgin coconut oil sang D3Bio amo nang gapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
16: maabsorb gid sang tuod.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions brought to you by Do XM Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas, Mendoza's Lechon, basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City, GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolon Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads. Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Si 73 Diaz na lang, Pasko na.

0: Merry Christmas!
1: Alita! K-5! Sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update! At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
2: Eh, simona nyo silang marasana alas sa 4.36 na
1: K5 sa umaga! Balitang K5!

0: kurat na.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Adjust mo lang yan ang tanang microphone tan kay daw ga feedback tan. Kagamay man lang disan namon nga ano tan. Ang background ko gamay naman lang. Feedback ya pon tanaw. Na amo na tan.
0: Abot ka na tan.
2: Adjust mo na tan din eh pag lain na tan ang sit-up tan. Bawa, una-una agad ang migo ko. Sir Fritz Carbausa sa nga Fritz Kansi di Mansilingan. Mayong aga. Areglado mga kakifide. Kamusta ka mo tanan? Mga soke namon sa kahanginan. Mga soke sa aton sining mga products. Mga soke sa mga kape. Sa mga kapihan. Nakapihan ni Akoy.
0: Bangga ako. Kapihan.
2: Sa mga kapihan, mga kakipay, maing aga lang da.
0: Maing aga.
2: Areglado sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati sa Bugos nga probinsya sa Negros o Salintal. Nga maiya sa isintos uno tanan ka mga kabaranggayan. Desinaybe ka mga kabanwanan kag 13 ka mga kasyudaran. Lakip na ang anom ka congressional district. Ang syudad sa Bacolod may 61 tanan ka mga kabaranggayan. Mga pina kita tanan. GTX Coffee Mix.
0: Mga pina ang kabaranggayan sa Bacolod.
2: Kape-kape na ta. Salo-salo kita sa isa kalamisa. Share-shares lang para masadyang samahan.
0: Gusto.
2: Areglado, sige. Sa aton sini nga mga suki nag-upo na karon nga aga. Ari si Edwin Montero baguhan eh.
0: Uh-huh.
2: Alan Diasis, Gina Purano, kag Jean Montesino Arroyo, si Jonah Garola Garokal Garolakan.
0: Garolakan.
2: Garolakan Abrut.
0: Abrut.
2: Garolakan family sa barangay Manalad. Dining Manalad, Murcia.
0: Oo, Garolakan, mga Gimaras noon eh.
2: Ate, sige.
0: Okay na.
2: Arnold Villanueva. Ara sila. Sige. Rowena Villaran, RB2 alias Hulo. Ayaw nga, galanda sa imo. Sa kinana, ano po sa inyo, mga lagad, kaki 5 babes, ganda lang.
0: Panawag siya, kaki 5 robot, pakarap.
2: Sa mga balita, lokal, mga kaki 530, ka mga metal detector, ginahatag sa San Carlos, LGU, Agoda. Pagagamiton sa pagbukasang seguridad sa mga eskwelahan.
0: Samtang sa piyak na bahin, sa ato niya pagpalagad, sige hapon sa balitang K5 sa umaga. Pro-NIR, ginakundinar ang gireport niya pagpamahog sa mga buluthuan.
2: Palisay, Component City Police Station, ginapasinunggan sa pinakadamong naaristo batok sa illegal nga droga.
0: Ay lapaw, kapulisan gilayon niya ginimbestigaran ang pagpamahog sa isa kabuluthuan sa Bago.
2: Samtang 11 anyos naigo sang kilat. Tapo ini sa banwasang kawayan.
0: Grabe no, kung swerte mo na gid. Paghanda sa Super El Nino, bumili na kayo ng balde! Ang balde President Marcos.
2: Mga paglapas sa trapiko sa nga na-record sa BTTMD nagdangat sa 2026.
0: Samtang LGU sang Silay ginpanawagan nga maghanda para sa epekto sang pinakabaskog ng El Nino phenomenon.
2: Areglado amo ni mga kaki 5 ang pila ka mga pagprepara na mga kaki 5 sa aton sining mga kauturan sa sining ginapaabot mga kaki 5 nga Super El Nino. Ay ka grabe. Mahalo na si Faring Wilbert Silvestre ni kay Wide El Nino sa inyo. Hindi yan mainit kay Manti daw kuler ang ulo sin eh.
0: Sabing
2: kay permi siya sa bodega sang ayos mo.
0: Preparasyon permi yan ni President Bongbong Marcos, bakal balde. Ayun ano?
2: Kay Bongbong Marcos siya, bakal balde. Tanan nga mga kabo, baklon. Balde, baklon. Para makapundo ka mo tubig. Samtang diriya sa siyudad sang Silay, ang aton sining alkalde, grabe ang preparasyon subong. Ang pagpanghanda mga kakifay sa tiyon sang El Nino o Super El Nino Pinominon. Ang Silay City Government sang Negros Occidental, mga kakifay preparado sa amuman nga sa anuman nga mga paghangkat sa ginakabalakan nga Super El Nino. May video ko natan ha.
0: Amo na yung balila kakipay babe na ang El Nino makabig nga malaya ang mga pananom, makalahubsan ang mga tuburan. Kakipay babes kag ang ikaduwa sira wala sang ulan siyempre no?
2: Siyempre El Nino mo
0: malaya, ilan ninyo ya kung tigululan mo El Nino mga kakipay isa ini ka phenomenon nga halos malawigid ang tag-ilinit. Gani preparar kita no ang aton nga makuturan. May mga measures diri nga dapat naton handaan. Ikaduha, subong pa lang, sakto na, bakal ka balde. Pero tingin, ano malang na matipon sa balde mo, dapat ya drum kakipe babes. Nga inyo nga pagasudlan.
2: Bakal balde sila yung presidente. Mga kakipay. Pero diri sa siyudad sang Silay, sa idalom ni Mayor Jodet Gallego, yun na ginmanduan ang iban nga mga departamento, ilabi na gid ang DRR mo nga mag-preparar gid mga kakivibe. Kaya ginakabig ni Mayor Jodet Gallego nga dako ini nga epekto, hindi lang sa ikaayong lawas ang tao, kundi sa ekonomiya man, mga kakivibe sa pungsod, mga kakivibe sa tionsang El Nino Pinominon. Nga, kung silig ekonomiya, kung magkalamatay ng mga pananomo katulad sa mga humay, waisay may magtubo da, mga tubo kung ano mga pananomo, mais, nanan. Amo na ginakaon na to ni. Tikon nga mahina ang production, gamay ang production. May sufficient ba lang supply sang pungsod kong amo ning matabo mga kakifay? Isa ina sa ginakonsideran mga kakifay. Ang problema pagin sa uli, supply sang tubig. Ang supply tubig, kaya man timagninita na yung supply sa tubig, ang tubod sa mga gripo na, mga kakifive, kaya tungod nga ti El Nino Pinominon, masyado kainit, nagamalala na ang mga lugar, mga kakifive, pati ang tubod sining alin sa spring, mga kakifive, mapiktuhan eh, kaya maghina na ni, mga kakifive.
0: Dapat mga barangay kapitan, subong kakipe babes, naghinunano na sa ila pumuloyo, angot sa patakaran sa tubig. Kaya magluwas nga ma-heat stroke kita kakipe babes, bangod siyang sobrang init, kulang sa tubig. Ang problema sini nga maligo na gilang ta sini isa kakabo. Kaya nagyan tinis ang una mo. Kung init na ang tubig kakipe babes, may tendency nga kung hindi mag-irinchindihanay sa pila, mailinaway ang mga pumuluyo sa pilahay sa tubig.
2: Correct na.
0: Ikaduha, may ara pagid niya kung may tuburan sa iyaya, himuon niya nga negosyo. Tandaan nyo gid na, nga ang tubig, hindi pwede pag-ibarigya sa tion sang kinahanglanon because nga ang tubig ginapanagiyahan sang estado. Bisan pribado, bisan pribado pa ng lupa mo kakipay babes. Ha, basta tubig paghambalan, hindi na pwede nga ibaligya magluwas nga may nagakaigo ka nga permit sa water waters board, no? Kinanglan gawada mo na permit para makabaligya. Kay kung wala ka sang permit, mga kakipay sa nasyonal, hindi mo ginapag-ibaligya ang tubig, hindi mo pag-idalok ang tubig sa imo isig kapariyo, kay ginapanagiyahan na sang estado, muna ina nga manggad, nga ginhatag sa aton sang Ginoo kipe babe.
2: Galing katiwan naman yung nag- bali ang iba sini, wah, nagatamor ang iba sini kung ano man yung mga lahi-lahi na ang importante, makakwarta ako. Salod ka mo di taga 15 pesos ang container. Di ko di magsiligil ang 15 pesos ang container, di pila ka container kinanglan mo? Pila ka galon ang kinanglan mo? Mga kakifive. Magluwas sini ang kuryente na ton, masaka naman yung presyo, makakulang naman tang supply sa kuryente nga, masyado kainit, ang tanan ni nag-alandar, halin sa alin sa kwan, alin sa electric fan, pagkanto sa refrigerator, kakinang lagi mabugnaw nga imnon mo, mga kaki five, ang tanan, nag-alandar ni. So, tungod nga nag-alandar ni tanan, may posibilidad nga ma-short kita sa supply sang kuryente, mga kaki five.
0: So, bakal na kamo sang solar, kag bakal na kamo sang folding bed kag kipay bed para hindi kamo pagtamaan ka init kag hindi kamo matamaan sa kuryente kag kipay bed
2: bakal kamo folding bed bakal kamo solar drill na kamo kadto kay pakardo solar kag folding bed kaya baligyaan niya kamo
0: na nga folding bed kay Kipe Babes
2: kay kadto kamo tos dalom kahoy kay dito kamo magkaya-kaya dalom na folding bed nyo kay bugdaw tos dalom kahoy na. Sa dalom kapahuan hindi kamo yung magkadto sa dalom sang kasantulan kag sa paasan dyan Mingo ha kay makaladakta makaladagdag ng bunga sa mga buklan pa kamo
0: gusto
2: mahilan tanay ko si Giseline Grimio yung mabuklan kaya problema. Amo na mga kakipay. Ipabati ba natin aradang interview na ton kay Mayor Judith Galligo?
0: Ang interview kay Mayor ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix na kakapi ka na nakadetox ka pa.
2: Kag Power Trio. Ang Power Trio mga kakipay ginbugusan sa atong sining mga kampyon kag mga sophisticated nga mga produkto ang DTX 500 kag D3 Bio. Lakip na ang Mighty C Alkaline Vitamin C, mga kakifas.
0: Gusto.
2: Sige, aranatan. Tan,
0: hands up. Hands up, sige, paibitan, nga sa sumong, nagalagaw-lagaw, kagwala, nag-atensyon. Tan, okay na, Tan.
2: Aradang ako ng interview, Tan, kay Mayor, Tan.
0: Wala itong tanang magbalikin si Tan. Okay.
2: Aber.
0: Hands up. Galagaw-lagaw pa si Kipe Bitan. Muna si Kipe Bitan eh. Kung di ka ni magdayaw Kipe Bitan, mamuyayaw ka ni siya.
2: Aradatan.
0: Ready? On your mark, get set, go!
3: About si Nano sa mga siopeng ninyo nga kita mga subong, no? Mga rumors na hindi ako niya subong niya kaya muna yan nabiruang gidya pagpakamuyo gidya pagpakamuyo gidya si Ginoo nga hinatana niya hindi magtupa no? Dari sa Aton dari sa Negros dari sa Silay and then kaya nga mo niya kwan General M. Ramon Council Ramon ipinikis siya always ready kami sa tanang mga sa talang yung mga posibilidad niya mga kalamidad o pa namin. Preparado kami niya kay sa wala pa na na-anticipal na mananamon niya kung ano mga posibilidad ng mga epikto.
0: Kampiyon.
2: Tanan nga aspito, preparado ang Silay City. Tanan nga mga precautionary measures ginhimo na mga kakifive. In fact, nag-meeting si Mayor Lee to sa mga kapulisan kaga DRR mo. Agad nga ma-preempt naton kaya manti kung anong mahimo mula mga kakifive if ever nga magtupa na giban ang Super El Nino diri sa aton sa pungsod Pilipinas.
0: Share ko lang kakifive sa para nga makuha manis ang aton yung mga kulturan diri sa Negros. Sa mga isla kakipe babes, wala sang tubig actually. May ara sa Iloilo, damdamo sang islada, nga wala sang tubig. Kabalo ko anong ginahimo nila? Ulan ang giilagin na salod.
2: Ulan.
0: Paano nila iimbak ang tubig? May mga dalagko na sila nga tangki nga siminto kakipe babes, nga sa sulod sang isa ka tuig, hindi na maubos ang ila konsumo. So, kutob ka mag-ulan, ginasalod nila na, ginafilter nila kakipe babes, kagpagkatapos, kada isa sa ila sa mga lugar sa isla may tangki sang tubig simentado na kakipay babe.
2: Mayo kay kada isa sa ila ya.
0: Oo. Di kay way kagid may memo kundi mo na pag prioridad. Wala kagid may memo so amo na nga may mga tangki sila kay Bongbong Marcos ya Balde. Oo. Ang sa isla ya tangki gid ya kakipay babes nga nag-imbak sang tubig nga konsumo sa sulod sang isa ka ini man isa ka tuig kay man tang tag-ululan halin sa Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, kakipay babes, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, pagani, para ina sa tatlo man kabulan nga tag-ilinit. Halimbawa, Enero, Pebrero kag Marso kag kipe, babes.
2: Aha. Abi mo kung ano bagay ang mga dapat nga i-considera na itong dire? Ikaayong lawas sa tao. Oh,
0: gani.
2: Kaya magamon na mag-grabe ang init, mag-super El Nino na ni, kabay pang hindi lang yan mag-kalahit stroke ang mga may mga edad-edara na, mga tigulang ha.
0: Oo.
2: Heat stroke.
0: Kagti, sa bahilo nga mapasabaw ka kikipe, babe. Sila niya pritohon talang ni kay way too big.
2: Oh, way too big. Kag dehydration.
0: Oo.
2: Ano pa nga mga balatian, mga kagabang nga pwede mapikto sa atong sining mga kauturan. Agrikultura, tisa na nedrimo.
0: Ma-irritate kapag itinig ka, kipe, babe. Kamun hambal ta nga ang oras mo mausikid kay agyan ko na sa istansya. Tag isa ka oras, ga-eskwila ko, ga-board ko sang una. Isa ka oras nga pila mo ka, kipe, babe, sa mubon para makakuha ka tubig.
2: Grabe. Sige. Yan mo na mga kakifive, ha? Di ginakabalakanggit ang ibang mga local government unit at di amo man yan may pagpanhanda naman. Di na gasolo, ang ibang mga local government unit kaya solo siding nila nga di dako pa man siguro nga itong calamity fund. Calamity fund. Ma-declarar kita isang state.

0: Balde.
1: Ano rang garamo ka, Balde?
2: Hindi, kaldiro ni oh. Kita mo nga, Balde, mamangkot ka pa.
1: Anon mo rang ka pang, Balde?
2: Ah, tigangan ko ni. Kita mo nga, Balde, kundi sidlang katubeng. Huwag kakakita ka balita. Mando sang presidente nga mabakal kita ka, Balde, para magtipon kita katube kaya madulong ang super El Nino. O, imo isa oh. Timing kay daw maulan oh. Salud mo. Kay pasapar na lang eh. Pasapar-sapar lang tani sa Pilipinas. Sa sulod niya, adlaw, hindi mo kita ka presidente kung paano magsalod sang tube, ha?
1: Raan man ni Balde mo, Kap?
2: Ah, second hand din bakal ko para barato. Para hanggang porsinto.
3: Te.
4: Ay, terrible.
3: Preparado yan si kapitan niya, no?
4: Preparado si kapitan. Pagaling kiti mga sikanhan mo itong Balde itong bakal.
3: Yung ting porsinto, di yung importante yung porsinto. Oh, ang porsinto yung importante.
4: Ay, oh.
3: Te.
4: Kampion Cup, kampion.
3: Oo. Oh.
4: Kampion ang oh. Imong kwan Balde.
3: Oh, Jin Montesino ro yuga kadlaw na si Ma'am Estelita o Ibyanda. Do sige na gid ya balan taw mo Ma'am sa balitang K5 sa umaga. Sige-sigian lang da. Melinda Balasote may aga kag si Maria Pia Bunye sa Kamuning ka K5 may ari man di taga Manila. Naga monitor sa Quezon City mga ka K5 rini Bagatila Junior. Jin Montesino ro yo Maria Los Rica Plaza kag si Jimmy Rica Plaza kag si Julie Bert Domingo.
4: Sige ah. Te,
3: Wilma Pautinig, Pautining may nga,
4: Pautining.
3: Oo.
4: Sige, Wilma Pautining mga kakibab. Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha?
3: Oo.
4: Uy, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakibab sa tutuod lang. Kadamo na gin. Ay, nagkapanama, pangita din sa ito na.
3: Magali.
4: Dr. Pinoy, ha? Mo magka-problema, Dr. Pinoy. Kay...
3: Dr. Pinoy mga kakibab.
4: Kubala ba? Kubala sa inyo.
3: Oo.
4: Dr. Pinoy mga kaki-five.
3: Announce lang kaki-five babes sa dili madugay ang KSS nga mga naga-intra sa piso mo bulig ko may rapol kita nga bugas. Pulo ka tawo ang magadaog sa subong nga semana. Pulo sang pulo ka taglima ka kilo nga bugas kaki-five babes.
4: Aha. Sige mga kaki-five. Areglado, sige sa atong sininga mga suki, nga mga tagpalamati, mga kaki-five. Ang atong sininga problema, subong, kinanglanon naton mga kaki-five, nga makahaon kita kung problema na ang paghahambalan. Tinanong problema nyo, kabay-paway ka mo problema ha. Ang problema nyo mga kaki-five, paiway nyo ng problema nyo ha. Kay budlay na bala mga kikipa.
3: Babae ang problema na magsulbar sa niya problema.
4: Kay daw damo lang ni problema. Kay daw halos tanan problema na. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
3: Amura ka na.
4: Kay ang Dr. Pinoy isa ka anti-inflammatory. Kag ang asma nga ginatugas ang inflammation. Amo na mananga paagi sa Dr. Pinoy mga kaki-five Squalene Capsule mauntat ang palamanog mo.
3: Gusto.
4: Kag maga mahawanan ang alagyan sang hangin. Ang Dr. Pinoy mga kaki-five nagasupply man sang oxygen sa ugat kag nagapabaskog sang mayor nga ugat imo nga baga. Tungod ini nagahatag sang bastante nga oxygen sa aton otok kag korason mga kaki-five. Magtumar na sang oxygen capsule ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaki-five.
3: Okay.
4: Ayos. O sige. Te, nano ang atong sining himoon karon kay ang is ang ano na ang atong sining weather subong mga kaki-five ang weather naton mga kaki-five di naman chindihan ni eh. Grabe kainit subong mga kaki-five. Ang bagyo ang ulat panahon at mga kaki-five isa ka bagyo ang ginabantayan subong sa PAGASA sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Nasunod sa PAGASA mga kaki-five nga ang bagyo nga isa ka subong ka tropical depression ang ulihing nga nakita 2,985 kilometros sa nasidlangan sang Central Luzon mga kaki-five. Wala pa man sang may ginpagwang forecast track para sa bagyo apang nagahulag ini mga kaki-five subong padulong sa northwestward sang Kadasigon nga 15 kilometro per ora. Malayo man ang bagyo, sumong mga kakifab, gagindi ini makaapekto pa sa anuman nga bangin sang

0: Pungsod, diri sa Pungsod Pilipinas, apektado ang sang Easter list ang madako nga bahin sa Pilipinas, particular ang Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, kag mga nabilin nga mga bahin sa Luzon, lakip na ang Metro Manila. Maka-experience man kita mga kakibab sa mainit nga panahon ang nasambit nga mga lugar apang sa posible sa Gyapon ang mga pag-ulan, particular sa hapon kagagabi. Ang Batanes naman mga kakifab kag mga isla sa Babuyan ang maka-experience sa pag magalumon nga may upod, mahinay nga mga pag-ulan bangod sa epekto sang northeasterly wind flow mga kakifab. Ang nabili naman nga bahin sang Pungsod ang maka-experience sang maayong panahon apang posible sa Gyapon ang mga pag-ulan kag pagilat bangod naman sa mga localized thunderstorms. Dere sa Negros Occidental gen forecast ang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may dala nga mga paglapta-lapta nga pagulan bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms mga kakifive.
1: Mga kakifive, yari man ang linog nga nagluntad sa sunod sang 24 oras October 12 alas 3:29 mga kakifive, naglinog sa Valencia Negros Oriental mga kakifive. Kagsang amuman nga pizza, October 12, alas 9:23 ng aga, may linog man nga 3.9 sa Abuyog, Leyte. Muna ang mga mabatsagan nga linog sa sulod sang 24 oras. Madamo sang linog nga naglunta, dapat ang tamag ka minimal, do halos ini mabatsagan, kagkalabanan, kakipi waves, saranggani.
2: Tulad panahon!
0: Areglado, tiyan mo na mga kakifab, na balanta na ang lakad sang panahon. Ang mga balaklon sa merkado ay padapot na balan. Dugay-dugay, baloonta na. Kay subong sini may paggalaw naman, nagiho naman ang presyo sang mga gas ama petroleum products. Ang presyo mga kakifab nagabuhin sang 3 pesos. 3 pesos and 1 centimos kada litro sa krudo. Krudo niya. Mabuhinan ang presyo sang diesel karon kadlaw effective today mga kakifab. Sunod sa Department of Energy o DOE, magalabot sa top 3.1 kada litro ang ipatuman nga rollback sa presyo sang diesel. Siniman nga simana samtang mga madugangan naman ang presyo sang gasolina sang 1 piso and 56 centavos kada litro. Madugangan man ang presyo sang kerosene sumugod subong adlaw 1 piso top 77 centimos kada litro. Yun. Patag mga kakaibab sa DOE nga nabuhinan ang presyo sang krudo sini nga simana bangod sang agreement sa Group of 7 Ocon G7 country nga i-release ang emergency oil reserve mga kakaibab. May contribution man sa price rollback ocon pagnubo sang presyo sa diesel ang agreement ocon kasugtanan sa tunga sang Amerika kag Russia. Amo na yung mga balita na ito mga ka-K5. Salamat gid sa inyo ha. Ang ato sininga tukib sa K5 karon sa ato nga pagpanumbalik diri sa ato nga pagpangalagad. Okay. Tahan ba? May commercial kita.
2: Pagbalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, uti ko buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Nabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tao, ginaproseso sang apat ang mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, protein, kag energy. Kag ang mga siyentifiko, nagpamatuod ng oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato yung metabolic energy production, ginahimo sang oxygen, nga mahatag sang Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
9: Kaya dali ko, nakasabuti ka, kahit nagbakad. Ito, Marco. Tapos sa pag-exam namun, nakakasalit ko, nakukit mulik sang Dr. Pinoy Capsule.
8: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
10: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inilikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions brought to you by Do XM Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng butrosiklo, Do XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor
14: Agricor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon, basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry, Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernais Street, Bacolod City, at Atubangan, Bacolod Taytung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farmville Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant. Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City. Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piaya and Pasalubong Center. Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Sige mga kaki-fives, ginawa istoryahan naman ni si Robert Balayang mon nga projects. I-launch naman ni mga kaki-five ang balitang K5 sa umaga. Mayara kita nga fundraising actually. Ang fundraising na mga kaki-five mo on aton para makaraise kita sang fund. Tapos ay bakal aton mga pasalubong para sa mga kabataan nga naga-birthday. Hindi gani sa plaboton nga December, mga tag kita yung pamaskwa para sa ila, no? Initiated by Balitang K5 sa umaga.
1: Oo, kabay nga aprobahan. Hindi, mga plano pa malang subject for approval ni Dr. Miloy kahit ni Sir Rog Balma para man nga ining fundraising inisiyatibo para makasulod kami sa barangay. Halimbawa, malawag kami. Sino birthday subong? Bata nga nag-edad amo ni. So may cake na siya nga ihatag na ton.
0: Correct.
1: Kun sa tricycle driver naman kita halimbawa. Tricycle driver, pang gasolina.
0: Gasolina.
1: Kadto ka mo di, kinunay picture ka mo tricycle.
0: 2 ka litro ang gasolina, okay na.
1: Halimbawa naman sa mga Iloy, no? Food packs para sa mga Iloy. Siyempre, supportan nyo. Kung paano, isa sa mga ginabuko, tati. Siyempre, anong ginabuko mo ka, Kipe Baby? Paano maka-fundraising?
0: Paano maka-fundraising? That's why nga mahimo kita paagi kung ano maka-fundraising. Himo kita t-shirt, baklo nila. Sa mga gamay lang ang presyo, at least maka-raise kita sang fan. Kamay bakal kita naman mga kaki-five.
1: Bakal mo, bulig mo.
0: Bakal mo, bulig mo. Mga kaki-five. Natural, ti may arana na yung mga products da. Bakal ka mo products. Tapos, hindi man, mahihim mo kita t-shirt, tapa premium na ton.
1: Kampiyon tong t-shirt niya, layout mo, ano?
0: Ha?
1: Kampiyon ng t-shirt niya, layout. Kita nyo ng logo da sa Balitang K5 sa umaga. Sa Facebook. Muna siya ang ginaplano.
0: Actually, may sample na koda mo. May pangalan ni Robert Pacardo and
1: for approval na.
0: Nga talawa. Para sa kuana, para sa for approval na. Para sa atong fundraising.
1: Magluwas din na kami mabakal. Siguro marapol pag ita na libre sa mga listener man nato.
0: Oh, yes.
1: Hindi na babaklon. Irapol na lang. Pero sa gusto iya mag-avail pagid, ibaligyan naton para kabulig ka mo sa pigado bilang kabain sang fundraising.
0: Yes. So, isa na mga kaki-five sa atong sininga plano subungag.
1: Gagatautok mo subong.
0: Wala-wala buot nga bugas. Kuminisit kita mga kaki-five. To enhance man sa aton nga kwan ni sa aton nga ano na mga listenership mga K5 sa K5 News FM sa Balitang K5 sa umaga.
1: Sana siling na may duha karon nga magadaog nga KSS miyembro sang KSS nga naga miyembro sa Rayo Foundation ang piso mo bulig ko tapod nga naga bulig ko mo sa isig taka pareho pinaagi sa inyo nga piso ibalik man naton sa inyo pinaagi sa raffle makadaog kamo sang 5 ka kilo nga bugas duha ang magadaog subong adlaw duha man sa Miyerkules kag duha man sa Huwebes kag Ipebay.
0: Maparaffle na ta,
1: Okay, sige.
0: Adugayong panaya.
1: Sige.
0: Rapol. Lo, guwana. Be.
1: Hindi magtulog.
0: Matulog ko.
1: Hindi magtulog. Isa lang. Sige.
0: Lawagan.
1: Lawagan ta. Ang maswerte amo ang
0: magadaog.
1: Kag ang masunod nga magadaog, amo ang masunod.
0: Ti ang wala swerte ti wala gyud magadaog.
1: Ang swerte pulalay ang nakasulat nga ngalan. Number 13 nga miyembro ni Roslyn Dilicana.
0: Okay.
1: Ako naman ang ikaduha, no? Ari ang pinaka nami gid ang
0: boss malawag naman ta kag ma-raffle kita ti ano na t-shirt boss
1: Sunod number 61 Wina Lukay-Lukay.
0: Wina Lukay-Lukay.
1: Miyembro mo nga number 61 among nagdaog sa 5 ka kilo nga bugas. Roslyn Dilicana sa Vista Alegre kag Wina Lukay-Lukay sa Singkang Airport. Buwas naman bantayan naman ang duha ka magadaog nga miyembro sang piso ko bulig ko isa ka advokasya sang Rayo Foundation.
0: Imo lang akon nga kuno.
1: Sunod lang ni.
0: Kuna premium ko na simana. Areglado. Sige. Amo na mga kakipap, salamat kayo sa inyo ha. Ang ato sini nga Power Trio, DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C. Available sa tanan nga mga butika. Dira sa Maze Wellness Product Center, available dira mga kakipap. Sa dalom sang sa ground floor sa Plaza Mart Building, aray dira Maze Wellness Product Center. Kag dira sa may Florenceville, aray dira kay Nino Store, available man dira mga kakipap kay Maminda Noble. Sa Ninio Store, mga kakifay, ba? Kita lang si Ma'am Minda Noble kag tuto ninyo, bonito ni Noble. The Smegal Baggins. Oh, may kapihan to sa kwano? Sa may halan dun. Arada sa mga kakifay. Sige. Dira sa Roger Store, available man ato sila yung mga products, mga kakifay, ba? Sa Roger Store, ang DTX 500, D3 Bio, and Mighty C Alkaline Vitamin C. Ayos, ayos, ayos, ayos. Ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, mga kakipap, tanan nga butika sa Grace Pharmacy, available. Dira sa Silay, Kagtalisay, sa mga butika, available man ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Sige. Oh, kay mabuhinan ang presyo. Sa krudo, dibalo na to ng mga presyo sa mga balaklon sa merkado, mga kakipap. Pagi kay Kaki Five, Vincent Dominic Medina Corrales.

0: Buktaunaw?
1: Merkado!
0: Aga-paga Buktaunaw!
2: Alhamdulillah, papang!
3: Alhamdulillah, kay Kipa Babes, kay Kipa Robert. Ano to? May bulabagyo ng mga palabotan kay Kipa Babes.
2: Sa so, mo. May ara to?
3: Ang lakat sa panahon mo to.
2: Localized thunderstorm.
3: Aba, ate, magmamahal naman na yung isda eh. Pero sabong, ang aton isda, sabong, buro-buro to lang gawa. Sinto, sisinta, ang aton nga mataan, dali ka Kipa Babes.
2: Mataan?
3: Sinto, 40, oh. Asa-asa mo, 140, 180 ang bulaw. Kag may ari man diri nga lagaw, 220 protector signer niya. Kinala ka adlaw sa lawod nga naglutaw-lutaw kay Kipa Babes, kay kumpara mo sa 450 nga paghulik gindala dayon diri kay Kipa Babes, Kipa Robert. Duha ka klaseng lagaw, 220 ang preska, mayo klase, 450 ka Kipa Babes, ka Kipa Robert. Ang bagros naton, 3,200 gapon ang ilo naton mga ka Kipa ha. Ang aton mga inidri, mas mahal pa ganing lagaw ka Kipa Babes. 400 ang lagaw, 450 kagang inid, 400 ka Kipa Babes.
2: Bumayo na kay at least mabalaan ang presyo ta para nga makapamakal na si Jove Flores o kay Bert Diaz-Bong.
3: Amo man ng mga pamilya ni Atodra sa may bago si Teco Kipa Babes. Amo man sila ni Giovanni Cordero ka Kipa Babes. Sa Lusog Baras, Tatay Gideon. Dala sa may cooking store sila ni Peng Peng ko Kipa Babes. Nag-monitor git sa aton. Kag nag-abalig ya, ginyasang dito. Ex-coffee mix na aton. Mga kakipay-pay. Amo man sa mga kunsing itari. Kag sa may parinyo si itari. Kag sa mami kate si itari ka Kipa Babes. Sa mga mga produkto, ari niya sa mga itari. Sa mga kansidi Mansalingan, dala sa may bread report. Kagdari sa may Mansalingan.
2: Sa Mansalingan, sa tubang lang sang Palawan.
3: Na barangay Mansalingan ka Kipa Babes, Kipa Robert. Kaga nga itong produkto, ara man sa may Villamonte, Braga Villamonte. Mga ka-K5 na ito.
2: Bisan din din lang ni ara sa kay Elvito Pasto sa Vista Alegre.
3: Ta ang ramag ka-K5, babes. Iway pa na nato na lawag ang kay ka-K5, Robert, ha? Aton pala na yung aduaya pang.
0: Mga sikrito niya, mga silent warrior ni nga ko niya.
2: Mga silent warriors.
3: May silent warrior.
0: Kuy, saluot ko lang anay, ha? Pa-importante kita, Bini. Sa KSS leader, nga ginlawag ang inyo ngalan nga nagdaog kag ang numero notify ka mo sa amon antes alas 6 kay kun wala pa sang notification antes alas 6 i-forfeit ini ni Kipa Babes kag ni Robert Picardo ang daog kag isailo naton inibuas sa masunod naman nga rapon.
2: Basta.
0: Di ba? Dapat gabantay, di ba?
2: Oo.
0: Gabantay gani si Nanit Leong Corsiga aga pa kag si sa Kabog kag si Erlin Dabunat Cotillo sa Granada.
2: Dapat sila yung mamukaw hindi kay kitang pukawon. Kayo sila po kawon.
0: Kayo nyo ha?
2: Kayo nyo.
0: Kipa Babes. Kayo
3: mo man si Roy Nabilera Nervito kay Kipa Babes. Sinunod ako na gaulat nila si Helen Nobles sa Palma kag si Ronnie Nervito. Kag sila ni Marilo Narciso kay Kipa Babes. Nagaulat kisa kung kanta-kanta na ito. Kung Kipa Babes. Kag nag-auto.
0: Ara naman ang kanta mo.
3: Oo, ang kanta mo. Ay mo pati.
0: Hindi kilala. Kuya nga Permi Gambal nga Permi pamuyayaw kaya.
3: Okay, Kipa Babes, Kipa Robert, andra sa Medjember Marketing, ha? Produkto na ito narada, luwas sa mga grupo na ito. Ngayon, paglawag mo ka Kipa Babes, produkto na ito, araman sa Medjember
2: Marketing. Araman sa Medjember Marketing.
3: Arada sa ni Architect John Motifalcon. Kaya pala alam ni si Rosalie, kag si ang yang apo nga si Tintin kay Kipa Babes.
2: Wow.
3: Sila ni Boss Manuel, Boss Jumel kay Kipa Babes.
2: Amo sila nga na parami ng parami na sa Jimber.
3: Parami na sila yung kay Kipa Babes. So, kang nagainom sa nga itong details ko, Pimex, Manuel, Boss Manuel Ramos kay Kipa Babes.
0: Ginsend ko na da. Abi ko na send ko na aga. Pala, stress pa ta nagbugtaw. Ara na da. Please forgive me.
3: Ayos sa. Kay Kipa Babes, amara nga itong si Toto Prias, Nick Parkar, ang Kipa Babes. Araman na nag-monitor man sa
2: kamusta si Manuel Ramos, Toto Prias, kag si Jomel Ramos.
3: Yun ang pangisay-ngisay niya.
2: Yun ang pangisay-ngisay.
3: Oo, Toto Naligan to si Boss Erwin Capata. Ato man to.
2: Araman sa.
3: Oo, Bulabang ka, Manggamay. Balo ko naman na sa Migo, mga Kipa Babes. Sa pansaliwat, ang aton nga mabuo.
2: Tumatik na si Toto Erwin Capada.
3: Oo, Councilor Romer Baez, kay Kipa Babes. Padayon lang pagpaslim, kagbalik alindog, Councilor Romer Baez. Sa itong mga Maninoy, Maninoy Manipila mo, kag si Ma'am Christine, kag si Nanay Lourdes, kay Kipa Babes. Maria Fe.
2: Nanay Lourdes, pila mo, dirasano.
3: Maria Fe. Protestant, kag si Honey, sila ni Junicel, doon kay Kipa Babes. Mary Jane Otex, Mary Jane Chavez, sila ni Timay, magamonitoring man sa atang kay Kipa Babes. Pons ang aton mga aton mga gimigo dire ka kay babe sila ni Efren mga kaki 5 ba hindi makalipat sa
2: wala ta internet
3: ni ka di tribay of ni ka di text 500 dagang mighty C dal kala base vitamin C available man dira sa my Shell trading dira sa my barangay Sumag mga kaki 5 ba kag sa mga kapurukan hindi na sa pharmacy kapurukan ara dira may mga produkto kita dira nga gin dala ni kaki 5 babes sa aton mga kaki 5 nga gin pang detox ang aton na mga amigo dira nga mudayan magpamuhin aras kaki 5 babes padulong bantay bantay lang mga kaki 5 ha kapurukan aton dira mga kaki 5 kaki 5 babes sa mga sa liwat ha ang aton mga presyon ay kundi sa may libertad na Pablo Marcos.
2: Dali lang kayo daw hindi ko kano de okay oh daw wala to signal ho dali lang
3: oy ang aton mga amigo dira si kaki 5 babes aras sa may libertad public market sa liwat ha sila ni Consio, sila ni Dodong Cebuano, sila ni Hako Sali,
2: wow, damo sila, sila ni
3: John John, aray sila kay Kipi Babes, sila ni Mabangbang, aray na di, nag-monitor good sa aton kada aga, sila ni Barry Cordero, sila ni Ma'am Rose, sila ni Ma'am Mary, dira, kag si Sir Canloy, Charlene, Canoy, Ma'am Edith Binomang, kay Kipi Babes, si Ed Canson, nag-arman nag-monitor sa aton, Bus George, sarap man sila ni Mary Jane Arroyo, Ma'am Jane Arroyo, kag sila ni Abong at sinunoy galing ng atumigo ng kabaligya gata kaki 5 babes wow. May aga dira sa inyo mga kaki 5
2: dahil lang hindi ko ka open sa ngakon nga ko no hindi ko ka search sa kalantahon mo dahil lang
0: liwat na
2: naway signal aw
3: oy anti stress sa klinika di trimayan mga kaki 5 kalipad sa liwat kung ka mo gina-stress dira sa bagay may stress man eh hindi naman kuha ginang stress kaki 5 babes kaki 5 Robert pero ang ating produkto ini nga klinika dito ni Bayo makabulig ni maintain sa aton nga kani nga panglawason kag aton nga mga kwadra ka kay babes nga matapna bala kung bisan pa paano nga ma kani ma haganaga ng aton stress kada adlaw gina stress kita tanan nga bagay jo tay singki gina stress ga ka depressed mga tao mga ka kay pro suplemento na mo ni klinika D3 Bio, nabiling ng klinika, D3 Bio, mga kakipag, virgin coconut oil, nga gabulig sa inyo, nga magnami ang inyo immune system, dira mga kakipag, kagparisa sa klinika DTX 500, mga kakipag. Hindi kita magpadala-dala. Kaya tigalapta na sa mga peke, nga mga suplemento na ito, nga gaya-gaya nila, ginasunod na kakipag, babes. Pero te, chikon ginaton mayo, kung ini, wala legit ini, nga, kuhan nga produkto sa klinika di alternative products, mga kaki 5, nakakapsula ini nga mo nga klinika di TX 500, kagang nga mo nga Mighty C, mga kaki 5, ba, klinika di Tribayo, mga kaki 5, nakabutang ni soft gel, mga kaki 5, ba, hindi magpadala sa mga peke, nga nagalagaw subong, mga kaki 5, kay basi, mainom nyo na, kag hindi mayo ang epekto sa inyo lawas mga kaki 5 magda painom noon naton mga kabataan naton ining detect sa Mighty C syrup mga kaki 5 meron na ta syrup ha, para sa mga kabataan naton mga kaki 5 sa mga baho ilok dira mag gamit sa klinika Dio Fresh mga kaki 5 hindi lang pagpahamoto ng aton ilok ang pag-maintain pag-papatiyo ng aton ilok mga kaki 5 klinika Dio Fresh kang magpangabon kita sa aton nga DTX Beauty Soap mga kaki 5 affordable ha ini nga DTX Beauty Soap na aton mga kaki 5 mabakal kay kaki 5 babes gatalaw kay kaki 5 Robert Pacardo pwede ha
2: why
3: lang mga kaki 5 pwede man sa akon pwede kay kaki 5 babes ang aton mga produkto pwede gin mabakal sa amon nga mga tatlo PM is the key ko no, mga kaki 5 ba? Ari sa may araman sa mga Grace Pharmacy ang produkto naton mga kaki 5 kung kamuga pang plamoy po ilawas nyo dira magamit sa aton nga DTX liniment oil mga kaki 5 ba? Sa liwat ah ang mga po naton dira mga maloy nga hindi na mag nagadunglay na bala mga kaki 5 aton extend food supplement na, mga kaki 5
2: amo lang tirada
3: na lang kita gear ko pa namin sa
0: sir si si Ma'am Sinaida Villaros ga bakal pa ni extend ayan Rosalina de Sio Vilma Castillo kag Silpa Pila
3: oh hindi lang sa lalaki ha babae mapay babae
0: bakal ang babae para kay Mister. Oo. Kaya ang ginabakal ni Mister nga extend food supplement para kay Mrs.
3: Vice versa kay
0: baklan mo si Mister extend food supplement kay para man sa imo ipagamit kay Mister. Si Mister gamiton niya kay gamiton niya na para man sa imo. Dapat hindi lang niya lalaki ang gabakal sa extend food supplement. Intindihan na ilang bala.
3: Kailangan kong baskog.
0: Share your blessings.
3: Oh, baskog si Mister, baskog man si Mrs.
0: Oh, may aga kay Sir Teddy Karansa kag Marilyn Karansa.
3: Okay.
0: At ani, gisunir relatos mo yung aga.
3: Oh, yung mamawala sa sama mga supplement to dira, hindi magkalipat. Ang aton nga, ay, medyo TX premium kita ka K5. Medyo TX premium, medyo isog-isog. Ino ka K5 babes, K5 Robert. Kay Gistibya, ini ang wedding siya kalamay ka K5 babes. Kami ini pag-ini siya sa mga taas ang kondrabla, ang sugar sa ilang lawas, mga ka K5. DTX premium mga kakipay bulu pala ulaban sila sa gamay sa aton nga regular nga DTX coffee mix medyo may lain ang precious ni kakipay babes kakipay Robert pero nami naman ini ya kakipay babes kasi ini ya hindi siya tamaan ka tamis abi ang aton nga DTX coffee mix tamis siya to pero hindi sila nga alin di dyan sa kalamay kasi alin sa mapait nga tubo ka kay Pebebs kang naging pugaan kay Pebebs para sa aton
2: arena.
3: May mga kondra mo mga problema may mga diabetic dira mga kakipay ba ang aton nga DTX coffee mix available dira kay Ma'am Jean Arroyo kagri sa may cooking store mga kakipay kay Tatay Gideon mga kakipay barado is coffee mix na to Tatay Gideon ginabutangan niya paniya sa klinika di Tribayo kakipay babes kakipay babes balit from coffee na kuno mo champion kita damo nang usar giniya kining DTX coffee mix na to nga ginabutangan sa klinika di Tribayo mga
0: please forgive me by Brian Adams sang 1993 nagsikap mga kakipay para kay Ma'am Inday Belyesa at para kay Ma'am Carmencita Olvido. Still feels like a first night together. Grabe ba? Nga view mo nga tingog. Kayang-kaya ni Kipay Vincent.
2: Kaya na.
0: It's getting better, baby. No one can
2: dance. Sa mga Japanese.
0: Still holding on. You're still the one.
2: Ayaw, tanot.
3: First summer eyes met something I get only feels much stronger I want to
0: this is Brian Adams
3: you still turn the fire on so if you feel lonely darling you're the only one I ever want.
0: Grabe.
3: I only want to make you go. So if you love a little more than I should.
2: Please take a blow.
0: Ang kamot, ang kamot si Babaw.
3: Please forgive me. I can't stop loving. Don't deny me. The pain I'm going through. Please forgive me.
0: Okay, mangkuta. Makadayaw ako mamaya ayaw.
3: Madayaw ako mamaya ayaw. Okay.
1: Madayaw.
0: One.
3: Okay, ma'am.
1: Okay,
3: Okay na lang mo, no?
2: Okay, ganun.
0: Di kakig na ito, di kakig.
3: Gaguluha, ma'am, please, Do okay man.
4: Ayos lang.
3: Paldo.
2: Paldo!
0: Sige. Thank you, K5 Benson.
3: Opo, sa patrol, K5 Carla, may defensor. Ina naman si K5 Benson, Coral de Parsa, kampiyon ng balita at servisyo publiko kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News.
1: K5, Bantay Metal, Kalingawan.
2: Maraming salamat kag K5 Benson, tumanig ko din at Coral de. Aragli.
0: Bilog-bilog na tingog. Daw ipot kanding.
2: Ay, sige. Ejecta na mga kakipay. Si kakipay, sinong nakastandby? Red Salgado? Ejecta na si Red Salgado, mga kakipay. Sa yasining report. Ine may angot sa kaso, mga kakipay, nga murder, nga ginpasaka sini. Sini nga si Mana, batok sa isa kalalaki nga naglutang patay sa yasing abiano. Dira sa may barangay, Banago, mga kakipay. O K5 Red Salgado.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
4: Good morning, K5 babes and K5 Robert. Kag sa aton sining mga suki, ang mga tagpalamati sa programa ng Balitang K5 sa umaga. Aton sining balita, sumong update sa nagluntad na iyang shooting incident sa may puro kasagingan, parte sa Barangay Banago, Siyudad Iyasang Bacolod. So, ni K5 babes, may update na kagasuno sa kaya Police Captain Rami Saison, ang aton sining station commander sa Police Station 3, K5 babes, K5 Robert, may ara na sang suspitsado kag nakatala na kay gipasaka ining kaso nga murder batok sini sa suspect sini iyang si Mana. Sa madumduma naton ining biktima gikilala nga si alias Butoy, 41 anyos, kung saan iin may nagluntad din ang lalaysanay sa main road sa Banago. Tumtum ini sila nga naglagsanay dira sa may sulod sa puro kasagingan. Una nakapalupok sa apat kibes sining suspitsado apang nakadalagan pa sa 50 metros ining biktima. Kag nakasulod dira sa isa ka puluyan, ginsundan gid siya sa suspect.
0: Grabe ba?
4: Ginpalapukan na ginaligara anong kabesas kay Faye Babes, kay Faye Robert, kung sanin naigo diri ang ulo sinisang biktima ang ginapatihan nagresulta sa iya sining gilayon nga kamatayon kay Faye Babes and kay Faye Robert. Sining kaso ng murder ginapakwa na ginalauman nga gipasaka na sining si Mana kamanting iya sining asawa kay Faye Babes sinisang biktima ang nagaayo gid nga ipalubong anay ang ila siniya nga himata. So muna to sini nga balita, sumag-aaga dulong sa aton sang VTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kaupod sa patrol kay K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News Balita FM.
2: Maraming kaya salamat kay K5 Red Salgado. Last 5:36 na. E-check na to ng patrol, K5 Carla May Defensor. Ine may angot mga K5 sa bilag ka mga report sila sa Talisay. Ang adesinid ang Talisay City Component Police Station ginpasidunggan sa pinakadamo nga naaresto batok sa illegal nga droga.
0: Ginambalan gid ni si Ninparo tas pabon nga hindi gid maglamok sang kape kon segment na sang kundi makadayaw pamuyayaw. Kay nasalamukan sa kuno sang kape sa Katilingban Bista Alegre. Michael Gargoles kag Celia Banson sa Mandalagan, Indang Hilado sa Radyo, Jonathan Sarad sa Sumag.
2: Ayos. Kaki 5 Carla May Defensor.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
2: De Carl.
5: Yes, good morning. Talisay City Police Station gimpasidunggan sa pinakadamo nga naaresto batok sa illegal nga droga kay Kifa Roberta. So nakabaton sang dungog ang Talisay Component City Police Station kasunod sang maayong performa o kanila sining performance ng pagpatigayon sa mga operations batok sa illegal nga droga sa bulan sang September 2026 sa Kifa Roberta. So iara ni sila sa rank 1 nga sa pinakadamo nga naaresto nga street level individuals samtang nakaangkon man ini sila sa rank number 2 sa kadamoon sang naaresto nga mga high value individuals. So ini ang kadalag-an nga nagapakita sa padayon nga dedikasyon kag serbisyo sa ahensya agud nga masiguro nga luwas sa kung anuman ang komunidad kikifabave sa kikifabrobert. So di pasalamatan man ini sa Talisay City Police Station na ang ila sininga nabato no nga pagpasidungog nga nagika na sa PRO NIR kikifabave sa kikifabrobert. the same time mamuman sa tanan sa ibang taging mga kapulisan na to na diri sa NIR Kiki Fabian sa Kiki Fab Roberta.
2: Sige. Thank you, Dai.
5: Yes, sa Kiki Fab. Yes, Kiki Fab sa Kiki Fab Roberta. Reporting gikan sa patrol po sa patrol sa Kiki Vincent Coralde. Ini nga balita nga dulong sa inyong sanggiriak sa Vanet Mighty Secret D3 Bayo. Ini si Kiki Fab Carla de Concerpera sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko ng Kalingawan sa Negro sa Kiki Fab News FM.
2: Salamat kay salamat kay Kiki Fab Carla mo defensor sa patrol mga Kiki Fab. Congratulations. Deserves naman na nila nga makuha na nga mga pulis sa talisay mga kakifay ang pagpapasidungog nga ila sininga na baton mga kakifay. Thank you Ariglado mga kakifay sa aton sininga mga suki nga matagpalamati Marilo Langgamon Manaay Mayong Aga Leonardo Sevilla Alma Imbang Mayong Aga kaga si Kwana surprise Ariglado sige. Matabid na kita mga kaki-5 sa Iloilo sa siling matinahon sa ito na nga kaki-5 kamustahan.
6: Ang Detex Beauty Soap kagang Clinical Diopress mga dikalilad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy.
7: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
6: Alas 5.40 sa ato sa pagpangalaga. Diyara na ato siyang koneksyon. Ang KK5 News FM Western Visayas. KK5 News FM Bacolod. Unahon ta managa una sa aton sa duyan. Kag sa aboy-aboy. Kamusta hon ta? Bacolod! Mayong aga!
2: Mayong aga, Iloilo, si Rex Orita, mga kaki-5, kampiyon ang signal mo. Kapin pa ako naka-DTX, coffee mix ka, bawang dugugwang rigid ang kakampiyon mo. Klarong-klaro, pas pala boton, mga kaki-5. Back to you, Iloilo.
6: Salamat kita, Bacolod. O malin sa Bacolod, sa ilan natin dito sa may probinsya kang Capiz, sa Radyo Tagbo Anay, sa kay SM Jobert, ma-order na ko sang balde. SM Jobert, mayong aga.
8: Good morning, Sir Rick. Ako mga kapitan sa bilog nga K5 Buas ng Visayas kag Negros Island Region. Sitwasyon sa probinsya ng Capiz kag siyudad sa Rojas, di may mga areas ka nagawalan-ulan kag makanay-kanay panahon. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix sa mga taga-Capiz. Back to you, Iloilo.
6: Salamat, SM Jobert. Ang pisanta na panalod, subong sang ulan. Kaya mo ng sabat sa Super El Nino. Alin sa may Capiz, sa iluan natin sa may Antique. Ang lodi ninyo, lodi natin tanan. Si Kaki 5 kani Milbar gaisahan noon ha Kaki 5 Milbar mayong aga.
9: Good morning Sir Rick, good morning Kaki 5 Western Visayas and Negros Island Region. Way pa man kami nakabakal balde pero nakapangapido kami aga pa DTX Coffee Mix marami grami grandya sa probinsya ka Antique kampiyon ng signal balik kayo mo Sir Rick.
6: Ginapangilala ko kayang ibosan nga jacket ang imo background pariho, abi. Silence sa may bantike sa Iluanta, sa may area San Calibo kay Sir Michael. Sir Michael, good morning. May audio ang Calibo. Dalang kay Pai Paul. Dalang. Why gasulod si Sir Michael? Na naman, basi ko naka-mute na si Sir Michael. Balikanta lang, guro. Na, detalye na sa balita kay Sir Michael. Balikanta ng Bacolod. Madalag kong balita na sa mga K5 News FM Bacolod. Sa Daddy Babes si Sir Robert.
2: Namono mo ganyang balde. Daw ginahingabot mo ganyang balde nga dapat preparahon ta. Mga ka-K5. Base sa mando sa aton nga presidente kinahanglan bakal balde sinigani ni si Robert Pacardo nya kinahanglan bakal ta balde kabo folding bed kag solar power kay kung may ara ka folding bed pwede ka to kasulod sa pwede ka kapadalom sa mga kakahuyan mga kapahuan hindi ka mga kasantulan dito kang kaya-kaya pro never kagin magtiner lawig kay basi kumabuklan ka kay magkaladagdag ang bunga sang santol. Dere sa syudad sang Silay, may mga preparasyon man, magkabalo ka, di grabe gini ang preparasyon kay Super El Nino kabayne. Mga kaki-5, kadamo sa mga ginakonsidera sa nga to si Alcalde sa syudad sang Silay, si Mayor Jodette Gallego. Nga kung pabayaan mo ini, base kung mapiktuhan ang aton sini nga mga ikayong lawas, kamanti mga... saka gini ang numero sa mga pasyente kung in kaso mga ka-K5 nga pabayaan mo ini, ang dehydration, ang heat strokes, mga ka-K5, ang mga ginakonsidera ya. Ang pagmalas ang mga tubig, ang pagninit ang supply sa tubig, sa gripo, mga ka-K5, ang mga ginakonsidera ya, lakip na ang load kag ang supply sa kuryente, kaya manti magdugang naman eh. Ang imosining palasanon nga balaydan kay mga dugang manang imosining nga pagpaandar sa tanan nga mga appliances mo para nga maluwas ka sa kainiton mga ka-K5.
0: Oh, resulta sang init nga tagiti sang init kag magulan nagapinangilat man, grabe ka kusog ng kilat. Kabangdanan nga isa ka 11 anyos nga bata nagalakat upod sa iya iloy nangilat na igo sang kilat mga ka-K5. Napatay sang ginhakos pa ini sang iya iloy, nabatsyagan pa sang iloy nga naggrounded pa sa iya lawas ang kuryente nga ara sa iya bata. 11 anyos ining bata natabo ini sa Sitio Can David, Barangay Tuyom, Banwas ng Kawayan sa tung Oktobre 11. Sang inis nila kuntani magapauli sa Ilapuloy-an sa Sitio Buklaw sa nasambit man nga barangay sang nagahana nga nagatalite amugid niyang gakatabo kung daw manugulan kag naga amat-amat talite magtabuay ang init kag ang tugnaw, grabe ang sigaob sang daguob dungan sa kilat. Kabangdanan nga nagalakat sila sa dalan, ang bata yalang naigo mga ka-K5. So ti kasubo ini nga natabo kag sa tubig, ang inambal nga tubig, lihog lang ko ha, kung magpilahay sa tubig, hindi ka mo mag-ilinaway. I-plaster na kapitan nga daan ang pila sa tubig sa subong pa lang.
2: Ang mga balita na mo sa syudad sa Bacolod, balde-balde nga baklon mo. Baktoyo, ilo-ilo.
6: Salamat Bacolod, abi ko hindi ka magproblema sa Bacolod kay may fountain man ang plaza nyo. Alin sa may Bacolod, sa Iloana ton, sa may area sa Antique, upod kay Sir Melmar, sa madal kong balita da, sa may Antique, go ahead.
9: Mga talalupang, doon naman yung balita dyan sa probinsya kang Antique, way pa man na batsagan dyan ang El Nino. Pero ang amon nga mga hag racers dyan mo ang nagpa-problema kadya. Kaya iti tama, tuman kabarato ang baklanay dyan kang buhi nga baboy K5 Western Visayas. Base mangumpra ka mo dyan. Taga sinto ang pinakanaba dyan, may sinto 20 per kilo kami dyan ho. Ang baligyaan ay kang buhi nga baboy. Ang iba namon nga mga racers sa probinsya kang Antique nagapangayo kang bulig kay ang iban nga mga manugbakal way manandagin sunod ang price nga gin talana kang gobernador sana kadyang executive order nga dapat 170 per kilo. Ang iban way gyapon nagsunod kag nagapamakal sa gyapon kang tag 130 120 kag mas manaba sa floor price nga gintugro kang nasambitan nga gobernador. Sa iban pa namon nga mga talupang doon nga balita, ang bugal man kang probinsya namon dia, ang sangka grade 11 student namon dia ho, nag bronze awardee sa hit round kang Thailand International o kon Thailand International Mathematical Olympiad. Ang dyan si Val Kasim, grade 11, kag natalana nga magpadulong sa final round sa Bangkok, Thailand sa parabuton nga Enero sa tuig 2027. Amora mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique, balik ka rin mo sir Rick.
6: Salamat Antique, pero pareho man di sa experience sa mga hog racer niya. Magani ang mga price ceiling, may binasunod ang balsang kilala ko. Do binaboy na lang istorya na. Alin sa may Antique, sa Ilona ton, sa may Oroas Cafe, support kay SM Jobert. SM Jobert, madalag kong balita da.
10: Kinanglan nyo, Baldi, damo ko ni Baldi. Ang panguna ang mga balita din sa probinsya sang Capiz, sa Sudan sang Roas, mga ka-K5, ang probinsya sang Capiz, ang amon gobernador. Inlift na mga ka-K5 ang mando sa sining swine fever nga problema diri sa amon. Wala na mga ka-K5. So open na as of this broadcast time mga amon sining pagbaton sa mga boy halin sa iba nga lugar mga ka-K5. Kay suno sa aton sa nga gobernador kay sa aton sa Department of Agriculture na minimize na ang problema sa ESF diri sa probinsya sa Capiz. May kantanan sa problema sa tubig sa El Nino, mga ka-K5, mga amon sa nga Metro Rojas Water District. Nagapanawagan sa karon sa publiko nga magkinot sa tubig. Matapos ang amon sa nga source of water, amo ang Panay River, mga ka-K5. Kung mag-init, mga kauturan, nagabalik, nagasulod ang tubig alat sa amon sininga source of water, mga ka-K5. Sunod sa information officer nga sining nagailapit nga El Nino, maapiktuhan ang operation sa Metro Rojas Water District, mga ka-K5. Sa kapin apat ka oras kada adlaw, mga ka-K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sa Kapis kag siyudad sa Rojas. Back to you, Iloilo.
6: Salamat, SM Jobert. Pa-reserve ko da sa imo, Baldi.
0: Alert na kami diya. Tanawahan niyo ko bla.
6: Mapapapap, sinta kita kay Sir Michael. Kay kaina do ay tingog, Sir Michael. Balik ka, Sir Michael, good morning. Manulag ko ang balita da.
11: Maya dahil niyo agahon sa kabilugan niyo, probinsya Takgan, ay Western Visayas. Okay na si Rick, kampiyon ng signal.
6: Wala, kampiyon.
11: Oh. Maulan-ulan din sa amon kagabi, grabe ka baskog ulan. Tapos nga nagpanag-uob. Mga balita din sa Banuas ang Kalibo kabilog ng probinsya ng Aklan, nagadamo nagapamangkot subong kay ang bilyat kini sa amon, ginadakop na subong sang kapulisan. Oh, pero gin klaro ini sang aton Aklan Provincial Police Office, paagi kay Police Major Aubrey Ayon, ang information officer sang APPO. Kasunod din sa pagkaresto sang pito ka tawo mga ka-K5 nga kun sa din gani sa ila paghampal sang sugal nga ginatawag bilyar. Nagbilyar sila mga ka-K5, duha na ka si man nagali sila nga gina surveillance ang police. Sang pag operate sa ila, nakuha ang mark money nga ₱100 kag ₱3,800 nga gamit sa pustani. Kung may pusta, illegal ang bilyar, pero kung wala suno sa police, hindi illegal ang bilyar. Pero dakop ang pito ka tawo mga ka-K5 kag susubong aranas sa paginakop sang aton kapulisan. Kung may dugan nato nya mga balita, isa man ka lalaki ang top 1 most wanted diri sa Banuas ang Kalibo, dakop sa kaso nga robbery pagi ni sa warrant of arrest nga ginapaguwa. 20 anyos pa lang suspect ni si alias J, mga ka-K5, gin paguwa ini sang regional trial court, mga ka-K5. Kag may job fair kami nga paghimuon diri sa Banuas ang Kalibo, kaparte ini sa Kalibo Foundation Day sa November 3, mga ka-K5. Ano mga balita din si Rick? Balik sa imo.
6: Salamat, Sir Michael. Madalag ko ang balita din sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Tatlo ni kamakaso ang pag-atubangon sang optometrist amot ang driver sa salakyan nga nakabunggo sa baligyaan kag sa tricycle kag nagpalagyo pa. That's why nga nagpalupok ang mga pulista. Kaso ining attempted homicide sa paggamit sa salakyan sa pagtuyo, no, nga patabungguan ang mga pulista. Kaglakip man direct assault ang gi-file nga kaso kag on the part sa traffic enforcement unit. Ang i-file nga kaso amo ang reckless imprudence resulting to damage to property. Ang ini nga driver nagapabilin subong nang yara sa hospital matapos may pilas man sa tiyan kag sa tiil matapos maigo sa magpalupok ang pulis. Ang Napulcom Commissioner Ari Gidisamon nagbando gid sa Napulcom Regional Office 6 nga imbestigaran ang nitabo, no, angot sa ginhimo, no, sa tatlo ka pulis kung nakasunod ini sa standard operating procedure o kon SOP. Sa piyak nga bahin may sunog diri sa amon na mga sobra tunga sa milyon, ah, no, kan malang dudaan abi nga balay kag gawaay man sang tawo kertikal lagi dagko ko kadto kanang check dira na mga 570,000 pesos ang halit sa sunog. Kag kontra na dakpan nga daga bilyar diri sa amon, tumbuan sa kwan sa namatyan. Dakpan di, oh, mga apat kabilog pero mga 20 nakapalagyo. Imayo tong 20 kay why ka kwanto yung madakpan kay why ma-identified. Ang apat, na-file na sa kaso in connection sa PD 1602. Why na ko tiyempo? Hindi ko na pagbalik sa inyo. Salamat.
1: Balitang K-K-5 sa umaga.
2: Salamat man Iloilo. Was ang Tiki Kagkalibo sa atong sininga mga sister station. Salamat, Sir Rex. Dari sa aton mga kakivibe, kaya yung ginakulabos, makita sa panahon. May panahon pa, pero hindi na aton. Mamera Rosling Gaya and George Lauso sa Totong Store. Parang Rico Idihir. Kamusta parang Rico Idihir? Dari sa GR Tourist.

0: Bye. Sa halaan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kakify Babes Gantalang.
1: Ako naman si Kakify Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan, San Negros, Kakify News FM.
2: K5 News FM. K3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa
2: akong tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanan sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom. The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
15: Playtime Entertainment.

0: Born for happiness.
1: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ-tinyo ang saya
3: with EQ Diapers
2: e-raffle promo.
3: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong mga gawi.
4: Mag-usar sang salon pass.
3: May direct edigas sang ka para makapenetrate sang sakit.
4: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
3: My long lasting relief.
4: Tugtog 8 ka oras.
3: Para sa nagapanalakit nga baka.
4: Liog kalikod.
3: Salon Pass.
5: This is a mental health acid camphor. It's a generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass.
3: May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka.
4: Liog kalikod.
6: Halin sa pinakamataas nga bukid.
7: Nak! Kamusta nga?
6: O sa pinakamaliyo man nga isla.
7: Day, gagraduate na ako.
6: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days. Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
7: Papauli na ko ka!
6: Go forward together. Globe.
8: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-260214, CUSIF 2026.
9: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon.
11: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
12: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo, 95.7, K5 News FM, San Jose Antique, 100.9, K5 News FM, Rojas City, 97.7, K5 News FM, Dumaguete City, 88.7, K5 News FM, Iloilo City, 95.7, K5 News FM, San Carlos City, 89.7, K5 News FM, Sagay City, 102.9, K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:30 sa ngaga.
13: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
14: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga araw sa Martes, Oktubre 13, 2026.
15: Abutihan kita live anywhere in the world. Pinaagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
14: Para sa ating mga pangulong dinalan.
16: Balitang regional.
14: D-Books, wala sang basihan na gudbataasin ang alert level sang vulkan Kanlaon.
15: Iloilo City Government nakahanda sa posibleng pagkulang sang supply sang tubig tugas sang Super El Nino.
16: Balitang National.
14: Court of Appeals ginbasura ang bid for freedom ni Alice Guo.
15: PNP Chief ginmanduan i-finalize sa mga plano para sa Undas.
16: Balitang International.
15: Riyadh International Airport ginatake na naman isang patay masobra na pulo pilason.
16: Balitang Sports.
14: Masobra 40 ka medalya na hakot sang Negros Occidental Swimmer sa Visayas Swim League.
16: Balitang
15: SK Kagawad ginkoronahan bilang Miss Bacolod Mascara 2026.
16: Balitang Negosyo.
14: Tag presyo sang diesel mabuhinan sang 3 pesos kag 1 centavo sa kada litro subong ng Martes. Sa detalye sa mga balita.
16: Balitang Regional.
14: Negros Occidental Provincial Government magapatigayon sang cloud seeding. Magapatigayon sang cloud seeding ang provincial government sang Negros Occidental agud nga mahataga o kon mahagan-hagan ang negatibong epekto sang El Nino sa probinsya, partikular na sa mga mangunguma. Sa paig ng Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, isa sa mga posibilidad nga ginalantaw mo ang pagbakal sang eroplano nga pwede mausar sa cloud seeding. Apang pahayag ni Diaz, impractical ini bangod limitado lang ang flying hours sa pagpatigayon sang cloud seeding, kagdugang man ini sa gastos agud nga ma-maintain ang eroplano kun sa diin. Kinahanglan ini sang spare parts, maintenance kag ang serbisyo sang piloto nga magpalupad sang eroplano. Mayara naman sang lokal nga aircraft owners nga nagtanyag nga ipahulamang ila eroplano kun kinahanglan na ang cloud seeding.
15: 11 anyos patay matapos maigo sang kilat sa Kawayan. Patay ang 11 anyos nga estudyante matapos maigo sang kilat sa Sitio Can David, Barangay Tuyom, Banuas sang Kawayan sa Domingo. Sunod naman sa panaysayon sa Iloy sang biktima, nagalin sila sa Sitio Can David kag magapauli na kontani sila puloyan sa Sitio Buklaw. Dugang pa sini nga wala pa nagulan sang sila naglakat kag ginabulubanta isa kadupang antad nila sang ianak sang hinali lang nga nagpangilat kag nagtabog ang biktima kon sariin abi niya na das maalamang ini. Sa kakulba, nagtalangison nga nagapangayo sa bulig ang Iloy kag sang iagin kugos ang bata, nakabatsyag siya nga may nagaground kaangin na lamang sang kuryente sa iyang ulo. Gintingwaan padala sa ospital ang biktima, apagin bawian ini sang kabuhi.
14: Sa dugang pa nga balitang regional, FIVOX, wala sang basihan agud pataasan ang alert level sang vulkan Kanlaon. May balita si K5 Michelle Patino.
16: DTX 500 Morning Newscast.
17: Nagapabilin sa alert level 2 ang vulkan Kanlaon. Suno kay FIVOX Director Teresito Bakulkol, apisar nga may panibago nga paglupok sini sa tung October 10, wala sang nakita nga basihan ng FIVOX para pasakaon ang alert level sang nasambit nga vulkan. Ginpahayag pa sini nga hindi automatic ang pagpasaka sang alert level sang vulkan kasunod sang eruption. Padayon ang pagcheckyar sang overall monitoring data kag ang panibago nga eruption ang mahimo nga magpasaka sa mga aktibidad sa vulkan ukon makapanubo man. Angot diri, ginpahayag pa ni Bakulkol nga dapat magapabilin nga vigilante ang publiko sa mga mangin aktibidad sang vulkan Kanlaon. Ina ang balita, kaginiang ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: DTX 500 Morning.
15: Iloilo City Government nakahanda sa posible pagkulang sang supply sang tubig tugas ang Super El Nino. May balita si K5 Jenny Kaoyunan.
16: DTX 500 Morning Newscast.
18: May mga nakita na ng options sang Iloilo City Government bilang sabat kung mayara sang kakulangan sang supply sa tubig sa syudada dala sang epekto sang El Nino. Suno kay Mayor Reisa Trenas nga nakahanda silang magbulig sa kabarangayan nga may kakulangan sang supply sang tubig bilang bahin sang irang pagpanghanda. Madungduman nga sa tinalikdan, nagsapol ang Iloilo City Crisis Management Council agud istoryahan ang mga nagakaigo nga mitigation intervention kasunod sa pagpamahog sang Super El Nino. Sa diin, isa sa mga prioridad ang pagpangita sang bastante nga water supply sa tion sang tag-ilinit ilabi na sa 25 ka mga high-risk barangay sa syudada. Una naman naging pahayag ni General Services Office Head Engineer Neil Ravina nga nag-request sila sa water distributor sa syudada nga i-monitor ang water levels sa halaur kag maasin dam nga source ang tubig agud mabalanse ang water distribution kag supply ginahatag sa kabaranggayan.
19: Report nagikan sa syudad sang Iloilo, ini si K5 Jenny Kauhunan para sa kampyon na balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: RTX 500 Morning News.
21: Pagsunod sang tubig asin sa Panay River, posible nga magdala sang problema sa supply sang tubig. May balita si KK5 Myla Fuentes.
20: RTX 500 Morning Newscast.
22: Posible nga magatubang sang problema sa supply sang tubig ang Metro Rojas Water District sa tiyon nga magsulod ang tubig alat sa Panay River sa pag-abot sang Super El Nino. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Mr. Mark Vincent Bernas, tagpamaba sang MRWD, iyagin payag nga temporaryo nga maguntat ang water treatment process sa sulod sang duha tubtob apat ka oras antes liwat magbalik sa normal ang operasyon.
23: Ina siguro ka worst case scenario nga matabo tungod sang Super El Nino nga palaaboton is amo ang pag-ubas sang aton sang suba nga magakause man sang saltwater intrusion or pagsulod sang tubig alat.
22: Sir Adri, may mga senaryo na nga natabo kaangay sini apang nahatagan man sang solusyon. Sandig sa pinakauli nga monitoring sang ahensya, wala pa sa nakit-an yung indikasyon nga mag-aabot sa mga sitwasyon apang bilang pagpreparar, mayara na sa mga water safety plan nga nakaplastar agod masiguro nga magapadayo ng supply sang tubig. Naka-standby naman sunog ka Bernas ang mga kinahanglanon nga kagamitan kag chemicals nga ginagamit sa water treatment. Subong man ang mga spare equipment agod gilayon nga maislan pananglitan nga maguba ang operasyon. Inikadungan sa pagpreparar sang ahensya sa posibleng epekto sa Super El Nino pananglitan nga maglawig ang tiglinit kag magnubo ang level sang tubig sa Panay River. Sa pihak nga bahin, kinapanawagan naman sang ahensya sa mga sumidor nga mag-umpisa na nga magkinot sang tubig kag hindi pag-usikan apesar nga nagaulan-ulan pa ang tiyempo sa Capiz.
24: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Pagkalingawan sa Capiz, K5 News.
20: DTX 500 Morning Newscast.
15: Pampubliko nga bulutuan sa Negros Occidental na kabaton sa pagpamahugikan sa estudyante. May balita si ka K5 Red Salgado.
20: DTX 500 Morning Newscast.
25: Mangod sa pagpabahog sa social media, klase sa mga estudyante sa isa ka bulutuan sa siyudad sang Bago, kansilado.
26: Nakabaton sa pagpamahog ang isa ka pampubliko nga bulutuan sa siyudad sa Bago sa probinsya sa Negros Occidental kagapon nga adlaw, Oktubre 12, gikan sa isa ka ginapatihan na dummy account. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel James Latayon, Chief of Police sa Bago PNP, kapasado las 12 sa kaagahon nakita ang pagpamahog sa social media kagini ang ginreport sa kapulisan pasado las 8 sang aga. Nagsapol gilayon ang kapulisan kagpumunuan sa eskwilahan, agud mapabakod ang seguridad sa palibot, agin pasugat ang mga estudyante sa ila mga ginikanan. Sa social media post, ginsiling sa suspitsado nga dismayado ini sa tagdumulahan sa eskwilahan bangod alas 4:30 pasang hapon ginabuksan ang gate kag alas 3 sang hapon wala na ini sa klase kag iya man ginhambal nga may madula nga kabuhi bangod sa pagligwat sang pulisya.
27: Pagpul siya kay daw hindi niya gusto yung may ginareklamo siya with regard sa system ng school about sa dismissal nila.
26: DTX 500 Morning Newscast and it's a K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
20: DTX 500 Morning Newscast.
21: Samtang lalaki patay matapos mabunggo ang ginamaneho ng motorsiklo sa isa kabaligyan sa Bayawan, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa Devero.
20: DTX 500 Morning Newscast.
28: Nasawi ang isang 24-anyos na lalaki matapos bumangga ang kanyang minamanehong motorsiklo sa isang tindahan sa Boulevard Extension, Barangay Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental noong Sabado, Oktubre 10, 2026. Ayon sa initial investigasyon ng pulisya, nawala ng control ang biktima sa kanyang Suzuki Raider FI-150 na motorsiklo dahil sa kanyang mabilis na pagpapatakbo na naging dahilan upang bumangga siya sa nakasarado ng tindahan. Dinala pa ang biktima sa Bayawan District Hospital ang matauhan mula sa Bayawan City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO, ngunit nilagarang dad on arrival ng attending physician. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matupi ang buong pangyayari sa insidente. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog Halingawa sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
15: Missing patay na sa masapuan sa baybayon sa Maripipi, Bilirana. May balita si ka K5 Gina Pilino.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Mula ng buhay nang matagpuan ng isang mangingisdang gumagamit ng sibata na naiulat na nawawala sa Maripipi, Bilirana. Ayon kay Maripipi Mayor Joseph Canonoy Kaingkoy, na-recover ang bangkay ng biktima sa Buga Point na may 200 metro ang layo mula sa isla ng Sambawan. Nagtulungan sa paghahanap sa biktima ang Coast Guard, mga mangingisda, scuba driver at iba pang mga rescuer. Tumulong din ang mga kapulisan at LGU sa pagproseso sa bangkay ng biktima. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Maripipi sa pamilya ng pumanaw na mangingisda. Balita Regional mula sa K5 News FM Tacloban. Ito si ka-K5 Gene Pilino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
21: Pamilya nagapanawagan sang hustisya matapos nga mabungguan sang truck ang tatlo nila ka mga himata sa Cagayan de Oro. May balita si ka-K5 Sai Elievera.
0: DTX 500 Morning Newscast.
15: Disidido ang pamilya sa tatlong biktima na maghain ang kaso laban sa driver ng isang prime mover truck na nakabangga sa kanilang mga mahal sa buhay sa Coastal Road, Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Namatay sa nasabing aksidente ang isang 72 taong gulang na ina at ang dalawa nitong anak na may edad na 35 taong gulang at 43 taong gulang habang sakay sa kanilang Honda Click motorcycle pauwi na sana sa kanilang tahanan. Ayon sa anak ng biktima na si Malvin Baspin na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita ang driver ng truck, nanawagan siya sa may sala na lumabas upang mabigyan ng katarungan ang kanyang ina at dalawang kapatid. Sa paunang imbestigasyon ng mga otoridad, natagpuan ang bote ng alak sa loob ng truck, particular na sa bahagi ng driver's seat. Kabilang sa nasabing aksidente, ang dalawa pa na nakaparadang pribadong sasakyan, ang motorsiklong sinasakyan ng mga biktima at ang prime mover truck. Ito si ka-K5 Sai Elievera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
15: Mga paglapas sa trapiko nga na-record sa BTTMD nagdangat na sa mas sobra 2,000. May balita si ka-K5 Wilson Villena.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Nagdangat sa mas sobra 2,000 ang mga na-record nga paglapas sa trapiko sa syudad sa Bacolod, suno sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o kung BTTMD. Suno sa pahayag sa ahensya subong Lunes sa datos nga ilan nakuha sa tinalikdan nga bulan, kalabanan sa mga paglapas ang ilan na record ang mga obstruction o kung pagbalabag sa dalan nga nagdangat sa masobra 542. Naka-record man ang BTTMD sa 153 ka mga kaso sa illegal parking, 338 ka mga reckless driving, 113 nga wala nagasuksok sang helmet, 128 nga nagmaneho sa salakyan nga wala sang lisensya, kag 69 ka mga paglapas sa truck van. Liwat nga nag-apilar ang BTTMD sa publiko nga sundon ang layi kag pagsulundan tuhoy sa trapiko kag likawan ang pagbalabag sa mga pampubliko nga espasyo. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa kalmasa sa Mighty C, D3Bio, DTX 700 kag DTX Coffee Mix. Ito si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News.
0: DTX 500 Morning Newscast.
21: Sa katapusan nga balitang regional, 7 arestado sa anti-illegal gambling operation sa Calibo, Aklan. May balita si ka-K5 Leonard Viray.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Arestado ang 7 ka mga lalaki matapos nga naktuhan nga nagabaton kag nagapangolekta sang kwarta nga pantaya sa bilyar nga wala sa may nagakaigo nga lisensya o permit sa may Enoldan Street, Barangay Poblasyon, Calibo, Aklan. Ginkilala ang mga naresto nga Sanday alias Pat 28 anyos, Mike 36 anyos alias Lex 40 anyos, John 30 anyos alias Leve 52 anyos, John 26 anyos kag Captain Ernesto 22 anyos. Na-recover sa operasyon ng lamesa sang bilyaran, mga bola kag iban pa nga mga kagamitan, 200 pesos nga mark money kag 3,800 pesos nga ginapatihan taya sa nasambit kasugal. Bangod diri, mga pangutubang ang nasambit ka mga suspect sa kaso nga pagabailar sa Presidential Decree number 1602 o ang illegal gambling law. Ginpatigay ng operasyon sa pagpanguna sa Aklan Police Intelligence Unit o PIU upod ang Calibo Municipal Police Station kag sa nga First Aklan Provincial Mobile Force Company. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibog, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Balitang National.
21: Sa Balitang National Court of Appeals, ginbasura ang bid for freedom ni Alice Guo. Ginbasura sa Court of Appeals kon CA ang bid for freedom ni Anay Bamban Tarlac Mayor nga si Alice Guo. Madumduman nga si Guo ang ginsuspetsyon isa ka Chinese spy nga napriso bangod sa qualified human trafficking kag nag-apila ini nga wala sang basehan ang pag-aresto sa iya sang Bureau of Immigration. Sa subong yara si Guo sa kustodiya sang Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City.
15: PNP Chief ginmanduan ni final line sa mga plano para sa undas. Ginmanduan na ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melancio Nartates Jr. ang mga kapulisan ni finalize na ang ilang mga plano para sa seguridad sa palabuto ni Undas 2026. Payag pa ni Nartates sa kahapon ni adlaw Lunes, ila naman ginalauman nga magadagsa mga tao sa mga patio kag dapat nga siguraduhon sa mga police commander nga nakahanda ang mga ini. Magatukod naman ang mga kapulisan sa Police Assistance Desk kagluyag man ni Nartates gamadugangan ang mga nagapatrol ng pulis sa dalanon. Magluwas naman sa mga patio, posible man nga magadagsa ang mga tao sa mga shopping malls, mga tourist spots kag mga terminals.
4: Balita International.
15: Riyadh International Airport, ginatake na naman isang patay, masobra na pulo ang pilason. Ginatake na naman ang King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, Domingong adlaw. Sa nasambit ng mga insidente, isa ka persona ang nabawian sang kabuhi, samtang 11 ka mga persona ang nasamaran. Base naman sa report, nasunog ang Terminal 4 sing airport kasunod sa pagpang-atake. Sabado naman nga adlaw naglunsar man sa pagpang-atake ang Houthi rebels sa Saudi Arabia kung sa interese ka mga persona ang nabawian sang kabuhi kag masobra sa 300 naman ang nasamaran.
4: Balitang Sports.
21: Masobra 40 ka medalya na hakot sang Negros Occidental Swimmers sa Visayas Swim League. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
6: 49 tanan ka medalya ang nakuha sang Negros Occidental Swimmers sa ginpatigayon nga 1v1 Legacy Visayas Inter-Island Swim League nga ginhiwat sa Panara Aquatic Center sa tong Sabado, October 10. 24 ka gold, 13 ka silver kag 12 ka bronze medals ang nakuha sang grupo. Ginabi-abi man ang mga atleta nga nagdala sang bugal hindi lamang sa probinsya kundi pati man sa bugos nga pungsod. Nagpabutyag man sang pagpasalamat ang probinsya sa tanan nga nagpartisipar kag sa Swim League Philippines sa pag-organisa sang kompetisyon. Para sa Balitang Sports, yung idulong sa DTX 500 D3 Bayo Kagmay TC, ako si Troy Lawrence Basa para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang Entertainment.
15: SK Kagawad ginkoronahan bilang Miss Bacolod Mascara 2026. May balita si K5 Ivy Cordova.
7: Ginkoronahan ang SK Kagawad sa Barangay Singkang Airport nga si Macy Albarico sa Miss Bacolod Mascara 2026 Domingo sang gabi. Magluwas sa titulo, nakuha man ni Albarico ang Miss Congeniality. Ginkilala naman bilang first runner-up si Julie Borja sa Barangay Mansilingan. Si Borja ang nagpanghakot sang awards kaangay sang Darling of Social Media, Best in Talent, Best in Festival Costume kag Best in Evening Gown. Samtang second runner-up naman si Maria Zonora Curaza sang Barangay Sumag kag iya man nakuha ang Miss Photogenic. Magluwas sa top 3. Nakuha naman na day Kayla Aligaga sa Barangay Pahanukoy ang Best in Production Number. Samtang si Lordeth Codico sa Barangay Bata ang nakakuha sa Best in Swimwear. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Balitang negosyo.
21: Presyo sang diesel mabuhinan sang 3 pesos kag 1 centavo kada litro subong Martes.
5: Mabuhinan ang presyo sang diesel subong nga Martes, Oktubre 13. Sunod sa Department of Energy o kung DOE, magalabot sa tubtob 3 pesos and 1 centavo kada litro ang ipatuman nga rollback sa presyo sang diesel subong nga semana, samtang madugangan naman ang presyo sang gasolina sang 1 peso and 56 centavos kada litro. Madugangan man ang presyo sang kerosene sumugod Martes nga adlaw o kung subong nga adlaw sang 1 peso and 77 centavos kada litro. Ginpaatag sang DOE nga nabuhinan ang presyo sang krudo subong nga semana bangod sang agreement sa Group of 7 o kung G7 countries nga i-release ang emergency oil reserves. May kontribusyon man sa price rollback o kung pagnubo sa presyo sang diesel ang agreement o kung kasugtanan sa tunga sang Amerika kag Russia. Mga ka-K5 mamuyado ang dalago ang mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 73 days na lang Pasko na. Ako, si ka-K5 Zyro Van Hulya sa Albay.
8: Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines. Ako naman, si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
5: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News of M.
9: K5 News K5 News FM.
10: D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit, sa
10: akong tutunan. Salamat
11: sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
29: Mabakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
29: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
30: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
10: Extend. Food supplement for men. May maka. Kag Lavo Waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
30: Ga! I-shoot na ga!
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan.
1: Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
20: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
22: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
23: Mag-usar sang salon pass.
22: May direct ediga sang ka para makapenetrate sang sakit.
23: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
22: My long lasting relief.
23: Tutup 8 ka oras.
22: Para sa nagpapanalakit nga baka.
23: Liyong kalikot sa Salon Pass.
24: This is a mental health acid camphor. It's generic name Salon Pass. Symptoms persist until doctor.
23: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyong kalikot.
25: Halin sa pinakamataas nga bukid.
26: Nak! Kitkamas na ngay?
25: O sa pinakamalayo man nga isla.
26: Nay, gagraduate na ako.
25: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
27: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
28: O pauli na ko ka!
32: Go forward together. Globe.
33: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
34: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: K5 News. K5 News FM.
35: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:30 oras aga. Baka kipay 73 dias na gidlamang na binin kag Pasko na.
36: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
37: Kag himay-himayon, standby!
38: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
36: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
37: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
36: Sa pila ka mga opisyalis sa gobyerno.
37: Sobra!
38: Objective and analytical.
36: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
37: Di pagprangka lang bala.
38: Informative.
36: Diretso naton kay may banawa ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
37: Inaiya!
38: No holds barred discussion on hottest issues.
36: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
37: De, ano nang resulta sa kaso?
39: Hulat-hulat lang!
37: Ay kanami! Karon lumpatan!
36: Oh, come on! People of the Philippines!
38: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
36: De los Pueblos!
35: Isa ka, my name, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagparamati. Kamusta ka mo talan mga KK5? It's a beautiful Tuesday morning.
40: Yes.
35: Musta nga ton sa mga palangga, ka mga KK5? Ha? Officially, sa buwas masugod na or today, ang Lacson Strip, medyo masadya-sadya na ni. And the electric mascara will be on the 16th of October, 2026. Well, sa gihapon, pilit nga ginatabunan ang Mascara Festival sa madamo ng mga bruha haki, Five Eric.
0: No? Normal.
35: So, but despite of that, hindi ta matago ang kadalagaan sa Mascara kabisan na hindi ta ma-fully utilize ang BCGC grounds. Hindi ta fully ma-utilize ang plaza. Sa gihapon, mga kaki-five, ang pobrio sa Bacolod nag-enjoy. Bisan apat ang site kay Kipay Berik, damutas ang mga sites mo. May ari na tasubong sa Upper East.
0: Okay.
35: May Bacolod City Government Center, may Bacolod Plaza, and now we will have Deluxon Strip.
0: Karon na sila,
35: amat kay 14 ang gino-official nila nga launching mo, no?
0: Actually, subong adlaw, gidang daw ka sa dyan.
35: Kasa dyan? Alas, kundi pitsa 12, official nila bukas to.
0: Bukas siya.
35: No? Kaya nga to, ni Electric Mascara, ang pitsa hindi ko, I don't know kung di nila ibutang sa Upper East Gyapon o dito sa Lacson.
0: Upper East sa Gyapon.
35: Oh, okay, 16th ang schedule.
0: Chapstick Alley lang Gyapon tong Lacson.
35: Hindi, very good. Hindi, ang Chapstick Alley, nga niya, muna yung mga lugar nga namin alagawan.
0: Alaga,
35: kaya-kaw-kaw. Ang ato niya, tiwa, may kwal, traffic, patanti, may enjoy ang pamilya.
0: Tanga-tanga, festival.
35: And you have to feel the spirit of Mascara. Yes. Punta ka Bacolod noon ka kay Five Eric. So, bisan sa balay mo lang, malipay ka na magtanaw sa mga matahom nga programa sang Mascara. By the way, kamusta ang aton nga magkauturan? Sa igad sa may bayon tunga sa Kaumhan, ibabaw sa kabukiran lakip na sa Bilog Provincia, sa Negros Occidental, kanak Manwa sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. Good morning, world.
38: Good morning, Foro de los Pueblos.
35: Kami gyapon ninyo, Power Do every morning. Ako si K5, L. John Castaño.
0: Ako naman si K5, Eric Tenerefi. Good morning.
35: Kami ang inyo sa ring riding in tandem, ang inyo Power Do until 9 in the morning sa inyo paborito na panatuntunan every morning.
38: Foro de los Pueblos.
35: Paborito mo. Paborito nyo, paborito na tuntanan
0: ang
38: Foro de los Pueblos.
35: Ari kita sa petsa 13 sa bulan na sa Oktobre, tuwing 2026. Hindi man kabungabayin sa kalibutan, kami ni Kipa Merik, nagatamiyaw sa inyo sa More Night. Good morning, kaguna! May klase, may klase, Kipa Merik. May opisina, may opisina. Yes. Kadungan sa Mascara, may arap man niyang sports fest. Yes. Ang mga empleyado sa syudad.
0: No? Ay, kagabi nagsugod.
35: Oh, nag-launch sila. Gabi nagsugat pa ko sa bata ko din sa BCC.
0: Oh, kagabi ako na bro sa tumanto. Nagtingin
35: ko ano ka na. Tiyan mo kay may sports fest
0: may
35: man
0: sports
35: sila.
0: Fest. No? Least, mayo man, ah.
35: Ang nami, gali sa isa ka kumbuyahan, part of it is may sports activities. Kaya kung kaisa mo ng uniting factor sa mga empleyado sa sunod kay Kipay Merik, kaya improve ang ila kamaradari.
0: Na, no? Kita mo gila.
35: Tiyan mo na nga ito. Misa na ano kasako sa ito, kita dumduman mo nagligad.
0: Isa pa na.
35: Nag-sports fest man, ang imong sports kabadminton, hasta ka lang niya palista. Kasi kung kada-schedule lang pang mam balon mi kan isa ako kung saka ako sa bukid
0: tikilain ang schedule lain
35: ano asa wala hawa ko mo kada schedule mo sa badminton ya gapong ko to sa kilid kay matanaw gi ko kung paano ka maglagad-lagan igo mo ra yang lipikol bol yang ginampang
0: kasi mo pikol bol ta.
35: By the way, mga utod naton, no? Ha? Sa mga utod naton sa abroad, mayong aga sa inyo. Updated bang kamo kung ano kakalinabo di sa Bacolod, tag Negros Occidental. By the way, sa mga utod naton, mga estudyante subong may klase, may opisina, sing iban sa inyo nagabarikotot, bla? Kag manami, paya turug-turug da? Yama nagabarikotot, patala dyan! Pagbarang, mundo ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adla Wundu Jo! Doon nagmaoy, taga pa.
0: Ano kay kabugnaw sa tingog mo, do? Ice nga dugay matunaw eh.
35: Gali ka? Dumuha mo sa ice nga ilibot.
0: Do, ice nga dugay matunaw eh.
35: Ayo, then ice na manawag ta. Then nice. Then ice.
0: Do ice eh.
35: Do ice? Kabugnaw?
0: Kabugnaw ah.
35: Wait, talking about ice, anong dumahan ko naman si Ma'am Abigail Kulango. Kag si Mr. niya. Good morning. Sa Ala Carlota, no? Now, sa ato ka mga utod, ining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
0: And let us remember that we are the holy presence of God. Lord, salamat sa isa ka matahom nga Martes nga ginpabugtaw mo kami, full of blessings and full of promises. As we celebrate the 2026 Mascara Festival, we pray for everyone's safety, good health and happiness. Kabay pa Ginoo nga mangin malinong, malipayon kag puno sa pagidayet ang aton nga pagsaulog subong. Lord, tani happy lang tanan, madamo ang magsmile kag kada isa may rason nga magkalipay. bisan anuman ang atong ginadala nga mga problema, kabay pa nga mapunan ini sa paglaom kag pagtuo sa imo. Bless Bacolod City, O Lord, all our visitors, organizers, amen, workers, and all our public officials led by our city mayor, Greg Gasataya. May this festival bring us together in love, unity, and genuine happiness. Lord, let our smiles be real, our hearts be kind, and our celebration be safe and joyful. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah,

0: Maybe our option was to changing the constitution to ano, the elections. Yan yun ang comment ko sa kanya. Akala talaga, anti-clear talaga.
1: Agad yun na ba ti Antigong ni President Bongbong Marcos kikuhan siya reaksyon sa ginpagwa ng statement sa iya sa press secretary? Tinuwi gagawa to siya, joke na naman itong doha. Ang something like sige, joke lang, between us lang tadi to. Tapos ginpagwa niya, biya press release na. Anti-clear talaga. Ha? Igagwa gali ning delikado gali ning spokesperson ka presidente ni kay
2: di ka lain kay ini ka da seryoso nga bagay tapos
1: mahulog kay nagagwa ka kay 5 Eric Abing dumay plano sila ano man ang joke nila it's all about dobuanga ning partibla sa kay kay ano sa buanga buanga no dobuang dobuanga
2: buanga daw kwa na
1: do joke lang do lang ulango no
2: not taken seriously so pero maskin pa
1: ang point ko lagi ipagwa iya sang kag it was a press conference.
2: No.
1: Kan bisan ikaw gani spokesperson ko, ikaw patani mad vice presidente nga hindi lang napagyamba lang muna.
2: I think it's part of the script nga daw malahoganay sila. Daw kigan siya sa presidente.
1: So
2: taken in a gist daw manawag nila.
1: Okay. Taken so in a gist, ang isa ka mensahe nga daw ginatan-aw ta is kun ang context nga may plano nga wala na eleksyon. Amo nang isa ka edno election, no?
2: Kay galupok na subong sa Manila.
1: Nga no election. Because, kung tanoon mo, the concern subong si President BBM, according sa report ba na, based sa mga video nga nagagawa, doon nga, ati sa Manila, mo naging istoryan, 18 months na lang siya in power, kang ipabalik mo.
2: As a matter of fact, ang iya subong nga pagtiner ni BBM, amo na yung panawag nila subong nga lame duck presidency, kapanawag na mo. Daway na, daway ka nagdasapak
1: na. At the same time, ang BC presidente subong, nagpagawa man statement niya nga daw ginakabig niya siya na noong pagtanaw sa akong sa President Administration daw enemy of the state ako.
2: Tiyo.
1: Kasi nga daw ginalagas ko niya nga daw tanang hindi ko maintindihan. But of course these are political political maneuvers and itugyanta na sa pamunuan ng Pilipino. Ang sulo lang niya mahimo na tondri is just to broadcast. No? Para mabalaan ta kung bala ano ang reaksyon sa publiko kay kabaluka ang importante ding masa kag ang masa tan hindi lang taas ta sa react whatever we have to analyze everything and we have to learn from on the past pwede na gatuon ano ba lang dapat kay muna ton this coming 2028 election
2: kasabad
1: abik are we going to repeat the same experience
2: siya mo naman ako sino naman nga politiko niya ari kami unity kami mo kami ni tapos may grupo man nga siya pangamuyuan ta basbasan kasabad you know it muddles everything nga ang guwaya pag abot tapos yung politika kita tanan na disbintaha tanawan ng unity ni BBM Saran eh so ang tayadas ito 20 pesos ang kilo sa bugas what happened to the bugas
1: I mean abode nadula 20 pesos ka bugas why gimang tupa kagang unity natunaw
2: tapos ari naman manug abot naman ang El Nino hambal sa presidente niya tipon tabaldi kay masalod na tubig
1: kung tanawan mo isa ka bagay ang isa ka bagay gusto mo na nga matipon kita, Baldi.
2: Oo.
1: Kung pamangkuta, ano yung effort o brahon sa gobyerno? That is an individual effort.
2: Kaginagod na eh. No, tipon ka, Baldi. Presidente, galin, matipon kayo mo, Baldi.
1: Ang pamangkuta, tani, anong policy sa gobyerno ng himo?
2: Yes.
1: Anong mga short term, long term,
2: mitigating measure,
1: on how are we going to arrest the possible shortage of water supply?
2: Amuna, tani.
1: So, in the tani dream machine ati we are planning to buy a desalination machine per area.
2: Yeah.
1: Desalinate
2: natin ang tubig sa dagat.
1: Ang tubig sa dagat timo na
2: to.
1: Potable water system.
2: Yung mga kamatipon ta bardi kay masasagaan ka muna.
1: Para makano ta we will develop the black water system like in Singapore.
2: Black water or grey water nga pwede ta
1: i-research. Gusto mo mga kakipay, what is black water? Sa mga utod na to ng black water is a water halina sa mga ginahugasan nyo na pinggan halina sa mga ginapaliguan nyo sa banyo tanan-tanan tipuno na sa isa ka lugar ipagis isa ka proseso ibalik naman aliwat para mo nagamiton yung maligo
2: yes. No? Recycling
1: pamunyag etc. But at least dako ang nabulig sa Singapore because Singapore why sila yako galingon ng water system they are even buying water in Malaysia
2: yes kaya dagat siya mo
1: ti kaluluoy sila nga ang hindi sila pagkulangon sa tubig because of the black water. Amuna tani nga mga pabinsaro na nga ginapanumdo para we going to recycle sa aton nga tubig hindi na pagkulangon.
2: Kanawan mo ang United Arab Emirates and Dubai.
1: Uh-huh.
2: Ang ilang pan lang nga dako kay Pavel dyan. Ang black water ibutang na sa tunga sa disyerto i-recycle nila ibalik nila himuon na gray water amo ni ginagamit. You know, things
1: ang
2: like
1: that. Ang black water, why niya gininom sa Singapore? Doon agambal sila nga safe for drinking. But you know, no, of course, sinuabi.
2: Why na yan?
1: Tiyaga katabo is, amo lang ginapamunyag mo, ginapanghugas mo, ginapaligo mo, kadaga.
2: Treated na naman.
1: Grabe na yan nga sa salination. Grabe ang point na natin, we waste a lot of money, billions of pesos sa flood control, nowhere to be found.
2: And there was no, not even a control of flood.
1: Let's wala not forget about the project. Wala. Let's talk about the fund. What we are trying to discuss today, Kagipay, but it's not about the project.
2: It's the money.
1: We are talking about sang naldula ka kwarta na dapat tanibisan dara naton amo ni kadako nga pundo gamiton ta for a possible black water project. Iaton niya recycle ang tubig in preparation of a super El Nino kakipabiri.
2: Matyago kay Pamil dyan, nag-double dose gid siyang maitisi mo.
1: Ay, nag-double dose.
2: Kay Dumayo nga lang kagamal mo.
1: Nag-double dose ka siyang kabalo ka kakipabiri. Dapat every morning, ang energy sa nga tuntag palamati,
2: yes,
1: gaupon sa ato.
2: Yes.
1: Pero hindi lang ta magilo, magbudlay, no? Mautod ta, magpatama, mo na ginambal ni Dr. Miloy sa ato. Na-reminder ta.
2: Gusto na,
1: gusto na. Ni Dr. Miloy, yo. Ingat, pasikat-sikat ka na sa programa mo, K5L, dyan. Anong matabo si mo, gaan ka corona, okay naman lang natin, pamilya mo, well, be. Because another colleagues naton sa media, tiniro naman ka K5L.
2: Sadi na?
1: Salbay.
2: Ay, okay, okay.
1: Ang pangalan niya si Adrian Golden Boy.
2: Ngalan siya, no? Golden Boy.
1: Adrian Golden Boy.
2: May mga announcer Luterte na mahilig niya sa bansag-bansag. No?
1: Ito siya kay ti, bata pa kayo, Black Kipaberic. Ang point naton kung kaisa. Amo na ginaamo ni Kipaberic kampanya, don't shoot the messenger.
2: Shoot the message.
1: Shoot the message.
2: Correct.
1: If there is an issue, you have to address the issue properly.
2: Mugina,
1: hindi kay, you have to shut down the messenger. Ilabaw sa talent, ano wala? Like, kung may ginadala kita na rin ang balita, wala pa personal. Ang aton niya pagdala sa balita is just to bring the message to the people what is happening around. Di anong malain, abisin na kagipay, Berek.
2: Agyan, kung napirmi, ginay mo ka karikature, nas ka kakwartas, maba mo. Pailang muna, sige lang muna, sige makunya.
1: Ay, sige, yung talent niya, to balita.
2: Sige lang muna, yan, balita lang niya. Napak, mga tuntunan.
1: So, sa aton nga mga kautunan, amunin nga mo nga ginambal ni kagipay, Berek, na dapat may long term kita, kag, you know, isa na sa mga ginapanawagan ta sa mga utod, ta preparahan ta ni, let us not take for granted. But
2: nah,
1: the power of prayer is very important. Nah. And let us make, hindi lang ta magsilinga, kay man may halang balanon, kakipay may arik mo.
2: Okay.
1: Sa tao ang gawa, sa Diyos ang awa. You have to do something about it. So, but si ganun, kita mismo, like subong, hindi ta pagpatuyangan ang atong tubig. Nagkakatong ta ni mga reservo, kakipay may arik, like dito alang ilan niyo. Ang mga puno sa kahoy ito dapat ang mga reservoir na dapat balikan ni may reforestation project. Ay, nanagad tumantiya sa langil. Kagipay, pero ikaw.
2: Nanagad na gulpi lang ako.
1: Hindi ka na magambal, hindi ka magambal.
2: Hindi
1: ka na magambal. Kaya pulo na may ihambal ka naman na karun.
2: Ipo na lang ko.
1: Flag control lang ato. Ano yan? Amuning, hambal nila kung isa kang ipaberik. Gusto si Freddy Aguilar.
2: Gusto ka po ba t-shirt?
1: Gusto kong ganyan ga suksok sa t-shirt. Hindi lang yan ga pobra sa t-shirt.
2: Inayom-yom.
1: Kung mga nga-gayom-yom.
2: Ano ba ni Freddy
1: Aguilar? Tawanan mo ang iyong problema. Kapati ka na nga kanta?
2: You know, Cyril Jan, life ko no, is a cycle. Ang pangabuhi, tiyog-tiyog lang ni mo. So, mugi na siya. Tawanan mo.
1: And, sa ibang pangabalita,
2: amo lang
1: na siya. Doon ko lang, may seryosohon mo ni Kipay Bari.
2: Ah, seryosohon mo.
1: Natumba ka wala pilas. Eh,
2: muna, no? Muna, muna
1: sa piyak ka ba?
2: The message yun. After every storm, there is a rainbow.
1: Amo niyang gusto ko.
2: Amo niyang.
1: Gabisan mag-ilin nyo, kapangamuyo, magtangyapon niya, ulan na lang, Lord.
2: Hindi lang mabutami, kaya masugod pa tatas ba ba?
1: Hindi pa subong.
2: Hindi na subos. Hindi na subos, hindi na subukin na.
1: After the rain. Gusto ko tani pag-rain to sa imo kay Pamerik. Tani agsik lang ako, bloody ho. Sa kabu lang, kuya, gamay lang.
2: Hindi to, anay. Masyugur na skinchin di anay.
1: Kaki Pamerik, ang LTO, dumduman mo kagapon.
2: Yes, yes, yes. So.
1: Nasubuan kita because buhi pa to tani ang lalaki mo.
2: Tung sa singkang.
1: At tong ginlasak ka taxi.
2: Taxi ho.
1: The reason why, nga nalasakan siya sa taxi. Kaya ang driver, gali si 32 anyos na. Ang mataya sina iya mga ka-K5, whether you like it or not, may dulo diferensya na na.
2: Reflexes.
1: Butang na pabi ang imong vision 2020. What about your reflexes? You cannot just say that your reflexes is good at the age of 72.
2: Yoy.
1: Lain na niya K5, Eric. Delay ka na mo kung sa mga motor pa na, ang imo sina hindi sports mode.
2: Ano siya?
1: Rainy mode.
2: Tiyo, nga, ang
1: rain mode siya. Kabalo ka kung rain mode ang imo motorsiklo. May delay ang every action by several seconds.
2: Parang nga, ugok.
1: Kaya number one, kung ulan dan lugdaan.
2: Correct na,
1: so medyo mahinay siya. Magpuga siya, hindi siya nga para sa sports mode. Ang iyan yan ay makubot siya anay sa dalan.
2: Mm.
1: Antes siya magbutyog.
2: Correct, correct.
1: So, kung doon mo ning epekto kung nag-edad ka na, ang utok mo ya is very young.
2: The spirit is willing but the flesh is weak.
1: Duda mo na makaredit.
2: Extending. No, no. Ano
1: the spirit engineer ka na lang bala.
2: So, amo na ito. Correct na. 72 years old.
1: Yes.
2: Magamba ka man kay five reflexes. What your eyes can see and your body can feel, makadto ina sa neurosystem mo, sa motor, sa utok mo, and yung utok
1: execute
2: will say, stop, step on the brake.
1: Correct.
2: Tiko nang imo reflexes mahinay, gambal ang
1: ulo. Hina ng response.
2: Hinay ng response. Tatlo ka segundo, anay kagambalon yung TL mo nga, lapaki ng brino, tiway na igo na. That's called reflexes.
1: Yes, reflexes. No? But si kabalo ka, ang aton sa response is the command center nga siyang gasugo mo.
2: Yes, ha? Yes, yes.
1: May central processing unit, manakang CPU, panawag ka na, medulla di sa likod do.
2: Na.
1: Aba mo, medulla. Tika rin kung nag-edad ka, hindi na medulla na.
2: Medulla.
1: Ang aton seryoso ni. That's why, ang pamangkutan ang driver siya kusaw. Hindi ang tag-iya sa slakyan itong nga ginalaw yung mag-drive ng tigulang.
2: Kung ako, sugot ko yan nga tag-iya.
1: Because number one, kung ako tigulang because I want to earn money pa, mangita ko yung pamagi.
2: Kapit siya patalim ka mo.
1: Pero kung ikaw mag-iya, kitanungan mo man, number one, safety sang imo pasahero.
2: Correct, correct. Oh.
1: May CPC ka, Certificate of Public Convenience that you have to cater your passenger safely.
2: Correct.
1: Tapos ulubasan din, panayiba mo yung 72 anyos ang taxi mo.
2: Hindi, ma'am, bakit sa tinaluoy ko, hindi ay, luoy ang luoy ay inherent na arat na da. You can
1: not give him other jobs in ang life. Ang kaluoy, hindi mo pag-ibutang ang risgo.
2: Kaya damo ang makaluluoy.
1: Damo ang makaluluoy kung hindi, like tigulang karon, luoy ka kay tiwai sa sang driveman.
2: Mm.
1: Kaya alam mo sa drive karon mabakal sa siya kamol. Maparking, sabi, convenience store. Abiya karon break na lapakan niya, gusto rin na, sumulod siya sa convenience store.
2: So, ang ginsyokos order is,
1: ang driver.
2: Eh, dapat ang tag-iya sa salakyan.
1: Driver kang tag-iya.
2: Tag-iya sa salakyan. Ah, siguro, taxi na mo.
1: Okay lang ko private.
2: Oh, kay taxi na. You are the holder of a CPC. Certificate of Public Convenience.
1: In short, franchise.
2: May franchise ka. So, kung may prangkisa ka, you should be answerable as
1: wala, the owner. Wala naman. Hindi naman ito magsiling sub-tongid o tam-angid ang driver. Pero ang operator. Pero punto na ito, hindi pwede mangugas ka di kamot because correct. Ikaw nag-baton mo.
2: Basically, kung may mutukin baton, why na siya ka-drive?
1: Correct. Sa piyak gabahin.
2: Tuod, no?
1: Ano ini man? Ang 911 ta gintrain mayad ni ang aton may mga call center agents gini mo mga VA ano virtual assistant
2: virtual.
1: Or mga ang panawag ta call girl kag call boy
2: ha
1: ang call girl inang matawagan mo blah mo na
2: siguna
1: ala ina man yang imo ya
2: call boy subog ya hindi okay lang
1: call center boy kag call center girl nga ga duty ya panawag ta gin lipot kag lagi kalawig mo
2: ya call girl ko
1: di sa 911 ang report kada baton ta ginareklamo bangon sa madugay nga respond.
2: Uy, diri sa aton?
1: Munang report, i-check tani karong kay
2: Kapabilson. We have 911, ha? May arita?
1: Amo ni, di kami localized 911, ta, di ba?
2: Kaya
1: dapat tinigay nun. Now, ang aton duwa ni kabagay, aton tanawon. Number one, ano oras gintawag kag sa ano nag-response? Ikadua, tuod ba lang yung ginareklamo nga may nag-exist kay mga natabo nga mo ni? Katlo, ano ang problema na wala makarespond dayon? Now, ano ang approach na ton? Ang approach naton sa Foro de los Pueblos is identifying the problem and identifying the solution to the problem.
2: Correct, correct.
1: Wala na guro niya pa, we have to worsen the problem. Hindi na guro part daw.
2: Kaya kung nidugangan mo pa

0: provincial planning officer sa Capitol. Pa angalan niya to si Ma'am Marlene Sanugal.
1: Ay, oo, pirata.
0: Kaya pinakalatest ang report na ba ito ng papagwag Civil Service Commission niya reinstate siya, balik siya.
1: Okay.
0: No, hindi pa na final. Kaya nga, kung si Atty. Diaz, pasi nga hindi pa na final, ma-appeal pa ko. Kamatian, tabi ko na no ang rason nga nga ginpaboran siya sa Civil Service Commission. No?
1: Okay.
0: May ko, punta na si Tingwantak na malabot si Ma'am Marlene Sanugal live. Plus 8 sumungan na. Oras na rin sa inyo sa kalawansang paborito na mo ni K5 Eric na Kapik, ang paborito man sa tanan niya Foronians, paborito sa mga taga KSS, mga taxi drivers, mga tricycle drivers, pati na mga mangunguma sa uma. PTX Coffee Mix, nakakapika na nakadetox ka pa, alas 6:55 sa aga.
1: San Maeng.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Globe 6. Secret Sauce. Go forward together. Globe. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Mga butika. Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mong ginpati na. Pero sa D3 Bio, kanyang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
5: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imo balitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Balik-balik in mo, ay kawag ayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gito ang MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO, is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya, nga kaya magdepensa sa imo nga gito ang probiotic. Antibiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic ng antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
1: Correct.
5: Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag-pugaas sa imo ba-ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kay ginabutang sa tubig. No need kay inon gini mo ang bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
4: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bio has been killing bacteria and viruses wala ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una nga, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag amo damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga, natural enemy sa bacteria ang gitawag nga monolaurin adin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo.

0: mo ni Dietli Bayo Docramine.
1: Ang mga bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit, mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic, wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics,
2: D3 Bio,
1: patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duha mabulig patay sa kagaw.
2: D3 Bio.
1: So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsay ay. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang
2: D3 Bio
1: mabulig patay sang kagaw.
3: Kita mo lang, no? Amo ni kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Amo na ni ang ginapamayo ni D3 Bio ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
2: D3 Bio!
4: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3! Pamakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka! Ang D3 Bio! Uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys, After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kezon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
18: EQ Tinyo ang saya
19: with EQ Diapers
18: e-raffle promo.
19: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi.
18: Mag-usar sang salon pass.
19: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
18: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
19: My long lasting relief.
18: Tugtog 8 oras.
19: Para sa nagkapanalakit nga baka.
18: Liyaw kalikod sa Salon Pass.
20: This is a mental health lasting camphor. It's a generic name Salon Pass. Your symptoms persist until you're doctor.
18: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikod.
21: Halin sa pinakamataas nga bukid.
22: Nak! Kitkamusta ngay?
21: O sa pinakamaliyo man nga isla.
22: Nay, gagraduate na ako.
21: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
23: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
24: Papauli na ko ka!
25: Go forward together. Globe.
26: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
27: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
28: Pag-ibig fund, solid kabon.
29: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
30: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
31: News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by Do Exam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng butrosiklo. Do Exam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Bancor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas, Mendoza's Lechon, basta manamit ga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City, GSB Water Refilling Station and Laundry, Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines, Himacolod Store in Barangay Vista Alegre, Valia Car Transit Incorporated, Base Lechon, Nagaragumo, Nagaragaak, Barato na, Manamit pa, Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media, 5 Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza, 5 Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center, Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernais Street, Bacolod City, at Tubangan, Bacolod Taytung High School, Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong, Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito, Tilawi, ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers, Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 7:12 naman sa aga. Balik na mga K5 sa inyo naman yung panatuntunan. It's nice to be back sa ato ng mga kautunan. Yes. Kabalo ko nag-hula to lahat, ginis lang kay K5 Eric. Kagatangla naman sila sa langit eh.
1: Nangyari naman, manggarit-garit.
0: Ang garit-garit na mga mini K5 Eric, manggarit-garit. Ah, Di pranohonda pa. Kagaligalidong damo tao sa Lakshon Strip, kay K5 Eric.
1: Puno siya. Ah, even the Ayala, ano, the Mega World.
0: Oh, Ayala. Upper East.
1: Puno, Upper East. Puno siya.
0: Ang tao na may maglagaw, no? Kag di na congratulate na ton ang mga organizer sa maskara. Kag na notice mo, kalinong kagatawa isang maskara kag ipabili.
1: Ma-feel mo siya nga maskara tungod kun gabi.
0: Damo pulis.
1: Kag ang traffic. Sa mga major areas. So ang suggest, ang aton gig reminder sa tagpalamatita, avoid areas where there are activities.
0: So doon lang ko din bagi kay Kipaberi. For example, nabi Lakson.
1: Lakson ka.
0: Makadto kami sa Sumag. Kung Sumag ka malang, dari kagi Banochi Road na. Kung naling ka malang abi sa Gua, Victorias. Now, what if kung naling ka sa Bata? Kung naling ka sa Bata, Circumferential Road ka. Pag-agi mo Circumferential Road, pwede nga maliko kapag kadto dito pababaw, mga Banochi ka. Or, pwede nga dri ka maagi sa may kita mo na di shortcut pa Estefania.
1: Nang pakadto sa ba humsa kwan humsa.
0: Agi ka da, lapos ka dito ka agi gyapon sa going to Granada. Ang lapos mo Banochi Road gyapon. Tawhay ka. Nakusumag ka, masapos na gid sa imo. Kay nga may ara kang alagyanda. Oh, like nagligad. Naglagaw kami kag may ginkwa, nagsugat kami kagabi. Para hindi kami maipit sa traffic. Kundi NGC, grabe man.
1: Loaded, hindi kita maglabay.
0: So naglabay kami sa NGC, adri kami nagagis tadlong sa may Burgos. Pag tadlong namon sa Burgos, nagliko kami diri sa may pakadto sa pakadto na sa Risliner nga area. Kaya true tawahin mo siya, hindi ba siya gintama ang trapiko mo? Pinakabugat ka traffic in Lakson.
1: Ang Lakson, kagangkuan ang NGC area, ang Lupisay na.
0: Ang NGC, kung gabi siguro doon yun, damo yun na din sa lakyan. Pero gabi paglabay namon, itoklak ka na gawanawan siya. No? Kaya ang event dito ang tao sa may fountain area.
1: Actually,
0: part sang celebration is traffic. Pero ang nanamihan pa lang subong,
1: hindi tanto ikumpara mo nagligat.
0: Kung tanawon mo siya, ang flow sa traffic, hindi pa sa una. Nag-stack ka blaka kay Paberic.
1: Moving siya.
0: Because natunan mayong trapiko. No?
1: You know, kagabi.
0: Hindi tama naguro sa traffic enforcement unit. Oo, no?
1: Kagabing experience ko, gabi na ko nagdulog lang sa Kampustuan, kinudok bulan, wait na saka to. So, mega kusmod. So, tsyo ko halin sa bukit kagabi, dulog ko halin sa Kampustuan. Agi ko, Burgos Street. Nag-bye-bye ko Burgos Street. Agabot sa Burgos, nag-turn left ko. Pag-abot sa piyak sa may isa na supermarket, nag-turn right. Agi ko mabini, dulo diretso. Tuloy-tuloy si Real Jan. Tuloy-tuloy na. Pakadto sa kingkadtuan mo man. Ang sugatan mo man ba?
0: Actually, abo na isa na notice ko. Tuloy-tuloy. So una, gugtas ko kung maskaram.
1: Correct.
0: Subong hindi na.
1: Ako,
0: because
1: ko.
0: You have alternate routes. Gada ka mo magi. Amo na lang beauty ko. Damo guru karasada kay Paberic. No? Kaya gamito, lumagin yung utok mo, kamalo ka, kumang... pwede ganin mo shortcut ka man silingan kung pulik ka Granada, hindi ka sa Banotse.
1: Basta avoid ka lang
0: Lakson. Dragagi sa may Vista Alegre,
1: nami man lang
0: yan. Overflow ka, lapos mo, Baday Sky.
1: Nami man
0: lang yan. May mga more or less 100 meters lang, wala pa masimento.
1: Di, pero okay man siya.
0: Kaway, gidiya, wala gidiya, duruga mo.
1: Sanagman. Ang imo to, alin to si imo, pwede ka going to Mansilingan. Diri ka sa Banotse.
0: Sa Banotse ko gagi.
1: Kagi Mansilingan, tigwa ka na sumag, pwede na.
0: Kung gusto mo ganiya mag-out of town ka, like pakalakarlota ko ni God, Banotse Road.
1: Banotse ka.
0: Pagtira ko Banotse Road, kadto ko Morsia. Kansila yan, to Lakarlota.
1: That's only Lakarlota from pagwa mo sa Mansilingan.
0: Uy, gani 30 minutos.
1: It's only around
0: Sabado, kag ipabirik mo.
1: 15-20 minutes.
0: Nag-ride ko sang Sabado.
1: Lapit na kayo.
0: Nagsakay-sakay naman ko sa akong kabayo.
1: Yung mga 10 minutos na yung motor eh.
0: Oo, naman mga makalaga ka 130. Okay. Steady pulse na. Kagawa ng karsada.
1: Okay na.
0: So mga kakaipay, mga garit-garitan.
1: Garit-gariton tanis
0: na. Garit-gariton tanis na. Tiratan, aring official maskara music. Kaya nga, ipapil tagin dyan kang maskara sa makulod. Kipaybitan, si Kipaybiri, kung ipapang kalibre sa akon.
1: Amo na
0: may mabukas na ang Lakson Strip. Dapat siling ko, isa lang kapaaman o kakon. May mukong kakon.
1: Hindi, libihon, takasubong kay birthday. Subong naman, kumari mo, Joji Montipio Batadhay.
0: Happy birthday, kumari Joji Montipio Batadhay. Wala kami kasiling ni Kipaybiri, kalibrihon mo kami sa Lakson. Ang amo lang yung mag-greet lang kami. Okay,
1: happy birthday.
0: Here we go. Mag-garit-garit kami ni Kipaybiri.
1: Garit-garit, Tonton Isla.
0: Itan!

0: so ipabitado kay na si Wilson naka-standby mga kagipay mga panggarit-garit naman kami ni Kipay Merica. Pwede na ako kalagaw sa Lakson Strip ka na gabi. No? Kag Kipay Merica, pasalamat lang kita sa Gugma Foundation for the opportunity nga madala kita sa calendar of activities, official calendar of activities sa Maskara. Though katatlo kabes kita sa season 5 na to, nabisang anong naglika tuig kay Kipay Merica, 2018 ang sugod mo. 18, 19, until 22, now. 23, kaysang 20, kag 21, why ta? Pandemic times na mo.
1: So,
0: okay, anong nakatuig?
1: Kisara siya. Oh, kag sa ikapito mga tuig sa K5 as a radio station eh.
0: Ika-7, no?
1: Nakasulod kita sa celebration, sa activity, kag kita pa ang career station sa iyasang barangay category.
0: Bo, grabe,
1: hindi,
0: no?
1: Hindi ka pa sana.
0: Grabe.
1: You cannot ask for so much.
0: Grabe, no?
1: Except to say, thank you, Lord.
0: Thank you, Lord.
1: Na
0: to na. At this time, si Kipay Wilson, tutukan tali, no? Subong karon mahatag siya karon sa Maskara update, pero nahon tali, this is very serious. The issue about 911. Because emergency hotline ni Kipay Merica.
1: Correct.
0: Ginatagaan tali ligwa because ang tawo, kundi may arata 911 nga national. Nagayo gina nga ton, Mayor, para to break the language or dialect barrier. Kabalo ka Tagalog, isa bala budlay, basi may mga tinaga, like ang sugat ko, wala pa di, ha? Basi sa Tagalog, which hindi, pilas bala, no? Wait, balogali, sundo, palang ibig sabihin iti. Budlay, wag mo sabihin Ilunggo, Tagalog na ito, na, nahirapan, tuloy ako, hindi sa ibo eh.
1: Na-situation ko kagabi ba?
0: Ha?
1: Ito ko sa bukid. Nga tinagalog. Abi ko lang lahong ilang sakon. Tuntuog lang yung Tagalog. Tinagturog Tagalog, makukuno Ilunggo. Tulok yung sakit. Doon mga aking nangin dyan. Nag-check-in to
0: gabi. Mo, ganito naman lang kasi ang amon yung Tagalog eh.
1: Abi ko lahong-lahong yan.
0: Huwag mo naman sabihin na ganito lang kami kasi Ilunggo kami eh. Hindi kami marunong Tagalog yan. Ang tinagkakagat kami kung hindi magpatapungo lang. Muna may mga sagida. Now, i-check na si Wilson. 911. It's very serious. The purpose of 911 is for emergency hotlines. In case of emergency, manawag ka para marespondihan dayon. Pero may mga report kita na baton, na may mga complaint, gano'n you know, kahinay, it's more than an hour ang hulat. Kag matagaan yan isa nagkakigo ng atensyon. So para matagaan kita mga K5 naka-standby si K5 Wilson, how this problem started? Paano nagsugod? Kag nga nakalabot ini sa atensyon sa alkalde, kag nami di K5 Eric. Ginapainvestigaran na ni Mayor Greg. Kay hindi siya maluyag, siguro mag-serbi ining eye-opener para ma-perfect. Di ng problema, we have to trace up. Di ng sugo ng problema.
1: Correct.
0: Because you have to identify the problem, di pwedeng alalang kadaya kalupok-lupok na why mo anay ginainvestigaran. Di si Mayor, o si Saunta?
1: O si Saunta.
0: Kag nami, kay ginaktuhanda yun ni Mayor Greg. I-check ta sa line number one, nakastanday na Wilson Bilyan. Sa line number one, Wilson, good morning.
1: Wells,
2: mayong aga kay Sir Aljan and
0: hindi ay hanap mo ning issue sa 911 nga pagtawag ka kautod whatever.
1: Son,
0: ang signal na signal mo, son.
1: Son po, sing anay kay mayong aga mo, tag ang dason mo, medyo pigaw na.
0: Basta ganoon din, ga-fluctuate ang signal.
1: Steady anay, steady. Steady anay sa 85 kilos, abeng.
0: Okay na.
2: Okay.
1: Okay, that's good.
2: Na.
1: Okay,
0: na.
1: That's good. That's good.
0: Gapros na sa imo, kagwapo, son. Mayong, okay, go ahead.
2: Maayong aga sa liwat kita sa Jerry.
0: Maayong aga man, Kipay Wilson.
2: Reklamo o konsang batikos man online ang localized 911. Ini matapos ang isama na ito ni Kaabyan Matikos at Jerry. Ano pala, nagreklamo sa 911 kay pagpanawat niya may accident dito sa bahay sa Bacolod City Public Plaza kay Sir Aljan na nawagi mo siya at botani na marespondihan kasi nag-ayo ang mga tao bala sa palibot na taugan kasi nara siya sa ngalan man bala na tiit kaso mga kalakas man ugaling lang tinapalan siya sa nga 911 kay Sir Aljan kay Sir Eric nga ma'am sir ala pasensya na ilang kita kasi isa pa kauras kasi makarespondi kasi wala siyang available na ambulance that time kay Sir Aljan kay Sir Eric.
0: Okay.
2: That's why ang picture gani nga nakita natin dito tulong pa una nga nagkakayaon ining duwa ka mga nagasakay sa motosiklo nga aksidente. Iko sila makwa kay Sir Aljan. May video na iko sila makwa. Ano na sanad na. So perfect ka layo pala sa response time.
0: Yet, ang point na day sa plaza, why did ang CDRRMO sa plaza subong kagi pa berikaw?
1: Dumay ara eh. Dumay naka-station.
0: Dumay ara man tayo sa plaza. Paano hindi sila ka-respond daw?
1: Dumi na ka station kita.
2: Amo na sa daan si kinaano ko pa man siya. Kinaano ko pa man tabo ini siya around 4 a.m.
1: Okay.
2: Hindi nakuha ang pasyente around 5.30 to 5.40 something.
0: Hindi na yun natabong insidente yao?
2: Andere sa may kwan kayo sa may lapit sa may tawag sila ganit. Lapit sa may stage na pala sa isa ka likor na nagpapanda sa kinaano ko sa Eric.
0: Hindi na yun yung specific?
1: Downtown?
2: Lapit sa kwan. Lapit sa kwan na lang.
0: Mhm. Kwan
2: Street and San Juan. San Juan Street na
0: lang. Gilid San Juan gi pabirik.
1: Gilid gid siyang Bakapuan bla.
0: Okay, San Juan.
1: Tadlungon mo.
0: Negros okay. Press Club. Okay. Gilid jud ara dang Bay Center.
1: Bay Center Negros Press Club.
0: Tupad sang Negros Press Club is CDRRMO.
1: Ara na sa Kidalom. Tang kwan ang inambal niya ra na sa piyak na building.
0: Tiyano nagkwan nga kwan nga wise la ka kwanaw.
1: Nga og kwan niya man way makwan.
0: Kwan makwan nga lasing ko na kwana ang naganos la kwanaw.
1: Gin kwan man to?
2: Wala.
0: Ano patag sang kwan niya? Kwan niya, huwag na makuha ng kwan?
1: Pinoy ganda. Makulog yun na yan.
2: Wala.
1: Yan kwan bla?
2: Wala. Kin pa. Huwag kin
0: pa. Ano ito kung nakuha nao? Nakuha ng ano?
1: Anong tabuaw?
0: Doon ito ka budlay si Dio, no? But sige lang. Okay.
1: Amo ginakalaw?
0: Pamangkot tali, amuni. Ano oras sila nagtawag? Because the respond time will also determine kung may delay sa ang call time. Will depend on the respond call time. Muna siyang basihan sang respond time. So busan natabo siya alas 5, alas 4 sang kagahon, kung natawag alas 4:30, do not expect kang respond makanto na siya ng 30 minutes. Kasi late man. Question. Based on the record, ano oras na ba ito ng call?
2: Kaya well, John, kaya sa Eric, actually, gani ang natawag yan at sulod no, mga around 4:30 something kita sa John kasi dulong pagi dyan na nawag ini kwan ang
0: 4:30 kaya nga pagtabo sa insidente duwanak bagay mo kung pagkakitabo minanawag dayon pero kung ang official nga record ginabato ng call that is ang point of reckoning kagi pa Eric da kita masugod yan that is the reference point.
1: Correct.
0: Sang response time sang CDRRMO kung sang aton nga 911 kay Pab Wilson. So based on record no rasaw?
2: Kaya pa ba, kaya pa ba, actually gani, in terms ng inang issue, no, nag-apo man ini si Doc Larry Tornan, nga wala din man ang bilas that time, kaya pa ba, kasi mag-ulang din na ka-dispatch ang diba, ante sumulod ini tawag. That's why, na itong 911 na localized, kaya pa ba, nag-suggest na kung pwede, makatawag lang sa anay, isang available na iba niya units, wala like, ABT, chamber or
0: kung hindi man dapat taning yung ginobra kay 911 ha kung hindi available ang ilaya no dapat sila yung ma-dispatch ka magtawag dapat sila may control may tawag sa amiti sila may tawag sa chamber kaya mo na kanyang purpose 911 mo so for example labi may hambalon nyo dang aton nyo dara RMO di kung hindi ka mo ka-response pwede tawagan nyo ang amiti nga sila ma-response ang chamber kaya timi araw mo na sila yung emergency lines kag code nga pwede matawagan hindi kay hindi pwedeng hambalon nga ikaw lang manawag do hindi man naguro appropriate hindi appropriate na sa son
2: amo na sakto na kinala diyan sakto gina kay dapat ma redirect sa tani ang tawag hindi iya na si 911
0: so okay so kung tuod na kag based on the record amo ni guro nga si Mayor Greg mapausisa sa kag investigaran niya kay kon magsigisigi ni sino atong call center agent during the time or ang in charge sa phone call sa 911 he should answer it properly paesplikaron siya na mo to i-advise
1: kay kung kulang ka ambulansya sa DRRM pwede mo lang mambal okay din ang location then you call amiti you call the Bureau of Fire Protection kay ang Bureau of Fire may ambulance man kadamo kita Wilson
2: So amo sakto na kay Mama Jan kay Eric amo man ang isa na gin reklamo kay instead dapat i-redirect sa 911 sa ipan pang available
0: ang nagreklamo isa ka member sa media ko noon eh
2: Yes, kaya na lang dyan. Nakagada mo, man sa nagpabutsyag na sa experience, man kaya na lang dyan sa comment section sa ilang ano sa 911.
0: Yeah, ang iba niya damo niya hambal sa kaisakay na yan. Ato niya recorded lang. Pwede mo na yung panula. Kung ano yung nakadocument, amo lang basihan, tang iba niya mayulo na magambal, huwag magaling siya nagreklamo. No? Ang official yung reklamo, amo niya nga ito, namin ni kayo na may official nga reklamo, at least this will be the point of reference on how are we going to address the problem. Isa, hindi ka basihan, guru ni Mayor, kada si Mayor, to si Sao, niyagit mo.
2: Even, Even ni kesa sa dyan, ay kesa Eric, nagkaka-experience siya. Manikit one time na tawag man ako sa 911, pero hindi siya like allowing it. Mga 5 minutes, mga hulat ko, ba't natin nakaan ako ka nag-abot naman ang rescuer.
0: Natural na yung Kipa Wilson. So, bisan ang bulan siya, tawagan mo. Hindi na yung siling pagtawag mo, malupad na yun. Hindi sila Superman. Depende pa na sa distansya. Kung na nawag ka karon dito ka sa Granada, nawag ka sa 911. Tapos ang ambulance sa Granada, rindi sa Bacolod, maging dulungan. Ang ma-response mo ang ambulance is from Bacolod pa. So you have to reconsider your distance and ang traffic. Kabalo ka naman sa Bacolod.
2: Even ang ambulance hindi makaluwas sa traffic. Ito ba dyan? Ito ba dyan? That's why isama nila sa challenge. So para magstaro, malaki na ba dyan? Ito ba dyan? Pamatian na ito ang pahayag no, sa hindi kasi PRR Buhet, si Dr. Arthur Nanto.
0: Okay. Anong tabing side? Abi pamatian, asla. Para ma-plastar tamay.
1: Okay.
3: Ang natabo sa 911, ito nga wala sa karispanda yon. Kaya pagtawag nila, nakagawa ng duwa naman ka ambulansya, ito duwa naman driver. Tapos kintawagan ang iban man na ano, it so happen na engaged man sila, may mga pasyente man sila. So pagkatapos, sa isa naman ka ambulance, nagbalik siya na ano yung mga pasyente. Pero ay man ito nagpa-admit because do matulog para siya.
4: Dok, nang limited niya po nga mga networks yung pwede makatawag sa 911, so isa sa mga concern, lawid po noong sakat.
3: Inang ang calls namon per day niya, ang average is 261. So, apat ang aton. Kung mapuno na siya, may gatga sa Batman na nalain na like province. So.
5: Average 261.
3: 261 per day.
6: Pag-dating to sa mga prank.
3: Ang prank calls namon, ang pinakadamo, 50 per day.
6: Oh, yes.
3: Oo.
7: Ano ginapang prank nila?
3: Wala, kasi wala lang hambal.
7: Maring lang.
3: Maring lang, oo.
7: So, nagka-interrupt niya sa mga...
3: So, nagkakapuno ang ato na tank line.
7: Mga reason, hindi kasi...
3: Yeah. Ano nga advice mo na? So, ang muna ginahambal ko, especially kung may mga training kami nga, kung pwede magtawag ka mo, dapat, ano gaya, dapat emergency. Kung hindi emergency, may hotline ng isang Bacolod. That na muna, mayor, gina-refer. Kung pwede pati ka mo, nga i-ano ta, nga may ISATA ka number, nga kung mga non-emergency, like... sa tubig, sa basura, nang hindi na paggamitan ng 911 para hindi siya ma-congest.
7: Yeah. Sa ambulance ka issue na muna, Doc, bali ano man, ang pinakamalapit niya barangay ang kinapadispatch ninyo or kamo yan?
3: Depende kung ano, may standby kami. So, ang nagiging ano, ang amon, kung nakagwa na ang pinakalapit, kung wala pa yun, ang ating mga volunteer groups.
5: May mga adjustment ka mag-apag.
3: Yes, actually, dugay na siya, ginapa-report namon, Mayor, ang tanang nga barangay nga, for example, gupa ila ambulansya or hindi pwede mausar, ginapa-check-in sila everyday. Then after that, pag 12 o'clock naman, ginapa-check naman kung base atong hambang available, hindi na naman available. So parang nga madeking.
0: Zombie duty, Satan?
3: Okay, may delay. May delay kung isay, kung manawag pa. Pero usually, kung araamon ng ambulansya, sila ginapauna.
0: Okay. So... So, gurong problema mo ni, right after nga wala sa maka-response, kiti, whether we like it or not, may duha ka ambulansya, kung si CDRRM mo.
1: Uh-huh.
0: So, pabangkot na sina, kung hindi abi ang aton nga CDRRM maka-response, ano gimuon sang call center agent? Sang nagatawag, nakabaton sang call. Dapat na dito, tik siya na makonek sa ibang mga grupo, like Amity, Chamber, or sa barangay. Kaya ba, si may available ng ambulansya, kaki 5, Wilson?
1: Or Bureau of Fire, may namang ambulansya.
0: Bureau of Fire?
1: May mga ambulansya lang.
2: BFD. Amo na siya kanina bagay, kaya sa dyan, kaya sa direct, kaya kinaitutukan, manimoy, kaya sa taya, no, nga may amo siya na matabo talaga, kaya sa dyan, kaya sa direct. And aside sila, napatiyan.
0: Pasi nga, kung pag-incendia mo ni, hindi siya nagatawag sa guro, dugay siya nakasulod, kaya ba si Damo man nagatawag sa 911?
1: Overwhelmed.
0: Tapos ang lain sa aton, kaya Damo, papaprank call, 59 ka prank call sa everyday, makakul mo na ekipa direct, normal blan na. May mo kailang ulang, butangan mo with all the things ka brown mo, the feeling ko, no, isa katawag, apungko, diya kagala, tawag 50 ka business ka na
1: blan. Pero mayon nga ipa-investigar, once and for all, ipa-investigar ni siyang aton nga.
0: Hindi kaya hindi nato na namian ka kipa Eric Kamuni. Kung, for example, ako na nawag sa 911, kaya kung nala available, nga hindi ikaw na lang agent ang manawag sa Amity, Chamber, hindi. if it is true, ha, i-confirm ta kung blato o, di ba ginabalan niya, ikaw na lang panawag to sa chamber, hindi man aguro yung tsakto ko na muna imo sa bat. Imo na yung obligasyon mo.
1: Kung alang why ka unit, why ka ambulansya, on hand ka iasang diarare mo, kung itawagan mo to ang iasang fire, tawagan mo ang amit.
0: Kaya muna, basta chamber. Ang importante lang dais.
1: Or ang barangay.
0: Ano nga ba, mangkutod ta, ano naman sa bat ni Mayor Greg Partisan eh, no? Kaya ang pinchindi ko si Mayor Greg, ipimbestigaran niya na kay Paberic mo. The investigation is going on. Kay ba, Wilson?
2: Yes, sakto na kayo ba? Diyan ka na rin, tutukan, inisyon ni Mayor Greg. And aside pa sina, no, sa na problema, kay Pagodan, kita ka rin, na mga prangkos, malaki kayo kumag-awa sa Pagodan sa numero sa mga gentera sa sulod sa nga command center, nagalabot na siya sa national. So instead na sakto sa isang local, kita ka rin, galabot na siya sa national na 911, amo na siya mga lapaw. That's why, na kinalikawan sa CDRMO kay Sir Rajan, kay Sir Eric, na tatani, hindi pag i-occupy sa mga prank calls sa laki Sir Rajan and kay Sir Eric, ang mga hotlines, kaya hindi naubra sa mga prank calls kay Sir Rajan, manawak ina sila, wala man sila kahalalambal sa contingency, imbes ka magsulod patutanin kay 4TC sa ilang agent kay Sir Rajan, kay Sir Eric, hindi makabato, hindi ka naka-standby ka prank calls kay Sir Rajan and kay Sir Eric. So isa ina sa mga, sa kina, ano, subong kina problema, no, sa nga atong sinigang localized 911, aside pa, ginapahayat mo ni Mayor Drake, isa mga sa challenges kay Fabian, kay Faberic, is ang mga stretcher. Kaya tungkol sa mga stretcher kay Fabian, kay Faberic, hindi makalagwa man ang ambulance kasi airport emergency na or registered siya karon, kinanglang niya ang stretcher. Ano
0: so, hindi na yun makuha ang stretcher kay sa ospital o ay pag ginatransfer sa ila ko galingon niya bed, ang pasyente. Hindi ka man pwede, bayaan mo stretcher mo to, kayo muna mo. Dula na karon.
1: May kuluwaon ka.
0: Oo.
1: May kargahan mo.
2: So, that's why kay Pagodan, nag-assign si Mayor Drake sa nga mga personal dito sa Corazon Luxin na amo iing makuha kag magtipon sa mga stretcher. Kaya nagkakadula, nagkali kay Pagodan, kay Pagodan, kay Pagodan, no, hindi na mapalik sa mga plan. So para
0: tungguan niya kung kaysa ibili nila, ma-response naman sila bago, pagbalik nila,
1: why na
0: stretcher?
1: Tinglaan kayo pag-abot nila sa area, why na sila sang gamiton?
0: Correct.
2: Na,
1: hindi, but those are, kwan, those are matters ba, of management na yan.
0: Lain naman yung klase. Ang importante niya is how we respond.
1: Pero
0: ining
1: call, nga wala yagin hatag, wala yagin relay, kagambalon pa ang caller nga, ikaw na tutawag sa iban, kikulang kami dire. I think it's a different story.
0: So, tanawin na ito, no? Kag-imbestigaran, kung tuod na, kag-kuntuod ni, dapat isanksyon ng concern kay nga, or, basing lipat siya bla sa ila training, no? Na dapat abon ang obrahon niya, kita ganing hindi sina amon ang agent, amon ang aton thinking, what's more nga sila, amon ang tutok kag yung training sila, no? So, ano nga bali, Mayor Greg, kapatian tabi?
2: Mayor, kita na sa niya interview ni Mayor Greg sa kaya kay Rogan.
1: Okay. Mayor?
2: Pag-zoom in lang kay Rogan.
0: O, oh, tingala ko nga nadula na lang inyo. Why na lang kamo sa kamunang sa inyo? Why kamo niya gamo na ako? Okay.
1: Oh, sige. Larga mo la. Tan?
8: Ang challenge na in the past is ang pag-abot nila sa Corazon Luxin, ginawiran ang stretcher. So as early as 2 months ago, I already instructed them na magdugang, magbutang sa mga personnel sa syudad na mong mabantay dira sa mga stretcher. Pagkabot nila, i-ensure na mabalik sa ambulansya kag nagbutang man kita sa mga stretcher dira na iya sa syudad sa Corazon Luxin. No? Kag hindi lang niya para sa DRRM, at the same time even sa mga volunteer groups dira sa Pakulot. Kaya mungkin ang ilang magpipalapot na problema sa akon na amunang ilang challenge kipit ngayon sa madasig na kagiyo. Tungo dahil ang mga stretcher ginabilin dira sa Corazon Luxin. But yung premise na pagkabot sa pasyente, ibutang sa stretcher nila tungod para pa sa ER or ginalupa ang mga pasyente. So doon mo ng challenge kung kin pa pagkintaan naman yung solusyon sa nagligad nga 2 months ako nagbutang kami tao mga personal rather na dira mag duty ang ibang mga stretcher ginbutang dira no, para madasig kang maka-response. As to that incident, I will conduct an inquiry kung ano din ang natapos.
9: Pero mga okay. Ambulansya, Mayor, na ginatap sa DRM, ang mga barangay?
8: Well, increase, may response kita eh. Aside sa ambulance, kag PTV, sa barangay, asang syudad, ang mga barangay, mira na ako kalingon. So, matik na siya nga pagtawag kung sino pinakalapit na responder among gilayon nga ma assist no kun wala mangita like for example sa mga volunteer groups naton no ma respond man kung sino pinaka lapit itna area ang mas madasig ang response sila ng mga
4: tao. What's the name here dapat prepare gitang kanang ambulance sa mga
8: tao? Yes, yes. Kag if guba ang ila ambulance, they should inform the city. You know? Okay, like, ang sumag din paulam na mo sa ambulance kaya sa syudad. You know? Kag ang iba ng mga barangays may mga ambulansya na.
5: Mayor, for clarification, ba yung for example, ang pinakalapit ng ambulansya, hindi siya ka-response since wala pa siya stretcher sa munisipal katabo?
8: Hindi, bali ang katabo is tungod nga ang mga ambulansya, kundi may stretcher na dala. In the past, ang kung mag-respond sila, ibutang ang pasyente sa stretcher, pag-abot ni mo sa ospital, ginawiran ang stretcher. Kaya wala man extra ng stretcher ang Corazon Luxin. So, gini mo sa syudad, 2 months ago, nagbutang kami personnel sa Corazon Luxin nang ilang imuon ma-assist sa mga tanan ng mga ambulance na nag-aabot na taga-diri sa Bacolod City. No? Either yes, ang DRRM or volunteer groups. And then pag-abot, isailohon sa stretcher. Ang stretcher ni iya manikin butang dugang dala sa syudad. But there was an instance na bisan ng mga stretcher na ubos git, panawag ubos gamit, meaning may mga pasyente nga ara na sa mga stretcher. Muna nga, sa kadamuhon sa stretcher nga ara, dala, ginakulang git. So, ito ko munang challenge man. Kung, kung paano nga mapadasig ba lang mapadit ang mga pasyente.
1: Okay. Okay.
0: Sige. Okay. So, ang salamat, Gid. May isa pa di ka concerned, may isa, 13 miles kasilaw.
1: Do
0: ka balid sa iya nga punto. Nga during the time pagtawag niya kami sunog sa 911, hindi siya kuno maka hindi maka-respond dayo ng mga call center. Ang nagasawat siyang call kay may orientation sila. So dapat guro ko nag orientation, may arang diyan nakatutok na sa call, no? Si Miles Kasilaw na, no? So na suno da siya comment di sa aton niya Facebook page. So guro basi kinanglan mo ni i-ask a question niya kun bala while doing a live calls may orientation pa sila da or dapat kung sino ang on duty, hindi niya na ipag paintrahon sa orientation.
1: Anong ilang working protocol within the call center, the office? I think, anyway, one, this is a new setup for Bacolod. So kung maimbestigaran ni Mayor, maybe a corrective measure can be adapted to hindi na para hindi na matabo liwat, hindi na tabo subong.
0: Correct. Amo na nga agi-investigar, Mayor.
1: Amo na namin ang maimbestigasyon.
0: Sige. Bantayan tabi kag kumpade, no? One time be son ayo kami ko pwede mo ma-walk through ano itsura na sang 911 da?
2: Actually, kaysa sa Zaligat, pananamot din ayo no, nga maka-visit kami sa command center where we're still waiting pag it's a confirmation ni Dok. Larry Pupurnan kung pwede na kami ka-visit. So kaya nauna lang namon yung na-visit kita sa Zaligat sa command center para sa 6110 hotline. Pero ang 911 niya, ay pa kami ka-visita. So, ayoon ta lang, no? And katuon na din na kaysa sa Zaligat and kaysa Zaligat. So, in terms naman sa investigation sa litsura na sa mayor kaysa sa Zaligat sa interview, ito okay lang. Pero after sa interview, nagambati siya nga sige lang tanaw sila.
0: Dumambal siya may investigation, nagambal siya ang investigaran niya, no? That's very clear. Nga usisaon niya yung kaso, hindi na pwede. Sige, son, thank you again, ha? Salamat kasi ring update. At least aware kita, kaguro mo ngayon eye-opener ni, kung may gamon ang practice ng nag-button sa calls, at least matadlong nila ning tiko, no?
1: Kaya importante, ha?
2: Sige,
0: balikan ka na muna karoon sa Mascara Update. Salamat, Kid Dawson.
2: Sa Mascara Update, kaya ba dyan? So, muna, na ito nga balita. Naugigyan sa Pakolitiki Government Center. Nga ginadulong sa inyo sa Kalwa sa Mighty City Survivor Detection Mother. Report natin si K5 Vincent Coralde na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Sa Publiko, kakuligawan sa Negros, K5 Vincent.
0: Cut K5, Eric. Alin sa 911, amo ni mga respondera naman no? Hmm. Aba, kung may magdululungan sila,
1: oh.
0: Kung duha kabilog ang standby ambulance, hindi kinakaya. So hindi. Kinanglan may ara kita additional nga. Amo na nga may chamber man. Takit amo man tadiya sa rescue group mo.
1: Kaya kag pwede man matawagan mo. Kung pasimpe, subong maskara, damo giniya kinanglanon.
0: Kag tapos, talitandaan ta, kung do emergency, kag do grabe, amo na pagtawag ta ambulance.
1: Hmm.
0: No? Like ang iban sa aton, may prank calls pa.
1: Hmm.
0: Makumi mo kadadlaw. Si Quinta City, ka prank calls sa mabaton sa aton nga mga agents. Da?
1: Pres, nabi kun mga kinanglan mo lang mga pwede malang masingit abi sang salakyan sang barangay. Kinanglan i-coordinate na sila tanan into one network of emergency responders. So kinanami gid man nga may amo kita sina. Nami gid kun ambulance but i-reserve gid for medical emergencies.
0: So like, ang gusto tari nato, nya way na lang respondera nang ato ng bilansya.
1: Hmm.
0: Like may responder siya like mga natural lang yang mga bagay nagmasakit o kinanglan noon dalon sa ospital. Pero na madisgrasya sa dalan kabay pataning balikawan ta na. Kay nga araw kina sa kagawa naman, no?
1: Meron naman.
0: Sinampukan ay nagkinarira naman to sila sa may circumferential road sa may tubangan doon sa aton nga maskara kulisiyom.
1: Di lang, lapad na ng dalan? Hawan?
0: Ibang hudgawan na muna ganyan nga namin ipadalagan.
1: Ay na siya?
0: Idamor gawan, kundi ihuyab ka man.
1: Ano oras naman na siya?
0: Kagaho naman niyo.
1: May
0: sa report ka na ba ito natin?
1: Gabi na.
0: 6 PM, galing gabi, October 12, gabi ni.
1: Tidamo, gina-traffic, gina niya.
0: I-check ko may si Kipab Carla, ano natabo sila? Carla, standby ka. Kay Tanawon, tara na si Carla, noy. Check na si Kipab Carla. Kagipab Eric, based sa report ka ito na ba ito, may ara mga motor. According to report, upod di ka nagdulog ang duha ka mga motor bla south direction da no na side swipe ini sila sang na side swipe sa naglabay ng masalakyan. I don't know kung nagkinarira ni sila whatever pero basta nagdulog sila ng duha dungan
1: ba siguro ang motor naman guro hindi naman magpahigad sa outer lane basi kun
0: sa tunga naman sila
1: sa tunga hinaplid siya sang naglabay naman ng salakyan bawo mo naman ang
0: kawa yun di ko magdulog ako di
1: ito kasi
0: gadis mo ya paigad ka eh.
1: Hindi ka kun motor ka, hindi ka na sa inner lane, sa outer lane ka. Businahan mga akig pa.
0: Ay inanong
1: nanong man
0: nga. Ikaw na eh, ikaw kagi ka guru sila nga do ka balo ka gid mag-explicar.
1: Adlo-adlo mo gid magyan ko ugtas dalan.
0: Ay gali ka. Basta tanda niyo lang. Slow moving vehicle, keep right. Hindi nyo na pagkuhad ang kundagan mo malang yung sisintas din. Hindi ka lang, okay nga, ang gadali yung gingagaw, milag. Sundin sila sa inner lane mo.
1: At bisan way siya gadali, that's the rule eh.
0: Ay, hindi ka niya, daga ka ng sintas yun nga daan.
1: Oo, normal lang na islag ko ang slak yan.
0: Ayo. Di ano na tabo ni Carl? Apat giniglik slak yan ang kinarambula, apat ka mga motor guru na
1: eh.
0: Carla, anong natabo ka kipag Carla?
1: Morning.
10: Good morning, Kikisip Aljan, Kikisip Eric, ginkumpirmar inini police sa Major Elmar Bonilla ngayon di ini siya karera sa nga
0: motosiklo,
10: Kikisip Eric, kundi early aksidente ini ang natabo diri sa may area sa nga Barangay Tangob, Circumferential Road, Infanting ini, o confront ini sa nga Pangaorolan Subdivision, Kikisip Aljan, Kikisip Eric.
0: Pila ka motor ang involved, apat?
10: Tatlo ka motorsiklo kag isa ka salakyan kag isa
0: ka okay ano natabo Carl hindi ba puslan mga motor nilaw
10: vehicular 1 amo ini ang Honda Click 125 nga ginadala ni Joe Art Bidayo Raso o kan Joe Art Bidayo ang vehicular 2 isa ka Skygo 125 nga ginadala ni Oliver Ramos ang vehicular 3 amo ang Starex Hyundai amo ning salakyan nga ginadala ni Donald Cordova. Kag ang vehicular 4, amo ini ang Kawasaki Badja, Kiki 5L, Kiki 5R, na ginadala ni Arlo Grande. So sa investigasyon sa aton sa pulisan, kag sa pagpangusisa man natin kay Police Major Elmar Bonilla, ini vehicular 1, kag vehicular 2, ang Honda Click, kag ang Skygo, nakapundo, ini sila, full stop, ini sila, facing south nga bahin akon south direction, San Carlos Silado Street, Kiki 5L, Kiki 5R, samtang ang
1: vehicle 1, vehicle 2, vehicle 3, vehicle 4.
10: Vehicular man yan ako niya.
1: Vehicle lang.
10: Ang vehicular 3 naman yan, kakipip all dyan.
1: Vehicle 3.
10: Nga talakyan, facing ini siya sa south to west direction. So, ma-left turn ini siya from south to west direction o kung masulod diri siya sa area sa nga Arolad kakifab o joint kakifab Eric sa nginali na lang ini siya nga ginbungguan sa nga vehicle 4 o kung ang linbadja kakifab o joint kakifab Eric kay tungod nga wala ini siya nakakit nakamulalong siguro nga nakapundo na iniya ang salakyan nagdiridiretso inya nga Kawasaki badja kakifab o joint kakifab Eric so that's why nga ang vehicle 3 nagbunggo ini sa naka full stop na duwa ka mga salakyan kakisab o dyan kakisab Eric. So nakaangkon sa mga minor injuries ining duwa ka mga motorcyclo rather ining Honda Click kag ang Sky Go kakisab o dyan kakisab Eric. So nakagwa na ini o kung na-release na ining tatlo ka mga vehicle. Ang vehicle 1, 2 kag ang 3 apang ang ining vehicle ang vehicle 4 ang nabilin kay tungod nga wala ini siya sang dokumento kagati wala siya sang lisensya kakifab o dyan kakifab Eric. So ari pa matiyan bala naton ang pahayag nga nagikan kay Police Major Elmer Bonilla.
1: Siya pol lingwa.
0: Okay.
11: Kagapon sang hapon o 6 in the afternoon may traffic accident rin along Urulan nga sa division dari sa may circumferential. Mayroon kung sa linin will be nisang abad na mga salakyan ni T5 Carla, no? So sa initial sa investigation sa ato ng investigator and case, nilindua ka mga salakyan na full stop ni Dre along Urulan, no? Kaya nakita nila ang isa pa salakyan ni nga Honda Click na tabok. So ang full stop nila, kung kayo may nagasunod mga salakyan rin sa likod, nag-full stop man sila. Galing lang kay ang sinakyan ni from opposite direction na muli sa sumasakti ba dyan. Ang ay siya nagapundong lang. That's why nga asang visit siya dalagan, nasa lapan niya ni karoon ang tatlo ka mga salakyan from opposite direction kung sa diin. Nakaangkon niya ang driver ng salakyan ng mga motorsiklo sa mga minor ng injury. So, so far, niyang tatlo ka mga salakyan niyang ining Starix Honda kaya Starix yun din, no? Ang Sky Go kaya Honda Click na-release naman itong atong investigator ay complete po niya yung mga dokumento sa mga drivers niya. While ang kasama sa aki badya temporarily na ano na hold me sa station number 8 kay when isa sa mga kaiguhan dokumento subukan ang driver's license ang driver, so pull-hold mo siya sa police station number 8 for ano, prior investigation of the case.
12: Oh, bali tatlo ka motorsiklo kag isa ka salakyan. Bali ang salakyan yan yung Starex nga paliko ini siya sa may subdivision na nabungguan ini siya sang badya. Then ang naka full stop nga ni nadalahig sang badya amo na siya natabo.
11: Bali maliko ni tani niya kung nag-click ay siya ning sa first lane nga maliko kay okay. Naga full stop ni siya ka together with Saigo. Eh to be buhay pala tani ano pundo ning tatlo ka mo sa lakyan mo galing lang kay ang badya ya, siguro hindi niya nakita nga maliko na ning click. That's why nga convenience ang niya nga dalagan kaya mo ginto na ayos ang aksidente.
12: Oo, pero tiini siya, amo ni siya ang nagbunggo sa salakyan una, no?
11: Oo, initially, siya gining nag-pulay sa tatlo ka mga salakyan.
12: Oo, okay. And that's why nga ang salakyan, nga sa salakyan na nagbunggo man ni sa duwa na, nga naka-full stop. Okay. So, subong ti minor injuries. Tapos, ano ni ang pagkatubangon niya kaso sa driver sa badya?
11: Well, to number one sila, kung mag-complain niya ang tatlo ka mga salakyan, siya din niya personally ang may difference sa sila. So, ginaulatan naman niya kung mag-sequels na, kung mag-tipag-affected sa complain ng mga salakyan yan.
12: Ano siya may salabton? Gini siya sa tatlo ka mga salakyan? Motor kay isa ka salakyan?
11: Well, so far, kung ano ni Sibili, may liability din siya ang driver sa kanyang motosiklo. Kahit yung number one, may kagino sa kanyang alisin siya.
12: Okay. So, amo nang iya sila yung pinakasalagid. Pero ti-confirm talang, sir, wala iya sang karera diri sa mga motosiklo nga natabo.
11: Ay, din sa karera, kay purely accident ko siya.
0: Tiga. Pula. Tiga, salamat kina. Carl, at least, doon yung nag-ibagdual da kay minor injuries niya. Ang unang information na kasunod sa aton is karambulas ang salakyan, yung nagbinuguan na sila kay nagkarera. But it was clarified by Sir Bonilla, ngayon hindi niya tuod yung nagkarera.
1: So, kalilig ko, ang iban nga motor, ang badya yung kahirit, huwag siya kabahar.
0: Binunguan niya.
1: Binunguan niya ang salakyan, pag bunggo yung salakyan, ang salakyan na bunggo man to si iban nga naka-full stop, ang nagtabuda.
0: Sige. Carl, salamat ni Carl.
1: Accident.
10: Yeah, so kakifavadzan, kakifavarik report, tigikan sa patrol, yun yung balita, nagdulong sa yung Sandiri X, Tavanded, MyTC, Kagdi-Trivayo, ini sa kakifav Carla Defensor, para sa kampiyon yung balita, servisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Salamat, K5 Carla Defensor Lunga. Pagbalik natin mga kakifav, asin yung kaupod natin si Miss Marlene Sanugal.
1: Okay.
0: And then at the same time, ibalawon tali ang Shokos order, halin sa LTO. Party sila si 72 anyos, katigulang lang nakalasak to sa driver sa motor patay. Ang oras na sa inyo sa MyTC, ang inyo alkaline vitamin C, La Chene Segure 4.
1: Sana bahay.
13: This song is brought to you by... This time check is brought to you by... Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga, liog kaglikod. This time check is brought to you by... Playtime, Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by... EQ, EQ Tinyo Ang Saya, with EQ Diapers, e-raffle promo. This time check is brought to you by... Centrum Advance, Centrum Advance, alagang di magkukulong.

0: 500 may powerful compound.
1: Ganagapanupo
0: sang imo blood sugar.
1: TDX 500
0: garantisado
1: epektibo.
0: Aramis TDX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka na blas ang ginatawag nga mental exhaustion. Inablang daw ay ka na animo kag inang daw indi ka na makapaminsar sang husto, confused ka kag daw na mental block ta. Istoryahan ta bla ko upod sa kay Dr. Mil Oya mon CEO Dr. Mil.
3: Bilang siguro nila Sir GP lawas lang gakapoy mo, oh, no? Pati yung brain naton grabe man atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
2: Oh.
3: Ang sobra nga stress kada adlaw Sir GP, ang gapakapoy sang brain. Inablang damo ka paminsaron labi na kung damo ka utang, ang grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka gani text 500 kag mighty C, tungod sa kataas sa antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
2: Mm-hmm. Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experience sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag siyempre antioxidant. Pero sa ginambal ni Dr. Miloy, nakamakatabang ang DTX 500 kag mighty C or pure C ilabi na kun may problema ka.
3: So kung kulang gid ka sang antioxidant, Sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
2: Oh.
3: Di dere gasulod kung ano ka importante nga inom ka DTX 500 kag mighty C. Be pangita mo da bisang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag mighty C. Amo na nga kung pangitaan mo para lang magmanage sa imong mental fatigue ti DTX 500 kag mighty C. Kaya aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
2: Correct.
3: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag mighty C para mag-neutralize ning mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
0: Magaldingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
0: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
0: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
0: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
2: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ang tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious which is depression.
3: Kabalo ka Sir JP mga factors nga inigakatabo ang gituwag kakapoy bla sa atong hauna-huna or sa atong nga brain or inigituwag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
2: Husto.
3: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka paway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon puro junk food.
2: Okay. Mga matamis.
3: Mga added sugars. Tapos hindi ka kabalo magsolve sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang mighty C kay ngaman. Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imong problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog lang na. Ako ginatulog ko lang na. After tulog, energized na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag mighty C para makabato ka, tulugi ka dali. Ina kung katulog ka.
2: Oho. Inabangod nga ang super antioxidant sang DTX 500 kag mighty C or pure C ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
3: So amo na Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
2: Kakadlo-kadlo lang, no?
3: Very sharp ang ilang mga paminsaron, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, ikitaas man ang free radicals, budlayan kaya mag-handle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
2: Husto.
3: Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, sir, boy. No? So, dere ko nakita ang importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag mighty C nga para adlaw-adlaw nami imo mudo. Champion imo paminsaron.
2: Husto.
3: Tapos layo kas depression, permi ka happy. Kaya man, nakainom ka DTX 500 kag mighty C. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag mighty C.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
0: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Asal rika.
0: Epic.
1: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: D3 Bio.
0: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
1: Sa tiin nga gapangluya imulawas
0: tapos magtrangkaso,
1: mag D3 Bio ka.
0: Ang D3 Bio
1: uno sang MCTs
0: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
1: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.